0: ginagawa ngayon sa tinitingnan namin yung latag ng confidential expenses. Although yes, may mga confidential expenses for DOJ, for NBI, no? Even they are civilian agencies, of course, para meron silang intelligence or surveillance activities. Pero halimbawa, merong 14 million na naka-allocate sa DNR, merong 18 million naka-allocate na confidential funds sa DSWD. So kailangan ma-justify yung bakit may ganun. Bakit may ganun sa sa kanila. And specifically, actually, ako, sa personal ko lang naman ito, na dapat by rule of thumb, dapat wala ng confidential expenses ang civilian agencies. Eh. Dapat yan, transparent lahat yan. Pero sige lang, pero mahalaga kasi dito na maging diskusyon siya. And hopefully, baka maging root dito po ay maamyendahan yung GMC. Talaga maging batas na itong CIF at maging klaro yung talagang coverage noong confidential and specifically yung confidential fund kasi intelligence for military in uniform naman talaga yung personnel.
1: Maraming salamat po, Social Watch Philippines Senior Budget Specialist Al Sekitalig. Thank you very much for your time, sir.
0: Thank you, ma'am. Isip po salamat.
1: At ngayon, nalinawan na po tayo sa isyong ito. Alamin naman po natin ang komento ng ating mga manonood online. Dapat, saan ba dapat talaga ilaan ang pinakamalaking budget para sa 2027? Ang sabi nila, RKV, Legislate Fair Distribution of Budget for All Types of Projects. Health, infrastructure, transpo, etc.
2: Sabi naman ni Laura Nicole Santos, malaking tulong kung mabibigyan ng sapat na pondo ang mga pampublikong paaralan at scholarship programs ngayong taon.
1: Jessil Martinez, budget deliberations must always prioritize public welfare and grassroots economic support over politics.
2: Sabi naman ni John Mark Magno, pinakamalaking allocation sa Nepo Baby, syempre, tapos susunod na sa mga ghost project.
1: Lester Munoz, dapat sa 4Ps, AIX, tupad at akap talaga ba? Parang pahingi ng pera. Kasi yun lang naman ang nararamdaman ng taong bayan. Ayun.
2: Ikaw ba, Corina, saan dapat ilaan ang pinakamalaking portion ng budget? For you?
1: For me? Wow, that's a big question. Kaya nga parang, for me, it's such a big topic eh. Kasi hindi ba dahil wala naman tayong parang sapat na kaalaman para malaman technically should it be in infrastructure, why should it be in the DepEd, ano ba ang mga kulang, 'di ba? Parang government lang din ang nakakaalam ng lahat ng mga lahat ng pagkukulang. Ang alam lang ng media at ang alam lang ng tao yung mga sumasambulat na sources of corruption.
2: Saka, base rin sa mga personal na karanasan ng mga tao, di ba? Healthcare, mga hindi na matapos-tapos yung mga reports ng mahabang pila sa mga pampublikong ospital.
1: Right.
2: Hindi sapat yung tulong medical para sa kanila. Kailangan pang, kumbaga, manlimos, humingi ng guarantee letter sa mga politiko para mabayaran yung mga hospital bills.
1: Kasi parang I am of the impression that we have enough, kaya lang ninanakaw. Yun ang impression ko. Kumbaga, sapat naman yung sa flood control eh. So bakit tayo binabaha pa rin? Sapat naman yung allocation dapat para sa mga barangay. Bakit marami pa rin ang hindi nakakatanggap ng kanilang mga benepisyo? O ganun din sa edukasyon. Bakit ang laki nang nilalagay dyan? Bakit kulang pa rin ang mga guidance counselor? So that's what I mean. Kaya mahirap sabihin na dapat dito, dapat dito. Ang dapat, huwag nakawin.
2: Yeah.
1: Period.
2: Number one rule.
1: Hindi ba? Okay. Makakausap naman natin Senator JB Ejercito sa ilang saglit po lamang.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
4: We shine a light on those who hold the line and save lives, and those who charge into crisis to fight for humanity. Let us honor and protect our brave heroes. World Humanitarian Day.
5: during rainy season, certain illnesses and diseases become more common. Stay healthy with these reminders. 1. Avoid colds and cough. Always

0: that you must go through floodwater, cover cuts or wounds before doing so. Wash with clean water and soap after. Within 2 weeks of flood exposure, take note of possible symptoms, such as fever, muscle pain, or headache. If the symptoms persist, consult a doctor. 3. Avoid dengue. Cover water storages. Get rid of items that collect rainwater. Use mosquito repellents. Stay safe this rainy season. A friendly reminder from Bilyonario News Channel.
1: Nasa Senado na po ang masusing pagbusisi sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Bagamat mas mataas ito kumpara sa nakaraang taon, hindi lang naman po yung laki ng pondo ang sentro ng diskusyon natin.
2: Umiinit din ang issue tungkol sa transparency, congressional insertions, mga confidential at intelligence funds, at maging ang pagbabalik ng pondo para sa flood control projects. Nang tanungin namin online kung saan dapat ilaan ang pinakamalaking pondo sa 2027, ang sabi nila. Ang sabi ni Roberto Antonio, dapat sa militar or intelligence budget dahil malapit na tayo sa kupin ng China. Ang dami na ring spy at sleeper agent sa bansa natin.
1: Sabi naman ni Bobby Henson, tingin ko infrastructure kasi kailangan nating maghanda para sa Paksilika.
2: Sabi naman ni Shirley Amiri Estadilla, tingin ko agriculture kasi sa dami ng nasa lanta ngayon. Mahirap para sa magsasaka na makahabol. Kala mo mayaman ang hilig natin sa imported.
1: Ako, nakita mo ba yung mga yung mga tinanim ng mga magsasaka na hindi nabenta? Tinambak lang, Gabundok. Christine Mejores, tingin ko dapat sa energy. Grabe na ba ang mga babayarin sa kuryente, gas, etc.
2: Sabi naman ni Hanson T, economic services or health? Kasi we're now back to being the sick man of Asia.
1: Ayun, totoo naman din yon, sick in the head. Hindi lahat, pero marami. Ayan, kasama po natin ngayon via Zoom, Senator J.B. Ejercito, chairperson ng Senate Committee on Finance, upang talakayin ang mga pangunahing issue sa proposed 2027 national budget. At ang mga hakbang ng Senado para matiyak ang transparency and accountability sa paggastos ng gobyerno. Good morning, Senator JV.
3: Yes, good morning, Corina. Good morning, Willard. Magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay ng Bilyonaryo.
2: Morning, Sen.
1: Napag-aralan na po ninyo, Sen, ang ito pong yung budget for 2027?
3: Yes, Corina, sinimula natin dahil ito yung natanggap na natin yung National Expenditure Program or yung National Budget nung isang linggo. So sinisimulan na po naming busisiin ito, actually nagsimula na kami mula nung wala na kami ni Senate President Win Gadsalyan mula pa lang as early as last month before the resumption, nung nag-break lahat, kami po wala nang break, nagsimula na kami, nagpa-briefing na kami sa economic finance team para malaman natin ang fiscal space natin, dahil lang malaman muna namin kung magkano yung ating pong kayang igugol, at pag-uusapang budget, So, yan po, nagsimula na po tayo. And this early, Corina, Willard, gusto kong sabihin na yung pong budget reforms that were started last year because of the, after the flood control scandal, nung nangyari po ito, nagalit ang taong bayan, nagkaroon ng paghihigpit, naglagay ng mga safeguards, at nagkaroon reforma sa pangunguna din ni then Senate Finance Committee Chair Win Gadsalyan. At bala ko pong ipagpatuloy yung mga reformang yan sa budget season na ito.
1: Okay. So on the onset, nung nakikita po ninyo yung pagkakasunod-sunod, agreeable naman po kayo sa pagkakasunod-sunod ng pinakamalaki hanggang pinakamaliit na budget?
3: Well, basta po ang siyempre kaya nga po tayo, kaya sinasabit ng agencies yan, meron po talagang nababawasan, may nadadagdagan, Kaya nga po hihimayin po talaga ng Kongreso yan, Pero this early, sabi ko nga, we will make sure, Corina and Willard, na open tong sa publiko na itong

0: budgets, no? Hindi hanggang sa bicameral, hanggang sa bicam, no, ay magiging open eye po ito. Kaya nga siguro no isang taon, kung niyo mapapansin, dati half day lang po ang bicam, may pirmahan lang ministerial, pero ngayon talagang may deliberation ang both houses, no. So ngayon ay mapagbibigyan din natin ng pagkakataon ang civil society, ang academic experts na makilahok, no, dito sa ating budget deliberations. At this early, babantayan natin at hindi na natin papayagan ang last minute insertions, no, lalo-lalo na sa bicam, kasi dito lumulobo, Corina, Willard. Siguro kung inyo napansin doon sa mga budget na, doon sa mga hearings, sa investigations, na dito kapansin-pansin ang paglobo ng budget sa mga distrito na kung saan nagkaroon ng mga anomalya, no? Kaya ito ay talagang hindi na natin papayagan. At yung amendments, pero kasi laging sinasabi yung amendments, hindi naman lahat ng amendments sa Corina, Willard, ay masama, no? We will only allow amendments during the plenary debates, no? In open plenary, wala na po yung sikre-sikreto. Wala na rin yung small committee na tinatawag, Corina and Willard.
1: Ah, so that answers quite a few questions that I was, that was in my head randomly, no? So, wala nang bigla ang budget insertions. What about the, wala na ring small committee. At kumusta naman po itong tinatanong ni or flagged by your co-senator, former SP Ping Lacson. Ay, hindi pala siya SP.
2: Pro-tempore. Yeah.
1: Pro-tempore, mm-hmm. Oo. Tungkol sa mga lump sum allocations. Ano po ba yung lump sum allocations?
0: Well, yan po ang titignan po natin. No? Mabuti na lang po, nandiyan si Senator Lacson. Alam naman po natin na ito'y talaga napakahigpit pagdating sa budget. No? At yan pong mga kanyang fina-flag ay amin pong pag-aaralan at nabubusisiin. Yung pong mga lump sum appropriations ay yan po ay dapat ho, nakadetalya na po ngayon. Dapat malaman natin kung saan nakatuon at kung para saan. No? Ako po, papayag halimbawa for lump sum appropriations for calamity fund, disaster response, for example, kasi hindi naman po natin mapre-predict kung ilan pong bagyo, kung magkakaroon ba ng mga sakuna, may earthquake o anuman na mangyayari, no, for the rest of the year. So doon po, okay lang, sa akin po, papayagan po natin yung lump sum appropriations as long as alam po natin na ito'y for the very special purpose na quick response at for rehabilitation or itong calamity fund, ika nga, no? So halimbawa po doon pwede payagan, pero doon sa iba ay tiyak na ating pong babantayan at bubusisiin kung para saan po. At siguro isa rin naging very controversial yung confidential and intelligence fund, no? We will only allow it to agencies that have something to do with national security and law enforcement. Wala na po sa mga civil civilian agencies ang confidential
1: intelligence funds.
0: Yeah. Opo.
1: Okay, so like PNP, etc. Pero wala na po yung mga walang kinalaman sa intelligence funds.
0: Opo.
1: Pero dapat natin pondohan ng intelligence. Sir, hindi ba, no?
2: Bumili pa tayo ng mas maraming vitamins.
1: Ah, oo nga. Ganyan. Kailangan natin pondohan, sir, ang intelligence sa mga congressman at saka ng mga senador. Nagbibiro lang naman po kami. Opo.
0: Actually po, alam mo, Corina, Willard, ang budgeting naman talaga ay it depends. So talagang depende yan sa ano eh. Sa pagkakatiwala nyo doon. Kaya nga itong tinanggap ko itong chairman ng finance sa big challenge. Siguro ito yung pinakamalaking hamon sa aking career bilang legislator, no, as a congressman, a senator. Nung una, ayoko ho tanggapin dahil sabi ko nga kay Senate President Win, sabi ko, bro, sabi ko, ginawa mo naman ako doon, di naman ako tulad mo, ayoko na numbers, no, sa totoo lang. Pero sabi niya, it is a very powerful committee, itong finance chair. Kailangan position of trust ito. Maraming pwedeng milagrong mangyari, Corina, Willard, no? Sabi niya, kung hindi pagkakatiwalaan. So, siyempre, nakakataba naman ng puso na that's why I got this challenge. Talagang pag mabigat po itong iniata sa akin, pero gano'n pa man, sana makatulong tayo. Hindi lang as Chairman of the Senate Committee on Finance, Ang challenge ngayon ay hindi lang pag-shepherd ng crafting ng national budget on time, but to restore the public trust on how the government spends the people's money.
1: Okay, so
0: kailangan ibalik natin ang tiwala ng taong bayan dito.
1: Sir, how are we going to do that? Of course, sinabi nga po ninyo, wala ng confidential funds yung mga hindi dapat, intelligence funds, wala ng small committee, transparency. Meron po bang mga dagdag na mga hakbang gagawin para nakakabantay po yung mga nakakaalam?
0: Opo, they will be, they will be encouraged, no, yung mga civil society groups, mga budget, mga academe, no, are encouraged to take part, no, to be part from the start to finish, sana kahit nando mag-observe sila, and then we will give a day or two for them to deliberate also kung ano po yung mga nakita nila, kung ano po yung mga inputs nila before we prepare the budget itself, bago natin minto i-submit for the bicameral approval, no, or even the approval in the plenary. So we will consult them, we will give them time, no, so hindi ito yung parang observer lang, pero but just like what Senator Gatchalian did last year ay hinayaan ang civil society and the academe to take part in the budget deliberations.
2: Kayo rin po, Senator JV, ay nanawagan na tapusin yung mga flood control projects na nahinto. Paano po matitiyak, sir, na ang pagpapatuloy ng mga ito ay hindi na mauuwi sa parehong mga problemang nakita nung nakaraang taon?
0: Alam mo kasi, ang ano rito, Corina Willard, nakita ko rin, sa sobra namang paghihigpit natin last year dahil sa nangyaring flood control scandal, hindi rin natin masisi ang taong bayan na sobra ang galit nila, yung outrage nandun. Kaya parang naging unintended consequence naman yung sobrang paghihigpit, no? Ang nangyari po, yung ekonomiya po natin ang naapektuhan because of the very low public spending. In fact, Corina, Willard, from 7% growth to 5% growth ng GDP natin, nasa 2% lang po tayo for this year, no? So sobrang bumagsak po ang ating ekonomiya. Well, dahil nga po sa nangyaring ito ng flood control scandal. Pero sa akin po, we have to strike a balance this time na nandiyan po yung accountability. We have to make sure yung transparency nandiyan. But at the same time, we need to spend more to stimulate economic growth. Kailangan po natin makahabol. At siguro, Corina Willard, aaminin ko na sa inyo, bilang chairman ng Committee on Finance, I will have the first crack, no, kung ano yung mga gusto nating i-prioritize this time. And you know for a fact that I have always advocated universal healthcare and also yung infrastructure development. So be rest assured na itong budget na ito, aside from of course DepEd bibigyan a priority, I would want to give focus on the universal healthcare and infrastructure development. Nabanggit mo lang din, Willard, yung flood control resumption. Opo, itutuloy ko po ang sabi ko po sa DPWH, ituloy natin yung mga nasimula na, yung mga may gaps, yung pong mga may puwang, ay dapat ho yun tapusin. Kasi po, bali wala yung mga dating pinagkagastusan, kung hayaan natin may gaps at may puwang, kaya nga ho, tuloy-tuloy pa rin pagbabaha. So, walang bago ng mga flood control projects, tapusin ang mga nasimulan and according to master plan. Hindi na ho pwede yung mga stand-alone o yung mga isolated na mga projects na basta lamang mga project para pagkapirahan. Hindi na tayo papayag dyan. Kailangan, according to master plan, at tapusin yung mga nasimula na. So, yun po ang ating pong instruction.
1: Sir, tama po ba yun? Yung narinig po namin na yung master plan or say the mega dike, I don't know if that's part of the master plan, ay aabutin pa daw ng 2-3 taon para pag-aralan ng legislatura ang feasibility study?
0: Well, actually, Corina, balik ko lang sandali. Yung Senate Bill number 2, yung pong akin pong pet bill, alam niyo naman, infrastructure has always been my advocacy. Master Plan for Infrastructure and National Development. I'm hoping na talagang maipasa na ito at sinama na ito nung huling LEDAC, Corina, na all infrastructure projects, no, from transport, itong mga railway system, sama na natin yung dams, waterways, ito pong flood control, energy, lahat po. Sana po, maipasa na po ito. And I think this has always been our problem as a nation, Corina, Willard, na napag-iwanan ho tayo ng ating mga karating bansa dahil ang tinitignan yung short and medium term, yung presidency lang, kung ano ang may iwan na legasya ng mga pangulo. Eh, yung pong mga long-term planning, yung mga big infrastructure, transcends several presidencies. Halimbawa po, yung railway system, Corina, Willard, ang planning, execution, more than 20, 30, 50 years and beyond yan. Yung mga malalaking dam, mga water management, ganun din ho, energy. So, I'm hoping we will be able to strike two birds with one stone pag naipasa natin itong Master Plan for Infrastructure or National Development, aking pong Senate Bill number 2, na makahabol tayo sa infrastructure development. At the same time, we prevent occurrence of big corruption like yung flood control kasi kailangan ho nasa master plan lahat ng infrastructure projects.
2: Senator JV, naging issue din kamakailan muli yung tinatawag na leadership fund gaya ng nabanggit ni former Public Works Secretary Bonoan. Ano ho ang plano ng Senado para sa proposed budget this year? Bubusisiin po nila na at titiyakin na wala na pong leadership fund this time around?
0: Well, alam mo, Willard Corina, no? Siguro hindi kami kasi familiar, kahit si Senate President Win Gatchalian, sinabi niya na hindi rin niya alam itong leadership fund at sinasabi. Pero tulad din ng Aloka Balls na nung during the mga in the course of the investigations, it's something new to us, no, na hindi namin alam, no. Kaya lang baka ito po ang nilalaan para sa Senado dahil alam niyo part of our responsibility as legislators yung mag-introduce ng mga amendments or insertions, no, or amendments doon sa mga pet programs or yung mga lumalapit ho sa amin. May mga parokyal din po na lumalapit. Halimbawa po, galing po ako ng Cebu nung nakaraan linggo, nakita ko po yung mga hospital po nila, talagang yung provincial hospitals at yung city hospital, kinakailangan ng tulong. And because universal healthcare is my pet program, nilapit po nila ng tulong ito and I will make the necessary proposal to fund this, for example, yung provincial hospital kasi kasama yan sa improvement ng service delivery. According to universal healthcare, I will introduce, but in open plenary, no, hindi na natin papayagan yung mga request ng mga parokyal na sikreto, kailangan in open plenary. And even Senator Lacson, na kinonsulta ho ni Senator Win Gatchalian last year, and also this time I will have to consult him kung itong mga ito ay papayagan basta po in open plenary sa aking pagkakaintindi ay okay po sa kanya.
1: Okay. Malawak itong topic natin, ano, sir. Kulang talaga tayo ng oras. Pero ito na lang po, last na lang ito. Marami na pong nanakaw. Tapos ngayon, lalaanan na naman po natin ang budget. Paano na po yung mga nanakaw? Ba-budget na naman po natin. Halimbawa, mga infrastructure projects, flood control projects, sabi nga nila kahit nga sa Department of, kung ano-anong department, meron pong mga ninakaw. So, ano pong mangyayari doon? Nanakaw na lang po siya. At pupunta ka na naman natin ulit.
0: I think, Corina, yung accountability has to be given priority. No? Lahat po nang dapat managot, lahat na sala rin, I have always been consistent with this, no, lalo na yung mga contractor na talagang tumaas yung mga tara na 25-30%, kaya nga nagkaroon ng ghost projects dahil nga sa taas ng tara, dapat ho panagutin at managot para ho may magtanda at hindi na maulit itong ganitong klaseng korupsyon sa ating pong gobyerno, Corina. Pero siguro sa ngayon po sa mga reform na ginawa natin, transparency, at nakikita naman natin, Corina, sa pagbusisi lamang, ako po sa ating, on our end, yung pong sabi ko nga, yung last minute insertions, yung small bycam na hindi natin papayagan, malaki na po ang magagawa na may iwasan na po yung nangyaring corruption dati. Dahil mababasa mo na ngayon, Corina, halimbawa yung isang distrito po, no? Sa NEP, ito lang yung kanyang budget, halimbawa po 2 billion for that district. Pagkatapos ng bycam, nagiging 18 billion o 16 billion. Yun po, very flag na dapat ho yun. At nangyari po yan noon po panahon ni Salazar de Co, no, na doon po natin nakita. At yung mga bagay na yan, hindi na po mangyayari muli, no? Tapos po ay may adjustment na rin po tayo. Ang DPWH may ginawa na rin pong reforma doon sa mga rates ng kanila pong mga projects, no, na hindi na pwedeng input yung pati po yung ganung kalalaking tara. Nag-adjust na rin po sila. So ongoing po tong reforma na ating pong sinasagawa at nais naman natin ipagpatuloy po yung sinimulan noong isang taon. Pero again, ang hirap po dito talaga. We need to strike a balance between accountability and our economic progress, no? Kailangan ho. Accountability has continued, pero yung ating public spending for infrastructure, kailangan natin humabol for the long term, Corina and Willard, dahil kailangan natin humabol din sa ating makarating bansa in terms of infrastructure development para po sa investments at magkaroon tayo ng tunay na trabaho at hanap buhay, dahil hindi po ako naniniwala sa buong buhay natin kapat umasa tayo sa ayuda. Kailangan yung ayuda ngayon lang naman po, no? Pag mayroong krisis, pero ang dapat tayo pagtatrabuhan, magkatrabaho at hanap buhay ang lahat, and we need to stimulate economic growth by investing in infrastructure. Yan po ang sa akin po mananaw. And investing in programs like healthcare, no? Na ating pong matagal na pong nilalaban.
2: Pahabol ko, Rina. Anong masasabi niyo, Senator JV, dahil kayo nga ho ay principal ng tagapagsulong ng healthcare, universal healthcare, pero bumabaho ang alokasyon para sa kalusugan this year. Ano ang masasabi niyo dyan?
0: Ay, nako, eh, tiyak, bubusisiin natin na Willard at Corina, no? Ay, ano to eh, zero sum, di ba? So, bago tayo magdagdag, maghahanap tayo ng mga pwede natin pagbawasan, yung mga pondong hindi ginagamit, no? Yung mga malalaki ang allocation na hinihingi, na hindi naman kaya ng absorbed capacity, ay kukunin siguro natin, ilalagay ho natin sa healthcare. Kasi po, sa aking pananaw, Corina, Willard, hindi lang dahil ako pong principal sponsor ng Universal Healthcare, pero sa ating krisis na ating dinaranas ngayon, even hindi lang ho yung poorest of the poor ang hirap. Kahit ang middle class ngayon, ramdam na rin po ito. And we rest assured na we will increase the budget in the subsidy for PhilHealth para po yung hospital bills, no, yung participation nila, maramdaman na kahit ang middle class ngayon, tumaas na. Tapos yung benefit packages, mag-improve. Yung subsidy, tataasan natin yung improvement ng health facilities, no, ng PhilHealth at iba pa. So be rest assured na hindi lang natin i-re-restore, dadagdagan pa ho natin ang subsidy, lalo na sa zero balance billing, no? We will increase para po mas marami ng PWDs, marami ng senior citizens, at marami ng mga indigents o yung mga poorest of the poor ay maka-avail ng zero balance billing sa mga DOH hospitals.
1: Okay, kasunod naman po ng usaping yan, magpapasalamat po tayo dito po kay Senator JV Ejercito for your time this morning. Sir, sa ulitin, kailangan po natin ng part 2 dito.
0: Yes, marami pa tayong pag-uusapan, Corina at Willard, no, kasi napaka-extensive itong budget. As we go through the budget hearings, anytime meron pong lumabas na mga issue or mga puntos na kailangan natin i-clarify, just call me anytime po para maklarify po natin.
1: Ay, salamat po. Thank you so much.
2: Salamat po.
0: Thank you.
1: Samantala, sama-sama po nating basahin ang sagot ng Madla Online. Alamin natin saan dapat tilaan ng gobyerno ang budget sa 2027. Sabi ni Minda Malate, dapat unahin sa budget na ito ang edukasyon, kalusugan at agrikultura upang direktang maramdaman ng taong bayan ang pag-unlad at hindi puro imprastruktura lamang.
2: Sabi naman ni Clarice de la Cruz, unahin ang pampublikong edukasyon agad.
1: Remeline Camban, unahin dapat sa hearings ang flood control, pampublikong ospital at karagdagang suporta sa ating mga guro.
2: Sabi ni Christian Cabanas, prioritize healthcare and education in the 2027 budget. That will directly ease daily living expenses for Filipino families.
1: John Mark Rodrigo, National Fund should address inflation and basic commodities.
2: Salamat sa comments, manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
1: I'm Antoine Rojas.
2: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
2: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight,
2: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
0: Where sports is our business and business is our sport.
2: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
3: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
4: I truly believe it is a waste of time.
5: Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos!
3: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
4: So bakit pa kayo naniniwala?
6: Mga kwento humuhugog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
7: This is great for all Filipinos.
6: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
8: So let everybody know what happens to the Philippines.
6: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
9: Ako si Francis Polbe.
10: Ako naman si Raya Capulong.
11: At ako naman si Robert Tan.
10: Inaalam pa rin hanggang ngayon kung saan nga ba ginamit ang confidential funds.
9: With his son, Rear Admiral Ray Tariela, ang pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines sa Batanes.
11: Patuloy pa rin pinagahanap ang still at large na si Senator Paco de la Rosa.
10: Sama-sama nating tutukan
11: ang mga galaw ng ating mga politiko
10: na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Kasunod ng patuloy na problema ng solid waste, kabilang ang tambak na basura sa muling isinusulong ang panukalang waste to energy.
1: Pero habang itinutulak ang waste to energy program, may mga nagbabala rin sa posibleng epekto nito sa kapaligiran.
0: Nang tanungin po namin ang taong bayan, pabor sila? Pabor ba sila sa pagsunog o incineration ng basura kung hindi naman ito makakasama sa kapaligiran? Ang sabi nila?
2: Pabor ako basta, ayun nga, kung hindi naman talaga makakasira sa kalikasan. Tapos kung meron pang mas efficient na way para, ayun, madispose ng basura.
3: Yung pabor, malaking ano sa ano natin. Dito sa malaking kita kumbaga sa ano, kikita tayo, maraming mabibigyan ng trabaho, di ba? Sa lalo siyempre yung mga walang trabaho, may papasok ng trabaho.
4: Ibaon na lang or maghanap ng mga ibang landfill na pwedeng pag-imbakan na hindi malapit dito sa Metro Manila. Yun ang pinakamagandang siguro doon.
5: Siguro okay naman siya as long as alam mong i-process yung smoke. Kasi syempre pag napabayaan yung smoke lang sa atmosphere, syempre magkakaroon ng harmful effects. I think pag napag-aralan naman yan ng mga specialist, lalo na alam ko so far meron study yan, I mean ginagawa na yan sa Japan. So I think we can utilize it to generate electricity.
0: At para talakayin ang isyong ito, ay mga kasama po natin si ATD Waste to Energy Corporation President Amando Diaz at Vice President for Operations Engineer Ronnie Estrella. Good morning po, Sir Amando and Engineer Ronnie.
6: Good morning.
0: Hello
6: morning,
0: po. Sa ngayon po ba, ano ba talaga po ang ginagawa? Kasi may nagsasabi, ibaon na lang sa lupa, humanap na lang kayo ng mga lupain dyan. Dyan yung ibaon ng basura. Ano po ba ang ginagawa ngayon?
7: May I answer? Sa ngayon,

0: the DNR, the government, talagang tulong-tulong po. Hindi namin kaya mag-isa ito. We need the help of all the branches in the government and magkaroon tayo ng focus. Let us focus on this matter para makatulong tayo sa ating bansa.
1: Maraming salamat po sa inyong oras. ATP Waste to Energy Corporation President Armando Diaz at VP for Operations Engineer Ronnie Estrella. Thank you po.
2: Thank you.
3: Thank you, sir. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.
4: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
5: My name is Jim Thornhill.
6: Steve Angels, the movie guy.
7: I'm Cheryl Pickshaw.
8: Rowena Papasin.
9: Dick Reba. I'm Kevin Manalo.
10: Camila Iman.
11: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
4: BNC International Correspondent is everywhere.
12: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
13: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
12: Ang napapanood ko siya, palagi ako naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
14: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, no? Wherever they are.
12: Oh. I'm telling you, the Filipinos are on a roll. Uy, meron ako nabiling bagong libro.
3: Ano yan?
12: Oo. Ha? Ako ang author. Tsaka ikaw.
3: Ipa-copyright natin to.
12: Ipa-copyright natin, hindi ba? Kasi po, ang aming programa ay meron pong nilimbag na libro. Pero yung libro pong ito, parang diksyonaryo po siya. Pero itong diksyonaryong ito, hindi nyo mabibili sa bookstore. Kailangan po ninyo... dito po sa aming programa lang mababasa. Ayun, okay. So, ano ang ating word of the day, Willard?
3: Ang ating memo speak word of the day ay Flood Kinontrol Fund. Ayan, anong ibig sabihin yan? Ito yung mga proyektong dinahandahan para hindi halatang hindi na tinapos. Kinokontrol.
12: Kinokontrol. Flood Kinontrol Project. Oh. Ayan, mga proyektong dinahandahan para hindi halatang hindi tinapos. Okay, oh, so may natutunan kayo ngayong araw. Ah. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung di tayo malilito.
3: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
12: Live tayo sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Billionaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
3: At ako si Willard Cheng.
12: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: National Expenditure Program or yung national budget nung isang linggo. So sinisimulan na po naming busisiin ito, no? Actually nagsimula na kami mula nung ano, wala na kami ni Senator, ni Senate President Win Gadzalian. Mula pa lang as early as last month before the resumption, nung nag-break lahat, kami po wala nang break, nagsimula na kami, nagpa-briefing na kami sa economic finance team, no? Para malaman natin ang fiscal space natin, no? Dahil lang malaman muna namin kung magkano yung ating pong kayang i-google, no? At pag-uusapang budget, no? So, yan po, nagsimula na po tayo. And this early, Corina Willard, gusto kong sabihin na yung pong budget reforms that were started last year because of the after the flood control scandal, no, nung nangyari po ito, nagalit ang taong bayan, nagkaroon ng paghihigpit, naglagay ng mga safeguards at nagkaroon reforma, no, sa pangunguna din ni then Senate Senate Finance Committee Chair Win Gadzalian, at bala ko pong ipagpatuloy yung mga reformang yan sa budget season na ito.
1: Okay. So on the onset, nung nakikita po ninyo yung pagkakasunod-sunod, agreeable naman po kayo sa pagkakasunod-sunod ng pinakamalaki hanggang pinakamaliit na budget?
0: Well, basta po ang ano, no, syempre kaya nga po tayo, kaya sinasabit ng agencies yan, meron po talagang nababawasan, may nadadagdagan, no? Kaya nga po hihimayin po talaga ng Kongreso yan, no? Pero this early, sabi ko nga, we will make sure, Corina and Willard, na open tong ano, no, sa publiko na itong budgets, no? Hindi hanggang sa bicameral, hanggang sa bicam, no, ay magiging open ay po ito. Kaya nga siguro no, isang taon, kung niyo mapapansin, dati half day lang po ang bicam, may pirmahan lang ministerial, pero ngayon talagang may deliberation ang both houses, no? So ngayon ay mapagbibigyan din natin ng pagkakataon ang civil society, ang academe, experts na makilahok, no, dito sa ating budget deliberations. At this early, babantayan natin at hindi na natin papayagan ang last minute insertions, no, lalo-lalo na sa bicam, kasi dito lumulobo, Corina, Willard, siguro kung inyo napansin doon sa mga budget na doon sa mga hearings, sa investigations na dito kapansin-pansin ang paglobo ng budget sa mga distrito na kung saan nagkaroon ng mga anomalya, no? Kaya ito ay talagang hindi na natin papayagan. At yung amendments, pero kasi laging sinasabi yung amendments, hindi naman lahat ng amendments sa Corina Willard ay masama, no? We will only allow amendments during the plenary debates, no? In open plenary, wala na po yung sikre-sikreto. Wala na rin yung small committee na tinatawag, Corina and Willard.
1: Ah, so that answers quite a few questions that was in my head randomly, no? So, wala nang bigla ang budget insertions. What about the wala na ring small committee? At kumusta naman po itong tinatanong ni or flagged by your co-senator, former SP Ping Lacson. Ay, hindi pala siya SP.
2: Pro-tempore. Yeah.
1: Pro-tempore, oo. Tungkol sa mga lump sum allocations. Ano po ba yung lump sum allocations?
0: Well, yan po ang titignan po natin, no? Mabuti na lang po, nandiyan si Senator Lacson. Alam naman po natin na ito'y talaga napakahigpit pagdating sa budget, no? At yan pong mga kanya pina-flag ay amin pong pag-aaralan at nabubusisiin. Yung pong mga lump sum appropriations ay yan po ay dapat ho, nakadetalya na po ngayon. Dapat malaman natin kung saan nakatuon at kung para saan. No? Ako po, papayag halimbawa for lump sum appropriations for calamity fund, disaster response, for example, kasi hindi naman po natin mapre-predict kung ilan pong bagyo, kung magkakaroon ba ng mga sakuna, may earthquake o anuman na mangyayari, no, for the rest of the year. So doon po, okay lang. Sa akin po, papayagan po natin yung lump sum appropriations as long as alam po natin na ito'y for the very special purpose na quick response at for rehabilitation or itong calamity fund, ika nga, no? So halimbawa po doon, pwede payagan. Pero doon sa iba, ay tiyak na at

0: tipong babantayan at bubusisiin kung para saan po. At siguro, isa rin naging very controversial, yung confidential and intelligence fund, no? We will only allow it to agencies that have something to do with national security and law enforcement. Wala na po sa mga civil civilian agencies ang confidential or
1: intelligence funds.
0: Yeah. Opo.
1: Okay, so like PNP, etc. Pero wala na po yung mga walang kinalaman sa intelligence funds.
0: Opo.
1: Pero dapat natin pondohan ng intelligence. Sir, hindi ba no?
2: Bumili pa tayo ng mas maraming vitamins.
1: Ah, oo nga. Ganyan. Kailangan natin pondohan, sir, ang intelligence ng mga congressman at saka ng mga senador. Nagbibiro lang naman po kami. Opo.
0: Actually po, alam mo, Corina Willardo, ang budgeting naman talaga ay, it depends. So talagang depende yan sa ano eh. Sa pagkakatiwala nyo doon. Kaya nga itong tinanggap ko itong chairman ng finance, is a big challenge. Siguro ito yung pinakamalaking hamon sa aking career bilang legislator, no, as a congressman, as senator. Nung una, ayoko ho tanggapin dahil sabi ko nga kay Senate President Win, sabi ko, bro, sabi ko, ginawa mo naman ako doon, di naman ko tulad mo, ayoko na numbers, no, sa totoo lang. Pero sabi niya, it is a very powerful committee, itong finance chair. Kailangan, position of trust ito, maraming pwedeng milagrong mangyari, Corina Willard, no? Sabi niya, kung hindi pagkakatiwalaan. So, siyempre, nakakataba naman ang puso na that's why I got this challenge. Talaga pag mabigat po itong iniatas sa akin, pero gano'n pa man, eh, sana makatulong tayo. No? Hindi lang ano, as chairman of the Senate Committee on Finance, ang challenge ngayon ay hindi lang pag-shepherd ng crafting ng national budget on time, but to restore the public trust on how the government spends the people's money.
1: Okay, so
0: kailangan ibalik natin ang tiwala ng taong bayan dito.
1: Sir, how are we going to do that? Of course, sinabi nga po ninyo, wala ng confidential funds yung mga hindi dapat, intelligence funds, wala ng small committee, transparency. Meron po bang mga dagdag na mga hakbang gagawin para nakakabantay po yung mga nakakaalam?
0: Opo, they will be, ano, no? They will be encouraged, no? Yung mga civil society groups, mga budget, mga academe, no, are encouraged to take part, no, to be part from the start to finish. Sana kahit nando mag-observe sila, and then we will give a day or two for them to deliberate also kung ano po yung mga nakita nila, kung ano po yung mga inputs nila before we prepare the budget itself, bago natin minto i-submit for the bicameral approval, no, or even the approval in the plenary. So we will consult them. We will give them time, no? So hindi ito yung parang observer lang, pero but just like what Senator Gatchalian did last year, ay hinayaan ang civil society and the academe to take part in the budget deliberations.
2: Mm-hmm. Kayo rin po, Senator JV, ay nanawagan na tapusin yung mga flood control projects na nahinto. Paano po matitiyak, sir, na ang pagpapatuloy ng mga ito ay hindi na mauuwi sa parehong mga problemang nakita nung nakaraang taon?
0: Alam mo kasi, ang ano rito, Corina Willardo, nakita ko rin, sa sobra namang paghihigpit natin last year dahil sa nangyaring flood control scandal, hindi rin natin masisi ang taong bayan na sobra ang galit nila, yung outrage nandun. Kaya parang naging unintended consequence naman, yung sobrang paghihigpit, no? Ang nangyari po, yung ekonomiya po natin ang naapektuhan because of the very low public spending. In fact, Corina, Willard, from 7% growth to 5% growth ng GDP natin, nasa 2% lang ho tayo for this year. No? So, sobrang bumagsak po ang ating ekonomiya. Well, dahil nga po sa nangyaring ito ng flood control scandal. Pero sa akin po, we have to strike a balance this time. Na nandiyan po yung accountability. We have to make sure yung transparency nandiyan. But at the same time, we need to spend more to stimulate economic growth. Kailangan ho natin makahabol. At siguro, Corina Willard, aaminin ko na sa inyo, bilang chairman ng Committee on Finance, I will have the first crack, no, kung ano yung mga gusto nating i-prioritize this time. And you know for a fact that I have always advocated universal healthcare and also yung infrastructure development. So, be rest assured na itong budget na ito, aside from, of course, DepEd, bibigyan ng priority, I will vote.

0: I would want to give focus on the universal healthcare and infrastructure development. Nabanggit mo lang din, Willard, yung flood control resumption. Opo, itutuloy ko po ang sabi ko po sa DPWH, ituloy natin yung mga nasimula na, yung mga may gaps, yung pong mga may puwang, ay dapat ho yun tapusin. Kasi po, bali wala yung mga dating pinagkagastusan, kung hayaan natin may gaps at may puwang. Kaya nga ho, tuloy-tuloy pa rin pagbabaha. So, walang bago ng mga flood control projects, tapusin ang mga nasimulan and according to master plan. Hindi na ho pwede yung mga stand-alone o yung mga isolated na mga projects na basta lamang mga project para pagkapirahan. Hindi na tayo papayag dyan. Kailangan according to master plan at tapusin yung mga nasimula na. So yun po ang ating pong instruction.
1: Sir, tama po ba yun yung narinig po namin na yung master plan or say the mega dike, I don't know if that's part of the master plan, ay aabutin pa daw ng 2-3 taon para pag-aralan ng legislatura ang feasibility study?
0: Well, actually, Corina, balik ko lang sandali. Yung Senate Bill number 2, yung pong aking pong pet bill, alam niyo naman, infrastructure has always been my advocacy. Master Plan for Infrastructure and National Development. I'm hoping na talagang maipasa na ito at sinama na ito nung huling LEDAC, Corina, na all infrastructure projects, no, from transport, itong mga railway system, sama na natin yung dams, waterways, ito pong flood control, energy, lahat po. Sana po, maipasa na po ito. And I think this has always been our problem as a nation, Corina, Willard, na napag-iwanan ho tayo ng ating mga karating bansa dahil ang tinitignan yung short and medium term, yung presidency lang, kung ano ang may iwan na legasya ng mga pangulo. Eh, yung po mga long-term planning, yung mga big infrastructure, transcends several presidencies. Halimbawa po yung railway system, Corina, Willard, ang planning, execution, more than 20, 30, 50 years and beyond yan. Yung mga malalaking dam, mga water management, ganun din ho, energy. So, I'm hoping we will be able to strike 2 birds with 1 stone pag naipasa natin tong Master Plan for Infrastructure or National Development, aking pong Senate Bill number 2, na makahabol tayo sa infrastructure development. At the same time, we prevent occurrence of big corruption like yung flood control kasi kailangan ho nasa master plan lahat ng infrastructure projects.
2: Senator JV, naging issue din kamakailan muli yung tinatawag na leadership fund gaya ng nabanggit ni former Public Works Secretary Bonoan. Ano ho ang plano ng Senado para sa proposed budget this year? Bubusisiin po nila na at titiyakin na wala na pong leadership fund this time around?
0: Well, alam mo, Willard Corina, no? Siguro hindi kami kasi familiar, kahit si Senate President Win Gatchalian, sinabi niya, na hindi rin niya alam itong leadership fund at sinasabi. Pero tulad din ng Aloka Balls na nung during the mga, in the course of the investigations, it's something new to us, no, na hindi namin alam, no. Kaya lang baka ito po ang nilalaan para sa Senado dahil alam niyo part of our responsibility as legislators yung mag-introduce ng mga amendments or insertions, no, or amendments doon sa mga pet programs or yung mga lumalapit ho sa amin. May mga parokyal din po na lumalapit. Halimbawa po, galing po ako ng Cebu nung nakaraan linggo, nakita ko po yung mga hospital po nila, talagang yung provincial hospitals at yung city hospital, kinakailangan ng tulong. And because universal healthcare is my pet program, nilapit po nila ng tulong ito and I will make the necessary proposal to fund this, for example, yung provincial hospital kasi kasama yan sa improvement ng service delivery. According to universal healthcare, I will introduce it, but in open plenary, no, hindi na natin papayagan yung mga request ng mga parokyal na sikreto, kailangan in open plenary. And even Senator Lacson na kinonsulta ho ni Senator Win Gatchalian last year and also this time I will have to consult him kung itong mga ito ay papayagan basta po in open plenary sa aking pagkakaintindi ay okay po sa kanya.
1: Okay, malawak itong topic natin, ano, sir, kulang talaga Apo. Tayo ng oras. Pero ito na lang po, last na lang ito. Marami na pong nanakaw. Tapos ngayon, lalaanan na naman po natin ang budget. Paano na po yung mga nanakaw? Ba-budget na naman po natin. Halimbawa, mga infrastructure projects, flood control projects, sabi nga nila, kahit nga sa Department of, kung ano-anong department, meron pong mga ninakaw. So, ano po mangyayari doon? Nanakaw na lang po siya. At pupunta ka na naman natin ulit.
0: I think, Corina, yung accountability has to be given priority. No? Lahat po nang dapat managot, lahat ng salarin, I have always been consistent with this. No? Lalo na yung mga contractor na talagang tumaas yung mga tara na 25-30%. Kaya nga nagkaroon ng ghost projects dahil nga sa taas ng tara. Eh, dapat ho, panagutin at managot para ho, may magtanda at hindi na maulit itong ganitong klaseng korupsyon sa ating pong gobyerno, Corina. Pero siguro sa ngayon po, sa mga reform na ginawa natin, transparency, at nakikita naman natin, Corina, sa pagbusisi lamang, ako po, sa ating, on our end, yung pong, sabi ko nga, yung last minute insertions, yung small bycam na hindi natin papayagan, malaki na po ang magagawa na may iwasan na po yung nangyaring corruption dati. Dahil mababasa mo na ngayon, Corina, halimbawa, yung isang distrito po, no? Sa NEP, ito lang yung kanyang budget. Halimbawa po, 2 billion for that district. Eh pagkatapos ng bycam, magiging 18 billion o 16 billion. Yun po, very flag na dapat po yun. At nangyari po yan noon po panahon ni Salasaldico, no? Na doon po natin nakita. At yung mga bagay na yan, hindi na po mangyayari muli. No? Tapos po, ay may adjustment na rin po tayo. Ang DPW may ginawa na rin pong reforma doon sa mga rates ng kanila pong mga projects, no, na hindi na pwedeng input yung pati po yung gano'ng kalalaking tara. Nag-adjust na rin po sila. So, ongoing po itong reforma na ating pong sinasagawa at nais naman natin ipagpatuloy po yung sinimulan noong isang taon. Pero again, ang hirap po dito talaga. We need to strike a balance between accountability and our economic progress, no? Kailangan ho. Accountability has continued, pero yung ating public spending for infrastructure, kailangan natin humabol for the long term, Corina and Willard, dahil kailangan natin humabol din sa ating makarating bansa in terms of infrastructure development para po sa investments at magkaroon tayo ng tunay na trabaho at hanap buhay, dahil hindi po ako naniniwala sa buong buhay natin kapat umasa tayo sa ayuda. Kailangan yung ayuda ngayon lang naman po, no? Pag mayroong krisis, pero ang dapat tayo pagtatrabuhan, magkatrabaho at hanap buhay ang lahat, and we need to stimulate economic growth by investing in infrastructure. Yan po ang sa akin po mananaw. And investing in programs like healthcare, no? Na ating pong matagal na pong nilalaban.
2: Pahabol, Corina, ano masasabi niyo, Senator JV, dahil kayo nga ho ay principal ng tagapagsulong ng healthcare, universal healthcare, pero bumabaho ang alokasyon para sa kalusugan this year. Ano ang masasabi niyo dyan?
0: Ay, nako, eh, tiyak, bubusisiin natin na Willard at Corina, no? Ay, ano to eh, zero sum, di ba? So, bago tayo magdagdag, maghahanap tayo ng mga pwede natin pagbawasan, yung mga pondong hindi ginagamit, no? Yung mga malalaki ang allocation na hinihingi na hindi naman kaya ng absorbed capacity, ay kukunin siguro natin, ilalagay ho natin sa healthcare. Kasi po, sa akin pananaw, Corina, Willard, hindi lang dahil ako pong principal sponsor ng universal healthcare, pero sa ating krisis na ating dinaranas ngayon, even hindi lang ho yung poorest of the poor ang hirap. Kahit ang middle class ngayon, ramdam na rin po ito. And we rest assured na we will increase the budget in the subsidy for PhilHealth para po yung hospital bills, no, yung participation nila, maramdaman na kahit ang middle class ngayon, tumaas na. Tapos yung benefit packages, mag-improve. Yung subsidy, tataasan natin yung improvement ng health facilities, no, ng PhilHealth at iba pa. So be rest assured na hindi lang natin i-re-restore, dadagdagan pa ho natin ang subsidy, lalo na sa zero balance billing. No? We will increase para po mas marami na PWDs, marami ng senior citizens, at marami ng mga indigents o yung mga poorest of the poor ay maka-avail ng zero balance billing sa mga DOH hospitals.
1: Okay, kasunod naman po ng usaping yan, magpapasalamat po tayo

0: dito po kay Senator J.B. Ejercito for your time this morning. Sir, sa ulitin, kailangan po natin ang part 2 dito.
1: Yes, marami pa tayong pag-uusapan, Corina at Willard, no, kasi napaka-extensive itong budget. As we go through the budget hearings, anytime meron pong lumabas na mga issue or mga puntos na kailangan natin i-clarify, just call me anytime po para maklarify po natin.
0: Ay, salamat po. Thank you so much.
2: Salamat po.
1: Thank you.
2: Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

Na alala ko kasi kapag lumalaban ako sa singing contest, kahit hindi na nanalo, mayroon na iuuwing pagkain. Walang pera noon eh, hindi kami napipremyuhan ng pera. Mm-hmm. So, mag-uwi ka ng pag-ketchup, social na yun. kasi pang-ulam na kasi kinakain kasi mais. Tapos, ulam ko, luya, sili, ganun.

0: Kasunod ng patuloy na problema ng solid waste, kabilang ang tambak na basura sa muling isinusulong ang panukalang waste to energy.
1: Pero habang itinutulak ang waste to energy program, may mga nagbabala rin sa posibleng epekto nito sa kapaligiran.
0: Nang tanungin po namin ang taong bayan, pabor ba sila sa pagsunog o incineration ng basura kung hindi naman ito makakasama sa kapaligiran? Ang sabi nila?
2: Pabor ako, kung hindi naman talaga makakasira sa kalikasan, tapos kung meron pang mas efficient na way para ayun, madispose ng basura.
3: Yung pabor, malaking natin. Dito sa malaking kita, kumbaga sa ano, kikita tayo, maraming mabibigyan ng trabaho, di ba? Lalo, siyempre yung mga walang trabaho, may papasok ng trabaho.
4: Iba on na lang or maghanap ng mga ibang landfill na pwedeng pag-imbakan na hindi malapit dito sa Metro Manila. Yun ang pinakamagandang siguro doon.
5: Siguro okay naman siya as long as alam mong i-process yung smoke. Kasi syempre pag napabayaan yung smoke lang sa atmosphere, syempre magkakaroon ng harmful effects. I think pag aralan naman yan ng mga specialist, lalo na alam ko so far meron study yan, ginagawa na yan sa Japan. So I think we can utilize it to generate electricity.
0: At para talakayin ang isyong ito, mga kasama po natin si ATD Waste to Energy Corporation President Amando Diaz at Vice President for Operations Engineer Ronnie Estrella. Good morning po, Sir Amando and Engineer Ronnie.
6: Good morning.
0: Hello
6: morning,
0: po. Guys. Sa ngayon po ba, ano ba talaga po ang ginagawa? Kasi may nagsasabi, ibaon na lang sa lupa, humanap na lang kayo ng mga lupain dyan. Dyan yung ibaon ng basura. Ano po ba ang ginagawa ngayon?
7: May I answer? Sa ngayon, conventional landfill.
0: Mm-hmm.
7: And then,
0: pag sinabi po nating landfill, ito po yung you'll dig up a hole somewhere.
7: Dig up the hole, and then you spread the waste, and then cover it.
0: And
7: covered with the soil mm-hmm. and other way of controlling mm-hmm. it.
0: And we have enough land to put all the basura inside?
7: That's the problem right now Uh-oh. Because limited na ang
0: lupa.
7: Landfill.
0: Mm-mm.
7: Especially sa highly urbanized area, wala mm-hmm. silang landfill. At yung highly urbanized area, sila yung pinaka malakas mag-produce ng waste.
0: Okay. And in Metro Manila, where exactly is the biggest landfill?
8: San Mateo. Yes, ma'am.
0: Okay. At ano po ang sitwasyon ngayon doon? Itong nasa video po natin, saan yun? Ay, sorry po. Yung ayan.
7: I think it's...
0: This is in Metro Manila? So, ganito po ang itsura ng mga landfill.
7: Yes.
0: So, hindi na po siya, super filled na siya. Hindi na siya natatabunan. Hindi na siya nababaon.
7: Yes, as per DNR, meron na tayong limang critical na landfill
0: mm-hmm.
7: na we have to focus kasi pwede yung katulad ng mga nangyaring incident in Cebu, in San Mateo, may mga nasunog mm-hmm. and nag-landslide
0: okay.
7: na landfill.
0: Saan po ang problema? Wala na pong lupa pantabon, sir?
9: Isa po yun. Kasi mm-hmm. dapat yan, engineered field yan eh. Meron mm-hmm. tayong engineering na dapat ini-implement sila. Sa landfill ho kasi, hindi naman pwedeng tambak ka lang ng tambak. Actually, there is a regulation by our DNR and our government controlling agency to have it properly done.
0: Segregated and disposed of.
9: No, we are talking now about the landfill. Mm-hmm. The landfill itself should be, there is a engineering, you have to backfill it, you have to... Put tambak na lupa
0: Mm-mm. Mm-mm.
9: and then you compress it
0: right.
9: and then another layer. It's like layering,
0: Opo.
9: Like building a road. So you just compact it very, very hard.
0: And sir, this includes non-biodegradable material?
9: No.
0: Kailangan nga po masegregate.
9: All of that.
0: All of it.
7: Dapat pa-segregate. But the problem is, our facility to yung inflow ng basura and segregation and just sending the residual waste sa landfill is now overwhelmed. So for example, it's very very easy to understand nangyari sa Cebu. They have a material recovery facility and you will see na mayroong katambak na basura. It means yung pumapasok na dapat i-process, naiipon na naipon kasi hindi kayang i-process.
0: So it's a problem now, but it isn't really a problem just now. Meaning, matagal na po itong problema, ngayon lang po ito tumatambad.
9: Hindi po, matagal na yan.
0: Matagal na po itong problema. Matagal.
9: Kasi ganito po yan eh. Ang ating pamahalaan, gumagawa ng paraan para ma-resolvehan po itong problema sa basura. So na-introduce yung RDF, yung mga recycling, at saka yung mga transferring. But the volume of the garbage that we are receiving right now cannot really handle whatever this solutions that we are trying to implement. Kasi may mga advocacy tayo na anti-incinerator. So the government is forced to, in the meantime, na wala pa talagang technology na hindi na i-introduce dito ng kagaya ng waste to energy, nagtsatsaga muna tayo sa patching work na hindi talaga mag-ubra. Kasi mahirap pong disiplinahin ng tao eh. Pagdating sa pagtapo ng basura, pagdating sa ano.
0: I think ano, nagbubulag-bulagan sila. What do you think, Willard?
6: Yeah.
0: Come on! I mean, gumagawa na lang ng paraan. Hindi po sila gumagawa ng paraan. Nandun nga po, nakatambad lahat. Ano? Gabundok na nga po eh. Ang feeling ko, parang sa dami kasi ng distractions ng publiko, kinakalimutan nila. Kinakalimutan na lang nila yan kasi sa dami ng problema natin. Kaya ayan, medyo inaanod lahat ng problema ngayon dito po sa nakikita ng lahat.
6: Yes. Kumbaga nakakalimutan ng lahat na meron ding batas.
0: Oo.
6: Na dapat tumutugon sa problema ngayon pero hindi naman din sinusunod.
0: Ay, hindi rin sinusunod. Oo. Sino po ang dapat na managot dito, DENR? I mean, yung pang pinaka mataas na departamento.
9: DENR ang regulatory body natin. Ayun. Pagdating sa kalikasan.
0: Okay.
6: Sir, saan po papasok ang waste to energy as a solution to this problem?
9: Kami po kasi, ang initiative namin is to help the government. Ang aming kumpanya, hindi lang muna sa waste to energy, nag-umpisa. We also started in mini hydros. We build the renewable clean. Ngayon, nakapagpa-under na kami ng dalawang planta. At ito ngayon, aming nakita na makakatulong kami sa pamahalaan na magkaroon na kami ng private initiative. Sabi nyo nga, parang gusto ng kalimutan. Pero kung kami mga private citizen, now we saw it's now the proper time or it should have been done a long time ago. Kasi nagpupunta ko kami, ang due diligence ko kami. We went to China, India, all those countries that is utilizing this waste to energy for a long time. Like maybe 20, 25 years. We're not talking here. This is not experimental, ma'am. This has already been done. And

0: to debate on the
1: safety,
0: etc. Eh, yung minsan maganda sana mag-research din yung ibang mga kumukontra. Ano ba yung basis nila? Kasi kagaya sa Japan, oh, 900 na yung nakatayo doon eh.
1: Saan po?
0: Japan.
2: Japan.
1: Told you. Oh.
0: 900. Oh,
2: oh. They started 1960s.
1: Okay, simple lang eh. Ang tao, pag sinabi mong incinerator, dahil nga binabara, meron pong mga kumakalaban. Ano
0: yes,
1: po?
0: Ma'am. Yes, ma'am.
1: Ay, nako, mapopollute ang ating mga papawirin. Paano yan? Ang usok. Napaka-toxic niyan sa ating mga baga. Question, sa mga panahon ba ngayon at sa teknolohiya ngayon, may lumalabas pa bang usok sa incinerator?
2: Yung usok po is very, very vague na tanong. Maaring ang usok eh because of the temperature difference, kaya siya nagkakausok. But sa ngayon sa atin, even here in the Philippines, we're using that kind of technology. One example is cement plant. Cement plant, they have this emission control system and it's fully monitored by DENR and it's live through its continuous emission monitoring system. Live po siya. So ganito rin yung gagamitin natin sa waste to energy. Kasi ngayon, ang sinasabi lang nila, magsusunog ka. You have the incineration. But they are not telling na yung planta, it has a package system which is controlling the emission and complying dun sa Clean Air Act ng Pilipinas.
1: So meron pa rin pong usok?
2: May usok siya. Negligible siya pagdating sa standard natin. Mm-hmm. Ganun po yun.
3: Ano po ang tawag doon sa technology or method na gagamitin doon sa planong itayo sa New Clark City?
2: It's a combination of many system. One example is a bug filter. So, it's hold all the particles. So, walang particles na pupunta sa air. And then, meron yung tinatawag na mga dioxin, flue gas. They have a separate package na nakakabit para ito ay hindi mapunta sa air natin.
1: So, kahit gaano pa po kadami yan? Kasi sabi nga po ninyo, sa Japan, ilan na po sa Japan?
0: 900.
1: There are 900 waste to energy.
0: Yes, and still building.
2: Mm-hmm. 900 incineration plant. Out of 900 plus, they have 415 na waste to energy.
1: Waste to energy. Okay. Sabi nila, hindi daw epesyente ang waste to energy. Ano po ang nasasabi nyo doon?
0: Kumpara ho sa coal. Kasi, siyempre, ang garbage, it has more moisture content. But fossil fuel, ang ating ikukumpara ang coal. Pero pagdating sa thermal heating kasi, medyo 900 kasi ang average ng waste to energy, ikumpara mo sa coal, na consistent sila. Kaya ito kasi may moisture content. So we get it lower, maybe not that low. The thermal heating will be around, siguro bababa kami ng production sa kuryente ng a little bit, siguro mga 10 to 15%. Hindi naman yung, tsaka base load ho yan.
4: Sorry.
0: Base load ho yan eh. Ang kuryente na nag-generate sa waste to energy is base load. Let us remember na, kasi ang base load po, ibig sabihin niyan, you can depend on it even on the peak load ng ating system sa grid. Meron tayong medium, merong peak load. So yung ibig sabihin nun yan, 24 hours kami magpo-produce ng kuryente na walang tigil. Mm. Like the hydro na tinayo namin. Yan, mga base load po yan. Pero ang solar at saka yung mga wind, yan ang tinatawag na hindi base load. Meron
1: okay.
0: Silang...
1: Magkano po ba yan? Ang sinasabi naman nila, isa pang issue, di ba? Mm. Masyado daw mahal. Mm. Wala daw tayong pera. Pero ang daming nananakaw. Oh. So, wala daw tayong pera. Magkano ho ba yung capital?
3: Isang unit.
1: Oo, sa isang unit.
2: Based on the study, it's ranging $5 million per megawatt.
0: Per megawatt.
2: Per megawatt. Mm-hmm. So, based on our research, most of the countries subsidize talaga ng government. Mm-mm. Kasi nga, sabi nyo nga, it's not efficient because we're using garbage as a fuel. So, ibig sabihin, we have to build a huge plant just to burn and recover the energy to produce electricity compared to the coal na mataas talaga siya ang pagdating sa heat recovery.
0: But ma'am, it really costs money to control the toxic, the particles.

Na alala ko kasi kapag lumalaban ako sa singing contest, kahit hindi nanalo, meron na iuuwing pagkain. Walang pera noon eh, hindi kami napipremyuhan ng pera. Mm-hmm. So, mag-uwi ka ng pag-ketchup, social na yun. Oo, kasi pang-ulam na kasi kinakain kasi mais. Tapos, ulam ko, luya, sili, ganun.

0: malinis. Kailangan pag naghugas ka ng pinggan, hindi lang hugas ng pinggan, dilinisin mo buong kusina. Pag may nakita siyang isang mumu ng kanin, palo ka.
1: Oh, may lagot ka.
0: Yes, lagot ka. So kailangan sa oras yung gawa mo, kailangan tama, kailangan maganda, kailangan malinis. Uh-uh. Nung bata ako, parang talagang masama ang loob ko doon. Pero nung tumanda ako, I'm thankful na ganun ang nalit ko.
1: May baon ka na nakuha dahil doon. So, siyempre malinis na malinis.
0: Hindi ako burara.
1: Disiplinado.
0: Hindi ako maayos ang bahay ko. Mm-hmm. Maski na hindi naman ganun kayama, ano ganyan. Pero, ano, komportable. Mm-hmm.
1: Pinsan mo si LT, si Lorna Tolentino.
0: Pinsan? No. Yeah. May pinsan sa kanya si Ami Perez.
1: Ami not Perez. Ami Austria. Okay, kasi nagkaroon kami, nag-research ko, kala ko pinsan.
0: Oo so, nga, no. That was okay. Nabasa ko rin yan.
1: Di ba? Guys, mali.
0: Nagkamali sila.
2: Corrected here.
0: Si Ami Perez ang tinutukoy
1: okay,
0: nila
1: so
0: doon.
1: Okay, so corrected po, hindi sila magpinsan, but very good friends. I know
0: para
1: that
0: na kami magkapatid.
1: Correct, correct.
0: Since ano pa lang, mga 15, 16 pa lang, kami, magkasama na kami.
1: Oh, kasi parang BFF talaga kayo.
0: Yes.
1: But let's, I'm gonna change my course of questioning kasi meron akong ano na doon eh. Dapat tanongin sa'yo. But nung na-discover ka, nag-a-acting ka na ba sa eskwelahan or when you're selling stuff in the restaurant, sabi, oh, bumili naman kayo. Meron ka na ba practice doon or wala? This is natural rawness.
0: Meron lang once when I was in second year high school.
1: Okay.
0: Parang isang drama lang na sa school, once lang yun. And then kalaban ko pa nga yung kapatid ko nanalong best actress, hindi ako.
1: Ha?
0: Yes.
1: Kapatid mo actor rin?
0: Hindi. Sa school lang kasi pareho kami nag-stop siya ng 1 year and then nagkasabay kami. Naging first year hanggang second year high school, ayun.
1: Pero okay para lang, kasi noon, best actress siya. Ikaw, may trophy talaga na. Ilan, grabe, Char.
2: Marami yun, maraming awards. Well, let's talk about your first movie, mm-hmm. Na it came out on 1976, if I'm not mistaken, with the late, of course, Rudy Fernandez.
0: Bitayin si Baby Ama.
2: Of course, that one, oo. Mm-hmm. Maybe you could share with us, paano ka na-discover? Kasi doon nagsimula na talaga lahat eh.
0: Alam mo, ngayon ko lang naisip, parang pinaglaroon ako ng nanay ko. Kasi nanay ko, alam mo, siguro kasi mahirap lang kami. Tapos kasi katanong ni Alma Moreno, alam mo yan, si Alma, mahirap lang daw sila. Dati, masambong lang daw sila, dyan lang, sa San Francisco del Monte. Pero ngayon, kita mo, sikat na siya, naahon niya yung pamilya sa paghihirap. Ganun. Ah, ganun. Oh, okay. Tapos minsan sinabi niya sa akin, uy, may shooting doon sa sa FUB building, sa may Avenida Rizal. Mm-hmm. Eh, syempre, si Fernando Po Jr. daw. Ay, gusto kong manood. Eh, may kakilala siyang taga Sampaguita Pictures, yung mm-hmm. wife nung boom man. And then, sige, pagdating naman namin doon, pack-up daw. Hindi daw natuloy yung shooting, basta na-pack-up. And then, yung palang yung building na yun, puro offices ng mga production companies.
1: Mm-mm.
0: Tapos merong isang producer na dumaan, habang naghihintay, siyempre maasa kami, sana matuloy pa, nakita ko, nung producer ng Bitayin si Baby Ama, uh-huh. yun, ng MBM Productions, ay, artista ka ba? Sabi ko, hindi po. Gusto mo mag-artista? Sabi sa akin, pwede po ako? Sabi, lika. Pinapasok ako dun sa loob ng office nila and then, tama-tama, andun yung director, si June Gallardo. Oh, pasok natin to, gawin natin introducing dito sa Bitayin si Baby Ama.
1: Ganda lang!
0: Sige nga, bumasa ka ng comics, binasa ko. Oh, pwede, ganun lang.
1: Hindi ka na nag-change ng style doon kasi anak ni Baby Ama, that's a critically acclaimed movie. Tapos syempre si The Boy pa, malaking pangalan na si The Boy noon.
0: No, yun yung pinaka launching niya. Yeah. Meron siyang mga ibang ginagawa, pero yun yung unang-unang
1: bida niya.
0: Major niya. Tapos nag-click yun.
1: Can you imagine? Pero, and yun ang launching film mo.
0: Mm-mm.
1: So, did they train you?
0: Kasi yung role ko mahaba, introducing, andun yung pangalan ko, pero ano lang naman, kaibigan lang. Parang sidekick lang ni Alma Moreno. Si Alma Moreno yung leading lady talaga doon.
1: But still.
0: Doon.
2: Exactly, yes. But still. You know, that means that yung isang tingin pa lang sa'yo, yes, maganda, yes, may ganda, pero may aura din. Kasi ako, kahit anong lakad ko dito sa Billionario, hindi pa rin ako nilalapitan ng mga boss ko eh. Hindi pa rin ako sinasabi yan. No, but seriously speaking, I think yun yung sinasabi

0: ni Ferdy na merong signature style si Ami while still bringing the character. Mm-hmm. And for me, what I remember growing up watching you, yun talaga yung natural. Yung word na natural, yung hindi overacting, hindi todo bigay, pero ramdam na ramdam mo.
1: Was it cellular level.
0: Was it something that inaral mo pa? Or parang natural lang talaga yung
2: hindi.
0: Paglabas doon?
2: Oh yeah, ganun lang siguro. Tsaka siguro pag nanonood ako ng mga shows, mga pelikula, ayoko nung sobra. Mm. Ayoko ng sigaw na sigaw, ayoko ng alalaki. At sa tunay na buhay, ganun lang din kasi ako. Kalmado.
1: Pati mata, alam mo yun, pag nag-deliver, yung mata mo nagsasalita. Sabi nila, of course, like Nora Honor, mata daw niya yung kamandag niya. Ano ang kamandag ni Ami Austria pag nag-a-act?
2: Hindi ko alam.
1: I think I can tell you.
2: What?
1: Your mouth.
2: Talaga ba?
1: Kasi, pag nagsalita si Ami Austria, yung sabi mo, kalma, ito, ano, hindi masyadong mag-move. Tapos yung bibig lang parang magsasabi ka lang ng something na
2: first time ko lang narinig yan.
1: Nagkaroon ka ng award ng 17 years old. Pero hindi mo binigkas na, alam mo, wide yung mouth niya. Hindi siya exaggerated na may nasusunugan. Nasusunugan! Si Emma Austria, nasusunugan.
0: Pero ramdam mo! Pero tagos! Pero tagos!
1: Di ba? You think, you never thought kung ano ang kamandag ng acting ni Emma Austria sa mukha.
2: May friend ako na nagsabi, ano siya, movie fan din siya. Favorite niya si Nora, si Vilma, lahat. Tapos lahat sila ginagaya niya ang acting. Hindi niya ako magaya.
1: Talaga?
2: Sabi niya, ikaw yung taong yung style. Siya nagsabi, hindi mo basta-basta magagaya. Hindi mo masabi ka ano yung eksakto.
0: True.
2: Yun lang ang sinabi.
0: True. I think that's yun yung pinag-usapan na rin natin. Na tinatry ni Ferdy gayahin, pero hindi rin niya magawa.
1: Fail.
0: Pero alam mo kung ano pinag-uusapan namin. Kasi when we were talking about it, may signature style nga. You've done over 70 films. That is with big names, with big stars, and you yourself, syempre, kumikinang ka na rin. Being in this industry all throughout the years, ano yung pinaka-memorable for you?
2: Memorable na film,
0: memorable experience and film. Let's put it together.
2: Experiences, marami. Siyempre, iba-iba yan. Lalo na pagbago ko palang nagka-artista. Pagbago ka nagka-artista, hindi ko naman alam before yung merong bring casual, bring sporty, bring formal. Ang damit lang namin nung araw, nabibili lang ako ng bago. Pag Pasko, bibili lang ako ng tiyahin ko. Isang pangbagong taon, isang pang Christmas, yung sapatos, dalawa lang, isang Spartan pang PE at saka black shoes para pagpumasok sa school, hindi niyo na kami ibibili.
1: Correct.
2: Ganon. Yun lang. So, nung nag-artista ako, saan ka ka? Ano daw yun? Ano yung sabihin ng sporty? yun yung mga, ang dami mo natutunan.
0: Correct.
2: Ganyan. And then, ayun na, kailangan nandiyan ka sa set ng ganitong oras, and then marami yung sa acting. Nung una na ang camera pala hanggang dyan lang, ang likot-likot ko. Sabi ni Jun, naka-close up ka pag uma-acting ka, ikaw ba si Alas? Hindi pwede. Ipako nga yung ilang beses nila akong tinitake. Hindi ako na sa nagkakamali, kundi na out of frame ako. Yung mga ganon.
0: O, direct ka, pareho lang kami ni Ami Austria.
1: Na out of frame.
2: Kasi malikot. So, sabi, ipako mo nga yung paan ito. So, ang dami mong pag-aaralan. And at the same time, kailangan din yung pag nagda-drama ka, yung challenging yung ikaw, sa'yo naka-focus. Tapos kahit na maingay diyan sa labas, kahit na yung humiyak ganyan, tapos nagluluto ng tuyo doon. Paglanghap mo, kailangan sarado lahat ng senses mo sa mga dati merong may drama na guest ako sa Maalaala Mo Kaya, may katabi babuyan talaga, as in piggery. So amoy na amoy mo, umiiyak ka, ang hirap sabihin, langhap mo lahat. Tapos biglang ingay. So ang dami sa distraction, pero kailangan alam mo, ikulong.
1: Paano mo kinukulong? Paano ka nagpre-prepare?
2: Pag-preparasyon, siyempre pag-aaralan mo yung script mo, first basahin ko ng buo yung story kahit na wala ako sa eksena. And then tatanggalin ko yung mga eksena sa script ko, tatanggalin ko yung mga eksena ng hindi ako kasali. Ititira ko na lang yung sa akin para alam ko yung continuation ng mga eksena ng gagawin ko. Saan ako nang galing? Ano yung eksena ng kukunan at saan ito pupunta?

0: kanta.
1: Okay.
0: Ganyan. Memoryahin ko na yan habang minamarkan ko yan, minemorya ko na yan. But of course, pagka yung mga ano, pag-aaralan mo, may research yan. O saan ba siya nag-aaral, ano kinalakihan niya, sino yung mga tao.
1: Eh kung sampalan?
0: Medyo madali lang naman yun.
1: Pero paano yun? Yung emotion ng sampalan, tapos parang hindi mo masasaktan yung co-actor mo.
0: Ayoko na nanakit, hanggat maaari. Pero ayoko naman din ng fake.
1: Oh, so paano?
0: So pagka sampalan, I always cut my nails. Tapos kailangan ano yan, nail file talaga. Para wala, siguraduhin kung walang matigas dyan, walang nakahang nail na or matigas na. Para pag sampal kong ganyan, and then kalahati lang.
1: Ano ba yung right angle ng sampal?
0: Kahit sa, ang totoong sampal hanggang dito.
1: Oh, isang
2: hanggang tenga.
0: Hanggang tenga para masakit.
1: Oh, oh.
0: Pero pag ano, dito lang. This one lang pinapatama.
1: Sige nga.
2: Wait.
0: Ready ka?
1: Ready na!
0: 1, 2, 3.
2: Walang. Pero may tunog!
0: Yes!
1: Guys, true yun. Nasampal ako ni Ami Astrid.
0: Masakit?
1: Hindi,
0: di ba?
1: Pero it was real.
0: Oo.
2: Ang galing.
0: And then may tunog.
1: May angle talaga siya.
2: Nasampal ka pwede ni Ami. Ay, wag ikaw. Only pwede kay Ami Austria. Paano kung sabunutan?
0: Ay, madali lang
1: ikaw yun. Ikaw yun. Di
0: ba? Mas mahirap yun. But sabunutan.
2: Seriously speaking, yun na nga, lahat nagawa. Sampal at sabunutan.
0: Nakahold ka lang ganyan, pero hindi mo hihilay.
1: Or sa corner, like here.
0: Nakaganyan ka lang.
1: Ah, so hindi mo siya ipupul.
0: Hindi mo ipupul yung buhok. Kumbaga nakapasok ka lang sa mga anit na ganyan. Ah. Pero kumbaga nakaganyan lang. Hindi mo
2: alam mong well trained. Alam talaga.
1: Alam mo kasi, but when you did, nung ginawa mo yon, when you did that, syempre maaalog yung head ng ano ng co-actor mo. Hindi ba nila nakakalimutan yung lines? Kasi, di ba?
0: Hindi naman. Kasi may choreography yun. Kasi kaminsan kailangan mabunggo kayo doon. Kailangan matumba kayo dito.
1: Uh-huh.
0: May ganyan. So kailangan alam mo pa rin.
1: Sino favorite? Favorite mong sinampal at sinubunot na actor?
0: Hindi ko alam. I don't remember. Wala eh. Actually, yung maaari ayoko nga manampal. Ayoko nga eksena ng sampalan.
1: Talaga?
2: Your soul talaga, parang nakikita namin na the kindness is still there. Pero out of curiosity, so syempre nagawa na natin lahat ng sampalan, sabunutan. Outside of the scene, may napaiyak na ba si Ami Austria?
0: What do you mean during ano sa set?
2: Yes.
0: Oo. Hindi ko maalala, wala, parang wala naman.
1: Ikaw napaiyak ka na ba?
0: Hindi
1: outside
0: rin.
1: The set by let's say a director or a co-actor. No need to mention names. Oh, you can if you like.
0: Wala.
1: Really? Walang lumalaban kay Ami Austria. Walang nagdidikdik.
0: Siguro nung bago ako, meron ka mga naririnig na sinasabi, ay, paano naging artista yan? Ay, ganyan naman yan. Yung mga itsura niya, may lait na gano'n, pero...
1: Talaga, yan? May magkakriticize? Ako na mananampalan siya masasabunod. Akin na.
2: Masakit ka rin manampalan. Well, I guess the reason why lahat parang enamored dun sa pagiging star mo is that 5 decades ka na in the industry.
0: Yes,
2: biruin mo yun. Pero never
0: 14.
2: Nagbago ang itsura. Nagbago. Barely. May masasabi ka bang talagang naging inspiration mo in the industry? Because you've inspired a lot, pero ikaw mismo, may nag-inspire rin ba sa'yo?
0: Siguro yung ano lang, yung... Ayun na nga, unang-una, natuto ako sa nanay ko na kailangan, kung gagawin mo ang trabaho, kailangan tama, maganda, maayos. And then, yung mga... Sarili ko to eh. Ako yung mukha kong nakaharap dyan eh. Ayoko mapahiya. Siyempre, gusto ko yung gagawa ako ng bagay. Yung maganda, maipagmamalaki ko. And then, siyempre, inspirasyon mo yung mga naging director ko, yung mga kaibigan ko, yung mga nakasama ko, yung mga napapanood mo ng mga hinahangaan mo. Ganyan. Yun sila. Marami yan.
1: May cliffhanger question ako sa'yo bago tayo mag-break, okay? Ano? Kung may Vilma Santos at labanan ng Nora Honor, sino ituturo mong pinakamatinding mong competitor or sa larangan ng pag-arte? But that's when we come back, okay? Please stay with us here on The Daily Dish with, of course, the Ami Austria.
3: World B and C. international correspondent.
4: And I'm Adrian Thornhill.
5: Steve Angels, the movie guy.
6: I'm Cheryl Pickshaw.
7: Rowena Papasin.

0: Camila Nueva.
1: I'm Kevin Manalo.
2: Camila Iman.
3: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
4: BNC International Correspondent is everywhere.
5: Good evening, I'm Pinky Webb.
4: Asking the right questions.
5: What can you share us about the conversation?
6: We entered into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
5: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
4: And getting the most honest answers.
7: What? No, we have to tackle it now.
8: We know, we anticipated.
9: Okay, kung buwang loob mo, ha?
10: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirmahan.
4: Pinky Webb.
5: Can you kindly explain to us?
4: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Billionario News Channel.
5: You're still watching The Daily Dish.
11: And of course, still with us, veteran multi-awarded actress, Ami Austria, who slapped me. I'm so lucky. So,
5: honor yun. It's
11: honor,
5: an honor.
11: Yung cliffhanger question
5: okay,
11: natin.
5: Repeat question.
11: Kung si Vilma Santos at saka si Nora Honor may labanan noon, sino ituturing mong parang ganun sa career mo?
12: Wala. I mean, dahil sa mas magaling ako sa kanila. Kasi yung totoo naman na acting, kami kanya-kanyang style yan.
11: Pero yung mga fans, sinong nilalaban niya sa'yo?
12: Wala rin.
11: Wala?
12: Kasi alam nila na iba ito.
11: Si
12: for
11: LP,
12: example, sa best
11: nilalaban.
12: Actress, hindi rin.
11: Wala
12: kaming ganon. Hindi uso. In fact, supportive kami sa isa't isa.
11: Oh,
12: and then, hindi mo naman masasabi, halimbawa, sa isang festival or award-giving bodies na pinili yung pelikula mo, tapos sino mas magaling sa'yo. Nagkataon lang na mas maganda yung role ng isa, mas maraming eksena mabibigat at nagawa niya. At ito naman, hindi naman masyado yung eksena niya na light lang. Eh, natural na mas mananalo ka. Unless pareho talaga ng role o parehong pelikula ang gagawin mo, doon mo makikita sino mas magaling.
11: Ito na lang. Kung si Ate Shao, your Sharon Cuneta, at saka Sherry Hill, palagi sa nagtatambalan. Sherry Hill is the kontrabida, Ate Shawi is the not kontrabida, yung bida. Sino yun para sa iyo?
12: Ang kontrabida ko?
11: Uh-huh.
12: Ako normally ginagawa nilang kontrabida.
11: Okay,
5: sino katambalan?
12: Nakasama ko niya, ayan, si Lorna, nakasama
11: si
12: ko
11: LP.
12: Na. Si Vilma Santos, ayan.
11: Vilma Santos, si
12: mga
11: Ate Shawi.
12: Oo, mga Viva Films noon. Si Shawi hindi, magkapatid kami lumabas noon.
5: Hindi, but you're really on your own light kasi. Hindi mo na ma-compare, ibang level na yun eh. Siguro, usually kasi here at The Daily Dish, ang tinatanong namin is, tell us something that we don't know about you. Pero sisimulan ko muna, we know something about you.
12: Oh, sige, go.
5: Balita namin, naabutan ko tong show na to eh, MacGyver ka daw.
12: Oh.
5: Anong ibig sabihin nun? Nangangalikot ba ng mga gamit-gamit si Ami Austria?
12: Mm-hmm.
5: When people say may MacGyver moves siya, ano yun?
12: Mm-hmm. Ibig sabihin ko, naman yung sira, diyan kaya kong gawin.
5: Talaga?
12: Nung bata ako, may TV kami na walang antena, ganyan. Kukuha lang hanger, lalagay mo sa ayan na, pwede.
5: Ayos na!
11: Pati kotse.
12: Yes. Ay, kotse, kinakalas ko yan para linisin ko.
5: Oh my God!
11: Way.
12: Pero hindi naman yung may sira. Pero sa bahay yung kuryente, kaya kong magpalit ng ilaw. Ganyan. Tapos yung tubero, kaya ko maging tubero. Basta yung magpalit ng gripo. May kaibigan ako na pag may sira siyang gamit, si Myla Gumila. Si
11: your best friend.
12: She's my MacGyver. She can fix this. Ganyan.
11: Actually, she's the one who told us that.
12: Ayun.
5: Galing sa kanya mismo.
12: Meron ako isang salamin na ganito na nasira itong gitna, na bale. Dinadala ko sa lahat ng opticals. Tinatanggihan nila, sige na nga, ako na nga lang, dinikit ko lang yan, ganyan, nilagyan ko ng plastic yung ibabaw, nilagyan ko ng glue, ganyan, para hindi siya, yan, sinusot ko siya ulit sa bahay lang.
5: What? Ang galing, saan mo nakuha yun?
12: Wala kaming oven, nakakapag-bake ako.
11: Paano?
5: Superpower yan, ha?
12: Yung parang, yung kawali na, yung,
5: steamer?
12: Iron.
5: No, okay, not okay,
12: steam.
5: Okay.
12: Cast iron. Ganyan. Okay. Tapos, yun. And then yung, hindi pa uso masyado yung steamer noon eh. And then yung, kasirola.
11: Lang.
12: No,
11: Dutch
12: kasirola.
11: Uh-huh.
12: Yung pangsaing.
11: Uh-huh.
12: Ayan, yung tatakip ko. Ganyan.
11: She knows how to do it the old school way. She just doesn't realize
12: wala
11: it.
12: Wala na, yes. Na-imagine lang. Siguro ganyan. Puro trial lang naman. Ay, pwede pa lang.
11: Yun ang ginagamit nila in the olden times. Na walang oven.
12: Talaga. Uh-huh.
5: But, kanino nga nakuha yun? Is it with your mom, with your dad?
12: Siguro dahil sa kahirapan nung bata, gagawa at gagawa ka ng paraan para ma... Just to,
5: Pero skill talaga yan, ha?
12: Oh,
5: that's amazing.
11: Let's go naman to this question that challenge.

0: was asking a while ago, but it wasn't on air, kung si Sharon Cuneta is megastar, si Nora Honor is our superstar, sino si Ami Asre? What's the title that you have?
1: Wala din akong alam. Wala akong naririnig. Wala. Pag sinabi mo na si Ami Asre, ah, okay yan.
2: Sige, magaling, di ba? Magaling.
0: Bigyan natin siya.
2: Do you want one? Did you ever ask for it? Na gusto ko rin ng title or siguro yung mga producers? Kasi yun yung style dati, di ba? Pero actually, in the Western world, di mo naman naririnig yung mga titles na ganyan sa magagaling na mga thespians, sa mga actors. So, ever ba naisip mo na, ay gusto ko rin?
1: Parang hirap. Once kasi nilagyan ka lang superstar, kailangan pangatawanan mo yan, nagamadang muli. Pag box office star, paano pag hindi nakumita yung pinagkala mo?
0: Pero napakahaba, pero bibigyan ka namin ng title.
1: Sige.
0: The MacGyver Star.
1: Oh, sige. Okay sa akin yan. Kaya kong pangatawanan yan.
2: The MacGyver Star also because kahit saan mo ilagay, nagagawa ng paraan and ang ganda ng paggagawa. In terms of films, ha? Yun yung alam ko na, even with series. Wait, well, speaking about series, hindi lang movies and series ang ginagawa na ni Ami. You have come with the times. You also have your own podcast.
1: Oh, yes naman.
2: Tell us anong feeling nun na, you know, you're inspiring other people and you're reaching out kahit sa mga bagets with your inspiring stories.
1: Yes, so, eh, syempre, fulfilling siya. And at the same time, joyful, I think. Kasi alam mo yung sinusunod mo ko nung inuutos ni Lord. Kasi sa kanya naman galing yan eh. Kasi hindi naman ganun kadali. Hindi ganun kadali. Mag-invite ka lang ng artista or ng mga celebrity or ng mga Christian na i-interviewin mo. Hindi lahat unang-una Christian. Mm. And then, syempre, pipiliin mo rin yung maganda na yung, I mean, yung bunga ng pagiging Kristiyano. And then, pag nakakita ka naman ng isa, pero hindi naman available. So, challenging siya. Pero pagka nakakagawa, tapos makakita ka lang ng isang comment, thank you very much, Miss Ami. Gusto ko na nga magpakamatay eh, pero buti na lang napanood ko to. Ganyan. Kaya okay na ako.
0: That was worth it.
1: That kahit was worth isa it. Lang.
0: Your religion was very important to you. Ano yung turning point on where you became more, how should I say it, more spiritual, more Christian in this aspect? What was that turning point? And what caused it?
1: Before kasi yan, yun na nga yung buhay ko hanggang sa nag-artista ako, hanggang sa nakilala, na-appreciate naman ng tao. And then, nagkalapit ang loob namin ni Jay Ilagan. Mm. We lived together for 9 years, hindi kami kasal. And then, akala ko hanggang pagtanda namin kami na, pero na-accidente siya after 9 years. Mm-hmm. And then, nung umpisa sabi ko, ayoko nang ma-in love, siya na lang, pero nakakasira pala ng ulo. Sabi ko hanggang sa ano pinagagawa ko, sabi ko, ano kaya mag-ano na lang ako? Sabi ko, main love na lang ako ulit. Baka mamaya makalimutan ko siya. So, ayan, nag-ayos, nagpaganda, nag-exercise, nagpapayat, nagtagumpay. Maraming dumating, maraming gwapo. Pero, mas bata pa, di ba? seven years younger, mga 10 years younger, ganyan. Pero ang nangyayari, sa umpisa, okay. Pero bandang ulit, boring, excited ka, pero hindi. Sana ito na, pero hindi. So, ang nangyayari, palipat-lipat ka ng relationship. Iba-ibang tao. And then, hanggang sa, meron akong friend na lagi nag-i-invite sa akin na matin ang Bible study nila. Hanggang sa, nung wala na ako, tanggi ako ng tanggi. Mga 1 year niya akong ini-invite. Hanggang sa finally, wala na akong mapuntahan na gimmick, sumama na ako sa kanya.
0: Oh.
1: Yun, yung unang attend ko ng Bible study na yun, nahawakan kaagad ako ni Lord. Ang daming enlightenment kaagad.
0: So, from rock bottom, yung death ni Jay, yun na bang rock bottom, no? Hindi.
1: During that time. Nung half-life ko, yun na yung pinaka. Yung past life ko, yes.
0: So, naka-unload ka when you went with your friends, discover this new thing for you. That's a great realization. You said a while ago na it's worth it kung may isa na nag-comment sa'yo na, for example, they're gonna go hurt themselves, tapos hindi na pala. You know that's a responsibility, right?
1: Yes. Meron lang isang tumanggap ng salvation, kilalanin si Lord Jesus Christ. It's

0: Good afternoon. It's Monday, August 17. I'm Mai Rodriguez for your midday report. We'll be giving you the story shaping the nation at this hour. In the headlines, continuous monsoon rains cause knee-deep floods in parts of Metro Manila, leaving many motorists and commuters stuck or stranded. We get an update on the strong habagat in a bit. A special disbursing officer from the Office of the Vice President testifies on day 16 of the impeachment trial as a hostile witness. The House of Representatives starts deliberating on the proposed budget for next year. And football star Cristiano Ronaldo hints on his possible retirement. Commuters and motorists are dealing with gutter to knee-deep floods in many parts of Metro Manila due to non-stop rains today. Most of Luzon has been ravaged by more than 2 weeks of downpours now, equivalent to over a month's worth of rain in some areas. Nasa linya si Chill Emprido mula sa EDSA Guadalupe. Chill, ano na ang mga lugar na binaha?
1: Yes, Mai. Ito nga, ilang lugar sa Metro Manila ang binaha o muli na namang binaha. Ngayong Lunes yan ng umaga. Sa bahagi ng Pasay City, may gutter deep ang baha sa Andrews Avenue corner Aurora Boulevard at Rojas Boulevard na agad din namang humupa. Maging ang kalsada sa harapan ng Senado sa bahagi ng Jokno Boulevard ay hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng tubig baha. Sa bahagi ng Makati, gutter deep din ang tubig baha pero nananatiling passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Knee deep o hanggang tuhod naman ang baha sa bahagi ng East Service Road sa gilid ng PNR Nichols. Binahari ng Bonnie Avenue sa bahagi naman niya ng Mandaluyong City. Sa Maynila, ito gutter deep ang lalim ng baha sa bahagi ng Padre Paura, Taft Avenue, P.O. Campo to Rojas, Quirino Avenue southbound at harapan mismo ng Vito Cruz. Gutter deep din ang tubig baha sa Mabini Street corner Calvo Avenue, Maria Orosa, UN Avenue, Espanya Maceda at UN Taft northbound at southbound main. Sa Quezon City, tire deep ang baha sa Quezon Avenue corner Biak na Bato. Gutter deep naman ang baha sa Electrical Road, Kalayaan, G. Araneta Avenue at Amoranto Araneta Avenue. Sa San Juan City, may gutter deep din ang tubig baha sa Hoover Street corner Aurora Shaw Boulevard at hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa Marikina, gutter deep din ang baha sa Marcos Highway at hindi passable sa mga motorsiklo. May nakita rin natin kanina naging pahirapan sa mga empleyado itong pagpasok sa kanilang mga trabaho dahil nga sobrang lakas ng ulan na nadami rin yung daloy naman ng trapiko. Kaya yung ilan, walang masakyan at yung ilan, mga punuan. Kaya ang ginagawa

0: ginagawa ng iba kanina may nagbubuk na lang sila ng MC taxi. Yung iba gumagamit na lang o sumasakay sa mga motorsiklo para mas makapunta ng mas maaga sa kanilang mga trabaho. May?
1: Chill, maulan ba o malakas ba yung ulan kung nasaan ka ngayon?
0: May, simula pa kaninang madaling araw, no? Hapabugto-bugto siya hanggang alas 8 ng umaga. Akit ng alas 9 ng umaga, may sunod-sunod na yung malalakas na pag-ulan at hangin. So talagang apektado po lahat may nitong mga ang ating mga kababayan, especially yung mga papasok ng trabaho ngayong Lunes talaga. At ito nga may isa bahagi ng EDSA Guadalupe, andito tayo. Sobrang traffic may. At kung makita, walang galawan halos yung mga sasakyan at sobrang lakas ng mga pag-ulan hanggang sa ngayon. Mm-hmm. So expect na natin, May, na talagang babahain na naman yung mga lugar na aking nabanggit. Kung saan yung iba doon, May, ha, ay humupa na yung tubig kanina lang. Mm-hmm. May?
1: Chill, kamusta ang mga pumping stations? May information ka na ba from the MMDA or the local government units kung gumagana ba lahat ng mga pumping stations?
0: Mm-hmm. May yung mga pumping station kasi kalimitan na sa bahagi ng Pasay, meron tayo sa Quezon City at nabanggit kanina ng Metropolitan Manila Development Authority na talagang sinicheck nila ito at binibisita dahil nga ang pumping station, may minsan nagiging tambakan na talaga ng basura dahil kagaya nitong sa May 3 Padigalina dyan sa bahagi ng May Pasay. At ito nga din yung isa sa mga binibisita rin ni Pangulong Bongbong Marcos yung dyan sa bahagi naman ng Jokno Boulevard. So yun yung mga pumping station na talagang natatambakan ng basura, May. Pero tiniyak naman ng MMDA at ng local authorities, mga lungsod naman, lokal na otoridad, talagang pabantayan nila to dahil talagang alam naman natin yung nangyari sa May Paranaque na isa rin sa mga buwat dapat daanan ng tubig at malapit din sa pumping napuno mm-hmm. o naging dagat ng basura okay. dahil sa habagat at sa high tide dahil sa sunod-sunod na pag-ulan.
1: Okay. Maraming salamat, Chill, at mag-iingat kayo dyan. Chill Emprido, nag-uulan. Intense monsoon rains also stranded many motorists in Makati City. Micah Razon is reporting live from the Osmeña Highway. Micah, ano sitwasyon dyan?
2: My motorists are being affected by the flooding here in Osmeña Highway in Makati City as they are unable to cross the flooded portion of the area. We caught up with Leonard, who was turning back. He said he is on his way to his work and was already close to his destination but decided not to risk crossing the flood waters.
3: Hindi kaya ng motor ko, kaya babalik na lang siya. Ako ba, may stranded kasi ako sa dali. Malayo pa yung umiyak ko.
4: Sabi mo na doon, tumatawid na lalayo, nagka-traffic. Ganyan tuloy, ganyan tuhod eh. Eh, di kaya ng motor ko, kaya hindi na ako sunugan. Ayun doon, yung mga ibang kasamang mga nakamotor, hindi rin sila tumuloy.
2: According to Leonard, getting his motorcycle repaired will cost him more than what he will earn from work. And he also live far from the city and don't want to catch a possible flood going back home. That's why he decided it was better not to risk his safety and damage his motorcycle. May, we also saw quite number of motorcycle riders who was turning back and they all have the same reason as Leonard. Back to you, May. Mm-hmm.
1: Micah, marami raw na stranded na mga pasahero, ano? May mga tumutulong ba dyan doon sa mga hindi makasakay?
2: May, nandito tayo sa bahagi ng Osmeña Highway na hindi kasi siya pwede magsakay ng mga pasahero. Kaya hindi natin masyadong nakita kung doon sa mga bandang lugar na pwede magsakay ay may mga tumutulong. Pero nakita naman natin yung mga enforcers dito, active sila na mag-guide sa mga sasakyan. Lalo na doon sa mga motorsiklo na inaabisuhan na nila na medyo mataas na bahana yung maaabutan nila sa ibang parte ng Osmeña Highway. Bye.
1: All right, maraming salamat, Micah Razon.

0: nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify.
1: Sinimalaya, gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo.
0: Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.
2: The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonaryo News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonaryo News Channel.
3: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
4: This is great for all Filipinos.
3: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
5: So let everybody know what happens in the Philippines.
3: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
2: Brave insights.
6: That's why I hate Ayuda.
7: Ang mga kalokohan nasa babae.
8: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
2: Bold political views.
9: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
10: Ano na mapakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
11: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
2: Conversations that go beyond the political headline.
12: So, sino mga hula mong kakasuan?
13: Hindi mo kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
14: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
2: Political Talks, Friday, 8 p.m. We'll be right back.

0: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
1: I truly believe it is a waste of time.
2: Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos!
0: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.

0: latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ba nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with

0: That's why I hate Ayuda.
1: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
2: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano ang mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator ba?
3: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasol?
0: Hindi man kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
4: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
3: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: birthday. Hindi kaya ng motor ko, kaya hindi na ako sumugal. Ayun din, yung mga kasamang kasamang mga anak mo to, hindi rin sila tumuloy.
1: Pumasok po ako sa trabahanap mo na, tapos pagkakas sa bahagal. Sana po maanda talaga. Bilang po ako yung student driver, ano yung dami po.
2: Wala pa rin tigil ang ulan. Ang resulta, baha, traffic, at mga stranded sa lansangan. Pati ang impeachment trial ni VP Sara, apektado. Ang tubig baha kasi umabot sa hallway ng Senado. Magandang gabi, si Pinky Webb hindi makakarating, si Willard Cheng ay paparating na, at ako si Corina Sanchez Rojas nakarating na. Simulan na natin ang agenda. Makati at ilan pang lugar sa Metro Manila lubog sa baha. Maraming commuter at motorista na stranded. Bahagi ng South Korea, binaharin. Malawak ang blackout na naranasan naman sa Hawaii dahil sa Hurricane Lala. Dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta humarap sa impeachment trial ni VP Sara. Confidential funds pinabigay daw ng bise sa security head na si Colonel Raymond Dante La Chica. VP Sara nagsampa ng bagong perjury complaint laban sa kanya umanong bagman na si Ramil Madriaga. Mga abogado mula sa Rondain and Mendiola Law Firm sumipot na sa NBI kaugnay ng umanoy honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. At Bring It On star Hayden Panettiere pumanaw na sa edad na 36.

0: Maulang Lunes ang sumalubong sa mga commuter at motorista at marami ang naipit sa kalsada habang nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng EDSA. Narito ang agenda report ni Micah Razon live mula sa Makati City. Micah, kumusta na ang sitwasyon ng tubig dyan?
1: Corina, nakakaranas pa nga rin tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Hill Puyat, Makati City. Kung makikita mo sa aking likuran, gutter deep level na yung tubig ng baha. Kaya yung ibang motorista, nag-aabang na lang doon sa parte ng Hill Puyat na medyo wala pang tubig. Dahil ayon sa kanila, ayaw nilang i-risk yung motor nila dito sa baha dahil bukod sa abala, ay magagastusan pa sila.
2: Perwisyo sa mga motorista at mga commuter, mapa-empleyado man o estudyante, ang idinulot ng nagsiapawang mga kalsada sa Makati City. Sa bahagi ng Hill Puyat Avenue, nagsiatrasa ng mga nakamotorsiklo, katwiran nila, baka mas malaki pa ang magagastos sa pampagawa ng kanilang sasakyan kesa sa kanilang suswalduhin kung lulusong sa baha.
3: Hindi kaya ng motor ko, kaya babalik na lang siguro ako. Pama stranded kasi ako sa Dan, malayo pa yung huwiyang ko. Hanggang tuhod eh. Hindi kaya ng motor ko, kaya hindi na ako sumugal. Ayun din, yung mga kasamang mga nakamotor, hindi rin sila tumuloy.
2: Nagmistulang swimming pool ang loob ng EDSA Magallanes Tunnel matapos mapuno ng tubig, kaya ang mga dapat na dadaan dito, napaurong. Ang resulta, nagkabuhol-buhol ang trapiko. Ang normal na biyahe mula sa South Luzon Expressway pa Makati na isang oras, gumapang hanggang halos apat na oras, pati sa Skyway, tukod din ng mga sasakyan.
4: Pipiliti mo, kalahati ng motor. Mga malaking kotse lang, mga wild truck, ganyan. Mga pan-deliver, 16-wheeler, siyempre, kaya pa. Kahit anong panawagan natin, kung nakaupo, sarado sa ganyan problema.
2: Tulit na rin daw para sa mga estudyante ang pagsuspende sa klase, katulad ni Alex, na sumuo sa baha para hindi sana mag-absent. Pero walang pasok, kaya lulusong ulit para makauwi.
5: Kasi pumasok po ako sa trabaho, tapos po ako sa baha. Sana po maanda talaga. Hindi lang po ako yung estudyante na hindi po.
2: Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa maraming lugar sa Metro Manila, kaya hiling nila Alex sa pamahalaan, mas agahan magdesisyon para hindi maging peligroso ang pagsuong nila sa baha at ulan.
1: Corina, nasa harapan nga natin yung Osmeña Highway at north at southbound parehas traffic. Pati yung flyover nakikita natin ngayon dito, wala na ring galawan. Balik sa'yo, Corina.
0: Okay, mag-iingat ka, Micah. Baka sigurado yan, malilate ka sa kung saan ka man pupunta pagkatapos niyan. Ano? Maraming salamat, Micah Razon. Nag-uulat live mula sa Makati City. Tulad ng Makati, inabot din ng baha ang iba pang bahagi ng Metro Manila dahil sa walang humpay na pag-ulan ngayong araw. Yan ang agenda report ni Chill Embrido.
6: Muli na namang binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod at malalakas na pag-ulan. Sa bahagi ng Pasay City, umabot sa gutter deep ang baha sa Andros Avenue corner Aurora Boulevard at Rojas Boulevard. Maging ang kalsada sa harapan ng Senado sa Jocno Boulevard, hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng tubig. Knee deep o hanggang tuhod naman ang baha sa bahagi ng East Service Road southbound sa gilid ng PNR Nichols. Sa Maynila, gutter deep ang lalim ng baha sa bahagi ng Padre Faura Taft Avenue, P.O. Campo Torrojas, Quirino Avenue southbound at harapan ng Vito Cruz. Gutter deep din ang tubig baha sa Mapini Street corner Calab Avenue, Maria Orosa, UN Avenue, Espanya Maceda at UN Taft northbound at southbound lane. Sa Quezon City, tire deep ang baha sa Quezon Avenue corner Biak na Bato, gutter deep naman ang baha sa Elliptical Road Kalayaan, G. Araneta Avenue at Amoranto Araneta Avenue. Sa Marikina, gutter deep din ang baha sa Marcos Highway at hindi passable sa mga motorsiklo. Bukod sa malakas na ulan, sumabay rin ang malakas na hangin na lalong nagpahirap sa ilan sa ating mga kababayan na pumasok sa kanilang trabaho hanggang sa pauwi ng mga estudyante at empleyado kaninang hapon. Para sa Agenda, Chilemprido, Billionaire News Channel.
7: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, bakit nga ba patuloy pa rin ang mga pag-ulan at hanggang kailan natin aasahan ito?
8: Willard, matinding ulan ang sumalubong ngayong Lunes sa maraming lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, dahil pa rin sa hanging habagat na posibleng magtagal hanggang sa katapusan ng linggong ito pa. Bukod pa riyan, isang low-pressure area ang binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng LPA, 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, posible itong mabuo bilang mahinang bagyo or tropical depression hanggang Huwebes, habang kumikilos papalapit po dito sa may dulong hilagang Luzon. Meron pang mga cloud clusters pa tayong minomonitor sa paligid po ng ating bansa, kaya ka-weather, palagiang tumutok sa updates at warnings ng ahensya. Simula August 1 hanggang kaninang umaga, August 17, nasa 10 PAGASA stations na ang nakapagtala ng pang-isang buwan o higit pa na ulan dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Kabilang na dyan ang Baguio City, Dagupan, Pangasinan, Iba, Zambales, pababa dito po sa Mitanawan, Batangas. Sa Quezon City, nasa 150% or pang isa't kalahating buwan na po ang bumagsak in the last 16 days. Habang dito naman sa may Latrinidad, Benguet, nasa pang dalawang buwan ang inulan po simula po noong August 1 hanggang August 17. Sa kabila niyan, kakarampot na ulan naman ang natanggap ng mga kababayan natin dito sa may parteng Visayas at Mindanao ngayong buwan dahil hindi doon umaabot ang habagat. In fact, zero or wala pa rin itatalang ulan simula August 1 sa may Tagbilaran, Bohol at Zamboanga City. Ka-weather, madaragdagan pa naman yung ulan sa bansa hanggang sa katapusan ng Agosto. Bad news sa ating mga kababayan sa Luzon at medyo good news yan dito sa may Visayas and Mindanao. Dahil yan sa patuloy na pag-iral ng habagat at pamumuupa ng mga LPA at bagyo. Speaking of habagat, maraming lugar pa po ang makakaranas ng hanggang 200 mm na ulan sa susunod na 24 oras. Kabilang na dyan ang Benguet, La Union, Pangasinan, pababa ng Zambales,

0: at makipag-ugnayan pa rin sa inyong barangay at local disaster risk reduction and management offices para sa rescue o evacuation. Bukas, August 18, araw ng Martes sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong pamproteksyon sa ulan at baha dahil may aasahan muling pabugsubugsong malakas na ulan dito sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, gayon din sa halos buong Central Luzon and Calabarzon, pababa ng Occidental Mindoro. Maaari pa rin itaas ang yellow, orange at red rainfall warnings sa mga lugar na iyan bukas, habang posible naman ang light to moderate rains sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa Visayas, ilabas na rin po ang inyong payong or kapote bukas dahil may chance na ng ulan umaga pa lamang sa may Western Visayas, Negros Island Region at sa kanlurang parte pa ng Samar at Northern Samar. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan bukas at posible na rin ang paminsan-minsang ulan pagsapit po ng hapon at gabi. Pagdating sa Mindanao, asahan muli bukas ang maaraw at mainit na panahon dahil sa tuyong hangin mula po dito sa may Equator. Delikado po ang heat index sa tanghali, lalo na po dito sa may Dipolog, Butuan, Surigao City at Hinatuan, Surigao del Sur. At kung may pag-ulan man, mga saglit lamang na thunderstorms or pag-ambon lamang ito, particularly sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur at halos buong Caraga. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kaweta.
1: At hindi lang sa Pilipinas masama ang panahon. Halos 32 inches of rain ang bumagsak sa southern part ng North or South Korea simula pa noong Sabado. Kaya naman umapaw ang mga ilog at binahang mga kalsada. Isang landslide din ang naiulat na ikinamatay ng isa habang dalawa ang sugatan. Sa southern coastal city of Gyohe near Busan, nasa 100 residente ang inilikas ayon sa mga autoridad.
2: Apektado rin ng masamang panahon ang Hawaii. Kita sa video ang rumaragasang ilog na umapaw dahil kay Hurricane Lala. Nasa 100 bahay ang nasira at tinamaan din ng malawakang blackout ang isla.
3: We haven't had electricity all night, so I just wanted to get out here and kind of assess for myself what's going on. It's been a pretty challenging experience, just trying to, all these trees are down with on top of wires, so we're just hoping emergency crews get to us and help us out a little bit.
2: Isa ang naiulat na namatay dahil kay Lala na downgraded na sa tropical storm sa ngayon.

0: Kumpirmado ang oil price hike bukas. Ayon sa Energy Department, 2 pesos and 49 centavos per liter ang dagdag sa gasolina, 3 pesos and 84 centavos sa diesel, at higit 5 pesos sa kerosene. Dulot ito ng manipis na supply at ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
1: Ipinresinta na ng prosekusyon ang una nitong hostile witness sa day 16 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang kanyang naging testimonya sa agenda report ni Hannah T.
2: Na bag na naglalaman daw ng 125 million pesos na confidential funds ang in-encash ni Gina Acosta noong December 20, 2022. Si Acosta ang special disbursing officer ng Office of the Vice President. Bilang simulation, ipinakita ng House Prosecution ang isang AI-generated photo at props para iparecall kay Acosta kung ano ang kalagayan ng pera at paano ito na-encash. Bagamat may objection dito ang depensa, kinumpirma naman ni Acosta na may kahalintulad ito sa winidraw niya. Kahit si Acosta ang disbursing officer ng Confi Funds, binigay niya ang pera kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang nooy head ng VP Security and Protection Group ng BICE. Bawal ito para sa komisyon ng audit dahil violation ito sa panuntunan nila. Hindi kasi pwedeng ipasa sa ibang tao o third party ang disbursement ng confidential funds.
3: Ang nagutos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
2: Kung wala raw utos si VP Sara, hindi niya ibibigay ang pera kay La Chica.

0: Iginiit ni Acosta na sila Chika raw ang nakakaalam sa confidential activities ng OVP. Kahit base sa isang joint circular, si Acosta dapat ang nagdi-disburse ng pera sa mga benepisyaryo ng confidential activities.
1: Wala po akong alam. Well, di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor.
0: Una na rin idiniin si Acosta na hindi raw ba pagmamadali ang ginawang proseso sa 125 million para kasi sa prosekusyon bago pa raw maaprubahan ang disbursement voucher at marilis ang cheque. Nagtawagan na sa pagitan ng Land Bank at OVP. Nag-object dito ang depensa.
2: Hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba?
1: Hindi po ako nag-utos, Your Honor.
2: Okay. Sino ang nag-utos sa inyo?
1: Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor.
0: Idineklarang hostile witness si Acosta o testigong hindi pabor sa prosekusyon matapos ang kanyang employment ngayon sa OVP at isang counter-affidavit niya sa Office of the Ombudsman. Doon niya inihayag na wala raw pananagutan si VP Sara sa paglustay umano ng confidential funds. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Nasita naman ni Senator Erwin Tulfo ang kauna-unang hostile witness ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Joan Manalo.
4: Ang dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta ang kauna-unahang hostile witness na humarap sa impeachment court. At ayon sa prosekusyon, si Acosta mismo ang makapagtuturo sa papel ni VP Sara sa paggasta ng confidential funds ng kanyang tanggapan.
5: Clearly, up until today, an employee of the OVP saying to the court and to the nation na ang pangalang Pangulo ang nagbigay ng utos na magbigay, nakita niyan mga kanina kung gaano kalaki, ng 125 million in confidential funds to Mr. La Chica.
4: Sa pagharap ni Acosta sa korte ngayong araw, kapansin-pansin na tila hirap ito sa pag-intindi ng mga tanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan at madalas ang pagsagot nito gamit ang kanyang mother tongue na Bisaya. Dahilan para masita siya ni Senator Judge Erwin Tulfo dahil hindi naman daw niya ito hirap mag-Tagalog noong humarap siya sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024. Pero ang prosekusyon, nice daw munang bigyan ng benefit of the doubt si Acosta.
6: Siguro kinakabahan siya, no? Because ito, this is the trial already, unlike in the Committee on Good Government. Medyo komportable siya na sumagot doon sa mga katanungan ng ating mga mambabatas. But siguro give it a little more time, baka she will be able to adjust and answer.
7: We were wondering about the difficulty earlier, but of course I don't want to say that there was some malice involved, but well, let's see in the coming hours when she returns to the witness stand.
4: Pagdating naman sa usapin ng sub judice rule na pagdedesisyonan pa ni presiding officer Senator Francis Cheese Escudero, sisikapin daw ng prosekusyon na hindi magtakay ng merits ng kaso na sakop ng sub judice rule.
6: Wala pa namang gag order as of this time as we speak, no. There was never a time when a member of the prosecution panel, both the private and the public prosecutors, have crossed that line of discussing merits of the case.
4: Nanindigan din si Barbers na mahalaga pa rin matalakay at maipaintindi sa publiko ang mga nangyayari sa impeachment trial sa pamamagitan ng mga tagapagsalita ng prosekusyon. Masyado ro kasing technical at legalist ang mga proceeding, dahilan para ipaliwanag ito sa pinakasimpleng paraan na maiintindihan ng taong bayan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
8: Walang bago. Ganyan inilarawan ng depensa ni VP Sara ang testimonya ng unang hostile witness ng prosekusyon. Narito ang Agenda Report ni Dexter Ganibe.
9: Tinutulan ng depensa ang pagtalakay sa mga isyu noong Davao City Mayor pa si VP Sara dahil hindi naman daw ito kasama sa Articles of Impeachment. Malinaw din daw ang Supreme Court jurisprudence na ang mga gawa o aksyon ng isang impeachable officer habang hawak niya ang impeachable position ang dapat na tinatalakay. Binasura ito ng impeachment court at pinayagan ang prosekusyon na mabanggit ito para sa kanilang pag-establish ng pattern. Pero nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na anumang aksyon ng VP noong mayor pa siya ay hindi bahagi ng impeachment trial at hindi ito maidadagdag sa mga reklamo laban sa kanya. Sa kasagsagan ng direct examination, makailang ulit na bahagyang natigil ang pagtatanong ni Private Prosecutor Armando Berhil Ligutan dahil sa sabayang pag-alarma ng mga telepono.
2: Ma'am. We're fine here, okay? Let's continue, Your Honor.
10: You may continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode.
9: Naulit pa ito ng ilang beses dahil ang alarma ay may kinalaman sa rainfall alert ng NDRMC para sa Metro Manila. Natutunog ang cellphone kahit ito'y naka-silent mode. Dahil sa malalakas na ulan, nagdulot pa ito ng bahagyang pagbaha sa hallway ng legacy wall ng Senado. Mabilis namang nalinis ang pagbaha.
11: Tuloy-tuloy naman yung maintenance at of course, alam natin medyo luma na itong building kaya maraming mga ganyan na tulo. Pero ayusin din yan.
9: Dahil sa masamang panahon, tinapos ang day 16 ng impeachment trial ng mas maaga. Sabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa, walang bago sa mga pahayag ni Acosta.
12: So today, it was a lot of confirmation of what she already stated in the House. Pero tingnan muna natin kung saan patungo to. Ayoko rin mag-conclude ng anything at this point dahil unang araw pa lang ngayon, actually unang salang pa lang ng direct examination.
9: Nakahanda na ang depensa na isailalim sa cross-examination si Acosta sa oras na matapos ng prosekusyon ang direct examination sa kanya ngayong Martes. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
8: PNP may Special Investigation Task Group na para sa pananambang sa BARM Interim Chief Minister. At PBBM, game daw makipagdialogo kay VP Sara. Susunod yan sa Agenda.

0: Bumuuna ng Special Investigation Task Group ang PNP para tutukan ang kaso ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdurauf Makakua. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi makakaapekto ang insidente sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
1: Kasunod ng utos si PBBM para agarang resolbahin ang nangyaring pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdurauf Makakua sa Maguindanao del Norte, isang Special Investigation Task Group ang binuo ng PNP kasama ang AFP. Bago paulanan ng bala ang sasakyan ni Chief Minister, isang roadside bombing ang nangyari. Tukoy na ang ginamit na baril sa pananambang. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung sino o anong grupo ang nasa likod nito.
2: Hindi pa determined talaga yung number ng mga personalities involved o yung mga perpetrators natin. Pero before kasi yung nangyaring burst of fire doon sa mga sasakyan, sa convoy ni ICM ay meron pang pagsabog na nangyari. So, masasabi natin na based on series of events ay pinagplanuhan ito.
1: Isa sa mga tinitirang anggulo ng SITG ay ang koneksyon nito sa politika at ang nalalapit na parliamentary elections sa Bangsamoro Region.
2: Hindi natin maaalis yun kasi unang-una si Chief Minister ay candidate ng paparating na first bumpy natin. Pero sa ngayon kasi sir, wala pa tayong election-related incident talaga na naitatala. So malalaman natin sa progress ng investigation natin.
1: Inaalam pa rin ng mga otoridad kung may natanggap bang banta sa buhay ang Interim Chief Minister bago nangyari ang pag-atake. Para sa agenda, Jay Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
3: May 5 persons of interest na ang mga otoridad sa pananambang sa Interim Chief Minister ng BARM. Tingin din ng COMELEC, may kinalaman ng insidente sa parliamentary elections sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
4: We are considering that as an election-related violence.
5: Wala pang official findings ang PNP, pero naniniwala si COMELEC Chairman George Garcia na election-related ang nangyaring pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdulrauf Makakua sa Dato o Dinsinsuat, Maguindanao del Norte.
4: Dahil siya ay incumbent at chief minister, dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at na italaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party.
5: Sa ngayon, mayroon na raw 5 persons of interest sa mga otoridad. Paiigtingin na rin ang seguridad sa BARM dahil sa pag-atake kay Makakua. Pero hindi daw dapat maalarma ang mga residente. Wala rin daw plano na isailalim ang Dato o Dinsinsuat sa COMELEC control, lalo na't maituturing pa lang daw ito na isolated incident.
4: Mga kababayan natin, makakaboto kayo ng maayos sa September 14. Yan po ang commitment ng Commission on Elections at makakapagproklama tayo ng mabilis din at maayos sa mismong immediately after the election kung kakailanganin sa mismong gabi ng araw ng halalan.
5: Nakatakda raw bumisita ang COMELEC at iba pang government agencies sa Maguindanao del Norte sa susunod na linggo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
3: Nagsampa ng panibagong perjury complaint si VP Sara laban sa nagpakilalang bagman niya umano na si Ramil Madriaga. Si Vice President Duterte ang mismong naghain ng reklamo sa Taguig Prosecutor's Office ngayong araw. March 4 nang isampa ng bise ang unang reklamo laban kay Madriaga. Sa affidavit ng alleged bagman sa ombudsman, sinabi niyang pinondohan ng pogo operators at drug lords ang national campaign ni Duterte.
0: Bukas si PBBM na makipagdialogo kay VP Sara. Ito'y ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos umingay ang balitang humiling umano ng isang private meeting si Duterte sa Pangulo.
6: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
0: Paliwanag ng Malacanang, bukas ang Pangulo na makipagpulong sa kahit sino sa kanyang mga kritiko. Pero wala raw impormasyon ng

0: Kinailangang ilikas ang isang pamilya sa kanilang sasakyan matapos pasukin ng tubig baha sa gitna ng kalsada sa Maynila. Narito ang agenda report ni Joash Malimba, nagulat live mula sa Espanya Boulevard. Joash, kumusta ng sitwasyon at yung traffic dyan? Anong nangyari kanina?
1: Ay lugod pa rin dito sa tubig baha yung maraming mga tao yung karabaan ng kalsada rito. Dahil pa rin yan sa halos walang tingin makumulan ngayong araw sa iba't ibang parte ng Metro Manila, dala ng habagat. Kurina, dito sa kinatatayan ko ngayon, kung makikita mo, nasa almost level na o midit na yung tubig baha. Ganito pa rin yung level ng tubig kanina mula na pumunta tayo mga bandang alas dos ng hapon. Kumangi rin sa akin likuran, nagtatawiran yung mga residente at Maynila dito.
2: Ng Maynila dito, knee-deep yung level mula doon sa sidewalk hanggang doon sa may kalsada. Ganyang kataas yung level ng tubig mula nung bago tayo pumunta rito at lubog yung Maynila dito sa isang pagbaha dahil nga sa patinding pag-ulan. Mga bandang alas 4:30 kaninang hapon, may naabutan pa tayong rescue boat sa corner ng Espanya at Caico Street. Isang pamilya kasi yung kinailangang ilikas sa loob mismo ng kanilang sasakyan matapos itong pasukin ng tubig at ayon doon sa mga residente, PWD pa raw yung isa sa mga kinakailangang ilikas. Halos buong araw yung pag-ulan dito sa Maynila kanina na nagsani ng patuloy na pagbaha sa iba't ibang major thoroughfares at mga kalsada. Halos di bumaba sa gutter deep yung pagbaha doon sa may Taft Avenue, sa may Padre Faura, sa may Recto Avenue at maging doon sa may Mendola. Para po doon sa mga motorista na papuntang Maynila from Quezon City, subukan po nating humanap ng mga alternative routes kung mayroon pa dahil baka mas stranded po kayo sa kahabaan ng Espanya. Dahil nga gaya ng sabi natin kanina, hindi na siya passable sa light vehicles at mga truck, mga bus na lang yung nakadadaan dito. Sa kasalukuyan, panaka-naka pa rin yung pag-ulan. At wala pa halos senyales na uhupa yung level ng tubig dito sa may kinatatayuan natin sa Espanya Boulevard. Sa kabila nito, sinabi ng Manila LG na tuloy lugar na kailangan.
1: May mga libreng sakay rin na pinungunahan yung Hawkers Division ng Manila LGU. Kabilang sa mga ruta nila, yung Taft Avenue to Rizal Avenue, Divisoria to Taft Avenue at Santa Cruz to UN Avenue. Nagpapaalala rin yung lokal na pamahalaan na patuloy na mag-monitor ng mga announcement at lumikas kung kinakailangan lumikas. Para naman sa mga estudyante, nag-anunsyo na rin ng Maynila na suspended ang face-to-face classes in all levels sa public and private schools. Kurina, kanya-kanya ng private schools.
2: Kurina, kanya-kanya ng diskarte yung mga residente dito sa Maynila kanina. May ilang commuters na tinitiis nila yung pagpasok ng tubig doon sa sinasakyan nila na jeep, pati doon sa mga bus mismo na pinapasok na rin ng tubig. Meron din tayo nakita kanina nag-aalok ng ditulak ng mga sidecar na nagahatid ng mga estradatista sa Espanya.
1: Sa mga LRT station ng Legarda at ng Recto. Sa kabila nito, marami pa rin yung nanatili-stranded sa iba't ibang lugar ng Maynila at marami pa rin mga kalsada yung hindi madaanan ng mga light vehicle dito sa ating pinatatayuan sa Maynila. Kurina, yun muna latest dito sa may Espanya Boulevard na paliktingin yung studio.
0: Maraming salamat, Joash Malimba, nag-uulat ng live mula sa Espanya sa Maynila.
3: Matindi rin ang mga nararanasang pagbaha sa Quezon City. Sa ilang lugar, umabot pa ng lagpas tao ang tubig. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban, live mula sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo?
4: Willard, kanina nga yung nabanggit mong lugar, kanina pinuntahan nga natin yan kasi sobrang taas talaga yung baha doon. At sa ngayon, nandito tayo ngayon sa boundary ng San Juan patungo doon sa Quezon City dahil matindi yung nararanasan ditong traffic. Kaya sobrang nahihirapan yung mga commuters na galing sa kanilang mga trabaho. Kaya yung magdamag ng mga ulan na naranasan simula pa kaninang umaga sa city. Kita sa video ng Barangay Tatalon na halos umabot na

0: sa 6 feet ang baha sa kanilang lugar. Kita pa ang pagdaan ng mga residente, kabilang na ang mga bata. Nagbahagi sa social media ng kanyang umanong aqua training in the flood ang dating PBA player na si Mark Cardona at nagbiro na pa na dapat sa G. Araneta nag-training sila ni Coach Tab ng Ateneo. At tila it's more fun sa Seville Avenue sa Quezon City. Kaya naman sa Facebook post ni Raymond Ronquillo, isang lalaki ang nag-jet ski narito habang may angkas na isa pang lalaki. Kita rin sa video ang lumalangoy na ilang kalalakihan sa baha. Lagpastaon naman ang baha sa ilang kalsada sa Barangay Katipunan, kabilang na ang Lower Manga Street. Abot dibdib naman sa Middle Manga Street. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, bumagsak ang bahagi ng Kisame ng isang condominium building sa kahabaan ng Samar Avenue sa Barangay South Triangle. Ilan sa mga sasakyan ang nabagsakan ng debris, kabilang ang mismo ang sasakyan ng Abante Billionario News Team. Pauwi na raw sana ang empleyadong si Butch, pero nagulat siya sa pagbagsak ng debris.
1: Biglang nahulog.
2: Ano po nangyari, kuya?
1: Biglang nahulog, tapos pumutok na gulat.
2: Ano po yung nahulog?
3: Ano yung
2: dumadaan lang po kayo dito, kuya.
1: Pauwi na ako. Agulat na ako, biglang pumutok na nahulog.
0: Nadring nilinis ang mga debris na nahulog sa Kisame. Sinuri rin ng mga kawani ng Meralco ang electrical lines at poste. Wala pang inilalabas na pahayag ang condominium management sa hinggil sa nangyaring insidente. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Willard, samantala update naman tayo dahil nga sa malalakas na mga pag-ulan at naitala natin na napuntahan natin yung ilang lugar dito sa Quezon City na mga abot dibdib na yung mga pagbaha. Kaya sa datos ng Quezon City LGU, umabot na sa 749 na pamilya o katumbas yan ng 2,551 na individual ang inilikas na as of 5 p.m. Nasa 50 na barangay at 60 na evacuation cella, umabot na sa alert level 3 ang La Mesa Dam at alert level 3 din sa San Juan River. Dahil dyan, Willard, dahil sa itinaas na nga sa alert level 3 yung nabanggit na dalawang dam, posibleng maapektuhan ng sobrang tubig mula sa La Mesa Dam ang mga mabababang lugar dito sa Quezon City, kabilang na ang Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Sa mga lugar naman na posibleng maapektuhan dun sa pag-apaw ng San Juan River ay ang mga Lourdes, Santo Domingo, Santo, Talayan, Rojas, Tatalon, Alusugan, Doña Imelda at Damayan lagi. Dahil dito, Willard, naka 24/7 ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department habang naka-deploy ang mga response team sa iba't ibang lugar. Patuloy din na naka-activate ang Emergency Operations Center para bantayan ang lagay ng panahon at water level sa mga lungsod. Pinapayuan ang mga residente na lalo nang nasa mababang lugar at malapit sa mga ilog na manatiling alerto at agad lumikas kung kinakailangan. Willard, dahil nga sa mga malalakas na pag-ulan ay agad din sinuspindi na ng Quezon City LGU ang pasok bukas sa lahat ng mga paaralan, pribado man yan at pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa Quezon City. Willard, dito sa kinatatayuan ko, nandito nga tayo dito sa boundary ng San Juan patungo sa Quezon City dito sa G. Araneta. Medyo nahihirapan na yung mga ilang sasakyan dito kabilang na yung mga motor pero pinipinit pa rin ng mga ilang sasakyan kabilang na yung mga motor, yung mga sasakyan, yung mga jeep na umadon sa baha kasi doon sa dulo, grabe yung baha doon. Pero sa mga dito naman sa kinatatayuan ko ay bahagyang bumaba na hanggang paan na lang yung baha dito na nararanasan dito sa nasabing lugar. Willard?
4: Ryan, nananatili bang passable ang mga daan dyan?
0: Willard, nananatiling passable naman dito yung lugar dito sa kinatatayuan ko. Medyo pahirapan lang talaga sa mga ilang motorista kabilang na yung motor. Pero ayon kasi sa mga motorista na nakausap ko, kung aantahin pa daw nilang humupa itong lugtap, baha dito, medyo matatagalan. Kailangan daw nila ng bumiyahe kasi nagkumahabol din sila ng kita, lalo na yung mga nakausap kong rider. Pero pinipilit pa rin naman nilang gusto maka

0: kaya pa rin naman ng mga motor ni Lord.
1: Ryan, dyan sa pag-ikot mo, wala ka bang napansin ng mga opisyal ng barangay na pumipigil doon sa mga lumalangoy sa tubig baha?
0: Meron naman, pinagsasabihan sila ng mga tauhan ng MMDA, pati yung sa CTLGU, na magmaglangoy doon sa mga baha kasi nga delikado. Pero kapag pinagsasabihan sila, ay bumabalik ulit talaga sila. Medyo matigas talaga yung ulo ng mga karabihan ng mga bata na naglalangoy doon sa baha. Kahit pa ulit-ulit na pinagsasabihan ng ilang mga otoridad. Dito naman sa lagay ng trapiko, Willard, may mga nagmamando naman mula sa MMDA sa Quezon City LGU. Willard?
1: Maraming salamat sa update. Ryan Reloban, nag-ulat ng live mula sa barangay Doña Imelda, Quezon City.
2: Bagong bigating ambassador ang Tiffany & Co. Si Taiwanese superstar Jerry Yan ang newest face ng luxury jewelry brand. The singer-actor has been a longtime friend of Tiffany & Co. ayon sa Vogue magazine. Spotted na rin siya sa ilang events ng kumpanya. Jerry rose to fame as member ng F4 and sa kanyang iconic role bilang si Dao Ming Si sa 2001 hit TV series na Meteor Garden. Muling nagpasiklab ang P-pop kings and queens. This time, sa kanilang historic debut at the Summer Sonic Festival in Japan. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
3: Nang ibabaw ang Pinoy Pop sa Summer Sonic 2026. Sabay na nag-debut ang SB19 at Binny sa isa sa pinakamalaking music events ng Japan. High energy ang datingan ng SB19 sa massive stage where they perform some of their hits including Damn, Visa, and Lawless. Had Yakiniku together, something might be in the works. Offstage, pinakilig din ng P-pop king ang fans as they teased a possible collab with Japanese singer-actor Kento Nakajima. Dinala naman ng Binny ang kanilang signature pop energy sa Mountain Stage in Tokyo, Girl Group. Nang i-perform ang Cherry on Top, Pantropico, Salamin Salamin, and Japanese version ng Born to Win, among others. All in their Sari Manok-inspired outfits and anime-friendly hairstyles at makeup. Ang Summer Sonic ay taunang music festival sa Japan that features huge international and Japanese artists. Ang SB19 at Binny ang first Filipino groups na nakapag-perform sa event. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
1: Mga kongresista nagkasagutan sa unang araw ng deliberasyon sa panukalang national budget. At Bring It On star Hayden Panettiere umanaw na sa edad na 36. Susunod yan sa agenda.

0: My ever best decision in life, without a question, is building a home together. Aww.
1: This Everbest moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
2: What started as an agritourism trade exhibit transformed into Quezon's mother of all festivals, showcasing each town's unique and quality produces. Celebrate their livelihood and talents. Niugyugan Festival.
3: Traffic check muli tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isla na kung tawagin ng mga residente ng Vista Verde Executive Village ang kanilang lugar tuwing bumabaha. Catch basin daw kasi ito at mababa ang lokasyon. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos. Nasa linya mula sa Kainta, Rizal. Lian, umuulan pa ba dyan sa pwesto mo?
4: Tama ka, Willard. Isla Verde nga ako tawagin ng ilang residente ng Vista Verde Executive Village sa Barangay San Isidro sa Kainta, Rizal, ang kanilang komunidad. Tuwing masama raw kasi ang panahon, expected na raw nila ang lampas tuhod at hanggang bewang na pagbaha. Yan ay dahil sa creek na matatagpuan sa western boundary ng naturang village na kadalasang nag-o-overflow kasunod ng malakas at matagal na pag-ulan, gayong low-lying catch basin nga ang lugar. 2 p.m. nga ngayong hapon na mag-issue ng red heavy rainfall warning ang Kainta MVRRMO para sa mga nasasakupan nito. Kaya naman dito sa gate 1 o main gate ng Vista Verde, nakararanas ng lampas tuhod na pagbaha na ayon sa mga residente, dala ng pabugsubugsong pag-ulan simula kanina pang umaga. 10 a.m. na nang mag-anunsyo si Kainta Mayor Kit Nieto ng suspension sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan kung kaya't nakapasok na ang mga estudyante sa kanilang paaralan at ang ilan nakasama nga nating mga stranded dito sa gate 1. Kasama natin sila maghintay ng rescue boats na siya namang i-deploy ng mga opisyal ng komunidad para sa mga residenteng nais pa rin bumalik sa kanilang tahanan. Willard, binubuo kasi ng 9 phases itong naturang village. Sa Granada Street sa phase 1, aabot na raw sa baywang ang baha habang may phases naman tulad ng phases 7 to 9 na nakararanas lamang ng gutter deep o halos walang pagbaha. I-deploy ang mga rescue boats na ito gayong kahit SUVs ay hirap na suungin ang hanggang baywang na baha sa ilang bahagi ng village. Nakatunayan nga, Willard, dahil sa takot ng ilang residente na maaputan ng makina ng kanilang mga sasakyan, ay ipinark na nila ang mga ito sa kahabaan ng Felix Avenue sa labas lamang nitong naturang village. At kung marami sa mga residente na nagnanais pa rin bumalik sa kanilang tahanan, meron din iba na gustong lumikas na. Kanina nga ay nakasalubong natin si Nicolas, residente ng Granada Street sa phase 1 ng naturang village. At kasama ang kanyang kaibigan na si Daniel, isinakay nila ang kanilang mga alagang aso sa bansya at mano-manong inilikas sa mga ito palabas ng village. Sa bungalow style kasi na bahay ni Nicolas, hanggang bewang na raw ang baha at wala nang maligtas na matutungtungan ang kanyang mga alagang aso. At Willard, tinanong natin siya ano ang kanyang nararamdaman gayong halos kalahati na ng bahay nito ang nalubog sa baha. Pero si Nicolas, nakikinig lamang siyang sumagot sa atin.
5: Parang ito, hurt na lang sa kami niya, lagi binabahat dito. Parang nung kailan lang po, binahak ko kami. Tapos kakalinit na po, ito po, binahak mo. Kaya nakakabari po, ibang hindi ba nakaka-recover.
4: Samantala, as of 6:49 p.m., humina ng bahagya ang ulan dito sa Vista Verde at batay sa huling ulat ng Kainta DRRMO, nananatili pa rin ang above gutter to knee deep na baha sa Gruar to Vista Verde. Above gutter deep na baha din ang nararanasan sa Ortigas Avenue, partikular sa bahagi ng Don Mariano at ROTC. Below gutter deep naman ang baha sa A. Bonifacio habang gutter deep naman sa ilang bahagi ng East Bank Road. Nag-deploy din ang tatlong 12-wheeler truck sa Imelda Avenue upang sumaklolo sa mga stranded commuters at nahaki ng Santa Lucia hanggang Junction at pabalik. Punto din ang malakas na pag-ulan ngayong hapon, may naipulat na bumigay na creek wall sa San Francisco Street ng Brookside Division na siya namang tinambakan ng sandbags ng Kainta Engineering Department bilang pansamantalang solusyon. Sinabi naman ni Nieto na gumagana ang booster pumps ngunit nagtalaga rin ng temporary water pump sa bahagi ng Ricarte upang bombahin ang mga naipit na tubig sa lugar dahil sa kalapit na construction site. Nagtalaga rin ng augmentation team sa Bully Creek upang tumulong sa paghakot ng mga basurang naipit sa lugar. Samantala, Willard, kaugnay ng mga pagbaha dito sa Kainta, sinabi ng alkalde nitong Webes na may niluluto na itong drainage interceptor project sa Marcos Highway. Katulong ang MMDA at isang senador na hindi na niya pinangalanan na anya babawasan ang humigit-kumulang 45% ng pagbaha sa bayan. Inaasahan raw na mag-umpisa itong proyekto na ito ngayong taon na layong i-divert ang tubig diretso sa Marikina River upang maiwasan ang pagiging catch basin ng mga subdivision tulad nitong Vista Verde sa Cainta. Alinsunod din sa utos ng palasyo, suspendido na ang classes in all levels sa pampubliko at pribadong paaralan dito sa bayan ng Cainta. Balik sa iyo, Willard.
3: Maraming salamat, Lian Bustillos, nasa linya mula sa Cainta, Rizal.
6: Ilang bahagi ng Bulacan ang lubog pa rin sa baha. Alamin natin ang sitwasyon sa agenda report ni Ivy Reyes. Live mula sa Hagonoy. Ivy, ano nang update?
7: Yes, Corina, tumigil lang ng bahagya yung ulan dito sa Hagonoy. Pero kung tatahakin natin itong buong stretch na ito, hindi lang gutter.

0: deep yung taas ng tubig baha. At yung latest update ng Hagonoy Disaster Risk Reduction and Management Office, buo o halos lahat ng barangay dito sa Hagonoy ay binaha, kabilang ang 4 na syudad at 20 municipalities. Kung susumahin natin, nasa higit 36,100 ang naitalang affected families o katumbas ng higit 109,000 individuals sa Hagonoy, pero hindi naman sila displaced. Kung tutuusin ko rin na bumaba na raw yung bilang ng evacuees bago bumuhos ang ulan ngayong araw, kaya yung laki ng ibinaba na bilang from 11,000 individuals last weekend, 5,000 na ngayong umaga. Pero nang umulan ngayong maghapon, umakyat ulit ng 6,500 individuals ang evacuees ng Hagonoy. That's as of 4 in the afternoon. Tuloy-tuloy naman ang relief operations dito ng Department of Social Welfare and Development Office Region 3 dahil nasa 3,400 families ang napamahagian ng family food packs sa partiyan ng San Isidro dito sa Hagonoy. Para po sa kaalaman ng lahat, ang laman ng food packs ay sapat para sa 5 miyembro ng pamilya. Kunin na kung yung high tide forecast naman ng Hagonoy ang titingnan natin. Nasa 3 feet ang high tide dito as of 1 p.m. Mas malaki ito o malaki ang tinaas nito mula kaninang umaga, 6 a.m., na hindi umaabot ng 2 feet. Inaasahan naman ng Hagonoy LGU na tataas pa ang high tide sa lugar hanggang 3.6 feet sa weekend, August 21 to August 23. Ayon sa Bulacan DRRMO, ito raw ay dahil sobrang saturated na ng Bulacan sa tubig baha. Na konting ulan lang daw ay lumalala na ang tubig na dala ng high tide. Hanggang sa oras na ito, hirap pa rin bumaba at nakikita nyo naman, hirap pa rin bumaba yung tubig baha dahil nagsanib puwersa na yung high tide at baha rito kaya mukhang hindi para magsasubside itong tubig na nasa 2.8 to 3 feet. As of now, wala pa namang naitalang na ospital dahil sa baha at wala pa rin the recorded cases of leptospirosis sa Hagonoy. Kurina, doble ang travel time na ginugol ng ating team para makarating mula Manila hanggang Hagonoy, Bulacan dahil yung typical na 2 hours naging 4 hours dahil sa tubig baha at sa traffic na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mula dito sa Hagonoy, yan munang update. Karina.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ng live mula sa Hagonoy, Bulacan.
2: Alamin naman natin ang sitwasyon sa Pasay at Paranaque sa agenda report ni Andrea Salve na sa linya mula sa Pasay City. Andrea.
3: Miller, narito kami ngayon sa Pasay City kung saan pabukso-bukso pa nga rin ang bubos ng ulan. Partikular na naranasan dito sa South Metro ang malakas na ulan bago mag-alas 5 kaninang hapon. Sa sobrang lakas nga niyan, Willard, muntik na ngang mag-zero visibility kaya ang biyahe ng mga sasakyan ay bumagal din. Pagaman hindi na kinaya ng mga bayong ang busang ulan kanina, ay wala naman kaming namata ang pagbaha sa aming pag-iipot sa mga lungsod ng Pasay at Paranaque. Sa katunayan, as of 5:45 p.m. ay itinabatid ng Paranaque LGU na nananatiling passable ang lahat ng major roads sa lungsod. Pero dahil itinaas sa red warning level ang Metro Manila kaninang alauna, naglabas din ng preemptive evacuation order si Mayor Edwin Olivares. Ito ay para sa mga lugar na susceptible daw sa flooding, inundation at mga storm surge. Bago pa man dito, anunsyo ng Malacanang ay pareho nang nagsusundin ng pasok sa lahat ng antas sa mga privado at pampublikong eskwelahan sa mga lungsod ng Pasay at Paranaque bukas, August 18. Dito sa EDSA Tramo Northbound sa Pasay ay ambon na lang ang nararanasan at nananatili ring maluwag ang lansangan. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Willard.
2: Maraming salamat sa update, Andrea Salve, nasa linya mula sa Pasay City.
1: Imbisigahan ng Malacanang ang nagpakalat ng peke at misleading memorandum circular sa alternative work arrangements sa gobyerno ngayong araw dahil sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tinitingnan na ang pinagmulan ng peking dokumento na nagdulot ng kalituhan sa work setups.
4: So, alamin po natin kung saan ito nang gagaling. At medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news.
1: Matapos nito, naglabas din ang PCO ng opisyal na memo para sa alternative work arrangement sa Metro Manila at 12 probinsya.
5: Could be seeing more of Captain Jack Sparrow. Producer Jerry Bruckheimer told Deadline magazine na nakikipag-ugnayan na sila with Johnny Depp for a sixth Pirates of the Caribbean film.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
5: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST din.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagkasagutan sina Nabotas Representatives Toby Tiangco at ilang miyembro ng House Committee on Appropriations sa pagdinig sa 2027 budget ngayong araw. Alamin natin kung anong nangyari sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah, ano ang pinag-awayan nila?
9: Kanina pasado, alas 9:30 kanina nga nang simulang talakayin ng House Committee on Appropriations ang PONDO National Budget, a proposed national budget sa susunod na taon. Hanggang sa ngayon, Corina, hindi pa sila tapos sa pagtalakay kaugnay dyan at hindi pa nga umiinit ang talakayan o kasi simula pa lang halos ang talakayan ay may nagsagutan ng ilang mga mambabatas.
10: Umabot ng halos 30 minuto ang sagutan sa pagitan ni Nabotas Representative Toby Tiangco at ng mga miyembro ng House Committee on Appropriations, partikular na ang chairperson na si Representative Mika Swansing. Di kasi gaya ng ibang ahensya ng pamahalaan, walang pre-plenary hearing na naka-schedule para sa budget ng House of Representatives.
11: Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po naka-schedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives?
12: In previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives.
10: Pero tila hindi kumbinsido si Tiangco sa naging sagot ni Swansing dahil base na rin sa NEP, mahigit 17 billion pesos ang proposed budget ng Kamara para sa 2027.
11: Kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? 16 billion lang po ang NEP natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago.
10: Ayon sa komite, kukonsulta muna sila sa liderato ng Kamara kaugnay sa hiling ni Tiangco.
11: Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House.
12: We are one with you, Representative Tiangco, in
11: Ma'am, you are one
12: pushing
11: with me,
12: for
11: but you are just,
12: transparency.
11: You're circling around the question. So I want to know, bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives? I mean, ano bang problema? What is the problem? Why don't we ask the House leadership, nandiyan man si Speaker, nandiyan man si Majo, ba't di lang natin tanongin?
10: Sa huli, bigo si Tiangco. at nanaig pa rin ang suhestyon ng komite na kanila muna itong pag-uusapan. Bukod dyan, nanawagan din ang mambabatas na dapat sa budget ng DPWH ay naka-identify per district ang budget na ma-access rin ng taong bayan. Ang tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kailan ang susunod na inaasa ang dagdag sahod sa mga empleyado ng gobyerno? Ayon sa DBM, ay kanila pa raw itong pinag-aaralan. 7.2 trillion pesos ang proposed national budget para sa 2027. Mas mataas yan ng halos 6% sa 2026 budget. May pinakamalaking alokasyon ang Department of Education na may 976 billion pesos na susundan ng DPWH na may 644 billion pesos kung saan mahigit 100 billion ang ilalaan para sa flood control project.
9: Kuri na maliban dyan, no? Alam mo na ang Katrin sa pagdinig ang tinatang umanoy leadership fund na nakaipit raw sa flood control budget. Binulgarian mismo ni House Minority Leader Representative Antonio Tino dahil may 49 billion pesos daw na naka-allocate para sa DPWH Central Office at nakadistribute daw ito sa bawat mga rehiyon. Pagtataka ng mga mambabatas ko na bakit pa kailangan ang pondo na yon gayong meron namang separated budget ang ahensya na nakalaan per region. Paliwanag mismo ng DBM, hindi daw yan leadership fund o hindi daw yan insertion o hindi raw yan para sa insertion kundi yan daw itinatawag na Foreign Assistance Fund. Subalit ang ilang mga mambabatas ko rin ay hindi kumpinsido sa paliwanag na yan ng DBM. Samantala, naungkat rin ko rin sa pagdinig patungkol pa rin yan sa flood control budget sa susunod na taon na walang pondo na nakalaan para sa Region 11 which is the Davao Region ay pinagtataka rin ng ilang mga mambabatas. Gayong ayon sa kanila ay binabaha rin naman ang Davao. Agiit ng DBM, sinusunod lamang daw nila ang proposal na isinumite sa kanila ng DPWH. Corina.
8: Naku, ewan ko naman, hindi rin naman ako makapaniwala na mayroong talagang tutukuyin na isang probinsya

0: na hindi bibigyan ng budget, ano? Pero aalamin natin yan siguro sa mga darating na araw. It's a question worth asking. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
1: Wala ng last-minute insertions. Yan ang kinumpirma ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito. Dagdag ng senador, mabibigyan ng pagkakataon ang civil society groups at academic experts na makilahok sa budget deliberations. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, tiniyak ni Senador J.V. Ejercito na hindi papayagan ang mga last-minute insertions sa proposed 2027 national budget. Bubuksan din ang budget deliberation sa publiko para mabusisi ang mga pagbabago sa budget hanggang BICAM na kadalasang iniuugnay sa paglobo ng ilang allocation.
0: Napag-aralan na po ninyo, Sen, ang ano, ito pong yung budget for 2027?
2: Yes, Corina, sinimula natin, no, dahil ito yung natanggap na natin, yung National Expenditure Program or yung National Budget nung isang linggo. Pero this early, sabi ko nga, we will make sure, Corina and Willard, na open tong ano, no, sa publiko na itong budgets, no, hindi hanggang sa bicameral, hanggang sa BICAM, no, ay magiging open ay po ito.
1: Git din ni Ejercito, dapat matalakay ang lahat ng pag-amyenda sa open plenary at hindi na sa tinatawag na small committee. Babantayan din anya ng Senado ang lump sum appropriations at confidential funds para matiyak na malinaw ang layunin at paggagamitan ng pondo.
2: Ang challenge ngayon ay hindi lang pag-shepherd ng crafting ng national budget on time, but to restore the public trust on how the government spends the people's money.
0: Okay, so
2: kailangan ibalik natin ang tiwala ng taong bayan dito.
0: Sir, how are we going to do that? Of course, sinabi nga po ninyo, wala ng confidential funds, yung mga hindi dapat, intelligence funds, wala ng small committee, transparency. Meron po bang mga dagdag na mga hakbang gagawin para nakakabantay po yung mga nakakaalam?
2: We will give a day or two for them to deliberate also kung ano po yung mga nakita nila, kung ano po yung mga inputs nila before we prepare the budget itself, bago natin minto i-submit for the bicameral approval, no, or even the approval in the plenary.
1: Tiniyak ni Ejercito na isa-isang bubusisiin ng Senado ang mga panukalang allocation habang ipinatutupad ang mga reformang layong maiwasan ang mga kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang budget cycle.
0: Tila hindi lang flood control projects ang nagmumulto. Dumulog kasi ang mga residente ng Magalang, Pampanga sa Office of the Ombudsman para ireklamo ang umano'y ghost pabahay na suportado raw ng LGU. Ang detalya sa agenda report ni John Riz Calata.
3: Ipinaabot na ng mga residente sa Magalang, Pampanga ang matagal na nilang reklamo, ang hindi matapos-tapos na pabahay program na suportado umano ng LGU. Inirereklamo nila sina dating Magalang Mayor Romulo Pexon at incumbent Vice Mayor LR Pexon dahil sa umano'y grave misconduct, serious dishonesty, abuse of authority at conduct prejudicial to the best interests of the service. Pinakakasuhan din ng graft ang mga respondent. Ayon sa isa sa mga complainant na si Solomon Roque, aabot sa mahigit 1,700 buyers umano ang nagbayad ng application, reservation, membership fees at buwanang amortization mula noong 2019.
4: Sa rough estimate namin, mga nasa 10 milyon ang pinag-usapan na ibayad ng mga tao. Sa loob lamang ng halos mahigit 2 taon. At ngayon wala na po, na wala mang project na nangyari.
3: Dagdag ni Roque, sa loob ng mahabang panahon ay walang nangyaring ipinangakong pabahay.
4: Ganun pa rin po, kung yung mga damo na tumutubo noon, eh, kaya tumutubo pa rin. Wala pong na-deliver doon na kahit na isang hollow blocks lang. Wala pong na-deliver doon sa site.
3: Dismayado ang Volunteers Against Crime and Corruption na tumulong sa mga complainant dahil mga kapuspalad ang higit na apektado ng umano'y scam.
5: Karamihan na nagbubili po dito ay yung talagang underprivileged. Pangarap lang po nila magkaroon ng bahay. Yung the poor of the poorest, yung natitida sa palengke, ng tinapa, and so on and so forth.
3: Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hinga ng reaksyon ng mga respondent, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ipinauubaya na ng mga complainants sa Office of the Ombudsman ang pagtukoy kung may sapat bang batayan para ituloy ang reklamo. Pero naniniwala sila na matibay ang mga pruwebang inihain nila sa anti-graft body para mapanagot ang mga nasa likod ng tinatawag nilang ghost pabahay. Para sa Agenda, John Rizcalata, Bilyonario News Channel.

0: Ilan pa raw miyembro ng Maleta Boys ang kinukumbinsing bawiin ang kanilang testimonya.
1: Ang target nila yung 8 kasi na nag-affidavit dito. Umabot ng 25 million ang offer. Minsan na pinepresyuhan nila kung ito, 5 million lang to. Pero ang unang offer actually, umabot ng 10 million
2: Bawat isa?
1: Oo, pero yung middleman, ang sabi niya, pwede bang 5 sa'yo, 5 sa akin.
0: Madaragdagan din daw ang tetestigo sa mga kasong hinahawakan ng ombudsman na may kinalaman sa flood control scandal. Ayon ito kay Baligod, kasunod ng kanilang pagtungo sa Office of the Ombudsman para palakasin pa ang mga nilulutong reklamo, kabilang na ang kay dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Umabot na sa 27 diplomatic protests ang inihain ng Pilipinas laban sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea mula Enero hanggang Hulyo. Ayon sa National Maritime Council, wala pa rin tugon ng Beijing, pero mahalagang nakatala sa opisyal na dokumento ang mga protesta ng Pilipinas.
4: Accordingly, ganun naman China, they do not really respond, but at least we have put on record our protest, our displeasure by coming about with those diplomatic protests.
3: Mas kaunti man ang insidente ng pambubuli na yung taon, nananatili pa rin daw ang Chinese Coast Guard at research vessels sa ilang bahagi ng West Philippine Sea.
5: The last water cannoning incident that we have reported was December of 2025. And then the most recent was 2 weeks ago during the Kadiwa, para sa bagong bayani, mga isda operation of BFAR and the Philippine Coast Guard, wherein BFAR vessel was once again subjected to water cannon. So if your question is the number of incidents per se, I think there is much more limited number of incidents that we have reported so far compared to the previous years.
0: Nationwide protest ang sagot ng mga manggagawa ng isang logistics giant dahil saan nila'y ginagawa nito umanong union busting. Ang detalye sa agenda report ni Remus Macasero.
6: Union buster ang DHL, kahit na sinasabi niya meron siyang human rights policy na kumikilala sa karapatan ng mga manggagawa na nag-organisa. Pero kung ganun, dapat inirap niya ang mga manggagawa sa collective bargaining.
7: Yan ang iginit ni Joanna sa kinasang nationwide rally ngayong araw ng mga miyembro ng DHL United Workers Union para kondenahin ang umanitahasang union busting. Ipinakita ng grupo ang isang dole certificate na nagpapatunay na isang lehitimong union ang DUWU. Pero sa halip na harapin umano ang kanilang mga mungkahe para sa collective bargaining agreement, binaliwala umano ito ng DHL Supply Chain Management. Nagpahayag na rin ng suporta si Akbayan Representative Percy Sendanya.
8: Po, bigla nag-threaten na magsasarado itong DHL dito sa Matinlupa dahil ayaw nila mag-negotiate ng CDA. Malinaw po ito na union busting at malinaw na pagtalikod doon sa mismo sinasabi ng DHL sa kanilang global principles na i-uphold ang right to organize sa mga manggagawa.
7: Naglunsad din ng mga sabayang rally ang mga miyembro ng union sa iba pang DHL offices sa bansa. Pero dahil sa umano'y mabagal na usad ng dialogo sa dole, matapos ang rally kaninang umaga, nagkasa ang mga manggagawa ng DHL Sukat Muntinlupa ng isang strike o tigil trabaho simula alas 3 ng hapon. Panawagan ng mga manggagawa, tamang pasahod, pagkilala sa ilang taong serbisyo at kalayaang magtayo ng union nang walang halong panggigipit. Hiling nila'y sila'y pakinggan at huwag talikuran sa hapag ng negosasyon. Para sa agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
9: Elizabeth Olsen is now a mom. Multiple reports say the actress has welcomed her first baby with musician Robbie Arnett. Nitong weekend, spotted ang WandaVision star holding a child in a white baby carrier in LA. Nitong June lang na-confirm ang pregnancy ni Elizabeth. The couple quietly got married in 2020 after 3 years of dating. Congratulations are also in order for Karl Anthony Towns and Jordan Woods. Kinasal na ang couple sa star-studded black tie ceremony in Malibu, California. So photos obtained by Page 6

0: we're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
1: ano ba talaga?
0: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Humarap na sa NBI ang mga abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm para linawin ang kanila umanong papel sa sinasabing honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Attorney Orlando Mendiola at tatlo pang junior associates, wala silang alam sa umano'y character assassination.
3: We have no participation in any illegal activity, any attempt to besmirch any reputation. That's basically it. We have nothing to do with any alleged wrongdoing.
2: Aminado naman silang nagkaroon ng meeting kasama ang mga binugaw umano na babae, pero hindi na nila ito naidetalye pa. Samantala, no-show ang abogado ni resigned Congressman Zaldi Co na si Attorney Rui Rondain.
4: Dadagdagan daw ng Senado ang pondo ng PhilHealth sa 2027 budget para maipatupad ang zero balance billing sa ilalim ng Universal Health Care Law. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito na palalakihin ang pondo para mas maraming indigent, seniors at PWDs ang makinabang. Sa ilalim ng programa, libre ang ward accommodation sa public hospitals. 74 billion pesos ang hinihinging budget ng PhilHealth para sa susunod na taon. Paano na po yung mga nanakaw? Babudget na naman po natin.
5: Hindi lang natin i-re-restore, dadagdagan pa po natin ang subsidy, lalo na sa zero balance billing. No? We will increase para po mas marami ng PWDs, marami ng senior citizens, at marami ng mga indigents o yung mga poorest of the poor ay maka-avail ng zero balance billing sa mga DOH hospitals.
2: Umabot sa $3.04 billion ang cash remittance ng bansa noong Hunyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito kumpara sa $2.99 billion

0: na naitala sa kaparehong buwan ng nakalipas na taon. Paliwanag ng BSP, ito na ang pinakamataas na cash remittance ngayong unang bahagi ng taon. Numero uno pa rin ng Estados Unidos sa source of inflows ng remittance, na sinundan ng Singapore at Saudi Arabia.
1: Before mag-hiatus, pinakilig muna ng South Korean rock band na The Rose ang kanilang Pinoy fans. Nag-miss to lang farewell for now ang kanilang concert, feeling blessed pa rin ang Philo Black Roses na ma-witness ang idols. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
2: A night of music, memories, and bittersweet goodbye. South Korean rock band The Rose reunited with Philo Black Roses as they brought their Rosetopia Asia Tour 2026 to the SM Mall of Asia Arena. Nakisang along ang fans to favorites, Lifeline and Blue Moon. May isa ring kanta that Woo Sung, Do Jun, Taegyum and Ha Jun chose to dedicate to their Pinoy fans.
3: I'll choose Back to Me because you guys came back to us.
2: The show also felt a little bittersweet dahil ito na ang final tour ng The Rose bago sila mag-indefinite hiatus.
4: Our purpose is to heal through music, and that's the kind of music we want to make, and that's the kind of impact we want to make. And throughout the 10 years, we've tried hard making music that could heal people and be there for them through their ups and downs, happiness time, happy times, sad times, frustrated times. So that's what we will keep doing throughout the years, and thank you for tuning in. Thank you for showing interest in our music. That's what gets us going. And we rose, you guys.
2: Pero sa halip na maging malungkot ang gabi, tiniyak pa rin ng fans na puno ito ng cheers, good vibes, and love para sa The Rose. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
1: Mas lumawak pa ang abot ng Billionaire News Channel at Abante News TV sa 26 countries at 24 U.S. states. Ayon sa latest AmAsian TV report, over 74% of viewers noong July ay mula U.S., the highest in California, followed by Texas, Florida, and New York. 2.47 times naman mas mahaba ang viewing time ng Abante, habang 90% ang playback success score ng BNC. Mapapanood na rin ang mga channel sa cable, mobile, at connected TV sa UK, Canada, Asia, at Europe. At nakarating na din ako.
5: Okay. Si Pinky hindi na talaga nakarating. Mm-hmm. Si Willard nakarating. Si Monique pilit pinarating. Si Erica bukas na daw darating. Ako maaga dumating.
6: Ay nako.
5: O hindi ba? At yan ay dahil sa I would like to thank the Baha all over Metro Manila. Ay, para sa lahat ng mga naganap today.
7: Grabe yung baha today.
6: Kung si Corina hindi pa nakarating, nagunaw na ang mundo niyan.
5: Oo, dahil tatlong minuto lang.
7: Isang tumbling lang si Miss Kay.
5: Hindi, galing ako ng Mandaluyong, kaya akala ko rin hindi ako makakarating. Tinawagan ko na rin si Eddie, yung executive producer po namin. Sabi niya, nako, lumuluwa na ang mata ko dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Walang anchor. Ayan.
6: Grabe, so, permission. Dinulot talaga ng bahang to.
5: Oo. Kaya girl, yung floor din namin, mag-practice ka na. Alam mo,
6: makeup,
7: Ate Aileen.
5: Suot, damit. Kasi kung hindi kami makarating lahat, ikaw ang utatayo dito. Oo. Hindi ba?
7: Si Benison daw, ready na din.
5: Si Benison. Oo nga. Kailangan maaga ka. Ikaw, kasi ikaw ang merong bolang kristal kung uulan o hindi.
6: Oo.
5: Wala kang dahilan mag-absent. Ayan. Pero are you surprised?
6: Hindi na ako nagulat. Pero alam mo, nakainis lang na ayan, may bolang kristal na ang pag-asa, sila Benison. Bakit hit or miss pa rin yung class suspension ng mga mayor?
7: Yes, actually.
5: Hit or miss pa rin ang class suspension. Sa bagay, ganun din yung mga anak ko, biglang magpapasundo. Hindi ba? So, kawawa naman yung mga batang walang susundo na sasakyan, di ba?
6: Na stranded, na baha.
5: Yes.
1: And we know this na from COVID, na alam nila, hybrid learning is possible. So, kung alam nila, uulan, dapat they pre-plan that na.
5: Oo.
1: And they should have just done online learning.
5: Yeah. Correct. Pero bakit naman sila nagsuswimming sa tubig baha? Hindi ba nila alam na yan po ay ano ha, masama sa kalusugan? Mm-hmm. Baka kayong magkaroon ng leptospirosis. Mm-hmm. Ano ang kasunod nun?
1: Favorite ni Willard.
6: Yung kleptospirosis na hindi tatalabang kapote dyan.
5: At dahil sa kleptospirosis, may baha tayo.
6: Nagdudusa tayong lahat.
5: Oo. Ano ba nauna? Baha o kleptospirosis? Ayun, di ba? Ayan. So sana naman, ito ay pangitain o parang babala ulit sa ating mga politiko na balak tumakbo. Nagawa nyo na po ng paraan yan. Kung hindi po kayo aabot ng 2028.
6: At agahan nyo ang class suspension, please.
5: Yes. Mm. Nagreklamo kasi may mga anak na rin yan.
1: Actually, all the anchors kanina, sila Attorney Karen, Chal, all their kids got called in early so they had to make arrangements to pick them up.
5: Ayan, ganun nga talaga.
6: Sayang yung baon na hinanda ng mga magulang.
5: Parang siya yung naghahanda ng baon, ano?
1: Ano hinanda mo kanina, Willard?
6: Peanut butter sandwich.
1: Hindi naman mapapanis yun.
6: Napunta sa akin.
5: Papaunan mo ng sagwan at saka ng bangka.
6: Saka 50 pesos, sayang.
1: Pero grabe pa the traffic today, guys. How did you see? Skyway, EDSA, C5, lahat.
5: Super, hindi gumagalaw. Pero, okay, tingnan natin bukas. Baka makarating na silang lahat.
1: Or nandito pa ako. Let's see.
5: Oo nga.
6: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
1: Ako naman po si Monique Tuzon Basi. For more news and features, visit our official website, pnc.ph.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: habagat, mas enhance or mas lumalakas kumpara sa normal yung habagat. And then, mas ramdam natin talaga yung kakulangan ng ulan kapag natapos na yung tag-ulan.
1: Sa panahon na ng dry season?
0: Sa panahon ng dry season, which starts around November.
1: Okay. Going 3 weeks na kasi, Benison, yung ganitong klaseng panahon na talagang matindi ang pag-ulan. Mm. Actually, nagpakita na nga ang araw noong Saturday at Sunday at akala namin ay magtutuloy-tuloy na ito. So, ito ay sanhi pa rin talaga ng habagat, particular dito sa Metro Manila.
0: Yes, it so happened kasi na parang bahagyang humina nga yung habagat natin because malayo yung weather disturbance. So kapag medyo lumalapit yung ating mga low pressure area, yung mga bagyo, mas may tendency na lumakas yung mga pag-ulan natin. Noong Sabado, nagkaroon ng bahagyang pag-araw dito sa Metro Manila at saka yung mga nearby areas because nandun naman sa may norte yung southwest monsoon natin. And then sa ngayon, meron nga nabuo na panibagong LPA. At ito yung humahatak naman ng panibagong bugso ng southwest monsoon dito sa may parteng Zambales, Bataan, Metro Manila, and Calabarzon.
1: Hanggang kailan natin, Benison, mararanasan yung ganitong klaseng sama ng panahon?
0: Unfortunately, medyo matatagalan pa, no? Because we're seeing kasi na for this week, meron po tayong LPA na posibleng maging bagyo. So from today hanggang sa early Thursday, ito yung posibleng maghatak pa rin ng southwest monsoon. So meron pa rin tayong aasahang malalakas na ulan hanggang sa early Thursday. And then from Thursday, once na yung nakikita natin kasi na yung scenario for this LPA is tatawid na siya dun sa may Taiwan, so maring malusaw na siya. So Thursday and Friday hanggang Saturday, bahagyang ihina yung southwest monsoon natin. And kapag meron muli tayong panibagong mabubuong sama ng panahon dito sa may Philippine Sea by early next week, then lalakas muli ang habagat.
1: Okay. Benison, tama ba na sabihin na exact science ang forecasting ng weather?
0: Definitely hindi. Yung forecast naman in itself is not 100% accurate, no? Kahit tingnan pa natin sa ibang agencies yan, hindi lang naman sa PAGASA, di ba? We're looking into different forecasts from other, sabihin natin, AccuWeather, and then from other agencies that such as JTWC. There are some, of course, meron pa rin mga sabi natin na hindi naman talaga accurate accurate na forecast, no? But we are making sure that it is as highly accurate as possible, lalo na kapag yung mga data kasi natin dito sa Philippines, wala namang access talaga yung lahat ng ibang agencies, no, regarding dun sa ating mga datos. So, mas nagagawa ni PAGASA yung pag-forecast dun sa Pilipinas as compared dun sa pag-forecast ng ibang agencies.
1: How about the amount of rainfall, Benison? Kumbaga, ilang oras ang lead time na meron ang PAGASA para masabi, ito ang ganito karami ang ulan na aasahan sa mga susunod na oras. Ilang oras ang merong lead time ang PAGASA?
0: Sa totoo lang, mas tricky ang pagpo-forecast ng ulan as compared sa pagpo-forecast ng bagyo. Mas complicated siya at mas mahirap actually because yung heavy rainfall warning for the information of many, ang basis natin para magtaas po tayo ng orange, ng red, ng yellow rainfall warnings is dapat nakapagtala muna ng malakas na ulan in the last hour. Then saka tayo, then kapag nakikita natin na lalakas pa yung ulan within the next 2 hours, then doon tayo magre-raise ng rainfall warning, depending nga dun sa forecast na dami ng ulan. So, siguro tatanong iba, parang pwede ba tayo mag heavy rainfall warning na today for tomorrow naman? Oh. Kasi ang heavy rainfall warning, the idea behind it is kung meron bang mga susunod na mga malalakas na pag-ulan pa. So, hindi siya super advanced. Oh. Yung hinahanap natin na information ay sa ibang product, which is yung weather advisory na tinukoy ko kanina, yung mga 50 to 100, 100 to 200, yun yung parang hanggang 3 days in advance pwede nating ma-forecast kung saang lugar merong malalakas na ulan. Pero yung heavy rains, intense rains, torrential rains, para ma-measure natin siya accurately, para ma-forecast natin siya with almost 100% accuracy, dapat yung mga susunod na oras lang ang ipo-forecast natin.
1: I ask those questions, Benison, kasi bilang magulang, nagtataka kami, bakit parating hit or miss ang class suspension ng mga local governments simula pa nung bata pa tayo? Laging ganyan. Ano? Yung minsan last-minute announcement, nakapasok na mga bata or nasa classroom na, nasa eskwelahan at saka pauuwiin. Bakit ganun? Ano ang dapat maging gabay ng mga local governments pagdating sa class suspension?
0: So, babalik dun sa panahon kasi namin or maybe panahon natin na sasabihin na noong mga time naman namin, kahit malakas yung ulan, hindi naman kami nagkakaroon ng mga suspension. Kumbaga, wala namang bagyo, malakas yung ulan, hindi naman binabaha sa amin. But then, i-consider din talaga natin na iba na talaga yung panahon before sa panahon ngayon, na konting ulan nga lang, posible magkaroon talaga ng mga pagbaha because of the urban development, because yung population na rin, at yung many other considerations, yung mga flood control natin. So, siguro yung, may I have the question again?
1: Yung, yeah. Anong dapat maging gabay ng mga local governments pagdating sa class suspension announcement? Kumbaga, titingnan din nila, magiging guide din nila syempre ang weather forecast ng PAGASA.
0: That's the first thing that they will look at, of course. Oo. Pero titingnan din kasi nila yung, i-assess din nila yung lugar nila. Mm-hmm. Tulad yung nabanggit ko kanina, parang they are the ones who know maybe much more that kung ano yung nalalaman namin about their locality, mm-hmm. diba? Sila yung mas nakakaalam kung madali bang bahain yung lugar nila, kung madali bang magkaroon ng landslides or may mga landslide prone areas, yung mga nakatabi, mga nakatira po dun sa mga tabing ilog, marami ba maapektuhan. So we encourage na apart from the weather forecast itself, they have to know the impacts nung kahit yung kakaunting ulan, posible mag-cause pa rin yan ng mga mabababang pagbaha. So it's up to them. We're giving them the power naman at the end of the day. Kasi nagkaroon na rin naman ng consultation ng DepEd, ang CHED sa PAGASA, kung ano nga ba yung dapat nilang gawin para yung blame, kasi yung blame paminsan-minsan napupunta sa PAGASA. Pero syempre, nagbibigay kami ng recommendations. Ultimately, sila pa rin yung magbibigay ng decision for suspensions.
1: Papa siya, tama. May ilang bagyo pa ba inaasahan Benison ngayong taon? Ilang bagyo pa ang posibleng maranasan ng bansa?
0: Before the end of August, we're seeing na posible pa hanggang dalawa. Because we have Luis and Maymay, ang maximum for August is 4. For September naman, it's around 2 to 4. Tapos October and November is 2 to 3. And then for December is 1 or 2. So maybe mga pinakamababa na yung 8 and then pinakamarami yung 14.
1: At base sa inyong pagtataya, Benison, gaano kalakas o ka-intense ang mga magiging bagyo?
0: In terms of intensity, posible pa rin pong umabot ito from as low as tropical depression. Pwede pa rin siyang umabot ng super typhoon category, lalo na nitong mga panahon na October and November. Pero dapat din nating i-consider na during this last quarter, kasi mas mataas ang chance na nagla-landfall or tumatama po sa lupa yung mga bagyo. So kapag mas nagla-landfall siya, mas impactful regardless kung ito ay mahina or malakas.
1: Anong maipapayo mo, Benison, sa mga, halimbawa, mga residente na laging binabaha at naharap pa rin sa matinding peligro, lalo na ngayon may El Nino, tapos may habagat pa?
0: Yes, sana hindi makapakampante yung ating mga kababayan because kahit nga sabihin natin na mayroong El Nino at ang El Nino ay almost equivalent sa kabawasan ng ulan, itong mga susunod na, actually hanggang middle of September, meron pa rin tayong possible na malakas nga na habagat at posibleng ma-enhance itong habagat kapag meron tayong bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility. So this next few weeks, magbantay pa rin po dahil posible pa rin nga yung mga pagbaha at pagguho ng lupa at knowing nga na ilang araw nang nagkaroon ng mga pag-ulan, so saturated na yung ating kalupaan, mas tumataas yung risk kahit hindi naman gaanong malalakas na yung mga pag-ulan in the coming weeks, posible pa rin yung mag-cause ng flooding and landslides. As for the latter part or yung itong mga huling buwan po ng taon na ito, we encourage them na dahil nga mas kakaunti na talaga, lubang na nakikita na natin na lalo na itong mga nasa western side, yung mga nakaharap po sa may West Philippine Sea, sa may Sulusi, sila naman yung hindi gaanong uulanin. At most likely, halos walang ulan silang mararamdaman, lalo na nitong Vermont's plus first quarter. So, simula na nila magtipid ng tubig.
1: Okay. At pahabol na tanong, yung amount of rainfall na ibinuhos ngayong araw, maikukumpara ba ito sa Ondoy, Benison?
0: Simula alas 8 po ng umaga hanggang kanina alas 2 ng hapon, nakapag-record tayo ng 201 millimeters. So, hindi naman siya comparable compared dun sa naibagsak nitong sibagyong Ondoy, which I believe is nasa 400 plus millimeters in a 24-hour period. At saka, may mga times din naman kasi from 8 a.m. to 2 p.m. na parang tumigil naman yung ulan. So, iba rin yung characteristic nung mga naging pag-ulan natin kaninang ngayong araw for them to be compared to one another.
1: kumbaga may pause, ano, patigil-tigil din.
0: Patigil-tigil, oh. Tapos nagkaroon na rin ng mga antecedent or mga previous na mga rainfall.
1: Okay. Maraming salamat, ha. BNC resident meteorologist Benison Estreja, thank you for your time.
0: Thank you.
1: We'll take a short break, and when we return, we will try to know the overall situation

0: nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify. Sinimalaya, gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo. Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.
1: The latest headlines before you even step out the door.
2: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
1: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
2: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
1: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
3: Welcome back. Various parts of the country have been experiencing rainfall for more than a week now. Is this unusual for this time of the year? Let's get on point with PAGASA hydrologist Jason Bausa. Good evening, sir, and thank you for your time.
4: Good evening po. Good evening sa tagapakinig po. Mm-hmm.
3: Jason, anong mga lugar ang masasabi natin na may malaking hydrological risk sa ngayon?
4: Na-experience po ng matataas na pag-ulan ito po, dito po sa ating minomonitor station ay nasa Antipolo po. 24-hour rainfall na po ay 167. Ito pong sa Fort Santiago, 195 millimeter of rainfall yung 24-hour rainfall. Dito pong sa Mandaluyong, 164 millimeter of rainfall yung 24-hour niya. Ito po San Mateo ay 128 millimeter of rainfall at dito po sa Taytay, 133 millimeter of rainfall yung binaksak. Mm-hmm.
3: And in terms of risk, Jason, ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Peligroso ba ito sa mga residente sa mga lugar na nabanggit?
4: Nag-issue po kami ng flood bulletin dito sa NCR Tulian River Basin. Ito yung along Quezon City, Caloocan, Malabon, Nabotas, and Valenzuela. Yung lagusan po ng La Mesa Dam na Tulian River.
3: Oo. Hanggang kailan iiral itong advisory na ito, Jason?
4: Ito pong advisory ng Tulian, every 12 hours po yung update. Bukas po na 6 a.m. may another update po kami about the situation kung lalakas o hihina na po yung mga expected na pag-ulan.
3: Given that advisory, Jason, ano ang recommendation ng PAGASA sa mga residente doon sa Tulian River?
4: Sa Tulian po, patuloy na mag-monitor dahil sa patuloy na mga pag-ulan na moderate to heavy rains. Dito naman po sa Pasig Marikina, Laguna, sa aming monitoring station, patunog po kami ng siren kanina dahil umabot po ng alert level 8:30 yung Burgos station. Dito naman po sa inabot niya naman po yung critical nung 12:23 ng tanghali. Tapos dito naman po sa Santo Niño, umabot ng alert nung 12:43 ng tanghali. Sa San Juan po, umabot ng critical nung 12:46 ng tanghali. At sa Ugong, at alert po ang 1 p.m.
3: Jason, kapag ka ganitong nagpatunog ng siren at critical ang level, dapat na bang lumikas ang mga residente? Pwersahan ba ang paglikas kapag ka ganito?
4: Dapat po, kasi kung critical na siya, malaking chance na dapat pwersahan. Kung siguro po, kung hindi precautionary or ano lang, baka ano pa lang po, hindi pa ganun ka. Pero itong pag inabot po yung critical, yun po yung risky.
3: Oho. Ano ang posibleng maging epekto nito, sir?
4: Forceful evacuation po ang expected na mangyayari pag pataas, patuloy pang pataas ang maski critical na yung level.
3: Yung ganitong karaming tubig, sir, ay

0: this normal or unusual for this time of the year, sir?
1: Expect po talagang August, yung sa historic data ng mga dams, talagang tumataas ngayong July, August, September. Talagang pataas po dahil sa mga pag-ulan po.
0: Mm-hmm. Kumusta ho ang sitwasyon sa ibang mga dam?
1: Sa as of 6 a.m. po, 8 a.m. today, ang angat po ay 183.73. Itong 1.1 meter po yung tinaas niya. Kailangan niya pa po ng 752 millimeter of rainfall to reach normal high water level na 210. Ito pong ipo ay nasa 100.6. Kailangan niya pa po ng 0.5 to reach 101.1, yung normal high water level. La Mesa po, 79.46 nung 8 a.m. 80.15 po yung normal high. Kailangan niya pa po ng 0.69 meter. Ito naman po sa Ambuklaw sa Benguet, 751.17. Bumaba po ng 0.74 meter dahil may nakabukas po na 5 gates. At total na 2.5 total gate opening. Dito man downstream niya, Binga Dam, 574.52 kaninang alas 8, 0.06 yung tinaas. At may nakabukas rin po siyang 6 gates, total of 4 meters gate opening. Ang pinaka downstream na po ay San Roque Dam, dito sa Pangasinan, 2.46 meters po yung tinaas niya. At may kailangan pa po siyang 24.51 meters to reach normal high water level. Dito naman sa Pantabangan, sa Nueva Ecija, 187.2.64 meter yung tinaas. At may kailangan pa rin po siyang 28.8 meters to reach 216 na normal high water level. Dito naman po sa Magat, 178.06. Tumaas ng 0.12 at kailangan niya pa po ng 11.94 meters to reach normal high na 190 meters. Dito naman po sa Kalereya sa Daguna, 286.86.53 meter po yung tinaas. As of 5 p.m. today, 184.25 yung yung Angat Dam. At ito naman po sa La Mesa Dam, 79.7 meters. Kailangan pa po ng 0.43 meter to reach normal high water, overflow water level po ng La Mesa.
0: Oho. Bali, tama ho ang dinig ko, Sir Jason. Ano po, sa Ambuklaw at Binga, may nakabukas pong gate.
1: Opo, sa Benguet po.
0: Sa Benguet. May abiso ho ba kayo sa mga residente kapag kaganitong nakabukas ang gate ng dam, sir?
1: Opo, nag-i-issue ka namin ng hydrological situationer sa mga dahil may mga nakabukas pong dam, ini-issue namin, na-upload namin social media at saka sa aming website na mga maapektuhan, mga gate na naka-open at ang current water level na po. At kung ano po yung impact or advice, warning advice kung appropriate action na po siya dito po sa Ambuklaw at Binga, nakabukas po kami.
0: Pag-asa Hydrologist Jason Bausa, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jason.
1: Maraming po salamat sa lahat.
0: And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel. I'm Willard Cheng, sitting in for Pinky Wem. Thank you for watching.
2: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Billionario News Channel.

0: Ang programang ito ay rated hindi SP, pero G. Hindi siniseryoso, hindi pinapatulan, pero G lang ninyong pagtawanan. Hatid lang po namin ay magpasaya sa kabila ng init at gulo ng politika. Kaya bato-bato sa langit, huwag magagalit, ay nakakapangit.
1: Narito na ang mga headlines dito sa Aganda. Sa super hot na balita, Senator Pia Cayetano in hot water dahil sa pinost na spliced video. Sa balitang AFAM, malakas na ulan sa Ukraine, kinaiinisan ng mga Ukrainians. Sa showbiz balita, Vice Ganda nag-apologize kay Baby Doll Johaira. Ooh, lala! Sa balitang dilang pang pamilya pang sports pa, Alex Ayala gagawan na ng museum. Sa Aganda Exclusive, Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nag-resign. Ang heartbreaking letter of resignation napasa kamay ng Aganda. Cinemalaya Film Festival gaganapin sa Mindanao. Wow na wow! The press briefing ni Attorney Clear Castro, sisilipin natin live! Horoscope at Weather Report, pagsasamahin namin! Mga in and out na balita ngayon Linggo, iisa-isahin natin. At Pinky Wave, kakaway muli, live na gulat mula sa Hig. Simulan na natin ang Aganda!

Senator Pia Cayetano in hot water dahil sa spliced video. Ilang grupo ang nag-file ng complaint laban kay Senator Pia Cayetano dahil sa spliced video ni Akbayan Representative at House Prosecutor Chel Jocno sa nagaganap na impeachment hearing. Hindi masabi kung nakarating na kay Senator Pia ang ethics complaint. Ngunit pagkatapos niya ng paglalaro ng padel, naligo muna siya sa hindi malamig ngunit

init na tubig. Pia is in hot water. Opo, hindi po magkaugnay ang balita. Sa balitang AFAM naman, Ukraine kasalukuyang inuulan. Malakas na ulan sa Eastern Europe, kinaiinisan ng mga Ukrainians. Dala na rin ang climate change, hindi na lang mga drones lamang, missile at bala ang nagpapaulan sa Ukraine. Palakas na rin ang palakas ang mga bagyong dumadaan sa nasabing bansa. Umabot na rin sa signal number 5 ang malakas na ulan na hindi nagugustuhan ng mga mamamayan doon. At nagkaisa sa pagsabing, Ukraine! Sa showbiz chika, sorry ni Vice Ganda, hindi raw sapat para sa mga kritiko niya. The phenomenal superstar Vice Ganda nag-public apology na matapos ma-call out sa naganap na pagbubuga ng tubig sa Baby Dolls member na si Johaira. Higit pa daw sa pambabasa, mas problematic daw ang pagtawag ng award-winning comedian na naputikan ang babae dahil na rin sa kulay ng kanyang kutis. Ngunit kahit nag-sorry na ang Showtime host, para sa mga ilang netizens, kulang pa ito. Ang gusto raw nila, sumayaw raw ng ulala baby si Vice ng 24 hours. Sobra naman yun. Sa Hollywood News, Beanie may banat sa international movie scene. Pasok na rin sa international movie scene ang nation's girl group Beanie matapos mapasama ang kanilang kantang A Parallel World sa soundtrack ng Hollywood animated movie Forgotten World. Masaya naman kahit disappointed ang American Idol judge Lionel Richie dahil ipinasa sana niya, hindi nga lang napili para sa pelikula ang kanyang kantang We Are The World. Sinusubukan din magkaroon ito ng co-prod with Disney para magamit ang awiting It's a Small World. Sayang, wala na si Michael Jackson. Baka magamit nila ang Heal the World. Nandiyan naman si Beyonce para sa Run the World. Tama! Pero all Filipino ang tema ng pelikula. Kaya dapat Lea Salonga, A Whole New World. May point ka. Ikaw, Pinky, may entry ka? Wala nga eh. Oo, mga nasa ibabayang mga kantang yan. For me, it should be Carpenters. Yung kanta kasi nila, Top of the World. Nothing can top that, Pinky. Dumako na tayo sa balitang di lang pampamilya, pang sports pa. Alex Ayala, wagi na naman. Talaga namang walang makakaawat sa galing ng mga Filipino athletes. Kaya naman, nagkakaroon na siya ng cult following. Gagawa na siya ng mga life-size na estatwa, ipapatato ang kanyang pangalan at mukha kung saan-saan, at gagawa na rin siya ng museo na itatayo sa kalsadang para lang din sa kanya. Ang Ayala Museum sa Ayala Triangle sa Ayala Avenue. Sa dami ng fans ni Alex, magiging traffic din lagi dyan sa Ayala. At sa ating pagbabalik, pag-alma ng mga Pinoy sa mga pambubuli ng China, hindi nakakalma. At resignation letter ng Chief of Staff ni Senator Robin Hood na pa sa kamay ng aming news team. Iyan at iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng Aganda!

At nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang vine-verify. Pero ihatid na namin agad-agad dito lang sa Aganda. Mga Pinoy umalma sa mga propaganda ng China laban sa Pilipinas. Nagsagawa na ng ilang mass action protest ang mga Pinoy laban sa bansang China matapos ang kanilang propaganda video na nagpapakita sa mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa Quezon City, ipinagbabawal na muna ang maglaro ng Chinese jackstone at Chinese garter. Sa Maynila naman, isasara na muna ang mga Chinese restaurants at Chinese garden. Hindi na rin itutuloy ang shooting ng sequel ng Manupo para sa Metro Manila Film Festival. Banned muna sa radio stations ang kantang Butche Kick. Wala na rin munang gagamit ng babasaging pinggan. Kasi di ba, fine China yun. Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nag-resign. Ang heartbreaking letter of resignation napasa kamay ng Aganda. Isang madamdamin na letter of resignation ito ng Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nang ito'y mag-resign kamakailan. Ang naturang resignation letter ay naglalaman lamang ng 9 letters. B-A-L-A-K-A-J-A-N. Bala ka dyan. Sinagot ni Senator Robin. Sinagot niya ang resignation letter na ito ng isang galit na pahayag. Is this a death threat? Anong bala? Unbelievable. Bagong Donald Trump International Airport, iniwasan ng mga travelers. Flop ang bagong Donald Trump International Airport na matatagpuan sa Miami, Florida dahil iniiwasan ito ng mga travelers around the world. Ayon sa mga biyahero, natatakot silang hulihin at ipadeport pabalik sa kani-kanilang mga bansa dahil mahigpit ang immigration policy ng Pangulo ng Amerika. Ayon sa kanila, you can't spell Miami without immigrants. Na nung chinek ng Aganda, ang spelling ng immigrants ay tama naman. Kaya, visa granted. Sa balitang showbiz, Sinimalaya gaganapin sa Mindanao. Sa wakas ay sa tawi-tawi sa Mindanao, magpe-premiere ngayong taon ang Sinimalaya Film Festival na dating ginaganap sa CCP at iba pang lugar sa Manila. Napili ang tawi-tawi dahil sa ganda ng probinsya at sa suporta ng mga taga-tawi-tawi sa film industry. Sabi naman ng ilang mga taga-Maynila na film workers, maaaring hindi sila makapunta sa edisyong ito ng Sinimalaya at nais nilang baguhin ang titulo ng Film Fest this year. Gusto nila itong tawagin Sinimalayo. Back to you, Cortina. Salamat, Pinky! Oras na para silipin natin ang nagaganap na The Press Briefing. Live kasama si Press Undersecretary Attorney Clear Castro. Magandang araw po sa inyo lahat at welcome sa ating pong Depress Briefing. This time, ang aking pong sasaguting mga katanungan ay mga katanungan na

0: paniniwala na itong lahat ng ito ay politically motivated, well, maaari naman po siyang tumayong abogado sa dalawang ito upang lahat ng mga sinasabi po ay mapabulaanan. Tutal, kahit sa impeachment trial po, napatunayan niya ang kanyang galing sa pagiging abogado. Kahit nga sa live selling po niya sa Facebook, napatunayan din niya yan. Doon, hihintayin ko, baka may free trial. Wala mang free trial ang kanyang pag-Facebook live. At tingnan natin, baka po may magustuhan ako sa kanyang mga minetin. Second question. Ano po ang reaksyon ninyo sa patama ni Senator Aimee? Ay, nasa ICC, hindi lamang nasa Amsterdam. Sa Malacanang din daw ay mayroong ICC. Napanood ko nga yan. Yung meron daw ICC sa Malacanang, impactitang si... Tapos hindi pinuloy. Alam niyo po, hindi po ako isang impact. Bakit? Dahil po, isa po akong anti-clear na ang tawag po sa akin. At dahil ako po ay isang anti, ergo ako po ay isang tita. Kaya kung meron man po dapat itawag sa akin, ay impact tita. Tita na may impact. Last question. Ano po ang reaksyon ninyo sa comment ni VP Inday tungkol sa Pax Silica? Naloka nga po ako. Buo kasi ang buong taong bayan alam na ang issue ng Pax Silica. Whatever this is about Pax Silica, as a matter in Pax Silica, what the Pax Silica, the whole country knows. Tapos siya hindi niya alam. Hindi na nga marunong mag-computer. Hindi pa alam ang bisibihin ng Pax Silica. Yan ba ang gustong tumakong presidente?
1: Attorney, once and for all, what is Pax Silica?
0: No comment. Oo, kasi hindi mo naman itinawag ang iyong katanungan ko itinig. At pwede niyo pa namang ihabol. I-text niyo lang po. Ibibigay ko, hindi po confidential, ang ating pong numero. 0999-877-731-4599-6341-3. Padala niyo lamang po sa akin ang inyong mga katanungan. Sa susunod na press briefing po, ay sasagutin natin yan. Oh, hindi lamang po isang press briefing, Impress Briefing. Thank you. See you again next week. Susunod sa Aganda, horoscope at weather report, pagsasamahin na. Mga in and out na pinag-uusapan ng bayan, mabubunyag. At ICC News, Pinky Wave, live nag-uulat mula sa Hig. Yan at iba pang mga balitang walang takot ang sasa inyo sa pagbabalik na Aganda!
2: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
3: I'm Antoine Rojas.
4: Get ready.
2: It's time to keep your eyes on the prize.
4: Be prepared.
2: On The Scorecard tonight,
4: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
2: Where sports is our business and business is our sport.
4: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
5: A vice governor who has shaped one of the country's most progressive provinces, a businessman, and a coach building something bigger than wins. But beyond the titles, beyond the success, what truly drives him? From the pressures of politics to the grind of building a championship team, few have managed to lead in both. This episode, we go beyond the titles to understand his purpose, his process, and the principles behind everything Delta builds. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.

0: Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
1: That's another four more gunshots, guys!
2: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng Pangulo.
3: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
0: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
4: Nagbabalik ang maiinit na balita dito lang sa Aganda. At dahil paubos na ang ating oras, ang horoscope at weather report amin ang pagsasamahin. Aries, maaambunan ka ng sermon ng iyong boss dahil late ka na naman sa opisina. Aba, gumising ng maaga. Taurus, magiging maaraw ang iyong umaga. Pero maulan ang iyong gabi. Mag-ingat sa pasma. Gemini, maaraw sa kubaw. Pero paglampas mo sa karami, umuulan na. Mag-ingat ka sa biyahe. Leo, aaraw pero uulan din. May kinakasal kasi na kapre. Virgo, payong kaibigan, magdala ng payong. Makikisukob ang isang kaibigan. Ito ay sign para maningil ng utang. Libra, huwag kalimutang magdala ng kapote. Mapapalaban ka tonight if you know what I mean. Scorpio, mag-ingat sa malakas na hangin. Lalo na pag ang kausap mo ay ang napakayabang mong office mate. Sagittarius, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng kung ano-ano. Akala niyo sasabihin ko inaasahang bagay. Capricorn, malas na araw mo ito today. Kasi magpapa-car wash ka. Tapos, kasunod nito, umulan ng malakas. Aquarius, yung iyong paboritong inaabangang teleserye, hindi mo maaabutan tonight dahil ikaw ay mata-traffic sa ulan. Pisces, babaha sa inyo dahil palpak ang flood control ng iyong congressman. Huwag mo na itong iboboto next election para magtanda. Ngayon linggo, ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue na wala naman silang pake. Tatalakayin natin yan dito sa In and Out and On the Point. Out, weight loss. In, system loss. In, ghost month. Out, ghost employees. They are out to get you. Out, it's not unusual ni Tom Jones. In, unusual but not suspicious ng LBM. Land Bank Manager, Nenita and Violeta. Out, Oplan Sita. In, Oplan Romanov. In, Tax Records. Out, records ng dating music group na The Tax. In, Tom Holland at Zendaya sa Spider-Man Brand New Day. Out, Tom Holland and Zendaya sa The Odyssey. In, Christopher Nolan. Out, Christina Moran. Out, Chief of Staff ni Senator Robin. In, insubordination. Bala ka dyan. In, rocket ship papuntang space. Out, rocket pambayad ng space. In, no comment. Out, side comment sa impeachment. Bawal yan. Out, Ford Expedition. in fishing expedition. Out, Supergirl. In, Kat Llegado, Miss Supernatural 2026. Out, Gone in 60 Seconds, movie ni Nicolas Cage. In, tickets ng concert ni Regine. Ubus agad, sold out, naubos in 60 seconds. At yan ang In and Out and On the Point. Hello, honey. Hello, honey. Ano naman yan, Billiard? In or out ka sa misis mo? Ano ba? Out. Anong out?
5: Outside ako lang po.
4: Ay, I'm so sad for you, Billiard. Pero now it's time para sa ating ICC update. Ano ang latest mula sa HIG, Pinky Wave? Hindi po totoong uuwi na ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Fake news po yan. Mag-ingat po ang lahat. Ito po si Pinky Wave, nag-uulat mula sa HIG. Kawawa naman. Sa HIG pa rin si Pinky. Salamat, Pinky! Live, nag-uulat mula sa HIG. At yan ang ating agenda tonight. Ako, si Cortina Sanchez Roscas. At ako naman si Billiard Cheng. On behalf of Pinky Wave na nag-uulat live mula sa HIG, ito muli si Cortina Sanchez Roscas na nagsasabing dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.

0: Senator Lilia Pineda, now Pampanga's governor while he served as vice governor, service wasn't just taught, it was lived.
1: What made you want to start doing this public service?
2: Lumaki kasi ako nasanay ako kay nanay. When she siya councilor, then nag-mayor. Baga, dahil siguro nag-iisang lalaki, that time, sumasama ako sa akin. Tinuro ni nanay yun sa akin, sa akin ni tatay. Yung makatulong ka, makapag-servisyo ka sa kapwa mi. Yan ang pinaka-foundation namin. Pero, main is yung pagtulong pa rin sa mga tao.
1: In all your years sa politics, marami ka bang hardships?
2: Oo, especially nung time ko, nag-pandemic. Umupo akong governor 2019. Pinakamabigat na sitwasyon na, waga, sa unang sabak ko, pandemic agad yung naabutan namin. Everything na ikakaganda ng province, yung ikakabuti ng mga tinamahan ng mga pandemic, how will you serve, lalo na yung mga kinwarantine namin that time, ang dami, thousands of people. So, kailangan mong maging magaang sa kanila yung situation na yun. Then, giving medicines dun sa time ng pandemic, you need to experiment kung ano yung mga medicine na kailangan. Pagka kailangan may spoon feed yung mga kababayan mo that time, napakalaking challenge sa amin.
1: Kamusta naman yung relationship mo sa family, sa parents, sa mga kapatid? Kasi naalala ko, when I saw you once sa Pampanga, nagdi-dinner tayo, andun yung buong angkan mo, I mean your kids, mga apo mo dun.
2: Pagdating sa family, lalo na ako, mga anak ko, hanggat maaari yung once a week, going to mass, having lunch or dinner, sinisigurado namin na magkakasama kami. Even yung ibang anak ko na may pamilya na may mga apo na rin. Pinipilit namin na once a week na magkakasama. But syempre naman, terms of sa mga parents, yung communication, hindi nawawala yun. Especially kami ni nanay. Siya ang governor ngayon, akong vice governor. Halos in a week talaga magkasama kami ni nanay.
1: Okay.
2: Yung continuous communication, even with tatay, ganun din naman. Sa mga kapatid na lagi kami nakikita, pero yung mga group chat namin nandun pa rin yun.
1: Active kayo.
2: Active kami. Yung closeness nandun pa rin, yung respeto sa isa't isa nandun.
1: That's very nice. Now, one thing that you mentioned, that you guys go to mass pa rin together. I wanted to ask you, may iba lang. Actually, you're very religious. Kasi minsan may rosaryo ka kahit sa gate.

0: Do you have more difficulties managing egos dito sa PBA versus MPBL?
1: Ay, marami dito sa PBA siya. Kasi professional na itong mga kaharap mo rito. Mga may edad na iba, di ba? So may kanya-kanyang attitude, coach. And then, may mga kontrata to na mga long-term contract. So, kailangan kong establish yung respect, coach. Or, yung other word na sinasabi mo, natakot. So, kailangan mo establish yun. Kasi kung hindi, magkakanya-kanya ng way yung mga bata. Kailangan mo may buo ng, meron kayong goal, may vision kayo, may mission kayo, nandun dapat yun.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: COMELEC, may persons of interest na sa tangkang pananambang sa Barm Chief Minister.
1: Etche Buena, Davao Region hindi kasama sa mabibigyan ng flood control funds.
0: VP Duterte nagsampa ng panibagong reklamong perjury laban kay Ramil Madriaga.
1: Kampanya ng presidential candidates sa Brazil, umarangkada na.
0: At Proud Daddy, boxing legend at dating Senator Manny Pacquiao, naging emosyonal nang ihatid ang anak na si Queenie sa kanyang bagong chapter sa Chicago.
1: Tinatayang mahigit sa 107 bilyong piso ang requested allocation para sa mga flood control fund. Pero sa proposed budget, hindi kasama ang Davao Region sa mabibigyan ng flood control funds. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirapuentes.
2: Ilang linggo pa lang ang nakararaan ng makaranas ng malawakang pagbaha ang Davao City. Mahigit sa 107 billion pesos ang requested allocation para sa flood control. Subalit base sa proposed budget, hindi kasama ang Davao Region sa mabibigyan ng flood control funds.
3: Isang kapansin-pansin po, the whole of Region 11, meaning the Davao Region, wala po ni isang flood control projects, blanco po. Under, if you can go back to the previous, ayan, no, kita nyo may blanco doon sa Region 11, no? Nagtataka kami kasi binabaha naman sa Davao, alam natin, pero wala. Okay, bakit po ganun?
2: Subalit katwiran ng DBM, ang naging assessment and evaluation nila ay binatay lamang sa proposal na mula mismo sa DPWH. Maliban dyan, nasilip rin ni Representative Dino ang tila leadership fund na nakasingit sa budgetry ng DPWH. Katakataka raw ang proposed national budget para sa DPWH sa susunod na taon, partikular na ang 49 billion pesos na under DPWH Central Office. Pagtatanong ni Tinio, bakit ang budget para sa Central Office ay nakadistribute din per region, gayong may per region budget naman na nakalaan para sa ahensya?
3: I can assure you these are not foreign assisted projects. Walang pinag-iba yan. Mga tigo 150, tigo 80 million na flood control projects, walang pinag-iba sa mga project ng distrito. No, so ako ang sasabihin ko, yan yung leadership fund na nasa central office.
2: Pero paliwanag ng DBM, para raw yan sa foreign assisted funds na hindi sinangayunan ni Tinio. Aniya, sa pagbabalik ng pondo sa flood control, tila dating gawi pa rin.
3: Ang punto ko po rito ay binalik ang flood control pero dating gawi pa rin, no? Nandiyan pa rin yung mga iniintay, nakaabang para sa insertions at merong allocation na tinawag ni Bunoan na leadership fund.
2: Samantala, base sa NEP, 107 billion pesos ang ilalaan na pondo para sa flood control projects sa susunod na taon. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: COMELEC, may persons of interest na sa tangkang pananambang sa Barm Chief Minister. Posible rin sa mga susunod na araw ay may mga maaresto na. Ang detalye sa Politico Update ni Lian Bustillos.
4: Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa isang ambush interview ngayong araw na may 5 individual lang tinutukoy bilang persons of interest sa investigasyon sa tangkang pananambang sa convoy ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa nitong Sabado. Posible rin umano na may mga maaresto sa mga susunod na araw. Pinag-aaralan ngayon ng mga otoridad kung may kaugnayan ba ang insidente sa kamakailang panunumpa ni Makakuwa bilang chairman ng Bangsamoro Federalist Party matapos itong dating tumakbo bilang independent candidate sa 3rd distrito ng Lalawigan. Ayon naman kay Garcia, bagamat maituturing na election-related violence na nangyari, kumpiyansa siyang hindi na ito mauulit at magiging panatag ang mga residente ng Barm sa nalalapit na parliamentary elections. Anya, hinihingi na nila ang tulong ng Armed Forces of the Philippines para sa pagbabantay ng seguridad at hindi maalarma o mangamba ang publiko sa Barm. Kaugnay nito, nakahanda naman ang COMELEC na magpadala ng ilang security forces sa rehiyon kung kakailanganin batay sa napag-usapan sa isinagawang command conference kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. Para sa Politico Nightly, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
1: Kumalat sa social media ang umano'y posibilidad na pakikipag-usap ni VP Sara kay PBBM bagamat wala itong kumpirmasyon. Bukas naman na niya ang Pangulo sakaling hilingin ito ni VP Sara. May politiko update si Eileen Dalipi.
5: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-usap kay Vice President Sara Duterte kung sakaling hilingin nito. Ito ang tugon ng Malacanang kasunod ng umikot sa social media nitong weekend na humingi umano ng private meeting ang Vice Presidente sa Pangulo sa gitna ng mainit na ingay sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang kumpirmasyon ang kumalat sa social media na pakikipag-usap ni VP Sara sa Presidente, pero kung mangyayari man ay bukas anya ito.
6: Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na.
5: Sa unang podcast anya ni Pangulong Marcos Jr. ay nasabi nito na kahit sino sa lahat ng maaring hindi sumasang-ayon sa kanya ay bukas siya magpag-usap.

0: hindi lang partikular kay VP Sara. Wala anyang ibang hangad ang Pangulo kundi magkaroon ng magandang pagkakaintindihan sa mga taong ayaw sa kanyang pagpapatakbo sa gobyerno. Para sa Politico Nightly, Aileen Taliping, Bilyonaryo News Channel.
1: Sa kabila ng malakas na pagulan at pagbaha, nagpatuloy ang sesyon ng Senado ngayong Lunes, ngunit maaga rin tinapos ang sesyon para mapauwi ng mas maaga ang mga empleyado. Narito ang Politico Update.
2: With 19 senators present, the chair declares the presence of a quorum. Majority Leader.
1: Tuloy ang sesyon ng Senado sa kabila ng malalakas na pagulan na nagdulot ng mga pagbaha. Present ang 19 na senator. Absent pa rin sina Senators Loren Legarda at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Napaaga ang sesyon ngayong Lunes dahil kinailangang magpauwi ng maaga ang Senado ng mga empleyadong maagang pumasok at sinuong ang malakas na ulan para sa impeachment trial kaninang alas 10 ng umaga na tinapos din ng mas maaga. Sa kauna-unahan umanong pagkakataon, walang bisita ang Senado sa regular session. Bakante ang mga upuan sa VIP gallery.
3: For the information of everyone, Mr. President, our colleagues as well as our staff, I think they're waiting for us to say this. We will have a quick session today. Third reading lang po tayo ng isang item. And then we will have a reference of business para ma-refer na sa mga committees yung mga naka-pending na first reading. And then we adjourn, Mr. President. Yes. So it'll be a very quick session
2: today.
3: And
2: just to inform the body and the staff that we have already communicated with everyone that we will leave work 1 hour early at 4 p.m.
1: Kaya naging mabilis ang pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Senate Bill number 1511 o ang panukalang batas na mag-aamyenda sa Republic Act number 9439 o ang Anti-Hospital Detention Law. Sa 19 na senador, si Senator Ping Lacson lang ang nag-abstain dahil founding member daw siya ng isang ospital sa Cavite.
4: Bilang co-author ng panukalang ito, nais nating tiyakin na walang pasyente ang mapipilitang manatili sa ospital dahil lamang sa hindi mabayarang hospital bill. Lalo na ang ating mga magagawa na sa bawat araw na hindi makabalik sa trabaho ay nawawalan din ng kita.
5: I thank our co-authors and colleagues who helped strengthen this measure. Senators Jinggoy Ejercito Estrada, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Robin Hood Padilla, Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano, Senate President Pro Tempore Tito Soto, and Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat.
1: Alas 3:34 ay tinapos na ang sesyon. Sabi ni SP Win, nakamonitor siya sa mga abiso ng PAGASA kung magdedeklarang may pasok o wala sa Senado ngayong Martes. Pangunahinan niya ang kaligtasan ng mga empleyado.
6: Ang reference ko yung PAGASA. So what's the most significant ng PAGASA? Petition ng PAGASA. Pakakadesign tayo ng PAGASA. So for example, basta the clear na red rainfall, mas maaga tayo mag-declaring. So, natay rin namin yung declaration ng manangal yan kahit kaso yung sa MBRRF. Same. So, yun din yung guidance natin.
7: Nagayos na sina Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Attorney Christine Ferrer matapos ang mainit nilang palitan sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Personal na nilapitan ni Capunan si Ferrer sa defense bench at nagyakap ang dalawang abogado bilang pagkakasundo. Tinawag pa raw siya ni Ferrer na mommy matapos ang pagkakasundo nila kasunod ng mainit nilang palitan nitong nakaraang linggo.
8: Nagyakapan kayo kanina?
9: Oh yeah.
8: Kamusta na po?
9: Oh, she called me mommy. I said, don't look at social media kasi sometimes it's very hurting. Sabi niya naman, okay. So she said, we're good.
1: Nagsampa ng panibagong perjury complaint si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at alleged bagman niya. Personal na humarap ang bise sa Taguig City Prosecutor's Office kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Ayon sa kampo ni Duterte, nakatoon ang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga na sinasabing naglalaman ng mga maling pahayag under oath. Nauna lang sinabi ni Madriaga na pinunduhan ng Pogo operators at drug lords ang national campaign ni VP Sara. Nag-deliver pa umano siya ng 4 duffel bags na

0: naglalaman ng 35 million pesos kada isang bag.
1: Matapos dumalo sa pagbubukas ng Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanood mula sa Senate Lounge ang ilang senator judges. Ibinahagi ni Senator Judge Robin Padilla sa Facebook ang larawan nila Senators Mark Villar at Bongo na nakasuot pa rin ng scarlet robes ang official attire ng mga senator judges. May caption itong "Dito lang kami ng birthday boy" na si Senator Mark Villar kasama ang bisyo ay magserbisyo. Makikita silang nakamonitor sa live feed ng plenaryo at tila magsisimula na ng kanilang lunch break.
0: Patong-patong na reklamo sa COMELEC ang inihain laban kay Mayor Jennifer Barzaga ng Dasmariñas City, Cavite. Kung ano-ano yan, may political update si Ronilo Dagos.
2: Inireklamo sa COMELEC si Dasmariñas City Mayor Jennifer Austria Barzaga na kandidato sa pagkakongresista ng 4th Legislative District ng Cavite sa special election sa Agosto 29. Naghain ng petisyon for disqualification si Attorney Marian Dupal Ag Woldridge na isa amonong ristradong butante sa Dasmariñas. Layunin naman ng reklamo na mapanatili ang integridad at pagiging patas ng nalalapit na halalan. Kabilang sa mga ipinasisiyasat ang umano'y 50 milyong pisong financial assistance o donasyon ng pamahalaang lungsod sa COMELEC na ayon sa petitioner ay ipinagawa ni Barzaga sa sangguniang panlunsod bago siya naging kandidato sa halalang pinangangasiwaan ng komisyon. Isinasama rin sa reklamo ang umano'y pamamahagi ng relief goods at iba pang ayuda habang umiiral ang election.

0: pasok sa mga ipinagbabawal na election-related acts. Samantala, tinawanan lamang ni Barsaga ang reklamo at sa halip ay patuloy na nagsasagawa ng mga caucus sa iba't ibang lugar sa lungsod bilang paghahanda sa special election habang ginagampanan pa rin ito ang kanyang tungkulin bilang alkalde dahil ayon sa COMELEC ay nananatili itong mayor kahit kandidato na sa pagka-kongresista. Para sa Politico Nightly, Ronnie Lodagos, Bilyonaryo News Channel.
1: Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online online learning. Sa ilalim ng Senate Bill number 2275 o Proposed Student Load Discount Act, saklaw nito ang prepaid load, postpaid plans at mobile internet packages. Layo ni Tulfo na maibsan ang gastusin ng mga pamilya para sa internet, lalo na kapag napipilitang mag-online class ang mga paaralan dahil sa masamang panahon. Sa panukala, saklaw ang lahat ng naka-enroll na Filipino students sa elementarya, secundarya, technical vocational at higher education institutions maliban sa postgraduate studies.
2: Idineklara ng Senate Impeachment Court bilang hostile witness ang dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte na si Gina Acosta. Pinayagan ng Impeachment Court ang House Prosecution Panel na magtanong kay Acosta gamit ang leading question sa kanyang pagtatanong. Ayon kay Acosta, nananatili siyang empleyado ng Office of the Vice President o OVP at mawawalan raw siya ng trabaho kung ma-impeach o matanggal sa pwesto ang pangalawang pangulo. Sinabi ng prosekusyon na layo nitong patunayan na inutusan ni Duterte si Acosta na i-encash ang 500 milyong piso na confidential fund sa apat na tranche at inabot ang pera sa isang OVP security officer. Iginit din ng prosekusyon na hindi wastong na-liquidate ang nasabing pondo at may mga paglamag-umano sa joint circular sa paggamit ng confidential at intelligence fund. Mula sa pagiging barangay kagawad at negosyante, ngayon ay una niya sa sangguniang panglungsod matapos manalo bilang number one councilor at independent candidate. Kilala siya sa kaniyang mga hakbang para sa transparency, kabilang ang pagpo-post ng sarili niyang salary at payslip at sa kaniyang Bring Me campaign na nag-aalok ng personal na bounty para sa mga informant na makatutulong sa paghuli ng mga suspect sa krimen. At makakasama natin sa Politico on the Spot, Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala. Mayang gabi, sir.
3: Mayang gabi, Dexter. Good evening sa inyong lahat na nakikinig at nanonood sa Bilyonaryo News Channel.
2: Konsi, bilang unang termino nyo at unang sabak nyo pa lang, number one kaagad na councilor, bakit ninyo piniling publicly i-post yung inyong sariling salary at yung payslip? Ano po yung gusto nyong iparating sa inyong mga constituents?
3: Well, for me, actually, I promised transparency and honesty during the campaign and also in support with our city mayor who yung kuha niya, advocacy niya talaga is honesty, integrity, and transparency. So in support with our city mayor, tapos pinakita ko talaga kung how much yung i-earn ng isang city councilor. Kasi gusto ko din malaman or makita ng mga mamamayan namin kung magkano talaga yung na-earn ko. And during campaign, I promised na ibalik ko sa kanila yung sahod ko. So at least they are aware of how much I earn every month and also the allowances and the bonuses po. I think it's the first time in our city na may isang city councilor na publicly nagpakita kung magkano yung payslip and yung mga bonuses na natatanggap niya.
2: Oh, medyo curious lang ako doon sa binanggit nyo, binabalik nyo sa mga constituents yung inyong sweldo. Sa paanong paraan po, Konsi?
3: Well, first external, during yung, I think, first month or second month salary ko is binili ko ng anti-venom vaccine yung salary ko. Kasi as you all know, dito sa amin sa Mindanao, sa Bukidnon, forestal area kami, so maraming mga cobras, ganon.
2: Mga banakon.
3: And then yung, yes, tapos yung mga patient kasi namin, ito travel pa namin 2 hours.

0: Away to Cagayan de Oro, mm-hmm. in which doon lang yung meron man ng anti-venom. So, hindi nagsusurvive yung pasyente on the way, namamatay. So, yun una na programa ko na ginawa is to bring anti-venom vaccines dito sa city namin. I think mm-hmm. Not only in the city, but it's the first in our province.
1: Uh-huh. Oo. May mga paraan din daw po kayo doon sa mga barangay para bigyan ng mga kung anumang proyekto mula doon sa inyong pasahod. Paano nyo po napipili yung mga kung sino man ang makaka-receive o makikinabang doon sa inyong sweldo?
0: Well, first of all, yung heart ko kasi talaga nasa senior citizens, mm-hmm. Dexter, no? So, especially yung mga poorest of the poor. So, binibili ko po lahat ng gamot. Usually yung salary ko para lalo na sa maintenance nila. Kasi malay-balay composed of 46 barangay. So, malayo sa city yung iba. So doon, instead of going down the city, binibili ko na ng gamot yung sahod ko. And then every barangay, they receive a certain amount of medicine.
1: Mm-hmm. Kung baguhan ka sa Malaybalay City at sinabi mong bring me, anong ibig sabihin po nun, Konsi?
0: Well, ganito kasi it's a reward system mm-hmm. po, Sir Dexter, no? It's just a help po sa aming kapulisan. Although magaling naman yung chief namin, no, si Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan. Yung sa akin lang is gusto ko lang madali na ma-solve yung crime, mm-hmm. no? Kasi dito sa amin yung parang nababaguhan kami yung mga murder, rape, kasi most dito kasi magkakilala lang eh. Uh-oh. So yun, usually strangers ng city yun eh. So yun, nilalagyan ko ng bounty yung ulo. Uh-oh. So kung sino yung makapagbigay ng information and then confirm, siya yung makakakuha sa bounty.
1: Pero no, yung bounty na yan, Konsi, galing mismo sa personal ninyo?
0: Yes po.
1: Galing
0: yes
1: doon sa salary ninyo or personal nila?
0: Personal po, Sir Dexter. Mm-hmm. Hindi yun sa sahod kasi para yung sahod ko at least sa barangay na pupunta. Mm-hmm. So yun, sa program naman namin na Bring Me, nasa 90 to 95% naman yung success rate namin.
1: Mataas, eh, no?
0: Yes, so alam na ng mga tao dito sa amin na once na Bring Me, mm-hmm. alam na nila na may kasalanan ka talaga.
1: Ayun. Ano yung pinaka-importante po na itong Bring Me na binabanggit ninyo, natutunan po ninyo doon sa pagtulong sa komunidad at sa law enforcement?
0: Well, usually, Sir Dexter, once mm-hmm. na napupost ko po yung suspect, around 2 to 3 days, nasosolve namin yung crime.
1: Mabilis na, siya. At least malaking ano to, malaking tulong to sa ating mga law enforcement agencies.
0: Yes po, yes uh-huh. po. Lalo na last week, yung mm-hmm. may isang LGBTQ na pinaslang. No? Mm-hmm. So right then and there, I think 2 to 3 days lang, nahuli ka agad namin yung suspect. Kasi may talaga uh-huh. mga informant na they are into the reward ba. So mm-hmm. malaking bagay na din sa kanila. And then we promised them confidentiality naman uh-huh. yung sa mga information.
1: Yung mga nagsusumbong sa inyo, yung mga nagbibigay ng informasyon, tulad nga nitong binanggit nyo na pagkahuli doon sa suspect sa pagpatay ng isang miyembro nga ng LGBT community, hindi malalaman.
0: Opo, opo.
1: Kahit
0: opo.
1: Ng mga pinakamatinding marites dyan sa inyong lugar, hindi malalaman opo. Kung sino nagbigay ng informasyon.
0: Opo, opo, si Dexter.
1: Bagamat hindi ito yung inyong committee, nakatuon din kayo sa livestock development. May
0: yes,
1: ang banggit sa atin, may sariling feeds program kayo para doon sa inyong mga constituents. Oo.
0: Yes po, kasi Sir Dexter, alam naman natin ngayon na dito sa amin mababa talaga yung bilihan ng mga live pigs. So, inisip namin ni Mayor na yung cry for help talaga ng mga constituents namin is yung mahal yung feeds, tapos mura yung bili ng mga pigs nila. So, yung ginawa namin ni Mayor is nagpa-gawa talaga namin nagpa-formulate kami kasi mm-hmm. yung commercial feeds ngayon nasa around 2,000 plus eh. So nagpa-formulate kami with the assistance of a nutritionist. So nakagawa kami

0: ng feeds at a lesser cost. Same yung effect sa pigs, yung nutrition niya. Mm. But 50% less na sa cost ng feeds nila. Kasi in-integrate po namin yung Corn Growers Association namin na at least sila na yung magsusupply ng corn products sa association ng mga livestock.
1: Itong mga livestock ninyo, dapat dyan muna for consumption. At bawal bang maglabas ng mga livestock from Malaybalay?
0: Yes, hopefully. Mm-hmm. Kasi pinaalam namin kay Mayor yung situation. No, so actually, I think Mayor will be executing an executive order maybe hopefully next week. No, na yung mga pork, yung hogs namin, dito lang magsa-circulate sa city namin. Tapos babawalan namin na may mga live pigs na makabenta dito sa city namin in order para sa mga constituents namin na maka-earn naman sila.
1: Oo. Sir, bilang dating negosyante, siguro ngayon hanggang ngayon negosyante kayo, public official, ano po yung pinakamalaking pagbabago sa inyong pananaw sa serbisyo publiko matapos kayong manalong number one councilor at napakaraming programa ninyo para sa kabutihan ng inyong mga constituents? Go ahead.
0: Well, siguro una-una yung sa time sa family, no? Lalo na sa asawa ko. Mm-hmm. No? So, pero naka-adjust naman siya. Kasi yung sa akin kasi I don't go into barangays. I go into puroks talaga or sitios, yung mas maliit talaga. Mm-hmm. I want to address the problem of the people, sir, na yung talagang hindi minsan kaya ng barangay. Mm-hmm. So sabi ko naman sa kanila, may sweldo naman ako. Kung kaya ng sweldo ko, ibibigay ko sa inyo. So like for example, yung gumagawa kami ng maliliit na bridge, yung mga canals, ganun, yung mga solar lights. Kasi yung barangay is 46 barangays, yung Malaybalay. So that is around, I think, 120 plus, 136 plus puroks. So yun, every day iniikot ko after session, ganun. So I always listen to our constituents, yung mga problema nila. Lalo-lalo na usually kasi, sir, dito yung problema talaga namin is yung medical assistance, yung nagkakasakit.
1: Kasi medyo malayo lang. Well said. Good luck sa iyong mga endeavor dyan bilang konsehal dyan sa Malaybalay City. Daghang salamat, Konse.
0: Jason, thank you. Chad, thank you, Sir Dexter.
1: Maying gabi.
0: Good evening.
1: Iba't ibang lugar sa Metro Manila, binaha at ilang ospital sa Laguna palalagyan ng libreng psychiatrist. Magbabalik ang Hollywood Tonight.

0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Hey, I'm Adin Thornhill.
2: Steve Angels, the movie guy.
3: I'm Cheryl Pixia.
4: Rowena Papasin.
5: Dick Villanueva.
6: I'm Kevin Manalo.
7: Camila Iman.
8: Penny Espinosa.
9: Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere. We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
10: ano ba talaga?
0: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
11: Dalubog na naman sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila. Walang humpay kasi ang pag-ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin na lalo pang nagpahirap sa mga estudyante at manggagawa. May politiko update si Chill Emprido.
12: Muli na namang binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod at malalakas na pag-ulan. Sa bahagi ng Pasay City, umabot sa gutter deep ang baha sa Andrews Avenue corner Aurora Boulevard at Rojas Boulevard. Maging ang kalsada sa harapan ng Senado sa Jocno Boulevard, hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng tubig. Knee deep o hanggang tuhod naman ang baha sa bahagi ng East Service Road southbound sa gilid ng PNR Nichols. Sa Maynila, gutter deep ang lalim ng baha sa bahagi ng Padre Faura Taft Avenue, P.O. Campo de Rojas, Quirino Avenue southbound at harapan ng Vito Cruz. Gutter deep din ang tubig baha sa Mapini Street corner Calab Avenue, Maria Orosa, UN Avenue, Espanya Maceda at UN Taft northbound at southbound lane. Sa Quezon City, tire deep ang baha sa Quezon Avenue corner Biak na Bato. Gutter deep naman ang baha sa Elliptical Road Kalayaan, G. Araneta Avenue at Amoranto Araneta Avenue. Sa Marikina, gutter deep din ang baha sa Marcos Highway at hindi passable sa mga motorsiklo. Bukod sa malakas na ulan, sumabay rin ang malakas na hangin na lalong nagpahirap sa ilan sa ating mga kababayan na pumasok sa kanilang trabaho hanggang sa pauwi ng mga estudyante at empleyado kaninang hapon. Para sa Politico Nightly, Chill Emprido, Billionaire News Channel.
13: Pero issue din sa mga motorista at mga commuter ang dinulot ng nagsiapawang mga kalsada sa Makati City. Sa bahagi ng Hilpuyat Avenue, nagsiatrasan ang mga nakamotorsiklo. Mas malaki pa ang magagastos sa pagpapagawa ng kanilang sasakyan kesa sa kanilang susuelduhin kung lulusong sa baha. Nagmistulang swimming pool ang loob ng EDSA Magallanes Tunnel tapos mapuno ng tubig. Kaya ang mga dapat na dadaan dito, napaurong. Ang resulta, nagkabuhol-buhol ang trapiko. Ang normal na biyahe mula South Luzon Expressway pa Makati na isang oras, gumapang hanggang halos apat na oras. Pati sa Skyway, tukod rin ang mga sasakyan. Too late na rin daw para sa mga estudyante ang pagsuspinde sa klase. Katulad ni Alex na sumuong sa baha para hindi sana mag-absent pero walang pasok kaya lulusong ulit para makauwi. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa maraming lugar sa Metro Manila kaya hiling ni Alex na sa pamahalaan, mas agahan ang desisyon para hindi maging peligroso ang pagsuong nila sa baha at ulan.
14: Pumasok po ako sa trabahan at tapos po po sa bahagang. Sana po maaga talaga. Bilang po ako yung estudyante na ikinagpag ang dami po.
13: Naglabas ng pahayag ang Philinvest Land Incorporated matapos bumagsak ang bahagi ng exterior ceiling ng kanilang condominium sa Quezon City kanina kasabay ng malakas na ulan at hangin. Ayon sa Philinvest, natanggal ang bahagi ng ceiling sa roof deck level ng Studio 7 condominium sa Summer Avenue sa South Triangle at bumagsak sa kalsada. Sinabi ng kumpanya, walang nasugatan o nabagsakan sa nasasakyan sa insidente. Agad na rin nagsagawa ng precautionary measures ang property management team at isinagawa na ang corrective work sa apektadong bahagi. Humingi naman ng paumanhin ang kumpanya sa idinulot na pangamba at abala. Kaligtasan umano ng mga tenant at empleyado ang nananatili nila ang prioridad.
11: Todo bigay sa weather updates si Vice Governor Alex Castro. At kahit maulan, tuloy ang ganap ni na Governor Sol Aragones at Councilor Angelo De Leon. Silipin natin ang mga star politiko sa Politico Showbiz Update, hatid ni Carol D.
1: Abala sa pagbabahagi ng mga update si actor at Bulacan Vice Governor Alex Castro sa gitna ng patuloy na pag-ulan sa probinsya. Kasama ni Castro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanyang live update ngayong Lunes. Tinutukan nila ang sitwasyon sa mga lugar sa Bulacan na posibleng maapektuhan ng masamang panahon dala ng habagat. Samantala, hindi rin nagpahuli sa serbisyo si dating broadcast journalist at Laguna Governor Sol Aragones. Sa kabila ng pagdeklara ng Malacanang ng suspensyon ng pasok ngayong araw, itinuloy ni Aragones ang serbisyo para sa mga batang may autism. Ayon sa gobernadora, hindi dapat itigil ang nakatakdang activity dahil mahalaga sa kanya ang agarang pagtulong sa mga benepisyaryo.
3: Alam nyo, ang pinaka-ayaw kong salita ay ang salitang wait. Sandali lang, hintay lang.

0: kapag sa Panginoon, pwede tayong mag-wait. Pero dito, sa mga bagay ng public service, pinakaayoko po ang salitang wait. Kasi hindi pwedeng paghintayin ang panahon. Ang panahon mabilis umaandar. Yung mga anak po natin na may autism, ang bilis nilang lumalaki.
1: Ipinaalala rin ni Aragones na marami pa rin problema ang kailangang tugunan sa Laguna. Kabilang dito ang mga hamon sa ospital, eskwelahan, agrikultura at mental health services. Itinuloy din naman ni actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon ang kanyang role sa kabila ng masamang panahon. Ayon kay Consie Angelo, binuksan ng sangguniang panlunsod ang regular na sesyon kaninang umaga para talakayin ang mga usaping direktang apektado ang mga Pasigueño. Giit niya, mahalagang manatiling nakatutok ang mga lingkod bayan lalo na sa panahong kailangan ng mabilis na pagtugon. Para sa Politico Nightly, Carol D. Billionaire News Channel.
2: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: a political reckoning, a nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.
1: Good evening, I'm Pinky Webb.
0: Asking the right questions.
1: What can you share us about the conversation?
2: We entered into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
1: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
0: And getting the most honest answers.
3: What? Now we have to tackle it now.
4: We know, we anticipated.
5: Okay, kung buwang loob mo, ha?
6: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
0: Pinky Webb.
1: Can you kindly explain to us?
0: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Bilyonario News Channel.
7: Sa ating politiko lokal, nagdeklara na si Mayor Scott Moreno ng class suspension para bukas. Yan ay dahil sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRRMD, magpapatuloy hanggang Miyerkules ang masamang panahon. Dahil dito, maaga nang nagdesisyon para sa suspensyon ng klase para maiwasan ang panganib sa mga mag-aaral. Naglunsad na rin ang libreng sakay program ang lokal na pamahalaan para makatulong sa mga residente at pasaherong hirap na makauwi dahil sa masamang panahon.
8: Sa Baguio City, hindi muna magdedeklara ng state of calamity ang lungsod sa kabila ng matindi at tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, ipinatutupad na rin ang no-build zone sa Gisad Surong kung saan nasawi ang 10 residente sa isang landslide noong Agosto 9. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
9: Hindi muna magdedeklara ng state of calamity ang Baguio City sa kabila ng halos 17 araw na walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, may sapat pa namang pondo ang lungsod para tugunan ang mga epekto ng patuloy na pag-ulan.
10: Hindi naman kailangan dahil kaya pa naman ng ating pondo. At malaki rin ang tulong na naibibigay ng DSWD sa Athens. Nagpunta nga rito mismo si Secretary Rex Gatchalian para tingnan yung ating sitwasyon dito at bigyan din ng tulong yung mga naapektuhan sa Gisad Surong.
9: Mula Agosto 1 hanggang 10, umabot na sa mahigit 1,490 millimeters ang naitalang ulan sa lungsod. Mas mataas sa karaniwang monthly average na nasa 963 millimeters. Dahil dito, nagbabala si Magalong sa panganib ng soil erosion at landslide, lalo na sa mga sloping areas. Samantala, ipinag-utos na rin ng city government ang pagpapatupad ng no-build zone sa lugar sa Gisad Surong kung saan naganap ang nakamamatay na landslide noong Agosto 9. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, fully saturated at highly susceptible sa landslide ang lugar. Dahil dito, wala nang papayagang magtayo ng mga bagong istruktura o muling magtayo ng mga nasirang bahay sa site. Natukoy din ng City Engineering Office ang mga visible cracks at maluwag at hindi matatag na lupa sa itaas ng slope, habang may mga bahagi rin ng walkway na may bitak. Ayon kay Magalong, pag-aaralan ng lungsod ang mga engineering solutions para mapababa ang panganib ng landslide sa Gisad Surong at iba pang similar na hazard areas. Patuloy naman ang koordinasyon ng lungsod sa Mines and Geosciences Bureau at DPWH para sa mga nararapat na engineering intervention. Samantala, patuloy din ang ayuda sa mga apektadong residente, kabilang ang suporta ng DSWD sa Gisad Surong. Para sa Politico Nightly, Carol D., Bilyonario News Channel.
7: Samantala, sa Calaca City, Batangas, may bagong teknolohiya ang pamahalaang lungsod para mas mapabilis at mapaayos ang pagkilala at pagmomonitor sa mga evacuee sa panahon ng kalamidad. Ang Calaca Ligtas Band ay isang RFID-enabled wristband na layong tulungan ang city government na masubaybayan ang mga evacuee at matiyak na magkakasama ang bawat pamilya. Ayon kay Mayor Nas Ona, layon din ito na mas maayos na maipagkaloob ang mga kailangang serbisyo at tulong sa mga apektadong residente hanggang sa sila ay makabalik sa kanilang mga tahanan. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaang lungsod sa pagpapalakas ng disaster preparedness at pagtitiyak sa kaligtasan ng mga kalakazan.
8: Umiinit na ang labanan sa pagka-presidente sa Brazil. Yan ay matapos buksan ang pangangampanya para sa mga presidential candidates para sa halalan sa Oktubre. Ang balitang yan at iba pang political world update ihahatid ni Jerome Villanueva.
11: Ipinag-utos ni U.S. President Donald Trump na bawasan ang joint military exercises ng United States at South Korea. Sa post ni Trump sa kanyang Truth Social site, sinabi niyang masyadong magastos ang mga pagsasanay at hindi siya nasisiyahan sa desisyon ng Seoul na huwag sumali sa mga hakbang ng US laban sa Iran. Binanggit rin niya na maganda ang relasyon ng Amerika kay North Korean leader Kim Jong-un. Sa kabila nito, sinabi ng South Korean military na on schedule ang kanilang exercises at inaasahang tatagal ang pagsasanay hanggang Agosto 27. Nasa 18,000 South Korean troops ang kasali dito. Nire-review na raw ng South Korea ang pahayag ni Trump. Sa Brazil, umarangkada na ang kampanya ng presidential candidates. Sa Sao Paulo, humuling humingi ng suporta si President Luis Inácio Lula da Silva sa mga manggagawa habang sinisimulan ang kanyang re-election campaign.
12: But I have something the others don't. I know your hearts and minds. I am the first president of the republic to be elected 3 times.
11: Sa Rio de Janeiro naman, inilunsad ni Senator Flavio Bolsonaro ang kanyang kampanya at binalansi ang mensahe sa krimen at ekonomiya.
13: The current government doesn't fight with drug traffickers, doesn't fight with rapists, doesn't fight with robbers, doesn't fight with murderers. I'm going to fight for you.
11: Si Flavio ay anak ni dating Brazilian President Jair Bolsonaro na nakadetenin ngayon dahil sa umano'y coup plot. Maghaharap si Lula at Flavio sa October elections. Sa Australia, sisimulan sa Nobyembre ang National Gun Buyback Program bilang bahagi ng paghihigpit ng gun laws. Ito'y matapos ang shooting spree sa Sydney na kumitil ng 15 buhay.
14: This is about strengthening Australia's gun laws and keeping our community safer.
11: Ang gun buyback ay programa kung saan binibili ng gobyerno mula sa mga mamamayan ang kanilang mga baril kapalit ng kompensasyon. Una itong magbubukas sa New South Wales sa November 2. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
8: Maganda ang inyong pagtulog. Heto muna ang mga kwentong pampa-feel good. Good vibes naman tayo sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: its sharpest legal minds.
1: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
2: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
3: Just show your salin and then afterwards, wala na.
0: No? Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Gimeno on
4: Apogado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
4: I'm Attorney Karen Gimeno.
0: No judgment.
5: What should the defense be most concerned about?
6: The prosecution will have to build on threat.
0: No debate.
4: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
7: Definitely not a strong case.
0: Just open conversations.
4: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. Be informed, be insightful of the news.
0: At the forefront on Billionario News Channel.
8: Oras na para sa ating politiho. Sino itong politiko na parang bihag sa puso ng isang gwapong abogado? Paano ba naman kasi? Kahit anong hiling ni Attorney Pogi, parang hindi matanggihan ni politiho. Ayon sa ating Polybird, may misis na raw si politiho pero laging malapit sa isang abogado na ayaw niyang mawala sa kanyang tabi. Kahit saan daw mapunta ang politiko at anumang posisyon ang makuha, sinisiguro umano nitong may pwesto rin ang abogado.
4: At kapag umiinit daw ang ulo ng politiko sa mga staff, abay ang gwapong abogado lang ang kayang magpakalma sa kanya. Dahil dito, nagsimula na raw magtanong ang ilang marites kung bakit parang mas madalas nitong kasama ang abogado kaysa sa sariling tahanan.
8: Ang politikong sunod-sunuran umano sa kanyang abogado ay, eto na, pinakamatinding clue natin. May letrang A, A sa kanyang pangalan. A ang hilig sa Pogi. Yun na yun.
4: Hirap naman hulaan. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
9: Nakiisa si Mayor Lani Cayetano sa masayang pagtitipon ng mga lolo at lola sa Barangay Central Signal Taguig. Nakisabay sa sayawan na may kasamang maraming kwentuhan si Mayor Lani sa mga senior citizens sa isinagawang baile party. Ayon kay Mayor Lani, masaya siyang makita ang mga senior na patuloy na aktibo at nakikibahagi sa mga gawain sa komunidad. Isang paalala na sa Taguig, walang edad ang masayang samahan at paglilingkod. Samantala, kung indakan rin naman ang usapan, palaban dyan si Calambas City Mayor Ross Rizal. Nagpakitang gila si Mayor Ross sa Brazilian dance craze kasama ang mga junior city officials. Ibinahagi ni Rizal ang video ng kanilang dance challenge kung saan ipinakita niya ang kanyang palabang energy na kayang makisabay sa mga kabataan. Aniya, leadership daw ito na may little groove on the side. Akala nyo ha, basta't kembot at kulitan, hinding-hindi kayo uulungan ni Mayor Ross. At emosyonal pero proud. Yan si boxing legend at dating Senator Manny Pacquiao nang inihatid niya ang anak na si Queenie sa kanyang bagong yugto sa college. Ibinahagi ni Pacquiao ang ilang larawan mula sa moving in day sa Loyola University, Chicago. Aminado ang dating senador na mabigat sa puso ang paghiwalay sa anak pero naniniwala siyang handang-handa na ito sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Ipinaalala ni Pacquiao na laging nakabalot sa pagmamahal at suporta ng pamilya ang anak habang patuloy itong tumutuklas ng sariling landas. At bagamat may halong luha ang paghanda, buo ang kanyang tiwala na nakaantabay ang Diyos sa bawat hakbang ng kanyang anak. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
8: May ano din pala, may tawag doon si Pacquiao, may tawag doon. Soft, ano?
4: Soft, oo. Kaya pambansang
8: Para sa kanyang anak.

0: siyempre anak yun, babae pa. Pero,
1: uy, mga kababae natin, ingat-ingat.
0: Pa rin ho kayo, mukhang marami ang nabigla sa baha. Although lagi natin inaasahan na matindi lagi yung pagbaha, pero ibang klase yung kanina.
1: Sobra.
0: Isa kasi na baha.
1: Sobrang daming baha sa Metro Manila. Mm-hmm. At dahil dyan, naglabas ng abiso ang Senate President ngayong gabi at inaanunsyo na wala munang impeachment trial bukas at sesyon sa hapon. Batay na rin dun sa Memorandum Circular 128 na nilabas ng Malacanang at yung mga abiso ng PAGASA na magiging malakas pa rin ang mga pag-ulan tomorrow. Mm.
0: So, ingat-ingat pa rin ho at marami na rin klase at trabaho ang nagdeklara ng suspension.
1: Sana yung hilinga kanina, naawa ako dun sa estudyante na sana inagahan kasi lumusong na nga siya sa baha papasok sa eskwelahan kasi ayaw niya umabsent. Pagdating niya dun, wala palang pasok. So, lulusong siya ulit sa baha. Mga pa-uwi. O sana mas ngayon yung mga LGU dapat agahan yung pag dideklara nila ng suspension ng pasok.
0: Kawawa naman sila at yung kanilang mga magulang. Kakahatid lang kailangan bumalik.
1: Oo, kasi kung kasama ba ang college, kasama ba ang high school, kung elementary lang ba. Kaso yung mga high school kung minsan nagrereklamo din. Sabi, ano kami? Waterproof?
0: College.
1: College pala. Ano kami? Waterproof.
0: Immortal.
1: Immortal kasi hindi sila kasama sa suspension sa klase. Bumabaha na. Ayun.
0: So, ingat-ingat ho.
1: Ingat.
0: Samantala, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
1: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Bilyonario News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
2: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse

0: mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung kumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
1: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
1: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: During rainy season, certain illnesses and diseases become more common. Stay healthy with these reminders. 1. Avoid colds and cough. Always have an umbrella or raincoat when going out. Wash your hands often. Take multivitamins to boost immunity. Drink more water. Get your annual flu shots. 2. Avoid leptospirosis. Stay out of flood water. In the event that you must go through flood water, cover cuts or wounds before doing so. Wash with clean water and soap after. Within 2 weeks of flood exposure, take note of possible symptoms, such as fever, muscle pain, or headache. If the symptoms persist, consult a doctor. 3. Avoid dengue. Cover water storages. Get rid of items that collect rainwater. Use mosquito repellents. Stay safe this rainy season. A friendly reminder from Bilyonario News Channel.

0: ride. Eh, hindi kaya ng motor ko, kaya hindi na ako sumugal. Ayun din, yung mga kasamang mga anak mo to, hindi rin sila tumuloy.
1: Kasi, kumasin po ako sa trabahanap mo na, tapos po sa trabahanap. Sana po maaga sa trabahanap. Bilang po ako yung student driver, kasi yung dami po.
2: Wala pa rin tigil ang ulan. Ang resulta, baha, traffic, at mga stranded sa lansangan. Pati ang impeachment trial ni VP Sara, apektado. Ang tubig baha kasi umabot sa hallway ng Senado. Magandang gabi, si Pinky Webb hindi makakarating, si Willard Cheng ay paparating na, at ako si Corina Sanchez Rojas nakarating na. Simulan na natin ang agenda. Makati at ilang pang lugar sa Metro Manila lubog sa baha. Maraming commuter at motorista na stranded. Bahagi ng South Korea, binaharin malawakang blackout naranasan naman sa Hawaii dahil sa Hurricane Lala. Dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta humarap sa impeachment trial ni VP Sara. Confidential funds pinabigay daw ng bise sa security head na si Colonel Raymond Dante La Chica. VP Sara nagsampa ng bagong perjury complaint laban sa kanya umanong bagman na si Ramil Madriaga. Mga abogado mula sa Rondain and Mendiola Law Firm sumipot na sa NBI kaugnay ng umanoy honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. At Bring It On star Hayden Panettiere pumanaw na sa edad na 36.

0: Maulang Lunes ang sumalubong sa mga commuter at motorista at marami ang naipit sa kalsada habang nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng EDSA. Narito ang agenda report ni Micah Razon live mula sa Makati City. Micah, kumusta na ang sitwasyon ng tubig dyan?
1: Kurina, nakakaranas pa nga rin tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Hill Puyat, Makati City. Kung makikita mo sa aking likuran, gutter deep level na yung tubig ng baha. Kaya yung ibang motorista, nag-aabang na lang doon sa parte ng Hill Puyat na medyo wala pang tubig. Dahil ayon sa kanila, ayaw nilang i-risk yung motor nila dito sa baha dahil bukod sa abala, magagastusan pa sila.
2: Perwisyo sa mga motorista at mga commuter, mapa-empleyado man o estudyante, ang idinulot ng nagsiapawang mga kalsada sa Makati City. Sa bahagi ng Hill Puyat Avenue, nagsiatrasa ng mga nakamotorsiklo, katwiran nila, baka mas malaki pa ang magagastos sa pampagawa ng kanilang sasakyan kesa sa kanilang suswalduhin kung lulusong sa baha.
3: Hindi kaya ng motor ko, kaya babalik na lang siguro ako. Pama stranded kasi ako sa Dan, malayo pa yung huwiyang ko. Hanggang tuhod eh. Hindi kaya ng motor ko kaya hindi na ako sumugal. Ayun din, yung mga kasamang mga nakamotor, hindi rin sila tumuloy.
2: Nagmistulang swimming pool ang loob ng EDSA.

0: Magallanes Tunnel, matapos mapuno ng tubig, kaya ang mga dapat na dadaan dito, napaurong. Ang resulta, nagkabuhol-buhol ang trapiko. Ang normal na biyahe mula sa South Luzon Expressway pa Makati na isang oras, gumapang hanggang halos apat na oras, pati sa Skyway, tukod din ng mga sasakyan.
1: Pipiliti mo, kalahati ng motor. Mga malalaking kotse lang, mga ano, wild truck, ganyan. Mga pan-deliver, 16-wheeler, siyempre, kaya pa. Kahit anong panawagan natin, kung ang nakaupo, sarado sa ganyang problema.
0: Tulit na rin daw para sa mga estudyante ang pagsuspende sa klase, katulad ni Alex, na sumuong sa baha para hindi sana mag-absent. Pero walang pasok, kaya lulusong ulit para makauwi.
2: Kasi pumasok po ako sa trabahanap ko dyan, tapos pa po sa baha ko. Sana po maanda talaga. Hindi lang po ako yung estudyante na hindi po.
0: Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa maraming lugar sa Metro Manila, kaya hiling nila Alex sa pamahalaan, mas agahan magdesisyon para hindi maging peligroso ang pagsuong nila sa baha at ulan.
3: Kurina, nasa harapan nga natin yung Osmeña Highway at north at southbound parehas traffic. Pati yung flyover nakikita natin ngayon dito, wala na ring galawan. Balik sa'yo, Kurina.
4: Okay, mag-iingat ka, Maika. Baka sigurado yan, mali-late ka sa kung saan ka man pupunta pagkatapos niyan. Ano? Maraming salamat, Maika Razon, nag-uulat live mula sa Makati City. Tulad ng Makati, inabot din ng baha ang iba pang bahagi ng Metro Manila dahil sa walang humpay na pag-ulan ngayong araw. Yan ang agenda report ni Chill M. Prido.
5: Muli na namang binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod at malalakas na pag-ulan. Sa bahagi ng Pasay City, umabot sa gutter deep ang baha sa Andrews Avenue corner Aurora Boulevard at Rojas Boulevard. Maging ang kalsada sa harapan ng Senado sa Jocno Boulevard, hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng tubig. Knee deep o hanggang tuhod naman ang baha sa bahagi ng East Service Road southbound sa gilid ng PNR Nichols. Sa Maynila, gutter deep ang lalim ng baha sa bahagi ng Padre Faura Taft Avenue, P.O. Campo Torrojas, Quirino Avenue southbound at harapan ng Vito Cruz. Gutter deep din ang tubig baha sa Mapini Street corner Calab Avenue, Maria Orosa, UN Avenue, Espanya Maceda at UN Taft northbound at southbound lane. Sa Quezon City, tire deep ang baha sa Quezon Avenue corner Biak na Bato. Gutter deep naman ang baha sa Elliptical Road Kalayaan, G. Araneta Avenue at Amoranto Araneta Avenue. Sa Marikina, gutter deep din ang baha sa Marcos Highway at hindi passable sa mga motorsiklo. Bukod sa malakas na ulan, sumabay rin ang malakas na hangin na lalong nagpahirap sa ilan sa ating mga kababayan na pumasok sa kanilang trabaho hanggang sa pauwi ng mga estudyante at empleyado kaninang hapon. Para sa Agenda, Chile Prido, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, bakit nga ba patuloy pa rin ang mga pag-ulan at hanggang kailan natin aasahan ito?
6: Willard, matinding ulan ang sumalubong ngayong Lunes sa maraming lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, dahil pa rin sa hanging habagat na posibleng magtagal hanggang sa katapusan ng linggong ito pa. Bukod pa riyan, isang low pressure area ang binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng LPA, 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, posible itong mabuo bilang mahinang bagyo or tropical depression hanggang Webes, habang kumikilos papalapit po dito sa may dulong hilagang Luzon. Meron pang mga cloud clusters pa tayong minomonitor sa paligid po ng ating bansa, kaya ka-weather, palagyan tumutok sa updates at warnings ng ahensya. Simula August 1 hanggang kaninang umaga, August 17, nasa 10 PAGASA stations na ang nakapagtala ng pang-isang buwan o higit pa na ulan dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Kabilang na dyan ang Baguio City, Dagupan, Pangasinan, Iba, Zambales, pababa dito po sa Mitanawan, Batangas. Sa Quezon City, nasa 150% or pang-isa't kalahating buwan na po ang bumagsak in the last 16 days. Habang dito naman sa may Latrinidad, Benguet, nasa pang-dalawang buwan ang inulan po simula po noong August 1 hanggang August 17. Sa kabila niyan, kakarampot na ulan naman ang natanggap ng mga kababayan natin dito sa may parteng Visayas at Mindanao ngayong buwan dahil hindi doon umaabot ang habagat. In fact, zero or wala pa rin itatala.

0: ng ulan simula August 1 sa may Tagbilaran, Bohol at Zamboanga City. Ka-weather, madaragdagan pa naman yung ulan sa bansa hanggang sa katapusan ng Agosto. Bad news sa ating mga kababayan sa Luzon at medyo good news yan dito sa may Visayas and Mindanao. Dahil yan sa patuloy na pag-iral ng habagat at pamumuupa ng mga LPA at bagyo. Speaking of habagat, maraming lugar pa po ang makakaranas ng hanggang 200 mm na ulan sa susunod na 24 oras. Kabilang na dyan ang Benguet, La Union, Pangasinan, pababa ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang may delikadong ulan din na 50 to 100 mm hanggang bukas ng hapon dito sa may Ilocos Sur, ganyan sa may Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, ganyan din sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, pababa ng Oriental Mindoro at Antique. Payo ng pag-asa, maging alerto pa rin po sa baha o sa patuloy na pagtaas ng baha sa inyong lugar at makipag-ugnayan pa rin sa inyong barangay at local disaster risk reduction and management offices para sa rescue o evacuation. Bukas, August 18, araw ng Martes sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong pamproteksyon sa ulan at baha dahil may aasahan mo rin pabugsubugsong malakas na ulan dito sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, gayon din sa halos buong Central Luzon and Calabarzon, pababa ng Occidental Mindoro. Maaari pa rin itaas ang yellow, orange at red rainfall warnings sa mga lugar na iyan bukas, habang posible naman ang light to moderate rains sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa Visayas, ilabas na rin po ang inyong payong or kapote bukas dahil may chance na ng ulan umaga pa lamang sa may Western Visayas, Negros Island Region at sa kanlurang parte pa ng Samar at Northern Samar. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas, bahagya maulap hanggang maulap ang kalangitan bukas at posible na rin ang paminsan-minsang ulan pagsapit po ng hapon at gabi. Pagdating sa Mindanao, asahan muli bukas ang maaraw at mainit na panahon dahil sa tuyong hangin mula po dito sa may Equator. Delikado po ang heat index sa tanghali, lalo na po dito sa may Dipolog, Butuan, Surigao City at Hinatuan, Surigao del Sur. At kung may pag-ulan man, mga saglit lamang na thunderstorms or pag-ambon lamang ito, particularly sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur at halos buong Caraga. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kaweta.
1: At hindi lang sa Pilipinas masama ang panahon. Halos 32 inches of rain ang bumagsak sa southern part ng North or South Korea simula pa noong Sabado. Kaya naman umapaw ang mga ilog at binahang mga kalsada. Isang landslide din ang naiulat na ikinamatay ng isa habang dalawa ang sugatan. Sa southern coastal city of Gyohe near Busan, nasa 100 residente ang inilikas ayon sa mga autoridad.
2: Apektado rin ng masamang panahon ang Hawaii. Kita sa video ang rumaragasang ilog na umapaw dahil kay Hurricane Lala. Nasa 100 bahay ang nasira at tinamaan din ng malawakang blackout ang isla.
3: We haven't had electricity all night, so I just wanted to get out here and kind of assess for myself what's going on. It's been a pretty challenging experience, just trying to, all these trees are down with on top of wires, so we're just hoping emergency crews get to us and help us out a little bit.
2: Isa ang naiulat na namatay dahil kay Lala na downgraded na sa tropical storm sa ngayon.

0: Kumpirmado ang oil price hike bukas. Ayon sa Energy Department, 2 pesos and 49 centavos per liter ang dagdag sa gasolina, 3 pesos and 84 centavos sa diesel, at higit 5 pesos sa kerosene. Dulot ito ng manipis na supply at ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
1: Ipinresinta na ng prosekusyon ang una nitong hostile witness sa day 16 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang kanyang naging testimonya sa agenda report ni Hannah T.
2: Apat na bag na naglalaman daw ng 125 million pesos na confidential funds ang in-encash ni Gina Acosta noong December 20, 2022. Si Acosta ang special disbursing officer ng Office of the Vice President. Bilang simulation, ipinakita ng House Prosecution ang isang AI-generated photo at props para iparecall kay Acosta kung ano ang kalagayan ng pera at paano ito na-encash. Bagamat may objection dito ang depensa, kinumpirma naman ni Acosta na may kahalintulad ito sa winidraw niya. Kahit si Acosta ang disbursing officer ng Confi Funds, binigay niya ang pera kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang nooy head ng VP Security and Protection Group ng BICE. Bawal ito para sa komisyon ng audit dahil violation ito sa panuntunan nila. Hindi kasi pwedeng ipasa sa ibang tao o third party ang disbursement ng confidential funds.
3: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
2: Kung wala raw utos si VP Sara, hindi niya ibibigay ang pera kay La Chica. Iginiit ni Acosta na si La Chica raw ang nakakaalam sa confidential activities ng OVP. Kahit base sa isang joint circular, si Acosta dapat ang nagdi-disburse ng pera sa mga benepisyaryo ng confidential activities.
3: Wala po akong alam. Hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor.
2: Una na rin idiniin si Acosta na hindi raw ba pagmamadali ang ginawang proseso sa 125 million. Para kasi sa prosekusyon, bago pa raw maaprubahan ang disbursement voucher at marilis ang cheque, nagtawagan na sa pagitan ng Land Bank at OVP. Nag-object dito ang depensa.
4: Hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba?
3: Hindi po ako nag-utos, Your Honor.
4: Okay. Sino ang nag-utos sa inyo?
3: Basta giprocess po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor.
2: Idineklarang hostile witness si Acosta o testigong hindi pabor sa prosekusyon matapos ang kanyang employment ngayon sa OVP at isang counter-affidavit niya sa Office of the Ombudsman. Doon niya inihayag na wala raw pananagutan si VP Sara sa paglustay umano ng confidential funds. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Nasita naman ni Senator Erwin Tulfo ang kauna-una hostile witness ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joan Manalo.
5: Ang dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta ang kauna-unahang hostile witness na humarap sa impeachment court. At ayon sa prosekusyon, si Acosta mismo ang makapagtuturo sa papel ni VP Sara sa paggasta ng confidential funds ng kanyang tanggapan.
6: Clearly, up until today, an employee of the OVP saying to the court and to the nation na ang pangalang pangulo ang nagbigay ng utos na magbigay, nakita niyan mga kanina kung gaano kalaki, ng 125 million in confidential funds to Mr. La Chica.
5: Sa pagharap ni Acosta sa korte ngayong araw, kapansin-pansin na tila hirap ito sa pag-intindi ng mga tanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan at madalas ang pagsagot nito gamit ang kanyang mother tongue na Bisaya. Dahilan para masita siya ni Senator Judge Erwin Tulfo dahil hindi naman daw niya ito hirap magtagalog noong humarap siya sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024. Pero ang prosekusyon, nice daw munang bigyan ng benefit of the doubt si Acosta.
7: Siguro kinakabahan siya, no? Because ito, this is the trial already, unlike in the Committee on Good Government. medyo komportable siya na sumagot doon sa mga katanungan ng ating mga mambabatas. But siguro, give it a little more time. Baka she will be able to adjust and answer.
8: We were wondering about the difficulty earlier. But of course, I don't want to say that there was some malice involved. But, well, let's see in the coming hours when she returns to the witness stand.
5: Pagdating naman sa usapin ng subjudice rule na pagdedesisyonan pa ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero, sisikapin daw ng prosekusyon na hindi magtakay ng merits ng kaso na sakop ng subjudice rule.
7: Wala pa namang gag order as of this time as we speak, no? There was never a time when a member of the prosecution panel, both the private and the public prosecutors, have crossed that line of discussing merits of the case.
5: Nanindigan din si Barbers na mahalaga pa ring matalakay at maipaintindi sa publiko ang mga nangyayari sa impeachment trial.

0: sa pamamagitan ng mga tagapagsalita ng prosekusyon. Masyado ro kasing technical at legalist ang mga prosirek, dahilan para ipaliwanag ito sa pinakasimpleng paraan na maiintindihan ng taong bayan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
1: Walang bago! Ganyan inilarawan ng depensa ni VP Sara ang testimonya ng unang hostile witness ng prosekusyon. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe.
2: Tinutulan ng depensa ang pagtalakay sa mga isyu noong Davao City Mayor pa si VP Sara dahil hindi naman daw ito kasama sa articles of impeachment. Malinaw din daw ang Supreme Court jurisprudence na ang mga gawa o aksyon ng isang impeachable officer habang hawak niya ang impeachable position ang dapat na tinatalakay. Binasura ito ng impeachment court at pinayagan ang prosekusyon na mabanggit ito para sa kanilang pag-establish ng pattern. Pero nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na anumang aksyon ng VP noong mayor pa siya ay hindi bahagi ng impeachment trial at hindi ito maidadagdag sa mga reklamo laban sa kanya. Sa kasagsagan ng direct examination, makailang ulit na bahagyang natigil ang pagtatanong ni Private Prosecutor Amando Berhiligutan dahil sa sabayang pag-alarma ng mga telepono.
3: Ma'am. Oops. We're fine here, okay? Let's continue, Your Honor.
4: You may continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode.
2: Naulit pa ito ng ilang beses dahil ang alarma ay may kinalaman sa rainfall alert ng NDRMC para sa Metro Manila. Natutunog ang cellphone kahit ito'y naka-silent mode. Dahil sa malalakas na ulan, nagdulot pa ito ng bahagyang pagbaha sa hallway ng legacy wall ng Senado. Mabilis namang nalinis ang pagbaha.
5: Tuloy-tuloy naman yung maintenance at of course, alam natin medyo luma na itong building kaya maraming mga ganyan na tulo. Pero ayusin din yan.
2: Dahil sa masamang panahon, tinapos ang day 16 ng impeachment trial ng mas maaga. Sabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa, walang bago sa mga pahayag ni Acosta.
6: So today, it was a lot of confirmation of what she already stated in the House. Pero tingnan muna natin kung saan patungo to. Ayoko rin mag-conclude ng anything at this point dahil unang araw pa lang ngayon, actually unang salang pa lang ng direct examination.
2: Nakahanda na ang depensa na isailalim sa cross-examination si Acosta sa oras na matapos ng prosekusyon ang direct examination sa kanya ngayong Martes. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: PNP may Special Investigation Task Group na para sa pananambang sa BARM Interim Chief Minister. At PBBM, game daw makipagdialogo kay VP Sara. Susunod yan sa Agenda.

0: PNP para tutukan ang kaso ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdurauf Makakua. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi makakaapekto ang insidente sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
1: Kasunod ng utos si PBBM para agarang resolbahin ang nangyaring pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdurauf Makakua sa Maguindanao del Norte, isang special investigation task group ang binuo ng PNP kasama ang AFP. Bago paulanan ng bala ang sasakyan ni Chief Minister, isang roadside bombing ang nangyari. Tukoy na ang ginamit na baril sa pananambang. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung sino o anong grupo ang nasa likod nito.
2: Hindi pa determined talaga yung number ng mga personalities involved o yung mga perpetrators natin. Pero before kasi yung nangyaring burst of fire doon sa mga sasakyan, sa convoy ni ICM ay meron pang pagsabog na nangyari. So, masasabi natin na based on series of events ay pinagplanuhan ito.
1: Isa sa mga tinitinang anggulo ng SITG ay ang koneksyon nito sa politika at ang nalalapit na parliamentary elections sa Bangsamoro Region.
2: Hindi natin maaalis yun kasi unang-una si Chief Minister ay candidate ng paparating na first bond PE natin. Pero sa ngayon kasi sir, wala pa tayong election-related incident talaga na naitatala. So malalaman natin sa progress ng investigation natin.
1: Inaalam pa rin ng mga otoridad kung may natanggap bang banta sa buhay ang Interim Chief Minister bago nangyari ang pag-atake. Para sa Agenda, Jay Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
3: May 5 persons of interest na ang mga otoridad sa pananambang sa Interim Chief Minister ng BARM. Tingin din ng COMELEC, may kinalaman ang insidente sa parliamentary elections sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
4: We are considering that as an election-related violence.
5: Wala pang official findings ang PNP, pero naniniwala si COMELEC Chairman George Garcia na election-related ang nangyaring pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdurauf Makakua sa Dato o Dinsinsuat, Maguindanao del Norte.
4: Dahil sa siya ay incumbent at chief minister, dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at na italaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party.
5: Sa ngayon, mayroon na raw 5 persons of interest sa mga otoridad. Paiigtingin na rin ang seguridad sa BARM dahil sa pag-atake kay Makakua. Pero hindi daw dapat maalarma ang mga residente. Wala rin daw plano na isailalim ang Dato o Dinsinsuat sa COMELEC control, lalo na't maituturing pa lang daw ito na isolated incident.
4: Mga kababayan natin, makakaboto kayo ng maayos sa September 14. Yan po ang commitment ng Commission on Elections at makakapagproklama tayo ng mabilis din at maayos sa mismong immediately after the election kung kakailanganin sa mismong gabi ng araw ng halalan.
5: Nakatakda raw bumisita ang COMELEC at iba pang government agencies sa Maguindanao del Norte sa susunod na linggo. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
3: Nagsampa ng panibagong perjury complaint si VP Sara laban sa nagpakilalang bagman niya umano na si Ramil Madriaga. Si Vice President Duterte ang mismong naghain ng reklamo sa Taguig Prosecutor's Office ngayong araw. March 4 nang isampa ng bise ang unang reklamo laban kay Madriaga. Sa affidavit ng alleged bagman sa ombudsman, sinabi niyang pinondohan ng pogo operators at drug lords ang national campaign ni Duterte.
0: Bukas si PBBM na makipagdialogo kay VP Sara. Ito'y ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos umingay ang balitang humiling umano ng isang private meeting si Duterte sa Pangulo.
6: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
0: Paliwanag ng Malacanang, bukas ang Pangulo na makipagpulong sa kahit sino sa kanyang mga kritiko. Pero wala raw impormasyon ng palasyo kung may opisyal ng request ang bise para kausapin si PBB.

0: Kinailangang ilikas ang isang pamilya sa kanilang sasakyan matapos pasukin ng tubig baha sa gitna ng kalsada sa Maynila. Narito ang agenda report ni Joash Malimba, nag-ulat live mula sa Espanya Boulevard. Joash, kumusta ang sitwasyon at yung traffic dyan? Anong nangyari kanina?
1: Ay lugod pa rin dito sa tubig baka yung maraming mga yung karabaan ng kalsada rito. Dahil pa rin yan sa halos walang tingin na kumbilan ngayong araw sa iba't ibang parte ng Metro Manila, dala ng habagat. Kurina, dito sa akin natatayan ko ngayon kung makikita mo, nasa almost sea level na o higit na yung tubig baka. Ganito pa rin yung level ng tubig kanina mula na pumunta tayo mga bandang alas dos ng hapon. Kumakita rin sa akin ni Kuran, nagtatawiran yung mga residente ng Maynila dito.
2: Ng Maynila dito, knee-deep yung level mula doon sa sidewalk hanggang doon sa may kalsada. Ganyang kataas yung level ng tubig mula nung bago tayo pumunta rito at lubog yung Maynila dito sa isang pagbaha dahil nga sa patinding pag-ulan. Mga bandang alas 4:30 kaninang hapon, may naabutan pa tayong rescue boat sa corner ng Espanya at Caicos Street. Isang pamilya kasi yung kinailangang ilikas sa loob mismo ng kanilang sasakyan matapos itong pasukin ng tubig at ayon doon sa mga residente, PWD pa raw yung isa sa mga kinakailangang ilikas. Halos buong araw yung pag-ulan dito sa Maynila kanina na nagsani ng patuloy na pagbaha sa iba't ibang major thoroughfares at mga kalsada. Halos di bumaba sa gutter deep yung pagbaha doon sa may Taft Avenue, sa may Padre Faura, sa may Recto Avenue at maging doon sa may Mendola. Para po doon sa mga motorista na papuntang Maynila from Quezon City, subukan po nating humanap ng mga alternative routes kung mayroon pa dahil baka mas stranded po kayo sa kahabaan ng Espanya. Dahil nga gaya ng sabi natin kanina, hindi na siya passable sa light vehicles at mga truck, mga bus na lang yung nakadadaan dito. Sa kasalukuyan, panakanaka pa rin yung pag-ulan. At wala pa halos senyales na uhupa yung level ng tubig dito sa may kinatatayuan natin sa Espanya Boulevard. Sa kabila nito, sinabi ng Manila LGU na tuloy lugar na kailangan.
1: May mga libreng sakay rin na pinungunahan yung Hawkers Division ng Manila LGU. Kabilang sa mga ruta nila, yung Taft Avenue to Rizal Avenue, Divisoria to Taft Avenue at Santa Cruz to UN Avenue. Nagpapaalala rin ng lokal na pamahalaan na patuloy na mag-monitor ng mga announcement at lumikas kung kinakailangan lumikas. Para naman sa mga estudyante, nag-anunsyo na rin ng Maynila na suspended ang face-to-face classes in all levels sa public and private schools. Kurina, kanya-kanyang diskarte.
2: Kurina, kanya-kanyang diskarte yung mga residente dito sa Maynila kanina. May ilang commuters na tinitiis nila yung pagpasok ng tubig doon sa sinasakyan nila na jeep. Pati doon sa mga bus mismo na pinapasok na rin ng tubig. Meron din tayo nakita kanina nag-aalok ng ditulak ng mga sidecar na naghahatid ng mga estudyante ng Espanya.
1: Sa mga LRT station ng Legarda at ng Recto. Sa kabila nito, marami pa rin yung nanatiling stranded sa iba't ibang lugar ng Maynila at marami pa rin mga kalsada yung hindi madaanan ng mga light vehicle dito sa ating pinatatayuan sa Maynila. Purinayin mo na latest dito sa may Espanya Boulevard na paligpingin.
0: Maraming salamat, Joash Malimba, nag-uulat ng live mula sa Espanya sa Maynila.
3: Matindi rin ang mga nararanasang pagbaha sa Quezon City. Sa ilang lugar, umabot pa ng lagpas tao ang tubig. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban, live mula sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo?
4: Willard, kanina nga yung nabanggit mo lugar, kanina pinuntahan nga natin yan kasi sobrang taas talaga yung baha doon. At sa ngayon, nandito tayo ngayon sa boundary ng San Juan patungo doon sa Quezon City dahil matindi yung nararanasan ditong traffic. Kaya sobrang nahihirapan yung mga commuters na galing sa kanilang mga trabaho. Kaya yung magdamag ng mga ulan na naranasan simula pa kaninang umaga sa city. Kita sa video ng Barangay Tatalon na halos umabot na sa 6 feet ang baha sa kanilang lugar. Kita pa ang pagdaan ng mga residents.

0: insidente, kabilang na ang mga bata. Nagbahagi sa social media ng kanyang umanong aqua training in the flood ang dating PBA player na si Mark Cardona at nagbiro na pa na dapat sa G. Araneta nag-training sila ni Coach Tab ng Ateneo. At tila it's more fun sa Civil Avenue sa Quezon City. Kaya naman sa Facebook post ni Raymond Ronquillo, isang lalaki ang nag-jet ski narito habang may angkas na isa pang lalaki. Kita rin sa video ang lumalangoy na ilang kalalakihan sa baha. Lagpas taon naman ang baha sa ilang kalsada sa Barangay Katipunan, kabilang na ang Lower Manga Street. Abot dibdib naman sa Middle Manga Street. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, bumagsak ang bahagi ng Kisame ng isang condominio building sa kahabaan ng Samar Avenue sa Barangay South Triangle. Ilan sa mga sasakyan ang nabagsakan ng debris, kabilang ang mismo ang sasakyan ng Abante Billionaire News Team. Pauwi na raw sana ang empleyadong si Butch, pero nagulat siya sa pagbagsak ng debris.
1: Ano po nangyari, kuya?
2: Biglang nahulog, tapos pumutok na gulat.
1: Ano po yung nahulog?
2: Ano na dahil sa taso?
3: Ayong pinakakusap.
1: Oo. Apo, so dumadaan lang po kayo dito, kuya.
2: Bawi na ako. At ulat na ako, biglang pumutok na nahulog.
0: Dadring nilinis ang mga debris na nahulog sa Kisame. Sinuri rin ng mga kawani ng Meralco ang electrical lines at poste. Wala pang inilalabas na pahayag ang condominium management sa hinggil sa nangyaring insidente. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Willard, samantala update naman tayo dahil nga sa malalakas na mga pag-ulan at naitala natin na napuntahan natin yung ilang lugar dito sa Quezon City na mga abot dibdib na yung mga pagbaha. Kaya sa datos ng Quezon City LGU, umabot na sa 749 na pamilya o katumbas yan ng 2,551 na individual ang inilikas na as of 5 p.m. Nasa 50 na barangay at 60 na evacuation cella, umabot na sa alert level 3 ang La Mesa Dam at alert level 3 din sa San Juan River. Dahil dyan, Willard, dahil sa itinaas na nga sa alert level 3 yung nabanggit na dalawang dam, posibleng maapektuhan ng sobrang tubig mula sa La Mesa Dam ang mga mabababang lugar dito sa Quezon City, kabilang na ang Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Sa mga sa lugar naman na posibleng maapektuhan dun sa pag-apaw ng San Juan River ay ang mga Lourdes, Santo Domingo, Santo, Talayan, Rojas, Tatalon, Kalusugan, Doña Imelda at Damayan lagi. Dahil dito, Willard, naka 24/7 ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department habang naka-deploy ang mga response team sa iba't ibang lugar. Patuloy din na naka-activate ang Emergency Operations Center para bantayan ang lagay ng panahon at water level sa mga lungsod. Pinapayuan ang mga residente na lalo nang nasa mababang lugar at malapit sa mga ilog na manatiling alerto at agad lumikas kung kinakailangan. Willard, dahil nga sa mga malalakas na pag-ulan ay agad din sinuspindi na ng Quezon City LGU ang pasok bukas sa lahat ng mga paaralan, tibado man yan at pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa Quezon City. Willard, dito sa kinatatayuan ko, nandito nga tayo dito sa boundary ng San Juan patungo sa Quezon City dito sa G. Araneta. Medyo nahihirapan na yung mga ilang sasakyan dito kabilang na yung mga motor pero pinipilit pa rin ng mga ilang sasakyan kabilang na yung mga motor, yung mga sasakyan, yung mga jeep na umadon sa baha kasi doon sa dulo, grabe yung baha doon. Pero sa mga dito naman sa kinatatayuan ko ay bahagyang bumaba na hanggang paan na lang yung baha dito na nararanasan dito sa nasabing lugar. Willard?
4: Ryan, nananatili bang possible ang mga daan dyan?
0: Willard, nananatiling possible naman dito yung lugar dito sa kinatatayuan ko. Medyo pahirapan lang talaga sa mga ilang motorista kabilang na yung motor. Pero ayon kasi sa mga motorista na nakausap ko, kung aantayin pa daw nilang humupa itong lugtap, baha dito, medyo matatagalan. Kailangan daw nila ng bumiyahe kasi nagumahabol din sila ng kita, lalo na yung mga nakausap kong rider. Pero pinipilit pa rin naman nilang maka-ano doon sa mga baha na kaya pa rin naman ng mga motor. Willard?
4: Ryan.

0: dyan sa pag-iikot mo, wala ka bang napansin ng mga opisyal ng barangay na pumipigil doon sa mga lumalangoy sa tubig baha?
1: Meron naman, pinagsasabihan sila ng mga tauha ng MMDA, pati yung sa CDLGU, na maglangoy doon sa mga baha kasi nga delikado. Pero kapag pinagsasabihan sila, ay bumabalik ulit talaga sila. Medyo matigas talaga yung ulo ng mga karamihan ng mga bata na naglalangoy doon sa baha. Kahit paulit-ulit na pinagsasabihan ng ilang mga otoridad. Dito naman sa lagay ng Tropico, Willard, may mga nagmamando naman mula sa MMDA sa Quezon City LGU. Willard?
0: Maraming salamat sa update. Ryan Reloban, nag-uulat ng live mula sa barangay Doña Imelda, Quezon City.
2: Bagong bigating ambassador ang Tiffany & Co. Si Taiwanese superstar Jerry Yan ang newest face ng luxury jewelry brand. The singer-actor has been a longtime friend of Tiffany & Co. ayon sa Vogue magazine. Spotted na rin siya sa ilang events ng kumpanya. Jerry rose to fame as member ng F4 and sa kanyang iconic role bilang si Dao Ming Si sa 2001 hit TV series na Meteor Garden. Muling nagpasiklab ang P-pop kings and queens, this time sa kanilang historic debut at the Summer Sonic Festival in Japan. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
3: Nangibabaw ang Pinoy Pop sa Summer Sonic 2026. Sabay na nag-debut ang SB19 at Binnie sa isa sa pinakamalaking music events ng Japan. High energy ang datingan ng SB19 sa massive stage where they perform some of their hits including Dam, Visa, and Lawless. Had Iyakiniku together, something might be in the works. Off stage, pinakilig din ng P-pop king ang fans as they teased a possible collab with Japanese singer-actor Kento Nakajima. Dinala naman ng Binnie ang kanilang signature pop energy sa mountain stage in Tokyo. Walang bakas ng pagod ang nation's girl group nang i-perform ang Cherry on Top, Pantropico, Salamin Salamin, and Japanese version ng Born to Win, among others. All in their Sari Manok-inspired outfits and anime-friendly hairstyles at makeup. Ang Summer Sonic ay taunang music festival sa Japan that features huge international and Japanese artists. Ang SB19 at Binnie ang first Filipino groups na nakapag-perform sa event. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
0: Mga kongresista nagkasagutan sa unang araw ng deliberasyon sa panukalang national budget. At Bring It On star Hayden Panettiere umanaw na sa edad na 36. Susunod yan sa agenda.

0: bumabaha. Catch basin daw kasi ito at mababa ang lokasyon. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos. Nasa linya mula sa Kainta, Rizal. Lian, umuulan pa ba dyan sa pwesto mo?
1: Tama ka, Willard. Isla Verde nga ako tawagin ng ilang residente ng Vista Verde Executive Village sa Barangay San Isidro sa Kainta, Rizal, ang kanilang komunidad. Tuwing masama raw kasi ang panahon, expected na raw nila ang lampas tuhod at hanggang bewang na pagbaha. Yan ay dahil sa creek na matatagpuan sa western boundary ng naturang village na kadalasang nag-o-overflow kasunod ng malakas at matagal na pag-ulan, gayong low-lying catch basin nga ang lugar. 2 p.m. nga ngayong hapon na mag-issue ng red heavy rainfall warning ang Kainta MVRRMO para sa mga nasasakupan nito. Kaya naman dito sa gate 1 o main gate ng Vista Verde, nakararanas ng lampas tuhod na pagbaha na ayon sa mga residente, dala ng pabugsubugsong pag-ulan simula kanina pang umaga. 10 a.m. na na mag-anunsyo si Kainta Mayor Kit Nieto ng suspension sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan kung kaya't nakapasok na ang mga estudyante sa kanilang paaralan at ang ilan nakasama nga nating mga stranded dito sa gate 1. Kasama natin sila maghintay ng rescue boats na siya namang i-deploy ng mga opisyal ng komunidad para sa mga residente nais pa rin bumalik sa kanilang tahanan. Willard, pinubuo kasi ng 9 phases itong naturang village. Sa Granada Street sa phase 1, aabot na raw sa baywang ang baha habang may phases naman tulad ng phases 7 to 9 na nakararanas lamang ng gutter deep o halos walang pagbaha. I-deploy ang mga rescue boats na ito gayong kahit SUVs ay hirap na suungin ang hanggang baywang na baha sa ilang bahagi ng village. Nakatunayan nga, Willard, dahil sa takot ng ilang residente na maaputan ng makina ng kanilang mga sasakyan, ay ipinark na nila ang mga ito sa kahabaan ng Felix Avenue sa labas lamang nitong naturang village. At kung marami sa mga residente na nagnanais pa rin bumalik sa kanilang tahanan, meron din iba na gustong lumikas na. Kanina nga ay nakasalubong natin si Nicolas, sa residente ng Granada Street sa phase 1 ng naturang village. At kasama ang kanyang kaibigan na si Daniel, isinakay nila ang kanilang mga alagang aso sa bansya at mano-manong inilikas sa mga ito palabas ng village. Sa bungalow style kasi na bahay ni Nicolas, hanggang bewang na raw ang baha at wala nang maligtas na matutungtungan ang kanyang mga alagang aso. At Willard, tinanong natin siya ano ang kanyang nararamdaman gayong halos kalahati na ng bahay nito ang nalubog sa baha. Pero si Nicolas, nakahinti lamang siyang sumagot sa atin.
2: Parang ito, kahit na lang sa kami niya, lagi pinabahat dito. Parang nung kailan lang po, binahako kami. Tapos kakalimit na po, sabo, binahako mo. Kaya nakaka-refresh pang hindi ba nakaka-recover.
1: Samantala, as of 6:49 p.m., humina ng bahagya ang ulan dito sa Vista Verde at batay sa huling ulat ng Kainta DRRMO, nananatili pa rin ang above gutter to knee deep na baha sa Gruar to Vista Verde. Above gutter deep na baha din ang nararanasan sa Ortigas Avenue, partikular sa bahagi ng Don Mariano at ROTC. Below gutter deep naman ang baha sa A. Bonifacio habang gutter deep naman sa ilang bahagi ng East Bank Road. Nag-deploy din ang 3 12-wheeler truck sa Imelda Avenue upang sumaklolo sa mga stranded commuters at nahaki ng Santa Lucia hanggang Junction at pabalik. Punto din ang malakas na pag-ulan ngayong hapon, may naibulat na bumigay na creek wall sa San Francisco Street ng Brookside Division na siya namang tinambakan ng sandbags ng Kainta Engineering Department bilang pansamantalang solusyon. Sinabi naman ni Nieto na gumagana ang booster pumps, ngunit nagtalaga rin ng temporary water pump sa bahagi ng Ricarte upang bombahin ang mga naipit na tubig sa lugar dahil sa kalapit na construction site. Nagtalaga rin ng augmentation team sa Bully Creek upang tumulong sa paghakot ng mga basurang naipit sa lugar. Samantala, Willard, kaugnay ng mga pagbaha dito sa Kainta, sinabi ng alkalde nitong Webes na may niluluto na itong drainage interceptor project sa Marcos Highway, katulong ang MMDA at isang senador na hindi na niya pinangalanan na anya babawasan ang humigit kumulang 45% ng pagbaha sa bayan. Inaasahan raw na mag-umpisa itong proyekto na ito ngayong taon na layong i-divert ang tubig diretso sa Marikina River upang maiwasan ang pagiging catch basin ng mga subdivision tulad nitong Vista Verde sa Kainta. Alinsunod din sa utos ng palasyo, suspendido na ang classes in all levels sa pampubliko at pribadong paaralan dito sa bayan ng Kainta. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat, Lian Bustillos, nasa linya mula sa Kainta, Rizal.
3: Ilang bahagi ng Bulacan ang lubog pa rin sa baha. Alamin natin ang sitwasyon sa agenda report ni Ivy Reyes. Live mula sa Hagonoy. Ivy, ano nang update?
4: Yes, Corina, tumigil lang ng bahagya yung ulan dito sa Hagonoy. Pero kung tatahakin natin itong buong stretch na ito, hindi lang gutter deep yung taas ng tubig baha. At yung latest update ng Hagonoy Disaster Risk Reduction and Management Office, buo o halos lahat ng barangay dito sa Hagonoy ay binaha, kabilang ang 4 na syudad at 20 municipalities. Kung susumahin natin,

0: natin, nasa higit 36,100 ang naitalang affected families o katumbas ng higit 109,000 individuals sa Hagonoy pero hindi naman sila displaced. Kung tutuusin ko rin na bumaba na raw yung bilang ng evacuees bago bumuhos ang ulan ngayong araw, kaya yung laki ng ibinaba na bilang from 11,000 individuals last weekend, 5,000 na ngayong umaga. Pero nang umulan ngayong maghapon, umakyat ulit ng 6,500 individuals ang evacuees ng Hagonoy. That's as of 4 in the afternoon. Tuloy-tuloy naman ang relief operations dito ng Department of Social Welfare and Development Office Region 3 dahil nasa 3,400 families ang napamahagian ng family food packs sa partayan ng San Isidro dito sa Hagonoy. Para po sa kaalaman ng lahat, ang laman ng food packs ay sapat para sa 5 miyembro ng pamilya. Kunin kung yung high tide forecast naman ng Hagonoy ang titingnan natin, nasa 3 feet ang high tide dito as of 1 p.m. Mas malaki ito o malaki ang tinaas nito mula kaninang umaga, 6 a.m. na hindi umaabot ng 2 feet. Inaasahan naman ng Hagonoy LGU na tataas pa ang high tide sa lugar hanggang 3.6 feet sa weekend, August 21 to August 23. Ayon sa Bulacan DRRMO, ito raw ay dahil sobrang saturated na ng Bulacan sa tubig baha. Na konting ulan lang daw ay lumalala na ang tubig na dala ng high tide. Hanggang sa oras na ito, hirap pa rin bumaba at nakikita nyo naman, hirap pa rin bumaba yung tubig baha dahil nagsanipwersa na yung high tide at baha rito kaya mukhang hindi para magsasubside itong tubig na nasa 2.8 to 3 feet. As of now, wala pa namang naitalang na ospital dahil sa baha at wala pa rin the recorded cases of leptospirosis sa Hagonoy. Kurina, doble ang travel time na ginugol ng ating team para makarating mula Manila hanggang Hagonoy, Bulacan dahil yung typical na 2 hours naging 4 hours dahil sa tubig baha at sa traffic na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mula dito sa Hagonoy, yan munang updates. Karina.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ng live mula sa Hagonoy, Bulacan.
2: Alamin naman natin ang sitwasyon sa Pasay at Paranaque sa agenda report ni Andrea Salve. Nasa linya mula sa Pasay City. Andrea.
3: Miller, narito kami ngayon sa Pasay City kung saan pabukso-bukso pa nga rin ang bubos ng ulan. Partikular na naranasan dito sa South Metro ang malakas na ulan bago mag-alas 5 kaninang hapon. Sa sobrang lakas nga niyan, Willard, muntik na ngang mag-zero visibility kaya ang biyahe ng mga sasakyan ay bumagal din. Pagaman hindi na kinaya ng mga bayong ang busang ulan kanina, ay wala naman kaming namata ang pagbaha sa aming pag-iipot sa mga lungsod ng Pasay at Paranaque. Sa katunayan, as of 5:45 p.m. ay itinabatid ng Paranaque LGU na nananatiling passable ang lahat ng major roads sa lungsod. Pero dahil itinaas sa red warning level ang Metro Manila kaninang alauna, naglabas din ang preemptive evacuation order si Mayor Edwin Olivares. Ito ay para sa mga lugar na susceptible daw sa flooding, inundation at mga storm surge. Bago pa man din i-anunsyo ng Malacañang ay pareho nang nagsusundin ang pasok sa lahat ng antas sa mga privado at pampublikong eskwelahan sa mga lungsod ng Pasay at Paranaque bukas, August 18. Dito sa EDSA Tramo Northbound sa Pasay ay ambo na lang ang nararanasan at nananatili ring maluwag ang lansangan. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Willard.
2: Maraming salamat sa update, Andrea Salve. Nasa linya mula sa Pasay City.
1: Imbisigahan ng Malacañang ang nagpakalat ng peke at misleading memorandum circular sa alternative work arrangement sa gobyerno ngayong araw dahil sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tinitingnan na ang pinagmulan ng peking dokumento na nagdulot ng kalituhan sa work setups.
4: So, alamin po natin kung saan ito nang gagaling at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news.
1: Matapos nito, naglabas din ang PCO ng opisyal na memo para sa alternative work arrangement sa Metro Manila at 12 probinsya.
5: We could be seeing more of Captain Jack Sparrow. Producer Jerry Bruckheimer told Deadline magazine na nakikipag-ugnayan na sila with Johnny Depp for a 6th Pirates of the Caribbean film. Ayon pa kay Bruckheimer, they're already working on a screenplay. 2017 pa nang inalabas ang huling installment na Dead Men Tell No Tales. The franchise has grossed over $4.5 billion.

0: We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
1: ano ba talaga?
0: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? This Tuesday, 8 p.m. It's your noontime ritual. Your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk. Real stories. Real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
2: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagkasagutan sina Nabotas Representatives Toby Tiangco at ilang miyembro ng House Committee on Appropriations sa pagdinig sa 2027 budget ngayong araw. Alamin natin kung anong nangyari sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah, ano ang pinag-awayan nila?
3: Hindi na pasado alas 9:30 kanina nga nang simulang talakayin ng House Committee on Appropriations ang PONDO National Budget, a proposed national budget sa susunod na taon. Hanggang sa ngayon ko rin na hindi pa sila tapos sa pagtalakay kaugnay dyan at hindi pa nga umiinit ang talakayan o kasi simula pa lang halos ang talakayan ay may nagsagutan ng ilang mga mambabatas.
4: Umabot ng halos 30 minuto ang sagutan sa pagitan ni Nabotas Representative Toby Tiangco at ng mga miyembro ng House Committee on Appropriations, partikular na ang chairperson na si Representative Mika Swansing. Di kasi gaya ng ibang ahensya ng pamahalaan, walang pre-plenary hearing na naka-schedule para sa budget ng House of Representatives.
5: Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po naka-schedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives?
6: In previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives.
4: Pero tila hindi kumbinsido si Tiangco sa naging sagot ni Swansing dahil base na rin sa NEP, mahigit 17 billion pesos ang proposed budget ng Kamara para sa 2027.
5: Kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? 16 billion lang po ang net natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago.
4: Ayon sa komite, kukonsulta muna sila sa liderato ng Kamara kaugnay sa hiling ni Tiangco.
5: Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House.
6: We are one with you, Representative Tiangco, in
5: Ma'am, you are one
6: pushing
5: with me,
6: for
5: but you are just,
6: transparency.
5: You're circling around the question. So I want to know, bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives? I mean, ano bang problema? What is the problem? Why don't we ask the House leadership, nandiyan man si Speaker, nandiyan man si Majo, ba't di lang natin tanongin?
4: Sa huli, bigo si Tiangco. At nanaig pa rin ang suhestyon ng komite na kanila muna itong pag-uusapan. Bukod dyan, nanawagan din ang mambabatas na dapat sa budget ng DPWH ay naka-identify per district ang budget na ma-access rin ng taong bayan. Ang tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, kailan ang susunod na inaasahang dagdag sahod sa mga empleyado ng gobyerno? Ayon sa DBM, ay kanila pa raw itong pinag-aaralan. 7.2 trillion pesos ang proposed national budget para sa 2027. Mas mataas yan ng halos 6% sa 2026 budget. May pinakamalaking alokasyon ang Department of Education na may 976 billion pesos na susundan ng DPWH na may 644 billion pesos kung saan mahigit 100 billion ang ilalaan para sa flood control project.
3: Kuri na maliban dyan, no, alam mo na Katrin, sa pagdinig ang tinatang umanoy leadership fund na nakaipit raw sa flood control budget. Binulgarian mismo ni House Minority Leader Representative Antonio Tinio dahil may 49 billion pesos daw na naka-allocate para sa DPWH Central Office at nakadistribute daw ito sa bawat mga rehiyon. Pagtataka ng mga mambabatas ko nina, bakit pa kailangan ang pondo na yon gayong meron namang separated budget ang ahensya na nakalaan per region. Paliwanag mismo ng DBM, hindi daw yan leadership fund o hindi daw yan insertion o hindi raw yan para sa insertion, kundi yan daw itinatawag na Foreign Assistance Fund. Subalit ang ilang mga mambabatas ko rin ay hindi kumpinsido sa paliwanag na yan ng DBM. Samantala, naungkat rin ko rin sa pagdinig patungkol pa rin yan sa flood control budget sa susunod na taon na walang pondo na nakalaan para sa Region 11, which is the Davao Region, ay pinagtataka rin ng ilang mga mambabatas. Gayong ayon sa kanila, ibinabaha rin naman ang Davao. Agit ng DBM, sinusunod lamang daw nila ang proposal na isinumite sa kanila ng DPW. Corina.
2: Nako, ewan ko naman, hindi rin naman ako makapaniwala na mayroong talagang tutukuyin na isang probinsya na hindi bibigyan ng budget. Ano? Pero aalamin natin yan siguro sa mga darating na araw. It's a question worth asking. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
1: Wala ng last minute insertions. Yan ang kinumpirma ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito. Dagdag ng senador, mabibigyan ng pagkakataon ng civil society groups at academic experts na makilahok sa budget deliberations. Sa memo ng Billionaire News Channel, tiniyak ni Senador J.V. Ejercito na hindi papayagan ang mga last-minute insertions sa proposed 2027 national budget. Bubuksan din ang budget deliberation sa publiko para mabusisi ang mga pagbabago sa budget hanggang bicam na kadalasang iniuugnay sa paglobo ng ilang allocation.
2: Napag-aralan na po ninyo, Sen, ang ano, ito pong yung budget for 2027.
7: Yes, Corina, sinimula natin, no, dahil ito yung natanggap na natin, yung National Expenditure Program or yung National Budget nung isang linggo. Pero this early, sabi ko nga, we will make sure, Corina and Willard, na open tong ano, no, sa publiko na itong budgets, no, hindi hanggang sa bicameral, hanggang sa bicam, no, ay magiging open ay po ito.
1: Giit din ni Ejercito, dapat matalakay ang lahat ng pag-amyenda sa open plenary at hindi na sa tinatawag na small committee. Babantayan din anya ng Senado ang lump sum appropriations at confidential funds para matiyak na malinaw ang layunin at paggagamitan ng pondo.
7: Ang challenge ngayon ay hindi lang pag-shepherd ng crafting ng national budget on time, but to restore the public trust on how the government spends the people's money.
2: Okay, so
7: kailangan ibalik natin ang tiwala ng taong bayan dito.
2: Sir, how are we going to do that? Of course, sinabi nga po ninyo, wala ng confidential funds, yung mga hindi dapat, intelligence funds, wala ng small committee, transparency. Meron po bang mga dagdag na mga hakbang gagawin para nakakabantay po yung mga nakakaalam?
7: We will give a day or two for them to deliberate also kung ano po yung mga nakita nila, kung ano po yung mga inputs nila before we prepare the budget itself, bago natin minto i-submit for the bicameral approval, no, or even the approval in the plenary.
1: Tiniyak ni Ejercito na isa-isang bubusisiin ng Senado ang mga panukalang allocation habang ipinatutupad ang mga reformang layong maiwasan ang mga kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang budget cycle.
2: Hindi lang flood control projects ang nagmumulto. Dumulog kasi ang mga residente ng Magalang, Pampanga sa Office of the Ombudsman para ireklamo ang umano'y ghost pabahay na suportado raw ng LGU. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
4: Ipinaabot na ng mga residente sa Magalang, Pampanga ang matagal na nilang reklamo, ang hindi matapos-tapos na pabahay program na suportado umano ng LGU. Inirereklamo nila sina dating Magalang Mayor Romulo Pexon at incumbent Vice Mayor LR Pexon dahil sa umano'y grave misconduct, serious dishonesty, abuse of authority at conduct prejudicial to the best interests of the service. Pinakakasuhan din ng graft ang mga respondent. Ayon sa isa sa mga complainant na si Solomon Roque, aabot sa mahigit 1,700 buyers umano ang nagbayad ng application, reservation, membership fees at buwan ng amortization mula noong 2019.
8: Sa rough estimate namin, mga nasa 10 milyon ang pinag-usapan na ibayad ng mga tao. Sa loob lamang ng halos mahigit 2 taon. At ngayon wala na po na wala mang project na nangyari.
4: Dagdag ni Roque, sa loob ng mahabang panahon ay walang nangyaring ipinangakong pabahay.
8: Ganun pa rin po, kung yung mga damo na tumutubo noon, hanggang ngayon tumutubo pa rin. Wala pong na-deliver doon na kahit na isang hollow blocks lang. Wala pong na-deliver doon sa site.
4: Dismayado ang Volunteers Against Crime and Corruption na tumulong sa mga complainant dahil mga kapuspalad ang higit na apektado ng umano'y scam.
9: Karamihan na nagbubili po dito ay yung talagang underprivileged. Pangarap lang po nila magkaroon ng bahay. Yung the poor of the poorest, yung natitida sa palengke, ng tinapa, and so on and so forth.
4: Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hingan ng reaksyon ng mga respondent pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ipinauubayan na ng mga complainant sa Office of the Ombudsman ang pagtukoy kung may sapat bang batayan para ituloy ang reklamo. Pero naniniwala sila na matibay ang mga pruwebang inihain nila sa anti-graft body para mapanagot ang mga nasa likod ng tinatawag nilang ghost pabahay. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
10: Magpapasa ng affidavits ang 14 na maleta boys sa Office of the Ombudsman para patunayan na tinakot at sinuhula ng 4 nilang kasamahan para baligtarin ang kanilang testimonya kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Levy Baligod, kabilang sa mga inihain nilang ebidensya ang screenshots ng text messages mula sa mga bumaliktad. Ilan pa raw miyembro ng Maleta Boys ang kinukumbinsing bawiin ang kanilang testimonya.
11: Ang target nila yung 8 kasi na nag-affidavit dito. Umabot ng 25 million ang offer. Minsan na pinepresyuhan nila kung ito 5 million lang to. Pero ang unang offer actually umabot ng 10 million
12: Bawat isa.
11: Oo, pero yung middleman ang sabi niya, pwede bang 5 sa iyo, 5 sa akin.
10: Madaragdagan din daw ang tetestigo sa mga kasong hinahawakan ng ombudsman na may kinalaman sa flood control scandal. Ayon ito kay Baligod, kasunod ng kanilang pagtungo sa Office of the Ombudsman para palakasin pa ang mga nilulutong reklamo kabilang na ang kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Umabot na sa 27 diplomatic protests ang inihain ng Pilipinas laban sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea mula Enero hanggang Hulyo. Ayon sa National Maritime Council, wala pa rin tugon ang Beijing, pero mahalagang nakatala sa opisyal na dokumento ang mga protesta ng Pilipinas.
13: Accordingly, ganun man China, they do not really respond, but at least we have put on record our protest, our displeasure by coming about with those diplomatic protests.
2: Mas kaunti man ang insidente ng pambubuli na yung taon, nananatili pa rin daw ang Chinese Coast Guard at research vessels sa ilang bahagi ng West Philippine Sea.
14: The last water cannon incident that we have reported was December of 2025. And then the most recent was 2 weeks ago during the Kadiwa, para sa Bagong Bayani Mang Isda operation of BFAR and the Philippine Coast Guard, wherein BFAR vessel was once again subjected to water cannon. So if your question is the number of incidents per se, I think there is much more limited number of incidents that we have reported so far compared to the previous years.
10: Nationwide protest ang sagot ng mga manggagawa ng isang logistics giant dahil saan nila'y ginagawa nito umanong union busting. Ang detalye sa agenda report ni Remus Macasero.
15: Union buster ang DHL, kahit na sinasabi niya meron siyang human rights policy na kumikilala sa karapatan ng mga manggagawa na nag-organisa. Pero kung ganun, dapat hinirap niya ang mga manggagawa sa collective bargaining.
16: Yan ang iginit ni Joanna sa kinasang nationwide rally ngayong araw ng mga miyembro ng DHL United Workers Union para kondenahin ang umanitahasang union busting. ipinakita ng grupo ang isang dole certificate na nagpapatunay na isang lehitimong union ang Duwu. Pero sa halip na harapin umano ang kanilang mga mungkahe para sa collective bargaining agreement, binaliwala umano ito ng DHL Supply Chain Management. Nagpahayag na rin ng suporta si Akbayan Representative Percy Sendanya.
12: Po, bigla nag-threaten na magsasarado itong DHL dito sa Muntinlupa dahil ayaw nila mag-negotiate ng CDA. Malinaw po ito na union busting at malinaw na pagtalikod doon sa mismo sinasabi ng DHL sa kanilang global principles na i-uphold ang right to organize sa mga manggagawa.
16: Naglunsad din ng mga sabayang rally ang mga miyembro ng union sa iba pang DHL offices sa bansa. Pero dahil sa umano'y mabagal na usad ang dialogo sa dole, matapos ang rally kaninang umaga, nagkasa ang mga manggagawa ng DHL Sukat Muntinlupa ng isang strike o tigil trabaho simula alas 3 ng hapon. Panawagan ng mga manggagawa, tamang pasahod, pagkilala sa ilang taong serbisyo at kalayaang magtayo ng union ng walang halong panggigipit. Hiling nila'y sila'y pakinggan at huwag talikuran sa hapag ng negosasyon. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
17: Elizabeth Olsen is now a mom. Multiple reports say the actress has welcomed her first baby with musician Robbie Arnett. Nitong weekend, spotted ang WandaVision star holding a child in a white baby carrier in LA. Nitong June lang na-confirm ang pregnancy ni Elizabeth. The couple quietly got married in 2020 after 3 years of dating. Congratulations are also in order for Karl Anthony Towns and Jordan Woods. Kinasal na ang couple sa star-studded black tie ceremony in Malibu, California. So photos obtained by Page Six spotted sa event sina Kylie Jenner and Timothy Chalamet, and nadaon din sina Justin and Hailey Bieber, Michael B. Jordan, and Ben Stiller. Last December nang na-engage ang New York Knicks star and model after 5 years of dating. Ami Austria opens up about her battle with drug addiction. On BNC's The Daily Dish, ni reveal ng actress that it all started as an attempt to lose weight. She then recalled how she initially thought that she could control her drug use, only to find her body craving it over time.
18: Ni-invite ako ni Christopher De Leon na umattend ng Oasis of Love dun sa retreat nila. Sumama ako. Sige, this time, sabi ko, Lord, kinausap ko siya. Sa'yo na to, alam mo naman na 6 years ko nang gustong tanggalin ito. Hindi ko kaya.
17: The veteran actress is now using her story to inspire others. She is openly sharing how she found light through her podcast, Finding Hope with Ami. OFW remittances umabot sa higit $3 billion noong Hunyo. At mga abogado mula sa Rondain and Mendiola Law Firm humarap sa NBI. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: My name is Dean Thornhill.
2: Steve Angels,
3: the movie guy.
4: I'm Cheryl Pixia.
5: Rowena Papasin.
6: I'm Kevin Manalo.
7: Camila Iman.
8: Penny Espinosa.
9: Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere. The latest headlines before you even step out the door.
10: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ba? Nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
10: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
11: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Humarap na sa NBI ang mga abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm para linawin ang kanila umanong papel sa sinasabing honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Attorney Orlando Mendiola at tatlo pang junior associates, wala silang alam sa umano'y character assassination.
12: We have no participation in any illegal activity, any attempt to besmirch any reputation. That's basically it. We have nothing to do with any alleged wrongdoing.
11: Aminado naman silang nagkaroon ng meeting kasama ang mga binugaw umano na babae, pero hindi na nila ito naidetalye pa. Samantala, no-show ang abogado ni resigned Congressman Zaldi Co na si Attorney Rui Rondain.
13: Dadagdagan daw ng Senado ang pondo ng PhilHealth sa 2027 budget para maipatupad ang zero balance billing sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Sa memo ng Billionario News Channel, sinabi ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito na palalakihin ang pondo para mas maraming indigent, seniors at PWDs ang makinabang. Sa ilalim ng programa, libre ang ward accommodation sa public hospitals. 74 billion pesos ang hinihinging budget ng PhilHealth para sa susunod na taon. Paano na po yung mga nanakaw? Babudgetan na naman po natin.
14: Hindi lang natin i-re-restore, dadagdagan pa po natin ang subsidy, lalo na sa zero balance billing. No? We will increase para po mas marami ng PWDs, marami ng senior citizens, at marami ng mga indigents o yung mga poorest of the poor ay maka-avail ng zero balance billing sa mga DOH hospitals.
11: Umabot sa $3.04 billion ang cash remittance ng bansa noong Hunyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito kumpara sa $2.99 billion na naitala sa kaparehong buwan ng nakalipas na taon. Paliwanag ng BSP, ito na ang pinakamataas na cash remittance ngayong unang bahagi ng taon.

0: Correct. Pero bakit naman sila nagsuswimming sa tubig ba? Hindi ba nila alam na yan po ay ano ha, masama sa kalusugan. Mm-hmm. Baka kayo magkaroon ng leptospirosis. Mm-hmm. Ano ang kasunod nun?
1: Favorite ni Willard.
2: Yung kleptospirosis na hindi tatalabang kapote dyan.
0: At dahil sa kleptospirosis, may baha tayo.
2: Nagdudusa tayong lahat.
0: Oo. Ano ba nauna? Baha o kleptospirosis? Ayun, di ba? Ayan. So sana naman, ito ay pangitain o parang babala ulit sa ating mga politiko na balak tumakbo. Nagawa nyo na po ng paraan yan. Kung hindi po kayo aabot ng 2028.
2: At agahan nyo ang class suspension, please.
0: Yes. Mm. Nagreklamo kasi may mga anak na rin yan.
1: Actually, all the anchors kanina, sila Attorney Karen, Chal, all their kids got called in early, so they had to make arrangements to pick them up.
0: Ayan, ganun nga talaga.
2: Sayang yung baon na hinanda ng mga magulang.
0: Parang siya yung naghahanda ng baon, ano?
1: Ano hinanda mo kanina, Willard?
2: Peanut butter sandwich.
1: Hindi naman mapapanis yun.
2: Napunta sa akin.
0: Pabaunan mo ng sagwan at saka ng ano, bangka.
2: Saka 50 pesos, sayang.
1: Pero grabe pa the traffic today, guys. How did you see? Skyway, EDSA, C5, lahat.
0: Super, hindi gumagalaw. Pero, okay, tingnan natin bukas. Mm. Baka makarating na silang lahat.
1: Or nandito pa ako. Let's see.
0: Oo nga.
2: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
1: Ako naman po si Monique Tuzon Basi. For more news and features, visit our official website, pnc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: Heavy flooding hits various parts of the country, including Metro Manila. This comes amid incessant rains that have persisted for more than a week now. Let's talk with a very special guest, our resident meteorologist, Benison Estareja, to talk about what happened over the weekend and today. Benison, bakit ganito ang panahon at patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan? Ito ba ay may kinalaman sa El Nino?
1: Yes, Sir Willard. Patuloy nga yung mga pag-ulan natin, itong mga nagdaang araw. Especially nitong nakalipas po na 24 hours, no, because of the southwest monsoon o yung hanging habagat niya. No, hindi siya kinoconsider natin ngayon as enhanced o yung pinalalakas na habagat because wala pa naman tayong malakas po na bagyo sa paligid ng ating area of responsibility. So parang meron tayong mga weather disturbances, meron tayong LPA malapit sa ating kalupaan, sa may silangan po ng Luzon, and then there are some other bagyo pa in low pressure areas sa may Northern Pacific Ocean na siyang humahatak po nitong southwest monsoon natin. At yung pinakang nakaka-apektong or naapektuhan ng habagat, itong mga nasa western section of Luzon, including Metro Manila. As yung relation naman itong ongoing po na El Nino, actually meron na tayong El Nino po, nag-start na siya nitong buwan po ng Hunyo at posible nga siya magtagal hanggang sa first quarter of next year. So yung conflicting nga na parang, di ba, we have the thought na merong, pag may El Nino, parang
0: hindi umuulan. No?
1: Hindi umuulan. Pero this time around, kasi we have informed the public naman na kapag meron tayong El Nino during the panahon ng habagat, mas enhanced or mas lumalakas kumpara sa normal yung habagat. And then, mas ramdam natin talaga yung kakulangan ng ulan kapag natapos na yung tag-ulan.
0: Sa panahon na ng dry season?
1: Sa panahon ng dry season, which starts around November.
0: Okay. Going 3 weeks na kasi, Benison, yung ganitong klaseng panahon na talagang matindi ang pag-ulan. Actually, nagpakita na nga ang araw noong Saturday at Sunday at akala namin ay magtutuloy-tuloy na ito. So ito ay sanhi pa rin talaga ng habagat, particular dito sa Metro Manila.
1: Yes, it so happened kasi na parang bahagyang humina nga yung habagat natin because malayo yung weather disturbance. So kapag medyo lumalapit yung ating mga low pressure area, yung mga bagyo, mas may tendency na lumakas yung mga pag-ulan natin. Noong Sabado, nagkaroon ng bahagyang pag-araw dito sa Metro Manila at saka yung mga nearby areas because nandun naman sa may norte yung southwest monsoon natin. And then sa ngayon, meron nga nabuo na panibagong LPA at ito yung humahatak naman ng panibagong bugso ng southwest monsoon dito sa may parting Zambales, Bataan, Metro Manila, and Calabarzon.
0: Hanggang kailan natin, Benison, mararanasan yung ganitong klaseng sama ng panahon?
1: Unfortunately, medyo matatagalan pa, no? Because we're seeing kasi na for this week, meron po tayong LPA na posibleng maging bagyo. So from today hanggang sa early Thursday, ito yung posibleng maghatak pa rin ng southwest monsoon. So meron pa rin tayong aasahang malalakas na ulan hanggang sa early Thursday. And then from Thursday, once na yung nakikita natin kasi na yung scenario for this LPA is tatawid na siya dun sa may Taiwan, so maring malusaw na siya. So Thursday and Friday hanggang Saturday, bahagyang ihina yung southwest monsoon natin. And kapag meron muli tayong panibagong mabubuong sama ng panahon dito sa may Philippine Sea, by early next week din lalakas muli ang habagat.
0: Okay. Benison, tama ba na sabihin na exact science ang forecasting ng weather?
1: Definitely hindi. Yung forecast naman in itself is not 100% accurate. No? Kahit tingnan pa natin sa ibang agencies yan, hindi lang naman sa PAGASA, di ba? We're looking into different forecasts from other, sabihin natin, AccuWeather, and then from other agencies that, such as JTWC. There are some, of course, meron pa rin mga sabi natin na hindi naman talaga accurate accurate na forecast, no? But we are making sure that it is as highly accurate as possible, lalo na kapag yung mga data kasi natin dito sa Philippines, wala namang access talaga yung lahat ng ibang agencies, no, regarding dun sa ating mga datos. So, mas nagagawa ni PAGASA yung pag-forecast dun sa Pilipinas as compared dun sa pag-forecast ng ibang agencies.
0: How about the amount of rainfall, Benison? Kumbaga, ilang oras ang lead time na meron ang PAGASA para masabi, ito ang ganito karami ang ulan na aasahan sa mga susunod na oras. Ilang oras ang merong lead time ang PAGASA?
1: Sa totoo lang, mas tricky ang pagpo-forecast ng ulan as compared sa pagpo-forecast ng bagyo. Mas complicated siya at mas mahirap actually because yung heavy rainfall warning for the information of many, ang basis natin para magtaas po tayo ng orange, ng red, ng yellow rainfall warnings is dapat nakapagtala muna ng malakas na ulan in the last hour. Then saka tayo, then kapag nakikita natin na lalakas pa yung ulan within the next 2 hours, then doon tayo magre-raise ng rainfall warning depending nga dun sa forecast na dami ng ulan. So, siguro tatanong iba, parang pwede ba tayo mag heavy rainfall warning na today for tomorrow naman? Oh. Kasi ang heavy rainfall warning, the idea behind it is kung meron bang mga susunod na mga malalakas na pag-ulan pa. So hindi siya super advanced. Oh. Yung hinahanap natin na information ay sa ibang product, which is yung weather advisory na tinukoy ko kanina, yung mga 50 to 100, 100 to 200, yun yung parang hanggang 3 days in advance pwede nating ma-forecast kung saang lugar merong malalakas na ulan. Pero yung heavy rains, intense rains, torrential rains, para ma-measure natin siya accurately, para ma-forecast natin siya with almost 100% accuracy, dapat yung mga susunod na oras lang ay i-forecast natin.
0: I asked those questions, Benison, kasi bilang magulang, nagtataka kami, bakit parating hit or miss ang class suspension ng mga local government simula pa nung bata pa tayo? Laging ganyan. Ano? Yung minsan last minute announcement, nakapasok na mga bata or nasa classroom na, nasa eskwelahan at saka pa uuwiin. Bakit ganun? Ano ang dapat maging gabay ng mga local governments pagdating sa class suspension?
1: So, babalik dun sa panahon kasi namin or maybe panahon natin na sasabihin na noong mga time naman namin, kahit malakas yung ulan, hindi naman kami nagkakaroon ng mga suspension. Kumbaga, wala naman bagyo, malakas yung ulan, hindi naman binabaha sa amin. But then, i-consider din talaga natin na iba na talaga yung panahon before sa panahon ngayon. Na konting ulan nga lang, posible magkaroon talaga ng mga pagbaha because of the urban development, because yung population na rin, at yung many other considerations, yung mga flood control natin. So, siguro yung, may I have the question again?
0: Anong dapat maging gabay ng mga local governments pagdating sa class suspension announcement? Kumbaga, titingnan din nila, magiging guide din nila syempre ang weather forecast ng PAGASA.
1: That's the first thing that they will look at, of course. Oo. Pero titingnan din kasi nila yung, i-assess din nila yung lugar nila. Tulad yung nabanggit ko kanina, parang they are the ones who know maybe much more that kung ano yung nalalaman namin about their locality, di ba? Sila yung mas nakakaalam kung madali bang bahain yung lugar nila, kung madali bang magkaroon ng landslides or may mga landslide prone areas, yung mga nakatira po dun sa mga tabing ilog, marami ba maapektuhan. So we encourage na apart from the weather forecast itself, they have to know the impacts nung kahit yung kakaunting ulan, posibleng mag-cause pa rin yan ng mga mabababang pagbaha. So, it's up to them. We're giving them the power naman at the end of the day. Kasi nagkaroon na rin naman ng consultation ng DepEd, ang CHED sa PAGASA, kung ano nga ba yung dapat nilang gawin para yung blame, kasi yung blame paminsan-minsan na pupunta sa PAGASA. Pero, syempre, nagbibigay kami ng recommendations. Ultimately, sila pa rin yung magbibigay ng decision for suspensions.
0: Magpapa siya, tama. May ilang bagyo pa ba inaasahan, Benison, ngayong taon? Ilang bagyo pa ang posibleng maranasan ng bansa?
1: Before the end of August, we're seeing na posible pa hanggang dalawa. Because we have Luis and Maymay, ang maximum for August is 4. For September naman, it's around 2 to 4. Tapos October and November is 2 to 3. And then for December is 1 or 2. So maybe mga pinakamababa na yung 8 and then pinakamarami yung 14.
0: At base sa inyong pagtataya, Benison, gaano kalakas o ka-intense ang mga magiging bagyo na yan?
1: In terms of intensity, posible pa rin pong umabot ito from as low as tropical depression. Pwede pa rin siyang umabot ng super typhoon category, lalo na nitong mga panahon na October and November. Pero dapat din nating i-consider na during this last quarter, kasi mas mataas ang chance na nagla-landfall or tumatama po sa lupa yung mga bagyo. So kapag mas nagla-landfall siya, mas impactful regardless kung ito ay mahina or malakas.
0: Oo. At anong maipapayo mo, Benison, sa mga, halimbawa, mga residente na laging binabaha at naharap pa rin sa matinding peligro, lalo na ngayon may El Nino, tapos may habagat pa?
1: Yes, sana hindi makapakampante yung ating mga kabahayan.

0: bayan because kahit nga sabihin natin na mayroong El Nino at ang El Nino ay almost equivalent sa kabawasan ng ulan, itong mga susunod na actually hanggang middle of September, meron pa rin tayong possible na malakas nga na habagat at posibleng ma-enhance itong habagat kapag meron tayong bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility. So this next few weeks, magbantay pa rin po, no, dahil posible pa rin nga yung mga pagbaha at pagguho ng lupa at knowing nga na ilang araw nang nagkaroon ng mga pag-ulan, so saturated na yung ating kalupaan, mas tumataas yung risk kahit hindi naman gaanong malalakas na yung mga pag-ulan in the coming weeks, posible pa rin yung mag-cause ng flooding and landslides. As for the latter part or yung itong mga huling buwan po ng taon na ito, we encourage them na dahil nga mas kakaunti na talaga lubang na nakikita na natin na lalo na itong mga nasa western side, yung mga nakaharap po sa may West Philippine Sea, sa may Sulusi, sila naman yung hindi gaanong ulanin. At most likely, halos walang ulan silang mararamdaman, no? Lalo na nitong Vermonts plus first quarter. So, simula na nila magtipid ng tubig.
1: Okay. At pahabol na tanong, yung amount of rainfall na ibinuhos ngayong araw, maikukumpara ba ito sa Ondoy, Benison?
0: Mm-hmm. Simula alas 8 po ng umaga hanggang kaninang alas 2 ng hapon, nakapag-record tayo ng 201 millimeters. So, hindi naman siya comparable compared dun sa naibagsak nitong sibagyong Ondoy, which I believe is nasa 400 plus millimeters in a 24-hour period. At saka, may mga times din naman kasi from 8 a.m. to 2 p.m. na parang tumigil naman yung ulan. So, iba rin yung karakteristik ng mga naging pag-ulan natin kaninang ngayong araw for them to be compared to one another.
1: Kumbaga may pause, ano? Patigil-tigil din.
0: Patigil-tigil, oo. Tapos nagkaroon na rin ng mga antecedent or mga previous na mga rainfall.
1: Okay. Maraming salamat, ha? BNC Resident Meteorologist Benison Estreja, thank you for your time.
0: Thank you.
1: We'll take a short break and when we return, we will try to know the overall situation in dams amid these heavy rains. Stay tuned. This is On Point.

0: And in terms of risk, Jason, ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Peligroso ba ito sa mga residente sa mga lugar na nabanggit?
1: Nag-issue po kami ng flood bulletin dito sa NCR Tolian River Basin. Ito yung along Quezon City, Caloocan, Malabon, Nabotas, and Valenzuela, yung lagusan po ng La Mesa Dam na Tolian River.
0: Oo. Hanggang kailan iiral itong advisory na ito, Jason?
1: Ito pong advisory ng Tulian, every 12 hours po yung update. Bukas po na 6 a.m. may another update po kami about the situation kung lalakas o hihina na po yung mga expected na pag-ulan.
0: Given that advisory, Jason, ano ang recommendation ng pag-asa sa mga residente doon sa Tulian River?
1: Sa Tulian po, patuloy na mag-monitor dahil sa patuloy ng mga pag-ulan na moderate to heavy rains. Dito naman po sa Pasig Marikina, Laguna, sa aming monitoring station, patunog po kami ng siren kanina dahil umabot po ng alert level ng 8:30 yung Burgos station. Dito naman po inabot niya naman po yung critical nung 12:23 ng tanghali. Tapos dito naman po sa Santo Niño, umabot ng alert ng 12:43 ng tanghali. Sa San Juan po, umabot ng critical nung 12:46 ng tanghali. At sa Ugong, at alert po ang 1 p.m.
0: Oho. Jason, kapag ka ganitong nagpatunog ng siren at critical ang level, dapat na bang lumikas ang mga residente? Pwersahan ba ang paglikas kapag ka ganito?
1: Dapat po, kasi kung critical na siya, malaking chance na dapat persahan. Kung siguro po, kung hindi precautionary or ano lang, baka ano pa lang po, hindi pa ganun ka. Pero itong pag inabot po yung critical, yun po yung risky.
0: Oho. Ano ang posibleng maging epekto nito, sir?
1: Yun nga, forceful evacuation po ang expected na mangyayari pag pataas, patuloy pang pataas ang maski critical na yung level.
0: Yung ganitong karaming tubig, sir, ay is this normal or unusual for this time of the year, sir?
1: Expect po talagang August, yung sa historic data ng mga dams, talagang tumataas ngayong July, August, September. Talagang pataas po dahil sa mga pag-ulan po.
0: Kumusta ho ang sitwasyon sa ibang mga dam?
1: As of 6 a.m. po, 8 a.m. today, ang angat po ay 183.73, itong 1.1 meter po yung tinaas niya. Kailangan niya pa po ng 752 millimeter of rainfall to reach normal high water level na 210. Ito pong ipo ay nasa 100.6. Kailangan niya pa po ng 0.5 to reach 101.1 yung normal high water level. La Mesa po, 79.46 nung 8 a.m. 80.15 po yung normal high. Kailangan niya pa po ng 0.69 meter. Ito naman po sa Ambuklaw sa Benguet, 751.17. Bumaba po ng 0.74 meter dahil may nakabukas po na 5 gates. At total na 2.5 total gate opening. Dito man downstream niya, Binga Dam, 574.52 kaninang alas 8, 0.06 yung tinaas at may nakabukas rin po siyang 6 gates, total of 4 meters gate opening. Ang pinaka-downstream na po ay San Roque Dam dito sa Pangasinan, 270.9, 2.46 meters po yung tinaas niya at may kailangan pa po siyang 24.51 meters to reach normal high water level. Dito naman sa Pantabangan, sa Nueva Ecija, 187.2. 0.64 meter yung tinaas at may kailangan pa rin po siyang 28.8 meters to reach 216 na normal high water level. Dito naman po sa Magat, 178.06, tumaas ng 0.12 at kailangan niya pa po ng 11.94 meters to reach normal high na 190 meters. Dito naman po sa Kalereya sa Daguna, 286.86, 0.53 meter po yung tinaas. As of 5 p.m. today, 184.25 yung anggat dam. At ito naman po

0: La Mesa Dam, 79.7 meters. Kailangan pa po ng 0.43 meter to reach normal high water, overflow water level po ng La Mesa.
1: Oho. Bali, tama ho ang dinig ko, Sir Jason. Ano po, sa Ambuklaw at Binga, may nakabukas pong gate.
0: Opo, sa Benguet po.
1: Sa Benguet. May abiso ho ba kayo sa mga residente kapag kaganitong nakabukas ang gate ng dam, sir?
0: Opo, nag-i-issue kami ng hydrological situationer sa mga dahil may mga nakabukas pong dam, ini-issue namin na na-upload ng social media at saka sa aming website na mga maapektuhan, mga gate na naka-open at ang current water level na po. At kung ano po yung impact or advice, warning advice, kung appropriate action na po siya dito po sa Ambuklaw at Binga, nakabukas po kami.
1: Pag-asa Hydrologist Jason Bausa, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jason.
0: Maraming po salamat sa lahat.
1: And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel. I'm Willard Cheng, sitting in for Pinky Webb. Thank you for watching.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una narito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo.

0: At sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng dalawang linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leyco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: the culture ng mga taga-Marikina?
1: Siguro po, pag sinabing pag-impact, pag nagkakaroon po ng pagbabago, siguro pas dumadami na po yung nag-i-involve sa mga ganong activity, kagaya po ng mga BMX, freestyle. Usually po dati, mga lalaki lang siya. Ngayon, may mga babae na rin po nagpa-participate.
0: Mm-hmm. Well, that's interesting because I've talked to a few people that felt that siguro yung mga babae in particular, they don't feel as safe. Well, in many ways naman talaga, cycling is not safe because, well, people feel it's not safe because of the fact that there's not much difference between the vehicle or a car compared to you kung nagkamungguan. But some women are not necessarily feel as safe in terms of riding a bicycle. Do you feel na there's a gender gap sa cycling sa Marikina or is that not a thing talaga?
1: Actually, wala naman po siguro ganun talaga.
0: Yeah.
1: Wala naman po talaga. Siguro, kailangan lang po talagang ma-inform yung mga tao, yung mga motorists, yung mga cyclists, as long kasama rin po yung pedestrians na yung shared responsibilities po natin pag nasa kalsada tayo.
0: Mm-hmm. What I love about what we're seeing here so far is that there are different colored lanes and there's also, it's particularly wide. So Marikina ba, what do they follow in terms of yung creation ng mga bike path at mga bike lanes? Because we've seen different LGUs have different standards. Anong standards sa Marikina?
1: Ang sa amin po, pinag-aaralan talaga kung pasok ba ito sa standard ng pwedeng lagay ng bike lane. Kasi hindi naman po, sa Marikina po, hindi po pantay-pantay yung mga kalsada. May malaki, may malitin po. So, pag mayroon pong mga nagsasuggest na lagyan ng bike lanes, pinag-aralan naman po siya.
0: Mm-hmm.
1: And then, kung po pwede, tsaka po nalalagyan.
0: And there are, not all roads are capable of holding bike lanes, tama po ba? Like, what would the considerations be?
1: Siguro po, may ginagawa po ang DOTR before, parang in-adjust po nila yung size.
0: Mm-hmm.
1: So, pero usually po talaga kasi, bagay po siya sa mas malaking kalsada.
0: Mm-hmm. Have you tried cycling to work? Do you cycle to work?
1: Every Sunday, kasi may carpool Sunday po kami. Every Sunday po, yun yung ginagawa kong transportation. Mm-hmm. Papunta po ng venue namin sa Hill Fernando. So, yun po. Kung away po kayo sa carpool Sunday namin, every 6 a.m. to 10 a.m. po. Tapos, meron din po siyang Zumba. Mayroong jogging lane, walking lane, tsaka bike cycling lane po.
0: So ginagawa mo lahat kapag Sabado?
1: Pag Sabado at Linggo lang po. Pero pagka Monday to Friday po, ako personally po mas gusto ko mag-travel yung mga jeep. Kasi sa amin po sa LGU pa, ako po point of view ko mas nakikita ko po yung day-to-day na nangyayari po sa buhay. Kung magta-travel ako ng true jeep.
0: Realistically speaking, what key points of improvements is your department working on? And of course, what goals are you trying to reach?
1: Sa ngayon po kasi, ayon po sa directive pa rin po ng aming Mayor Ma Anchadoro, nag-focus po kami sa behavior po usually kasi less funds. Kasi po pag behavior yung mga activities nyo. Kasi po ang bike lanes, nandyan lang naman po siya.
0: Yeah.
1: So lagi rin po sinasabi sa amin ng mayor na we're not into title. Dapat po yung lagi natin isipin, yung responsibility natin sa trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Saka, kaya nga po may hashtag kami sa Marikina, Alagang Marikina City. Ang Mayor Maan po namin ang nagbuo nun. Doon po, parang sinasabi po doon na ang mga tao dapat turing natin kapamilya.
0: Mm-hmm.
1: So, parang pag gumagawa po tayo ng mga services sa kanila, hindi na bago at may connections po tayo sa tao. Kumbaga parang bibigyan mo sila dahil kapamilya mo sila, hindi mo sila ituturing na iba.
0: Mm-hmm. No, what I like about yung approach ng Marikina is that there is obviously a priority nakita natin in the rise of cyclists. Is it safe to say the infrastructure in place right now and yung continuing expansion ng mga infrastructure for cyclists Marikina City will be able to take care of the growing cycling population?
1: Kaya naman po sa Marikina po, kagaya po nung sa end of trip po namin na meron po doon sa tapat po ng City Hall na through DOTR, in-enhance po namin siya through, meron po kaming ID system. So pag nag-iwan ka po ng bike mo doon, hindi natin solely na pagka-iniwan mo lang siya. So kailangan mag-provide ka po ng ID, tapos bigyan ka rin po ng isa pang ID. So ilalagay mo yun sa pinaka-bike mo para malaman po namin na sa yung bike yon. So parang yung security po nila, nakikita po nila na safe naman pala mag-park dito.
0: Mm-hmm. What

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
8: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.
9: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
10: I truly believe it is a waste of time.
11: Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos!
9: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
12: So bakit pa kayo naniniwala?
13: Ano lang sinunang?

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: COMELEC, may persons of interest na sa tangkang pananambang sa Barm Chief Minister.
1: Etche Buena, Davao Region hindi kasama sa mabibigyan ng flood control funds.
0: VP Duterte nagsampa ng panibagong reklamong perjury laban kay Ramil Madriaga.
1: Kampanya ng presidential candidates sa Brazil, umarangkada na.
0: At proud daddy, boxing legend at dating Senator Manny Pacquiao naging emosyonal nang ihatid ang anak na si Queenie sa kanyang bagong chapter sa Chicago.
1: Tinatayang mahigit sa 107 bilyong piso ang requested allocation para sa mga flood control fund. Pero sa proposed budget, hindi kasama ang Davao Region sa mabibigyan ng flood control funds. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirapuentes.
2: Ilang linggo pa lang ang nakararaan ng makaranas ng malawakang pagbaha ang Davao City. Mahigit sa 107 billion pesos ang requested allocation para sa flood control. Subalit base sa proposed budget, hindi kasama ang Davao Region sa mabibigyan ng flood control funds.
3: Isang kapansin-pansin po, the whole of Region 11, meaning the Davao Region, wala po ni isang flood control projects, blanco po. Under, if you can go back to the previous, ayan, kita nyo may blanco doon sa Region 11.

0: no? Nagtataka kami. Kasi binabaha naman sa Davao, alam natin, pero wala. Okay. Bakit po ganun?
1: Subalit katwiran ng DBM, ang naging assessment and evaluation nila ay binatay lamang sa proposal na mula mismo sa DPWH. Maliban dyan, nasilip rin ni Representative Dino ang tila leadership fund na nakasingit sa budgetry ng DPWH. Katakataka raw ang proposed national budget para sa DPWH sa susunod na taon, partikular na ang 49 billion pesos na under DPWH Central Office. Pagtatanong ni Tinio, bakit ang budget para sa Central Office ay nakadistribute din per region, gayong may per region budget naman na nakalaan para sa ahensya?
0: I can assure you these are not foreign assisted projects. Walang pinag-iba yan, mga tigo 150, tigo 80 million na flood control projects, walang pinag-iba sa mga project ng distrito. No? So, ako ang sasabihin ko, yan yung leadership fund na nasa Central Office.
1: Pero paliwanag ng DBM, para raw yan sa foreign assisted funds na hindi sinangayunan ni Tinio. Aniya, sa pagbabalik ng pondo sa flood control, tila dating gawi pa rin.
0: Ang punto ko po rito ay binalik ang flood control pero dating gawi pa rin. No? Nandiyan pa rin yung mga iniintay, nakaabang para sa insertions at merong allocation na tinawag ni Bunoan na leadership fund.
1: Samantala, base sa NEP, 107 billion pesos ang ilalaan na pondo para sa flood control projects sa susunod na taon. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
2: COMELEC, may persons of interest na sa tangkang pananambang sa Barm Chief Minister. Posible rin sa mga susunod na araw ay may mga maaresto na. Ang detalye sa Politico Update ni Lian Bustillos.
3: Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa isang ambush interview ngayong araw na may limang individual lang tinutukoy bilang persons of interest sa investigasyon sa tangkang pananambang sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa nitong Sabado. Posible rin umano na may mga maaresto sa mga susunod na araw. Pinag-aaralan ngayon ng mga otoridad kung may kaugnayan ba ang insidente sa kamakailang panunumpa ni Makakuwa bilang chairman ng Bangsamoro Federalist Party matapos itong dating tumakbo bilang independent candidate sa ikatlong distrito ng Lalawigan. Ayon naman kay Garcia, bagamat maituturing na election-related violence na nangyari, kumpiyansa siyang hindi na ito mauulit at magiging panatag ang mga residente ng BARM sa nalalapit na parliamentary elections. Anya, hinihingi na nila ang tulong ng Armed Forces of the Philippines para sa pagbabantay ng seguridad at hindi maalarma o mangamba ang publiko sa BARM. Kaugnay nito, nakahanda naman ang COMELEC na magpadala ng ilang security forces sa rehiyon kung kakailanganin batay sa napag-usapan sa isinagawang command conference kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. Para sa Politico Nightly, Dian Bustillos, Billionaire News Channel.
4: Kumalat sa social media ang umano'y posibilidad na pakikipag-usap ni VP Sara kay PBBM bagamat wala itong kompirmasyon. Bukas naman na niya ang Pangulo sakaling hilingin ito ni VP Sara. May Politico Update si Eileen Dalipi.
5: Bukas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-usap kay Vice President Sara Duterte kung sakaling hilingin nito. Ito ang tugon ng Malacanang kasunod ng umikot sa social media nitong weekend na humingi umano ng private meeting ang Vice Presidente sa Pangulo sa gitna ng mainit na ingay sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang kumpirmasyon ang kumalat sa social media na pakikipag-usap ni VP Sara sa Presidente, pero kung mangyayari man ay bukas anya ito.
6: Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasangayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente, baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na.
5: Sa unang podcast anya ni Pangulong Marcos Jr. ay nasabi nito na kahit sino, sa lahat ng maaring hindi sumasang-ayon sa kanya, ay bukas siya makipag-usap, hindi lang partikular kay VP Sara. Wala anyang ibang hangad ang Pangulo, kundi magkaroon ng magandang pagkakaintindihan sa mga taong ayaw sa kanyang pagpapatakbo sa gobyerno. Para sa Politico Nightly, Eileen Taliping, Billionaire News Channel.
7: Sa
4: Sa kabila ng malakas na pag-ulan at pagbaha,

0: Nagpatuloy ang sesyon ng Senado ngayong Lunes, ngunit maaga rin tinapos ang sesyon para mapauwi ng mas maaga ang mga empleyado. Narito ang Politico Update.
1: With 19 senators present, the chair declares the presence of a quorum. Majority Leader.
0: Tuloy ang sesyon ng Senado sa kabila ng malalakas na pag-ulan na nagdulot ng mga pagbaha. Present ang 19 na senator. Absent pa rin sina Senators Loren Legarda at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Napaaga ang sesyon ngayong Lunes dahil kinailangang magpauwi ng maaga ang Senado ng mga empleyadong maagang pumasok at sinuong ang malakas na ulan para sa impeachment trial kaninang alas 10 ng umaga na tinapos din ng mas maaga. Sa kauna-unahan umanong pagkakataon, walang bisita ang Senado sa regular session. Bakante ang mga upuan sa VIP gallery.
2: For the information of everyone, Mr. President, our colleagues as well as our staff, I think they're waiting for us to say this. We will have a quick session today. Third reading lang po tayo ng isang item. And then we will have a reference of business para ma-refer na sa mga committees yung mga nakapending na first reading. And then we adjourn, Mr. President. Yes. So it'll be a very quick
1: and
2: session
1: just
2: today.
1: Just to inform the body and the staff that we have already communicated with everyone that we will leave work 1 hour early at 4 p.m.
0: Kaya naging mabilis ang pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Senate Bill number 1511 o ang panukalang batas na mag-aamyenda sa Republic Act number 9439 o ang Anti-Hospital Detention Law. Sa 19 na senador, si Senator Ping Lacson lang ang nag-abstain dahil founding member daw siya ng isang ospital sa Cavite.
3: Bilang co-author ng panukalang ito, nais nating tiyakin na walang pasyente ang mapipilitang manatili sa ospital dahil lamang sa hindi mabayarang hospital bill. Lalo na ang ating mga magagawa na sa bawat araw na hindi makabalik sa trabaho ay nawawalan din ng kita.
4: I thank our co-authors and colleagues who helped strengthen this measure. Senators Jinggoy Ejercito Estrada, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Robin Hood Padilla, Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano, Senate President Pro Tempore Tito Soto, and Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat.
0: Alas 3:34 ay tinapos na ang sesyon. Sabi ni SP Win, nakamonitor siya sa mga abiso ng PAGASA kung magdedeklarang may pasok o wala sa Senado ngayong Martes. Pangunahin niya ang kaligtasan ng mga empleyado.
5: Ang reference ko yung PAGASA. So what's the most pipigitan mas magkakasyon ng PAGASA? Pakakadesign tayo ng mas magkakasyon. So for example, basta the clear na red rainfall, mas maaga tayo mag-declaring. So, natay rin namin yung declaration ng manangal yan dahil kaso yung sa MBRRF. Same. So, yun yung guidance natin.
6: Nagayos na sina Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Attorney Christine Ferrer matapos ang mainit nilang palitan sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Personal na nilapitan ni Capunan si Ferrer sa defense bench at nagyakap ang dalawang abogado bilang pagkakasundo. Tinawag pa raw siya ni Ferrer na mommy matapos ang pagkakasundo nila kasunod ng mainit nilang palitan nitong nakaraang linggo.
7: Nagyakapan kayo kanina?
8: Oh yeah.
7: Kamusta na po?
8: Well, she called me mommy. I said, don't look at social media kasi sometimes it's very hurting. Sabi niya naman, okay. So she said, we're good.
0: Nagsampa ng panibagong perjury complaint si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at alleged bagman niya. Personal na humarap ang bise sa Taguig City Prosecutor's Office kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Salvador Paolo Panelo Jr. Ayon sa kampo ni Duterte, nakatoon ang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga na sinasabing naglalaman ng mga maling pahayag under oath. Nauna nang sinabi ni Madriaga na pinunduhan ng Pogo operators at drug lords ang national campaign ni VP Sara. Nag-deliver pa umano siya ng 4 na duffel bags na naglalaman ng 35 million pesos kada isang bag.
6: Matapos dumalo sa pagbubukas ng Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanood mula sa Senate Lounge ang ilang senator judges. Ibinahagi ni Senator Judge Robin Padilla sa Facebook ang larawan nila Senators Mark Villar at Bongo na nakasuot pa rin ng scarlet robes ang official attire ng mga senator judges. May caption itong "Dito lang kami ng birthday boy" na si Senator Mark Villar kasama ang bisyo ay magserbisyo. Makikita silang nakamonitor sa live feed ng plenaryo at tila magsisimula na ng kanilang lunch break.
0: Patong-patong na reklamo sa COMELEC ang inihain laban kay Mayor Jennifer Barzaga ng Dasmariñas City, Cavite. Kung ano-ano yan, may politiko update si Ronilo Dagos.
7: Inireklamo sa COMELEC si Dasmariñas City Mayor Jennifer Austria Barzaga na kandidato sa pagkakongresista ng 4th Legislative District ng Cavite sa special elections sa Agosto 29. Naghain ng petisyon for disqualification si Attorney Marian Dupal Ag-Wooldridge na isa amunong ristradong butante sa Dasmariñas. Layunin umano ng reklamo na mapanatili ang integridad at pagiging patas ng nalalapit na halalan. Kabilang sa mga ipinasisiyasat, ang umano'y 50 milyong pisong financial assistance o donasyon ng pamalang lungsod sa COMELEC na ayon sa petitioner ay ipinagawa ni Barzaga sa sangguniang panlunsod bago siya naging kandidato sa halalang pinangangasiwaan ng komisyon. Isinasama rin sa reklamo ang umano'y pamamahagi ng relief goods at iba pang ayuda habang umiiral ang election period. Ngayon din ang paggamit umano ng mga covered court, government facilities, barangay personnel at iba pang resources ng pamahalaan para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa kampanya. Giit ng petitioner, dapat siya sa atin kung ang paggamit ng public funds, government property at personnel sa ganitong mga aktibidad ay maaaring magbigay ng political advantage o pumasok sa mga ipinagbabawal na election-related acts. Samantala, tinawanan lamang ni Barzaga ang reklamo at sa halip ay patuloy na nagsasagawa ng mga caucus sa iba't ibang lugar sa lungsod bilang paghahanda sa special election habang ginagampanan pa rin ito ang kanyang tungkulin bilang alkalde dahil ayon sa COMELEC ay nananatili itong mayor kahit kandidato na sa pagka-kongresista. Para sa Politico Nightly, Ronilo Dagos, Billionario News Channel.
6: Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online online learning. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2275 o Proposed Student Load Discount Act, saklaw nito ang prepaid load, postpaid plans at mobile internet packages. Layon ni Tulfo na maibsan ang gastusin ng mga pamilya para sa internet, lalo na kapag napipilitang mag-online class ang mga paaralan dahil sa masamang panahon. Sa panukala, saklaw ang lahat ng naka-enroll na Filipino students sa elementarya, sekundarya, technical vocational at higher education institutions maliban sa postgraduate studies.
0: Idineklara ng Senate Impeachment Court bilang hostile witness ang dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte na si Gina Acosta. Pinayagan ng Impeachment Court ang House Prosecution Panel na magtanong kay Acosta gamit ang leading question sa kanyang pagtatanong. Ayon kay Acosta, nananatili siyang empleyado ng Office of the Vice President o OVP at mawawalan raw siya ng trabaho kung ma-impeach o matanggal sa pwesto ang pangalawang pangulo. Sinabi ng prosekusyon na layo nitong patunayan na inutusan ni Duterte si Acosta na i-encash ang 500 milyong piso na confidential fund sa apat na tranche at inabot ang pera sa isang OVP security officer. Iginit din ng prosekusyon na hindi wastong na-liquidate ang nasabing pondo at may mga paglamag-umano sa joint circular sa paggamit ng confidential at intelligence fund. Mula sa pagiging barangay kagawad at negosyante, ngayon ay una niya sa sangguniang panglungsod matapos manalo bilang number one councilor at independent candidate. Kilala siya sa kaniyang mga hakbang para sa transparency, kabilang ang pagpo-post ng sarili niyang salary at payslip at sa kaniyang Bring Me campaign na nag-aalok ng personal na bounty para sa mga informant na makatutulong sa paghuli ng mga suspect sa krimen. At makakasama natin

0: Yung palang number one kaagad na counselor. Bakit ninyo piniling publicly i-post yung inyong sariling salary at yung payslip? Ano po yung gusto nyong iparating sa inyong mga constituents?
1: Well, for me, actually, I promised transparency and honesty during the campaign, and also in support with our city mayor who yung kanya advocacy niya talaga is honesty, integrity, mm-hmm. and transparency. So in support with our city mayor, tapos pinakita ko talaga kung how much yung ano i-earn ng isang city councilor, kasi gusto ko din malaman or makita ng mga mamamayan namin kung magkano talaga yung na-earn ko. And during campaign, I promised na ibalik ko sa kanila yung sahod ko. So mm-hmm. at least they are aware of how much I earn every month, and also the allowances and the bonuses po. I think it's the first time in our city na may isang city councilor publicly nagpakita kung magkano yung payslip and yung mm-hmm. mga bonuses na natatanggap niya.
0: Oh, medyo curious lang ako doon sa binanggit nyo, binabalik nyo sa mga constituents yung inyong sweldo. Sa papanong paraan po, Consi?
1: Well, first external, during yung, I think, first month or second month salary ko is binili ko ng anti-venom vaccine yung mm-hmm. Salary ko. Kasi as you all know, dito sa amin sa Mindanao, sa Bukidnon, forestal area kami, so maraming mga cobras, ganun.
0: Mga banakon. And then yung,
1: yes. Oo. Tapos yung mga patient kasi namin, ita-travel pa namin 2 hours away to Cagayan de Oro, mm-hmm. in which doon lang yung meron man ng anti-venom. So, hindi nagsusurvive yung pasyente on the way, namamatay. So, yun una na programa ko na ginawa is to bring anti-venom vaccines dito sa city namin. I think mm-hmm. Not only in the city, but it's the first in our province.
0: Aha. Uh-huh. May mga paraan din daw po kayo doon sa mga barangay para bigyan ng mga kung anumang proyekto mula doon sa inyong pasahod. Paano niyo po napipili yung mga kung sino man ang makaka-receive o makikinabang doon sa inyong sweldo?
1: Well, first of all, yung heart ko kasi talaga nasa senior citizens, mm-hmm. Dexter, no? So, especially yung mga poorest of the poor, so binibili ko po lahat ng gamot, usually yung salary ko, para lalo na sa maintenance nila. Kasi malay-balay composed of 46 barangay, so malayo sa city yung iba. So doon, instead of going down the city, binibili ko na ng gamot yung sahod ko, and then every barangay, they receive a certain amount of medicine.
0: Mm-hmm. Kung baguhan ka sa Malaybalay City at sinabi mong bring me, anong ibig sabihin po nun, Consi?
1: Well, ganito kasi it's a reward system mm-hmm. po, Sir Dexter, no? It's just a help po sa aming kapulisan, although magaling naman yung chief namin, no, si Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan. Yung sa akin lang is gusto ko lang madali na ma-solve yung crime, mm-hmm. no, kasi dito sa amin yung parang nababaguhan kami yung mga murder, rape, kasi most dito kasi magkakilala lang eh. Uh-oh. So yun, usually strangers ng city yun eh, so yun, nilalagyan ko ng bounty yung ulo. So uh-oh. Kung sino yung makapagbigay ng information and then confirmed, siya yung makakakuha sa bounty.
0: Uh-oh. Pero no, yung bounty na yan, Consi, galing mismo sa personal ninyo?
1: Yes po.
0: Galing
1: yes
0: doon sa salary ninyo or personal nila?
1: Personal po, Sir Dexter. Mm-hmm. Hindi yun sa sahod kasi para yung sahod ko at least sa barangay na pupunta.
0: Mm-hmm.
1: So yun, sa program naman namin na Bring Me, nasa 90 to 95% naman yung success rate namin.
0: So, mataas, eh, no?
1: Yes, so alam na ng mga tao dito sa amin na once na Bring Me, mm-hmm. alam na nila na may kasalanan ka talaga.
0: Ayun. Ano yung pinaka-importante po na itong Bring Me na binabanggit ninyo, pinaka-natutunan po ninyo dun sa pagtulong sa komunidad at sa law enforcement?
1: Well, usually, Sir Dexter, once mm-hmm. na napupost ko po yung suspect, around 2 to 3 days, nasosolve namin yung crime.

0: Mabilis
1: na, siya. At least malaking ano to, malaking tulong to sa ating mga law enforcement agencies.
0: Yes po, yes po. Lalo na last week yung may isang LGBTQ na pinaslang, no? So right then and there, I think 2 to 3 days lang nahuli kaagad namin yung suspect kasi may talaga mga informant na they are into the reward ba. So malaking bagay na din sa kanila. And then we promised them confidentiality naman yung sa mga information.
1: Yung mga nagsusumbong sa inyo, yung mga nagbibigay ng informasyon, tulad nga nitong binanggit nyo na pagkahuli doon sa suspect sa pagpatay ng isang miyembro nga ng LGBT community, hindi talaga, hindi malalaman.
0: Opo, opo.
1: Kahit
0: opo.
1: Ng mga pinakamatinding marites dyan sa inyong lugar, hindi malalaman kung sino nagbigay ng informasyon.
0: Opo, si Dexter.
1: Bagamat hindi ito yung inyong committee, nakatuon din kayo sa livestock development. May
0: yes,
1: ang banggit sa atin, may sariling feeds program kayo para doon sa inyong mga constituents. Oo.
0: Yes po, kasi Sir Dexter, alam naman natin ngayon na dito sa amin mababa talaga yung bilihan ng mga live pigs. So inisip namin ni Mayor na yung cry for help talaga ng mga constituents namin is yung mahal yung feeds, tapos mura yung bili ng mga pigs nila. So yung ginawa namin ni Mayor is nagpa-gawa talaga kami, nagpa-formulate kami. Kasi yung commercial feeds ngayon nasa around 2,000 plus eh. So nagpa-formulate kami with the assistance of a nutritionist. So nakagawa kami ng feeds at a lesser cost. Same yung effect sa pigs, yung nutrition niya. But 50% less na sa cost ng feeds nila. Kasi in-integrate po namin yung Corn Growers Association namin na at least sila na yung magsusupply ng corn products sa association ng mga livestock.
1: Itong mga livestock ninyo, dapat dyan muna for consumption? At bawal bang maglabas ng mga livestock from Malaybalay?
0: Yes, hopefully. Kasi pinaalam namin kay Mayor yung situation. No, so actually I think Mayor will be executing an executive order maybe hopefully next week, no, na yung mga pork, yung hogs namin dito lang magse-circulate sa city namin, tapos babawalan namin na may mga live pigs na makabenta dito sa city namin in order para sa mga constituents namin na maka-earn naman sila.
1: Oo. Sir, bilang dating negosyante, siguro ngayon hanggang ngayon negosyante kayo, public official, ano po yung pinakamalaking pagbabago sa inyong pananaw sa serbisyo publiko matapos kayong manalong number one councilor at napakaraming programa ninyo para sa kabutihan ng inyong mga constituents? Go ahead.
0: Well, siguro una-una yung sa time sa family, no? Lalo na sa asawa ko. Mm-hmm. No? So, pero naka-adjust naman siya. Kasi yung sa akin kasi I don't go into barangays, I go into puroks talaga or sitios, yung mas maliit talaga. I want to address the problem of the people, sir, na yung talagang hindi minsan kaya ng barangay. So sabi ko naman sa kanila, may sweldo naman ako, kung kaya ng sweldo ko ibibigay ko sa inyo. So like for example, yung gumagawa kami ng maliliit na bridge, yung mga canals, ganon, yung mga solar lights. Kasi yung barangay is 46 barangays, yung Malaybalay. So that is around, I think, 120 plus, 136 plus puroks. So yun, everyday iniikot ko after session, ganon. So I always listen to our constituents, yung mga problema nila. Lalo-lalo na usually kasi, sir, dito yung problema talaga namin is yung medical assistance, yung nagkakasakit.
1: Kasi medyo malayo lang. Well said. Good luck sa iyong mga endeavor dyan bilang konsehal dyan sa Malaybalay City. Daghang salamat, Konse.
0: Jason Chad. Thank you, Sir Dexter.
1: Maying gabi.
0: Good evening.
1: Iba't ibang lugar sa Metro Manila, binaha at ilang ospital sa Laguna, palalagyan ng libreng psychiatrist. Magbabalik ang Politico Tonight.

0: Naglalubog na naman sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila. Walang humpay kasi ang pag-ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin na lalo pang nagpahirap sa mga estudyante at manggagawa. May politiko update si Chill Emprido.
1: Muli na namang binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod at malalakas na pag-ulan. Sa bahagi ng Pasay City, umabot sa gutter deep ang baha sa Andrews Avenue corner Aurora Boulevard at Rojas Boulevard. Maging ang kalsada sa harapan ng Senado sa Jocno Boulevard, hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng tubig. Knee deep o hanggang tuhod naman ang baha sa bahagi ng East Service Road southbound sa gilid ng PNR Nichols. Sa Maynila, gutter deep ang lalim ng baha sa bahagi ng Padre Faura Taft Avenue, P.O. Campo de Rojas, Quirino Avenue southbound at harapan ng Vito Cruz. Gutter deep din ang tubig baha sa Mapini Street corner Calab Avenue, Maria Orosa, UN Avenue, Espanya Maceda at UN Taft northbound at southbound lane. Sa Quezon City, tire deep ang baha sa Quezon Avenue corner Biak na Bato. Gutter deep naman ang baha sa Elliptical Road Kalayaan, G. Araneta Avenue at Amoranto Araneta Avenue. Sa Marikina, gutter deep din ang baha sa Marcos Highway at hindi passable sa mga motorsiklo. Bukod sa malakas na ulan, sumabay rin ang malakas na hangin na lalong nagpahirap sa ilan sa ating mga kababayan na pumasok sa kanilang trabaho hanggang sa pauwi ng mga estudyante at empleyado kaninang hapon. Para sa Politico Nightly, Chill Emprido, Billionario News Channel.
2: Perwisyo din sa mga motorista at mga commuter ang dinulot ng nagsiapawang mga kalsada sa Makati City. Sa bahagi ng Hilpuyat Avenue, nagsiatrasan ang mga nakamotorsiklo. Mas malaki pa ang magagastos sa pagpapagawa ng kanilang sasakyan kesa sa kanilang susuelduhin kung lulusong sa baha. Nagmistulang swimming pool ang loob ng EDSA Magallanes Tunnel tapos mapuno ng tubig. Kaya ang mga dapat na dadaan dito, napaurong. Ang resulta, nagkabuhol-buhol ang trapiko. Ang normal na biyahe mula South Luzon Expressway pa Makati na isang oras, gumapang hanggang halos apat na oras. Pati sa Skyway, tukod rin ang mga sasakyan. Too late na rin daw para sa mga estudyante ang pagsuspinde sa klase. Katulad ni Alex na sumuong sa baha para hindi sana mag-absent pero walang pasok kaya lulusong ulit para makauwi. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa maraming lugar sa Metro.

0: sa Manila, kaya hiling ni Alex na sa pamahalaan, mas agahan ang desisyon para hindi maging peligroso ang pagsong nila sa baha at ulan.
1: Kasi, pumasok po ako sa trabahan at tapos po ako sa baha ko. Sana po maanda talaga. Bilang po ako yung student driver sa dami po.
0: Naglabas ng pahayag ang Philinvest Land Incorporated matapos bumagsak ang bahagi ng exterior ceiling ng kanilang condominium sa Quezon City kanina kasabay ng malakas na ulan at hangin. Ayon sa Philinvest, natanggal ang bahagi ng ceiling sa roof deck level ng Studio 7 condominium sa Summer Avenue sa South Triangle at bumagsak sa kalsada. Sinabi ng kumpanya, walang nasugatan o nabagsakan sa nasasakyan sa insidente. Agad na rin nagsagawa ng precautionary measures ang property management team at isinagawa na ang corrective work sa apektadong bahagi. Humingi naman ang paumanhin ang kumpanya sa idinulot na pangamba at abala. Kaligtasan umano ng mga tenant at empleyado ang nananatili nilang prioridad.
2: Todo bigay sa weather updates. Si Vice Governor Alex Castro. At kahit maulan, tuloy ang ganap ni na Governor Sol Aragones at Councilor Angelo De Leon. Silipin natin ang mga star politiko sa Politico Showbiz Update, hatid ni Carol D.
3: Abala sa pagbabahagi ng mga update si actor at Bulacan Vice Governor Alex Castro sa gitna ng patuloy na pag-ulan sa probinsya. Kasama ni Castro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanyang live update ngayong Lunes. Tinutukan nila ang sitwasyon sa mga lugar sa Bulacan na posibleng maapektuhan ng masamang panahon dala ng habagat. Samantala, hindi rin nagpahuli sa serbisyo si dating broadcast journalist at Laguna Governor Sol Aragones. Sa kabila ng pagdeklara ng Malacañang ng suspensyon ng pasok ngayong araw, itinuloy ni Aragones ang serbisyo para sa mga batang may autism. Ayon sa gobernadora, hindi dapat itigil ang nakatakdang activity dahil mahalaga sa kanya ang agarang pagtulong sa mga benepisyaryo.
4: Alam nyo, ang pinaka-ayaw kong salita ay ang salitang wait. Sandali lang. Hintay lang. Pag sa Panginoon, pwede tayo mag-wait. Pero dito, sa mga bagay ng public service, pinakaayoko po ang salitang wait. Kasi hindi pwedeng paghintayin ang panahon. Ang panahon mabilis umaandar. Yung mga anak po natin na may autism, ang bilis nilang lumalaki.
3: Ipinaalala rin ni Aragones na marami pa rin problema ang kailangang tugunan sa Laguna. Kabilang dito ang mga hamon sa ospital, eskwelahan, agrikultura at mental health services. Itinuloy din naman ni actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon ang kanyang role sa kabila ng masamang panahon. Ayon kay Consi Angelo, binuksan ng sangguniang panlunsod ang regular na sesyon kaninang umaga para talakayin ang mga usaping direktang apektado ang mga Pasigenyo. Giit niya, mahalagang manatiling nakatutok ang mga lingkod bayan, lalo na sa panahong kailangan ng mabilis na pagtugon. Para sa Politico Nightly, Carol D. Billionaire News Channel.
2: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: dating politiko lokal, nagdeklara na si Mayor Isko Moreno ng class suspension para bukas. Yan ay dahil sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRRMT, magpapatuloy hanggang Miyerkules ang masamang panahon. Dahil dito, maaga nang nagdesisyon para sa suspensyon ng klase para maiwasan ang panganib sa mga mag-aaral. Naglunsad na rin ang libreng sakay program ang lokal na pamahalaan para makatulong sa mga residente at pasaherong hirap na makauwi dahil sa masamang panahon.
1: Sa Baguio City, hindi muna magdedeklara ng state of calamity ang lungsod sa kabila ng matindi at tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, ipinatutupad na rin ang no-build zone sa Gisad Surong kung saan nasawi ang 10 residente sa isang landslide noong Agosto 9. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
2: Hindi muna magdedeklara ng state of calamity ang Baguio City sa kabila ng halos 17 araw na walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, may sapat pa namang pondo ang lungsod para tugunan ang mga epekto ng patuloy na pag-ulan.
3: Hindi naman kailangan dahil kaya pa naman ng ating pondo. At malaki rin ang tulong na naibibigay ng DSWD sa atin. Nagpunta nga rito mismo si Secretary Rex Gatchalian para tingnan yung ating sitwasyon dito at bigyan din ng tulong yung mga naapektuhan sa Gisad Surong.
2: Mula Agosto 1 hanggang 10, umabot na sa mahigit 1,490 millimeters ang naitalang ulan sa lungsod. Mas mataas sa karaniwang monthly average na nasa 963 millimeters. Dahil dito, nagbabala si Magalong sa panganib ng soil erosion at landslide, lalo na sa mga sloping areas. Samantala, ipinag-utos na rin ng city government ang pagpapatupad ng no-build zone sa lugar sa Gisad Surong kung saan naganap ang nakamamatay na landslide noong Agosto 9. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, fully saturated at highly susceptible sa landslide ang lugar. Dahil dito, wala nang papayagang magtayo ng mga bagong istruktura o muling magtayo ng mga nasirang bahay sa site. Natukoy din ng City Engineering Office ang mga visible cracks at maluwag at hindi matatag na lupa sa itaas ng slope, habang may mga bahagi rin ng walkway na may bitak. Ayon kay Magalong, pag-aaralan ng lungsod ang mga engineering solutions para mapababa ang panganib ng landslide sa Gisad Surong at iba pang similar na hazard areas. Patuloy naman ang koordinasyon ng lungsod sa Mines and Geosciences Bureau at DPWH para sa mga nararapat na engineering intervention. Samantala, patuloy din ang ayuda sa mga apektadong residente, kabilang ang suporta ng DSWD sa Gisad Surong. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Samantala, sa Calaca City, Batangas, may bagong teknolohiya ang pamahalaang lungsod para mas mapabilis at mapaayos ang pagkilala at pagmomonitor sa mga evacuee sa panahon ng kalamidad. Ang Calaca Ligtas Band ay isang RFID-enabled wristband na layong tulungan ang city government na masubaybayan

0: ang mga evacuee at matiyak na magkakasama ang bawat pamilya. Ayon kay Mayor Nas Ona, layon din ito na mas maayos na maipagkaloob ang mga kailangang serbisyo at tulong sa mga apektadong residente hanggang sa sila ay makabalik sa kanilang mga tahanan. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaang lungsod sa pagpapalakas ng disaster preparedness at pagtitiyak sa kaligtasan ng mga kalakazan.
1: Umiinit na ang labanan sa pagka-presidente sa Brazil. Yan ay matapos buksan ang pangangampanya para sa mga presidential candidates para sa halalan sa Oktubre. Ang balitang yan at iba pang political world update ihahatid ni Jerome Villanueva.
2: Ipinag-utos ni U.S. President Donald Trump na bawasan ang joint military exercises ng United States at South Korea. Sa post ni Trump sa kanyang Truth Social site, sinabi niyang masyadong magastos ang mga pagsasanay at hindi siya nasisiyahan sa desisyon ng Seoul na huwag sumali sa mga hakbang ng US laban sa Iran. Binanggit rin niya na maganda ang relasyon ng Amerika kay North Korean leader Kim Jong-un. Sa kabila nito, sinabi ng South Korean military na on schedule ang kanilang exercises at inaasahang tatagal ang pagsasanay hanggang Agosto 27. Nasa 18,000 South Korean troops ang kasali dito. Nire-review na raw ng South Korea ang pahayag ni Trump. Sa Brazil, umarangkada na ang kampanya ng presidential candidates. Sa Sao Paulo, humuling humingi ng suporta si President Luis Inácio Lula da Silva sa mga manggagawa habang sinisimulan ang kanyang re-election campaign.
3: But I have something the others don't. I know your hearts and minds. I am the first president of the republic to be elected 3 times.
2: Sa Rio de Janeiro naman, inilunsad ni Senator Flavio Bolsonaro ang kanyang kampanya at binalansi ang mensahe sa krimen at ekonomiya.
4: The current government doesn't fight with drug traffickers, doesn't fight with rapists, doesn't fight with robbers, doesn't fight with murderers. I'm going to fight for you.
2: Si Flavio ay anak ni dating Brazilian President Jair Bolsonaro na nakadetenin ngayon dahil sa umano'y coup plot. Maghaharap si Lula at Flavio sa October elections. Sa Australia, sisimulan sa Nobyembre ang National Gun Buyback Program bilang bahagi ng paghihigpit ng gun laws. Ito'y matapos ang shooting spree sa Sydney na kumitil ng 15 buhay.
5: This is about strengthening Australia's gun laws and keeping our community safer.
2: Ang gun buyback ay programa kung saan binibili ng gobyerno mula sa mga mamamayan ang kanilang mga baril kapalit ng kompensasyon. Una itong magbubukas sa New South Wales sa November 2. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
1: Maganda ang inyong pagtulog. Heto muna ang mga kwentong pampa-feel good. Good vibes naman tayo sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito, ang Agenda North America.

0: Oras na para sa ating politiho. Sino itong politiko na parang bihag sa puso ng isang gwapong abogado? Paano ba naman kasi? Kahit anong hiling ni Attorney Pogi, parang hindi matanggihan ni Politiho. Ayon sa ating Polybird, may misis na raw si Politiho, pero laging malapit sa isang abogado na ayaw niyang mawala sa kanyang tabi. Kahit saan daw mapunta ang politiko at anumang posisyon ang makuha, sinisiguro umano nitong may pwesto rin ang abogado.
1: At kapag umiinit daw ang ulo ng politiko sa mga staff, abay ang gwapong abogado lang ang kayang magpakalma sa kanya. Mm-hmm. Dahil dito, nagsimula na raw magtanong ang ilang marites kung bakit parang mas madalas nitong kasama ang abogado kaysa sa sariling tahanan.
0: Ang politikong sunod-sunuran umano sa kanyang abogado ay, eto na, pinakamatinding clue natin. May letrang A, A sa kanyang pangalan. A ang hilig sa Pogi. Yun na yun.
1: Sige na yun. Hirap naman hulaan. At bago tayo magtapos, isang pasarang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Nakiisa si Mayor Lani Cayetano sa masayang pagtitipo ng mga lolo at lola sa Barangay Central Signal Taguig. Nakisabay sa sayawan na may kasamang maraming kwentuhan si Mayor Lani sa mga senior citizens sa isinagawang baile party. Ayon kay Mayor Lani, masaya siyang makita ang mga senior na patuloy na aktibo at nakikibahagi sa mga gawain sa komunidad. Isang paalala na sa Taguig, walang edad ang masayang samahan at paglilingkod. Samantala, kung indakan rin naman ang usapan, palaban dyan si Calambas City Mayor Ross Rizal. Nagpakitang gila si Mayor Ross sa Brazilian dance craze kasama ang mga junior city officials. Ibinahagi ni Rizal ang video ng kanilang dance challenge kung saan ipinakita niya ang kanyang palabang energy na kayang makisabay sa mga kabataan. Aniya, leadership daw ito na may little groove on the side. Akala nyo ha, basta't kembot at kulitan, hinding-hindi kayo uulungan ni Mayor Ross. At emosyonal pero proud. Yan si boxing legend at dating Senator Manny Pacquiao nang inihatid niya ang anak na si Queenie sa kanyang bagong yugto sa college. Ibinahagi ni Pacquiao ang ilang larawan mula sa moving-in day sa Loyola University, Chicago. Aminado ang dating senador na mabigat sa puso ang paghiwalay sa anak, pero naniniwala siyang handang-handa na ito sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Ipinaalala ni Pacquiao na laging nakabalot sa pagmamahal at suporta ng pamilya ang anak, habang patuloy itong tumutuklas ng sariling landas. At bagamat may halong luha ang paghanda, buo ang kanyang tiwala na nakaantabay ang Diyos sa bawat hakbang ng kanyang anak. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol B., Billionaire News Channel.
0: May ano din pala, may tawag doon si Pacquiao, may tawag doon, soft ano.
1: Soft, oo.
0: Para sa kanyang anak.
1: Siyempre, anak yun, babae pa. Mm-mm. Pero,
0: uy, mga kababayan natin, ingat.
1: Pa rin ho kayo, mukhang marami ang nabigla sa baha. Although lagi natin inaasahan na matindi lagi yung pagbaha, pero ibang klase yung kanina.
0: Sobra.
1: Isa kasi na baha.
0: Sobrang daming baha sa Metro Manila. Mm-hmm. At dahil dyan, naglabas ng abiso ang Senate President ngayong gabi at inaanunsyo na wala munang impeachment trial bukas at sesyon sa hapon. Batay na rin dun sa Memorandum Circular 128 na nilabas ng Malacanang at yung mga abiso ng PAGASA na magiging malakas pa rin ang mga pag-ulan tomorrow. Mm-hmm.
1: So, ingat-ingat pa rin ho at marami na rin klase at trabaho ang nagdeklara ng suspension.
0: Sana yung hilinga kanina, no, naawa ako dun sa estudyante na sana inagahan kasi lumusong na nga siya sa baha papasok sa eskwelahan kasi ayaw niya umabsent. Pagdating niya dun, wala palang pasok. So, lulusong siya ulit sa baha. Mga upa-uwi. O sana mas ngayon yung mga LGU dapat agahan yung pag dideklara nila ng suspension ng pasok.
1: Kawawa naman sila at yung kanilang mga magulang. Kakahatid lang kailangan bumalik.
0: Oo, kasi kung kasama ba ang college, kasama ba ang high school, kung elementary lang ba. Kaso yung mga high school kung minsan nagreklamo din. Sabi, ano kami? Waterproof?
1: College.
0: College pala. Ano kami? Waterproof.
1: Immortal.
0: Immortal kasi hindi sila kasama sa suspension sa klase. Bumabaha na. Ayun.
1: So, ingat-ingat ho.
0: Ingat.
1: Samantala, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas

0: na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
5: ano ba talaga?
4: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
6: What started as an agritourism trade exhibit transformed into Quezon's mother of all festivals, showcasing each town's unique and quality produces, celebrate their livelihood and talents. Niugyugan Festival,

0: Heavy flooding hits various parts of the country, including Metro Manila. This comes amid incessant rains that have persisted for more than a week now. Let's talk with a very special guest, our resident meteorologist, Benison Estareja, to talk about what happened over the weekend and today, Benison. Bakit ganito ang panahon at patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan? Ito ba ay may kinalaman sa El Nino?
1: Yes, Sir Willard. Patuloy nga yung mga pag-ulan natin, itong mga nagdaang araw. Especially nitong nakalipas po na 24 hours, no, because of the southwest monsoon o yung hanging habagat nga. No, hindi siya kinoconsider natin ngayon as enhanced o yung pinalalakas na habagat because wala pa naman tayong malakas po na bagyo sa paligid ng ating area of responsibility. So parang meron tayong mga weather disturbances, meron tayong LPA malapit sa ating kalupaan, sa may silangan po ng Luzon, and then there are some other bagyo pa in low pressure area sa may Northern Pacific Ocean na siyang humahatak po nitong southwest monsoon natin. At yung pinakang nakakaapektong or naapektuhan ng habagat, itong mga nasa western section of Luzon, including Metro Manila. As yung relation naman itong ongoing po na El Nino, actually meron na tayong El Nino po, nag-start na siya nitong buwan po ng Hunyo, at posible nga siya magtagal hanggang sa first quarter of next year. So yung conflicting nga na parang, di ba, we have the thought na merong, pag may El Nino, parang
0: hindi umuulan. No?
1: Hindi umuulan. Pero this time around, kasi we have informed the public naman na kapag meron tayong El Nino during the panahon ng habagat, mas enhanced or mas lumalakas kumpara sa normal yung habagat. And then, mas ramdam natin talaga yung kakulangan ng ulan kapag natapos na yung tag-ulan.
0: Sa panahon na ng dry season?
1: Sa panahon ng dry season, which starts around November po.
0: Okay. Going 3 weeks na kasi, Benison, yung ganitong klaseng panahon na talagang matindi ang pag-ulan. Actually, nagpakita na nga ang araw noong Saturday at Sunday at akala namin ay magtutuloy-tuloy na ito. So, ito ay sanhi pa rin talaga ng habagat, particular dito sa Metro Manila.
1: Yes, it so happened kasi na parang bahagyang humina nga yung habagat natin because malayo yung weather disturbance. So kapag medyo lumalapit yung ating mga low pressure area, yung mga bagyo, mas may tendency na lumakas yung mga pag-ulan natin. Noong Sabado, nagkaroon ng bahagyang pag-araw dito sa Metro Manila at saka yung mga nearby areas because nandun naman sa may norte yung southwest monsoon natin. And then sa ngayon, meron nga nabuo na panibagong LPA at ito yung humahatak naman ng panibagong bugso ng southwest monsoon dito sa may parting Zambales, Bataan, Metro Manila, and Calabarzon.
0: Hanggang kailan natin, Benison, mararanasan yung ganitong klaseng sama ng panahon?
1: Unfortunately, medyo matatagalan pa, no? Because we're seeing kasi na for this week, meron po tayong LPA na posibleng maging bagyo. So from today hanggang sa early Thursday, ito yung posibleng maghatak pa rin ng southwest monsoon. So meron pa rin tayong aasahang malalakas na ulan hanggang sa early Thursday. And then from Thursday, once na yung nakikita natin kasi na yung scenario for this LPA is tatawid na siya dun sa may Taiwan, so maring malusaw na siya. So Thursday,

0: yan Friday hanggang Saturday, bahagyang ihina yung southwest monsoon natin. And kapag meron muli tayong panibagong mabubuong sama ng panahon dito sa may Philippine Sea by early next week, then lalakas muli ang habagat.
1: Okay. Benison, tama ba na sabihin na exact science ang forecasting ng weather?
0: Definitely hindi. Yung forecast naman in itself is not 100% accurate. No? Kahit tingnan pa natin sa ibang agencies yan, hindi lang naman sa PAGASA, di ba? We're looking into different forecasts from other, sabihin natin, AccuWeather, and then from other agencies that, such as JTWC. There are some, of course, meron pa rin mga sabi natin na hindi naman talaga accurate na forecast, no? But we are making sure that it is as highly accurate as possible, lalo na kapag yung mga data kasi natin dito sa Philippines, wala namang access talaga yung lahat ng ibang agencies, no, regarding dun sa ating mga datos. So, mas nagagawa ni PAGASA yung pag-forecast dun sa Pilipinas as compared dun sa pag-forecast ng ibang agencies.
1: How about the amount of rainfall, Benison? Kumbaga, ilang oras ang lead time na meron ang PAGASA para masabi, ganito karami ang ulan na aasahan sa mga susunod na oras. Ilang oras ang merong lead time ang PAGASA?
0: Sa totoo lang, mas tricky ang pagpo-forecast ng ulan as compared sa pagpo-forecast ng bagyo. Mas complicated siya at mas mahirap actually because yung heavy rainfall warning for the information of many, ang basis natin para magtaas po tayo ng orange, ng red, ng yellow rainfall warnings is dapat nakapagtala muna ng malakas na ulan in the last hour. Then saka tayo, then kapag nakikita natin na lalakas pa yung ulan within the next 2 hours, then doon tayo magre-raise ng rainfall warning, depending nga dun sa forecast na dami ng ulan. So, siguro tatanong iba, parang pwede ba tayo mag-heavy rainfall warning na today for tomorrow naman? Oh. Kasi ang heavy rainfall warning, the idea behind it is kung meron bang mga susunod na mga malalakas na pag-ulan pa. So, hindi siya super advanced. Oh. Yung hinahanap natin na information ay sa ibang product, which is yung weather advisory na tinukoy ko kanina, yung mga 50 to 100, 100 to 200, yun yung parang hanggang 3 days in advance pwede nating ma-forecast kung saan lugar merong malalakas na ulan. Pero yung heavy rains, intense rains, torrential rains, para ma-measure natin siya accurately, para ma-forecast natin siya with almost 100% accuracy, dapat yung mga susunod na oras lang ipo-forecast natin.
1: I asked those questions, Benison, kasi bilang magulang, nagtataka kami, bakit parating hit or miss ang class suspension ng mga local governments simula pa nung bata pa tayo? Laging ganyan. Ano? Yung minsan last minute announcement, nakapasok na mga bata or nasa classroom na, nasa eskwelahan at saka pa uuwiin. Bakit ganun? Ano ang dapat maging gabay ng mga local governments pagdating sa class suspension?
0: So, babalik dun sa panahon kasi namin or maybe panahon natin no, na sasabihin na noong mga time naman namin, kahit malakas yung ulan, hindi naman kami nagkakaroon ng mga suspension. Kumbaga, wala namang bagyo, malakas yung ulan, hindi naman binabaha sa amin. But then, i-consider din talaga natin na iba na talaga yung panahon before sa panahon ngayon, na konting ulan nga lang, posible magkaroon talaga ng mga pagbaha because of the urban development, because yung population na rin, at yung many other considerations, yung mga flood control natin. So, siguro yung, may I have the question again?
1: Anong dapat maging gabay ng mga local governments pagdating sa class suspension announcement? Kumbaga, titingnan din nila, magiging guide din nila syempre ang weather forecast ng PAGASA.
0: That's the first thing that they will look at, of course. Oo. Pero titingnan din kasi nila yung, i-assess din nila yung lugar nila. Tulad yung nabanggit ko kanina, parang they are the ones who know maybe much more that kung ano yung nalalaman namin about their locality, di ba? Sila yung mas nakakaalam kung madali bang bahain yung lugar nila, kung madali bang magkaroon ng landslides or may mga landslide prone areas, yung mga nakatira po dun sa mga tabing ilog, marami ba, maapektuhan. So, we encourage na apart from the weather forecast itself, they have to know the impacts nung kakaunting ulan, posible mag-cause pa rin yan ng mga mabababang pagbaha. So, it's up to them. We're giving them the power naman at the end of the day. Kasi nagkaroon na rin naman ng consultation ng DepEd, ang CHED sa PAGASA, kung ano nga ba yung dapat nilang gawin para yung blame, kasi yung blame paminsan-minsan napupunta sa PAGASA. Pero, syempre, nagbibigay kami ng recommendations, ultimately sila pa rin yung magbibigay ng decision for suspension.
1: Papasya, tama. May ilang bagyo pa ba inaasahan Benison ngayong taon? Ilang bagyo pa ang posibleng maranasan ng bansa?
0: Before the end of August, we're seeing na posible pa hanggang dalawa. Because we have Luis and Maymay, ang maximum for August is 4. For September naman, it's around 2 to 4. Tapos October and November is 2 to 3. And then for December is 1 or 2. So maybe mga pinakamababa na yung 8 and then pinakamarami yung 14.
1: At base sa inyong pagtataya, Benison, gaano kalakas o ka-intense ang mga magiging bagyo na yan?
0: In terms of intensity, posible pa rin pong umabot ito from as low as tropical depression. Pwede pa rin siyang umabot ng super typhoon category, lalo na nitong mga panahon na October and November. Pero dapat din nating i-consider na during this last quarter kasi mas mataas ang chance na nagla-landfall or tumatama po sa lupa yung mga bagyo. So kapag mas nagla-landfall siya, mas impactful regardless kung ito ay mahina or malakas.
1: Oo. At anong maipapayo mo, Benison, sa mga halimbawa mga residente ano na laging binabaha at naharap pa rin sa matinding peligro lalo na ngayon may El Nino tapos may habagat pa?
0: Yes, sana hindi makapakampante yung ating mga kababayan because kahit nga sabihin natin na mayroong El Nino at ang El Nino ay almost equivalent sa kabawasan ng ulan, itong mga susunod na actually hanggang middle of September, meron pa rin tayong possible na malakas nga na habagat at posibleng ma-enhance itong habagat kapag meron tayong bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility. So this next few weeks, magbantay pa rin po no, dahil posible pa rin nga yung mga pagbaha at pagguho ng lupa at knowing nga na ilang araw nang nagkaroon ng mga pag-ulan, so saturated na yung ating kalupaan, mas tumataas yung risk kahit hindi naman gaanong malalakas na yung mga pag-ulan in the coming weeks, posible pa rin yung mag-cause ng flooding and landslides. As for the latter part or yung itong mga huling buwan po ng taon na ito, we encourage them na dahil nga mas kakaunti na talaga lubang na nakikita na natin na lalo na itong mga nasa western side, yung mga nakaharap po sa may West Philippine Sea, sa may Sulusi, sila naman yung hindi gaanong ulanin. At most likely, halos walang ulan silang mararamdaman, no? Lalo na nitong Vermonts plus first quarter. So, simula na nila magtipid ng tubig.
1: Okay. At pahabol na tanong, yung amount of rainfall na ibinuhos ngayong araw, maikukumpara ba ito sa Ondoy, Benison?
0: Mm-hmm. Simula alas 8 po ng umaga hanggang kaninang alas 2 ng hapon, nakapag-record tayo ng 201 millimeters. So, hindi naman siya comparable compared dun sa naibagsak nitong si Bagyong Ondoy, which I believe is nasa 400 plus millimeters in a 24-hour period. At saka, may mga times din naman kasi from 8 a.m. to 2 p.m. na parang tumigil naman yung ulan. So, iba rin yung karakteristik nung mga naging pag-ulan natin kaninang ngayong araw for them to be compared to one another.
1: Kumbaga may pause, ano? Patigil-tigil din.
0: Patigil-tigil, tapos nagkaroon na rin ng mga antecedent or mga previous na mga rainfall.
1: Okay. Maraming salamat, ha? BNC Resident Meteorologist Benison Estreja, thank you for your time.
0: Thank you.
1: We'll take a short break and when we return, we will try to know the overall situation in dams amid these heavy rains. Stay tuned. This is On Point.

0: Magandang gabi. Ako si Francis Polven.
1: Ako naman si Raya Capulong.
2: At ako naman si Robert Tan.
1: Inaalam pa rin hanggang ngayon kung saan nga ba ginamit ang confidential funds.
0: Pinisyon ni Rear Admiral Ray Tariela ang pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines sa Batanes.
2: Patuloy pa rin pinaghahanap ang still at large na si Senator Paco de la Rosa.
1: Sama-sama nating tutukan
2: ang mga galaw ng ating mga politiko
1: na may epekto sa ating mga Pilipino.
3: Politico Nightly.
4: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
5: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
4: Ang napapanood ko siya, parang yung naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
6: Oh. At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, no?
7: Yes. Wherever they are.
6: Oh.
4: I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
8: Welcome back. Various parts of the country have been experiencing rainfall for more than a week now. Is this unusual for this time of the year? Let's get on point with PAGASA hydrologist Jason Bausa. Good evening, sir, and thank you for your time.
9: Good evening po. Good evening sa tagapakinig po. Mm-hmm.
8: Jason, anong mga lugar ang masasabi natin na may malaking hydrological risk sa ngayon?
9: Na-experience po na matataas na pag-ulan ito po dito po sa ating minomonitor station ay nasa Antipolo po. 24-hour rainfall niya po ay 167. Ito pong sa Fort Santiago, 195 millimeter of rainfall yung 24-hour rainfall. Dito pong sa Mandaluyong, 164 millimeter of rainfall yung 24-hour niya. Ito po San Mateo ay 128 millimeter of rainfall at dito po sa Taytay, 133 millimeter of rainfall yung binaksak. Mm-hmm.
8: And in terms of risk, Jason, ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Peligroso ba ito sa mga residente sa mga lugar na nabanggit?
9: Nag-issue po kami ng flood bulletin dito sa NCR Tulian River Basin. Ito yung along Quezon City, Caloocan, Malabon, Nabotas, and Valenzuela. Yung lagusan po ng La Mesa Dam na Tulian River.
8: Oo. Hanggang kailan iiral itong advisory na ito, Jason?
9: Ito pong advisory ng Tulian, every 12 hours po yung update. Bukas po na 6 a.m. may another update po kami about the situation kung lalakas o hihina na po yung mga expected na pag-ulan.
8: Given that advisory, Jason, ano ang recommendation ng PAGASA sa mga residente doon sa Tulian River?
9: Sa Tulian po, patuloy na mag-monitor dahil sa patuloy na mga pag-ulan na moderate to heavy rains. Dito naman po sa Pasig Marikina, Laguna, sa aming monitoring station, patunog po kami ng siren kanina dahil umabot po ng alert level 8:30 yung Burgos Station. Dito naman po sa

0: sa inabot niya naman po yung critical nung 12:23 ng tanghali. Tapos dito naman po sa Santo Niño, umabot ng alert nung 12:43 ng tanghali. Sa San Juan po, umabot ng critical nung 12:46 ng tanghali. At sa Ugong, at alert po ang 1 p.m.
1: Oho. Jason, kapag ka ganitong nagpatunog ng siren at critical ang level, dapat na bang lumikas ang mga residente? Pwersahan ba ang paglikas kapag ka ganito?
0: Dapat po, kasi kung critical na siya, malaking chance na dapat pwersahan. Kung siguro po, kung hindi precautionary or ano lang, baka ano pa lang po, hindi pa ganun ka. Pero itong pag inabot po yung critical, yun po yung risky.
1: Oho. Ano ang posibleng maging epekto nito, sir?
0: Yun nga, forceful evacuation po ang expected na mangyayari pag pataas, patuloy pang pataas ang maski critical na yung level.
1: Yung ganitong karaming tubig, sir, ay is this normal or unusual for this time of the year, sir?
0: Expect po talagang August, yung sa historic data ng mga dams, talagang tumataas ngayong July, August, September. Talagang pataas po dahil sa mga pag-ulan po.
1: Kumusta ho ang sitwasyon sa ibang mga dam?
0: Sa as of 6 a.m. po, 8 a.m. today, ang angat po ay 183.73, itong 1.1 meter po yung tinaas niya. Kailangan niya pa po ng 752 millimeter of rainfall to reach normal high water level na 210. Ito pong ipo ay nasa 100.6. Kailangan niya pa po ng 0.5 to reach 101.1, yung normal high water level. La Mesa po, 79.46 nung 8 a.m. 80.15 po yung normal high. Kailangan niya pa po ng 0.69 meter. Ito naman po sa Ambuklaw sa Benguet, 751.17, bumaba po ng 0.74 meter dahil may nakapukas po na 5 gates at total na 2.5 total gate opening. Dito man downstream niya, Binga Dam, 574.52 kaninang alas 8, 0.06 yung tinaas at may nakabukas rin po siyang 6 gates, total of 4 meters gate opening. Ang pinaka downstream na po ay San Roque Dam dito sa Pangasinan, 270.9, 2.46 meters po yung tinaas niya at may kailangan pa po siyang 24.51 meters to reach normal high water level. Dito naman sa Pantabangan, sa Nueva Ecija, 187.2, 0.64 meter yung tinaas at may kailangan pa rin po siyang 28.8 meters to reach 216 na normal high water level. Dito naman po sa Magat, 178.06, tumaas ng 0.12 at kailangan niya pa po ng 11.94 meters to reach normal high na 190 meters. Dito naman po sa Kalereya sa Daguna, 286.86, 0.53 meter po yung tinaas. As of 5 p.m. today, 184.25 yung yung Angat Dam. At ito naman po sa La Mesa Dam, 79.7 meters. Kailangan pa po ng 0.43 meter to reach normal high water, overflow water level po ng La Mesa.
1: Oho. Bali, tama ho ang dinig ko, Sir Jason. Ano po? Sa Ambuklaw at Binga, may nakabukas pong gate.
0: Opo, sa Benguet po.
1: Sa Benguet. May abiso ho ba kayo sa mga residente kapag kaganitong nakabukas ang gate ng dam, sir?
0: Opo, nag-i-issue kami ng hydrological situationnaire sa mga dahil may mga nakabukas bukas pong dam, ini-issue namin na na-upload ng social media at saka sa aming website na mga maapektuhan, mga gate na naka-open at ang current water level na po. At kung ano po yung impact or advice, warning advice kung appropriate action na po siya dito po sa Ambuklaw at Binga, nakabukas po kami.
1: Pag-asa Hydrologist Jason Bausa, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jason.
0: Maraming po salamat sa lahat.
1: And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel.

0: Ang programang ito ay rated hindi SP, pero G. Hindi siniseryoso, hindi pinapatulan, pero G lang ninyong pagtawanan. Hatid lang po namin ay magpasaya sa kabila ng init at gulo ng politika. Kaya bato-bato sa langit, huwag magagalit, ay nakakapangit.
1: Narito na ang mga headlines dito sa Aganda. Sa super hot na balita, Senator Pia Cayetano in hot water dahil sa pinost na spliced video. Sa balitang afam, malakas na ulan sa Ukraine, kinaiinisan ng mga Ukrainians. Sa showbiz balita, Vice Ganda nag-apologize kay Baby Doll Johaira. Ooh, lala! Sa balitang dilang pang pamilya pang sports pa, Alex Ayala gagawan na ng museum. Sa Aganda Exclusive, Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nag-resign. Ang heartbreaking letter of resignation napasa kamay ng Aganda. Sinimalaya Film Festival gaganapin sa Mindanao. Wow na wow! The press briefing ni Attorney Clear Castro, sisilipin natin live! Horoscope at weather report, pagsasamahin namin! Mga in and out na balita ngayon Linggo, iisa-isahin natin. At Pinky Wave, kakaway muli, live nagugulat mula sa Hig. Simulan na natin ang Aganda!

Senator Pia Cayetano in hot water dahil sa spliced video. Ilang grupo ang nag-file ng complaint laban kay Senator Pia Cayetano dahil sa spliced video ni Akbayan Representative at House Prosecutor Chel Jocno sa nagaganap na impeachment hearing. Hindi masabi kung nakarating na kay Senator Pia ang ethics complaint. Ngunit pagkatapos niya ng paglalaro ng padel, naligo muna siya sa hindi malamig ngunit mainit na tubig. Pia is in hot water. Opo, hindi po magkaugnay ang balita. Sa balitang AFAM naman, Ukraine kasalukuyang inuulan. Malakas na ulan sa Eastern Europe kinaiinisan ng mga Ukrainians. Dala na rin ang climate change, hindi na lang mga drones lamang, missile at bala ang nagpapaulan sa Ukraine. Palakas na rin ang palakas ang mga bagyong dumadaan sa nasabing bansa. Umabot na rin sa signal number 5 ang malakas na ulan na hindi nagugustuhan ng mga mamamayan doon. At nagkaisa sa pagsabing, Ukraine!

0: netizens, kulang pa ito. Ang gusto raw nila, sumayaw raw ng Olala Baby si Vice ng 24 hours. Sobra naman yun. Sa Hollywood News, Bini may banat sa international movie scene. Pasok na rin sa international movie scene ang nation's girl group Bini matapos mapasama ang kanilang kantang A Parallel World sa soundtrack ng Hollywood animated movie Forgotten World. Masaya naman kahit disappointed ang American Idol judge Lionel Richie dahil ipinasa sana niya hindi nga lang napili para sa pelikula ang kanyang kantang We Are the World. Sinusubukan din magkaroon ito ng co-prod with Disney para magamit ang awiting It's a Small World. Sayang, wala na si Michael Jackson. Baka magamit nila ang Heal the World. Nandiyan naman si Beyoncé para sa Run the World. Tama! Pero all Filipino ang tema ng pelikula, kaya dapat Lea Salonga, A Whole New World. May point ka. Ikaw, Pinky, may entry ka? Wala nga eh. Oo, mga nasa ibabayang mga kantang yan. For me, it should be Carpenters. Yung kanta kasi nila, Top of the World. Nothing can top that, Pinky. Dumako na tayo sa balitang di lang pampamilya, pang sports pa. Alex Ayala, wagi na naman. Talaga namang walang makakaawat sa galing ng mga Filipino athletes. Kaya naman, nagkakaroon na siya ng cult following. Gagawa na siya ng mga life-size na estatwa, ipapatato ang kanyang pangalan at mukha kung saan-saan, at gagawa na rin siya ng museo na itatayo sa kalsadang para lang din sa kanya. Ang Ayala Museum sa Ayala Triangle sa Ayala Avenue. Sa dami ng fans ni Alex, magiging traffic din lagi dyan sa Ayala. At sa ating pagbabalik, pag-alma ng mga Pinoy sa mga pambubuli ng China, hindi nakakalma. At resignation letter ng Chief of Staff ni Senator Robin Hood na pasakamay ng aming news team. Iyan at iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng Aganda!
1: Millionario News Channel.

At nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang vine-verify. Pero yahatid na namin agad-agad dito lang sa Aganda. Mga Pinoy umalma sa mga propaganda ng China laban sa Pilipinas. Nagsagawa na ng ilang mass action protest ang mga Pinoy laban sa bansang China matapos ang kanilang propaganda video na nagpapakita sa mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa Quezon City, ipinagbabawal na muna ang maglaro ng Chinese jackstone at Chinese garter. Sa Maynila naman, isasara na muna ang mga Chinese restaurants at Chinese garden. Hindi na rin itutuloy ang shooting ng sequel ng Manupo para sa Metro Manila Film Festival. Banned muna sa radio stations ang kantang Butchikik. Wala na rin munang gagamit ng babasaging pinggan. Kasi di ba, fine China yun. Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nag-resign. Ang heartbreaking letter of resignation napasa kamay ng Aganda.

0: isang Madam Dunning na letter of resignation ito ng Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nang ito'y mag-resign kamakailan. Ang naturang resignation letter ay naglalaman lamang ng 9 letters. B-A-L-A-K-A-J-A-N. Bala ka dyan! Sinagot ni Senator Robin, sinagot niya ang resignation letter na ito ng isang galit na pahayag. Is this a death threat? Anong bala? Unbelievable! Bagong Donald Trump International Airport, iniwasan ng mga travelers. Flop ang bagong Donald Trump International Airport na matatagpuan sa Miami, Florida dahil iniiwasan ito ng mga travelers around the world. Ayon sa mga biyahero, natatakot silang hulihin at ipadeport pabalik sa kani-kanilang mga bansa dahil mahigpit ang immigration policy ng Pangulo ng Amerika. Ayon sa kanila, you can't spell Miami without immigrants. Na nung chinek ng Aganda, ang spelling ng immigrants ay tama naman. Kaya, visa granted. Sa balitang showbiz, Sinimalaya gaganapin sa Mindanao. Sa wakas ay sa tawi-tawi sa Mindanao, magpe-premiere ngayong taon ang Sinimalaya Film Festival na dating ginaganap sa CCP at iba ibang lugar sa Manila. Napili ang Tawi-Tawi dahil sa ganda ng probinsya at sa suporta ng mga taga-Tawi-Tawi sa film industry. Sabi naman ng ilang mga taga-Maynila na film workers, maaaring hindi sila makapunta sa edisyong ito ng Sinimalaya at nais nilang baguhin ang titulo ng Film Fest this year. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo. Back to you, Cortina. Salamat, Pinky! Oras na para silipin natin ang nagaganap na The Press Briefing. Live kasama si Press Undersecretary Attorney Clear Castro. Magandang araw po sa inyo lahat at welcome sa ating pong The Press Briefing. This time, ang aking pong sasaguting mga katanungan ay mga katanungan na itinext po sa telepono po ng inyong lingkod. Yes, para po mas marami po tayong mapagbigyan, hindi lamang po yung mga journalists na nandito ngayon. Yes, unang tanong, ano po ang reaksyon ninyo sa kontrasona na pinamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado? Ang sagot ko naman dyan, lalo na sa sinabi niya na mga political prisoners, di umano, sila Senator Estrada at Marcoleta. Kung yan po ang kanyang paniniwala na itong lahat na ito ay politically motivated, well, maaari naman po siyang tumayong abogado sa dalawang ito upang lahat ng mga sinasabi po ay mapabulaanan. Tutal, kahit sa impeachment trial po, napatunayan niya ang kanyang galing sa pagiging abogado. Kahit nga sa live selling po niya sa Facebook, napatunayan din niya yan. Doon, hihintayin ko, baka may free trial. Wala mang free trial ang kanyang pag-Facebook Live at tingnan natin, baka po may magustuhan ako sa kanya mga tinitin. Second question. Ano po ang reaksyon ninyo sa patama ni Senator Aimee? Ay, nasa ICC, hindi lamang nasa Amsterdam. Sa Malacanang din daw ay mayroong ICC. Napanood ko nga yan. Yung meron daw ICC sa Malacanang impactitang si... Tapos hindi pinuloy. Alam niyo po, hindi po ako isang impact. Bakit? Dahil po, isa po akong anti-clear na ang tawag po sa akin. At dahil ako po ay isang anti, ergo ako po ay isang tita. Kaya kung meron man po dapat itawag sa akin, ay impact tita. Tita na may impact. Last question. Ano po ang reaksyon ninyo sa comment ni VP Inday tungkol sa Pax Silica? Naloka nga po ako. Oo, kasi ang buong taong bayan alam na ang issue ng Pax Silica. Whatever this is about Pax Silica, as a matter in Pax Silica. What the Pax Silica? The whole country knows. Tapos siya hindi niya alam. Hindi na nga marunong mag-computer. Hindi pa alam mag-sabihin ng Pax Silica. Yan ba ang gustong tumakbong presidente?
1: Attorney, once and for all, what is PAX silica?
0: No comment. Oo, kasi hindi mo naman itinawag ang iyong katanungan o itinig. At pwede niyo pa namang ihabol. I-text niyo lang po. Ibibigay ko, hindi po confidential, ang ating pong numero. 0999-877-731-4599-6341-3. Padala niyo lamang po sa akin ang inyong mga katanungan. Sa susunod na press briefing po, ay sasagutin natin yan. Oh, hindi lamang po isang press briefing. Impress briefing. Thank you. See you again next week. Susunod sa Aganda, horoscope at weather report, pagsasamahin na. Mga in and out na pinag-uusapan ng bayan, mabubunyag. At ICC News, Pinky Wave, live nag-uulat mula sa Hig. Yan at iba pang mga balitang walang takot ang sasainyo sa pagbabalik na Aganda.
2: Nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again?
3: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
4: Yung status na yan ay nilikala ng World Bank.
5: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
6: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
5: Because the story doesn't pause when the work week ends.
7: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
5: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend, only here on the Billionario News Channel.
8: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionario News Channel.
5: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
9: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
5: Follow the money, Monday to Friday.

0: Magiging maaraw ang iyong umaga, pero maulan ang iyong gabi. Mag-ingat sa pasma. Gemini, maaraw sa kubaw, pero paglampas mo sa karami, umuulan na. Mag-ingat ka sa biyahe. Leo, aaraw pero uulan din. May kinakasal kasi na kapre. Virgo, payong kaibigan, magdala ng payong. Makikisukob ang isang kaibigan. Ito ay sign para maningil ng utang. Libra, huwag kalimutang magdala ng kapote. Mapapalaban ka tonight, if you know what I mean. Scorpio, mag-ingat sa malakas na hangin. Lalo na pag ang kausap mo ay ang napakayabang mong office mate. Sagittarius, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng kung ano-ano. Akala niyo sasabihin ko, inaasahang bagay. Capricorn, malas na araw mo ito today. Kasi magpapa-car wash ka. Tapos, kasunod nito, umulan ng malakas. Aquarius, yung iyong paboritong inaabangang teleserye, hindi mo maaabutan tonight dahil ikaw ay mata-traffic sa ulan. Pisces, babaha sa inyo dahil palpak ang flood control ng iyong congressman. Huwag mo na itong iboboto next election para magtanda. Ngayon Linggo, ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue na wala naman silang pake. Tatalakayin natin yan dito sa In and Out and On the Point. Out, weight loss. In, system loss. In, ghost month. Out, ghost employees. They are out to get you. Out, it's not unusual ni Tom Jones. In, unusual but not suspicious ng LBM. Land Bank Manager, Nenita and Violeta. Out, Oplan Sita. In, Oplan Romanov. In, Tax Records. Out, records ng dating music group na The Tax. In, Tom Holland at Zendaya sa Spider-Man Brand New Day. Out, Tom Holland and Zendaya sa The Odyssey. In, Christopher Nolan. Out, Christina Moran. Out, Chief of Staff ni Senator Robin. In subordination. Bala ka dyan. In, rocket ship papuntang space. Out, rocket pambayad ng space. In, no comment. Out, side comment sa impeachment. Bawal yan. Out, Ford Expedition. In, fishing expedition. Out, Supergirl. In, Kat Llegado, Miss Supernatural 2026. Out, Gone in 60 Seconds, movie ni Nicolas Cage. In, tickets ng concert ni Regine. Ubus agad, sold out, naubos in 60 seconds. At yan ang In and Out and On the Point. Hello, honey. Hello, honey. Ano naman yan, Billiard? In or out ka sa misis mo? Ano ba? Out. Anong out?
1: Outside ako, Lambo.
0: Ay, I'm so sad for you, Billiard. Pero now it's time para sa ating ICC update. Ano ang latest mula sa Hig, Pinky Wave? Hindi po totoong uuwi na ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Fake news po yan. Mag-ingat po ang lahat. Ito po si Pinky.

0: nag-uulat mula sahig.
1: Kawawa naman. Sahig pa rin si Pinky. Salamat, Pinky! Live nag-uulat mula sahig. At yan ang ating agenda tonight. Ako, si Cortina Sanchez Roscas. At ako naman, si Villard Cheng. On behalf of Pinky Wave na nag-uulat live mula sahig, ito muli si Cortina Sanchez Roscas na nagsasabing dahil bawat balita may issue, ang bawat anggulo ko aganda.

0: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Nung time ko, nag-pandemic, umupo akong governor 2019. Pinakamabigat na sitwasyon na, baga, sa unang sabak ko, pandemic agad yung naabutan namin. Everything na ikakaganda ng province, yung ikakabutin ng mga tinamahan ng mga pandemic, how will you serve, lalo na yung mga kinwarantine namin that time, ang dami, thousands of people. So, kailangan mong maging magaang sa kanila yung situation na yun. Then, giving medicines dun sa time ng pandemic. You need to experiment kung ano yung mga medicine na kailangan. Baga, kailangan may spoon feed yung mga kababayan mo that time. Napakalaking challenge sa amin.
1: Kamusta naman yung relationship mo sa family, sa parents, sa mga kapatid? Kasi naalala ko, when I saw you once sa Pampanga, nagdi-dinner tayo, andun yung buong angkan mo. I mean, your kids, mga apo mo doon.
0: Pagdating sa family, lalo na ako, mga anak ko, hanggat maaari yung once a week, going to mass, having lunch or dinner, sinisigurado namin na magkakasama kami. Even yung ibang anak ko na may pamilya na may mga apo na rin. Pinipilit namin na once a week na magkakasama. But syempre naman, terms of sa mga parents, yung communication, hindi nawawala yun. Especially kami ni nanay. Siyang governor ngayon, akong vice governor. Halos in a week talaga magkasama kami ni nanay.
1: Okay.
0: Yung continuous communication, even with tatay, ganun din naman. Sa mga kapatid na lagi kami nakikita, pero yung mga group chat namin nandun pa rin yun.
1: Active kayo.
0: Active kami. Yung closeness nandun pa rin, yung respeto sa isa't isa nandun.
1: That's very nice. Now, one thing that you mentioned, oh, that you guys go to mass pa rin together. I wanted to ask you, may iba lang. Actually, no, you're very religious. Kasi minsan may rosaryo ka kahit sa gate, tapos palagi ka nagsasayad ng taklos. Are you a very prayerful person?
0: Yung paniniwala nandun yun sa ano. Hindi ako ganun, hindi compared to talaga religious persons, pero yung paniniwala ko na yung plate na nito. And then may rosary, lagi ko naman hawak yun. Nandito lagi yun sa bulsa. Parang kulang yung araw ko pag wala yun or something. Talagang hahanapin ko yun. Lahat naman tayo, dedesal, nananalangin.
2: For Delta Pineda, it all begins with family. That same mindset carries into his leadership, putting people first in public service and employees at the heart of his business. At every level, it's about taking care of those around him.
1: How do you make tough decisions, especially kung may mga risks na involved dito so in business naman?
0: Sa sarili kong negosyo, syempre, coach, one thing siguro, taking a decision, risk, I'm not just considering profit. Kinoconsider ko yung benefits ng mga empleyado. Kasi without them, hindi nilalaki yung negosyo mo. So, we make sure na making decision nakasama ang mga empleyado lagi. Ano yan? Kailangan mong i-consider lagi sila. Yung mga good benefits, mga dapat mo na beneficyo na ibigay mo. If you can give extra bonuses, do it. Kasi without them, wala yung negosyo.
1: That's great. Great. Sa business rin, Gov, meron bang, I guess, one challenge that, or a lesson that really shaped the way you think or the way you are? Have you gone through some?
0: One thing I learned dun sa mga ibang boss ko, mga ina-admire kong mga businessmen, yung taking a risk, opening other business. Parang hindi ka lalaki kung hindi mo igagrab yung situation na yun. May risk talaga for every business, but I think after mo, pag may opportunity, pag-aralan mo, take the risk. Kasi based on my pag-aaral, yung mga ibang negosyante, mabibigla ka na lang sa kanila yung mga boss natin. Oh, bukas dito. But suddenly ngayon, ano na, ang lalaki na nila, diba? So nagsimula rin dun sa maliit palaki. So taking a risk, palagay ko dapat ginagawa ng isang businessman.
1: That's great advice.
3: It's time na magising po tayo mga Kapampangan, tayo mga Pilipina, talagang kailangan natin pangalagaan ang mga kabundukan natin.
4: Nagpa-design po ako sa public works at nagpabigay ho ako ng estimate kung magkano pagtutulungan ho namin yung funding.
1: How do you find your drive na sobrang busy na nga schedule mo?
0: Alam mo yung number one siguro yung sa every

0: Do you have more difficulties managing egos dito sa PBA versus MPBL?
1: Ay, marami dito sa PBA siya. Kasi professional na itong mga kaharap mo rito. Mga may edad na yung iba, di ba? So may kanya-kanyang attitude, coach. And then, may mga kontrata to na mga long-term contract. So, kailangan kong establish yung respect, coach. Or, ang other word na sinasabi mo, natakot. So, kailangan mo establish yun. Kasi kung hindi, magkakanya-kanya ng way yung mga bata. Kailangan mo may buo ng, meron kayong goal, may vision kayo, may mission kayo, nandun dapat yun.

Ano pa ang kulang? Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Ano pa ang kulang? Pag kumakain tayo, napapansin natin kung kulang sa alat, asim o tamis ang pagkain. Pag naglalakad sa bahay o kalye, nakikita natin kung kulang sa ilaw. May mga painting na kulang sa tingkad ng kulay. Pati sa ating pagkatao, alam natin kung saan pa tayo kulang. Siguro sa halip na hanapin ang kulang, pagtuunan natin kung ano ang higit na mahalaga. Ano ba ang mahalaga? Alalahanin nating mas mahalaga ang pag-unawa kung kulang ka sa pasensya. Mas mahalaga ang pagtulong sa kapwa kung kulang ka sa malasakit. Mas mahalaga ang paghahari ng Diyos kung kulang ka sa takot sa Diyos. Kaya tayo nagkukulang sa mga values ay dahil hindi malinaw sa atin kung ano ang mahalaga. Kapag mali ang ating pinahahalagahan, laging kulang at kulang tayo. O Diyos, hanapin nawa namin ang tunay na mahalaga upang mapunuan ang mga pagkukulang. Amen.

0: ni Asra. Iba talaga yung bagsak eh.
1: Tinatry mo nga kopyahin kanina nga? Eh.
0: Ala, sige. Baka kaya. Yeah. Baka makukuha rin ako ng famous best actor. Pero bago ka nag-umpisa, life was challenging already.
2: Oh yes, bata pa lang ako.
0: Nag-umpisa. Ang bata-bata mo, nagbebenta ka ng chewing gum daw.
2: I was 3 years old. Pero hindi naman talaga. Pag sinasama lang ako ng mother ko dun sa restaurant na, ang tawag nila dun barbecuehan.
0: Okay. And then, yun ang negosyo sasama niya ako.
2: Nila, parang magpipinsan nila.
0: Okay.
2: Parang sinubukan lang nila. And then sinama niya, sige. She will buy a box of, juicy fruit. Okay. Chewing gum.
0: Ikaw sabi ang Asira, kasabihin mo na.
2: Chewing gum. And then, ayun. Tapos inaalok ko lang sa mga customers. So, dahil bata, naawasal, bibigyan na lang nila ng pera. O, sige na, sa'yo na yan.
0: Pero super sama challenging ang buhay nyo.
2: Oh, super. Pero siguro, I was born na ganun na. Parang hindi na bago, sanay na. Yung namasukan kang katulong para makapag-aral ng grade 1. Grade 2, ganyan.
0: At that age?
2: Yes, I was mga 6 years old. Pero hindi naman sa ibang tao, sa tiyahin ko lang.
0: Okay.
2: Ganon. And then, yun, pagka may magpapalinis ng bahay, yung lola ko, para sa mga ibang ano, bibigyan, parang kumita ka ng pera. Ganon, okay lang.
1: When you remember these stories, and then nakikita mo, ang layo-layo na narating ni Ami Austria, which among those ang talagang tumatak sa'yo? On your childhood?
2: Lahat yun. Especially yung pagiging disciplinarian ng mother ko. Kasi siya, kailangan pag naglinis ka ng bahay, malinis. Kailangan pag naghugas ka ng pinggan, hindi lang hugas ng pinggan, dilinisin mo ang buong kusina. Pag may nakita siyang isang mumu ng kanin, palo ka.
0: Oh, may lagot ka.
2: Yes, lagot ka. So kailangan sa oras, yung gawa mo, kailangan tama, kailangan maganda, kailangan malinis. Uh-uh. Nung bata ako, parang talagang masama ang loob ko doon. Pero nung tumanda ako, I'm thankful na ganun ang loob ko.
0: May baon ka na nakuha dahil doon. So, siyempre, malinis na malinis.
2: Hindi ako burara.
0: Disiplinado.
2: Hindi ako maayos ang bahay ko. Mm-hmm. Maski na hindi naman ganun kayama, ganyan. Pero, komportable.
0: Pinsan mo si LP, si Lorna Tolentino.
2: Pinsan? Yeah. No. May pinsan sa kanya si Ami Perez.
0: Ami Perez, Ami Austria. Okay, kasi nagkaroon kami, nire-research ko, kala ko pinsan.
2: Oo, so, nabasa
0: was,
2: ko rin yan.
0: Diba? Guys, mali.
2: Nagkamali sila.
1: Corrected here.
2: Si Ami Perez ang tinutukoy
0: okay,
2: nila
0: so doon. Corrected po, hindi sila magpinsan, but very good friends. I know
2: para
0: that
2: na kami right. Magkapatid.
0: Correct.
2: Since ano pa lang, mga 15, 16 pa lang, kami magkasama na kami.
0: Oh, kasi parang BFF talaga kayo.
2: Yes.
0: But let's I'm gonna change my course of questioning kasi meron akong dapat tanungin sa'yo. But nung na-discover ka, nag-a-acting ka na ba sa eskwelahan or when you're selling stuff in the restaurant, sabi, oh, bumili naman kayo. Meron ka na ba practice doon or wala? This is natural rawness.
2: Meron lang once when I was in second year high school.
0: Okay.
2: Parang isang drama lang na sa school, once lang yun. And then kalabang ko pa nga yung kapatid ko nanalong best actress, hindi ako.
0: Ha?
2: Yes.
0: Kapatid mo actor rin?
2: Hindi. Sa school lang kasi pareho kami nang nag-stop siya ng 1 year and then nagkasabay kami. Naging first year hanggang second year high school, ayun.
0: Pero okay lang, kasi noon, best actress siya. Ikaw, may trophy talaga na. Ilan, grabe, child.
1: Marami yun, maraming awards. Well, let's talk about your first movie, no, na it came out on 1976, if I'm not mistaken, with the late, of course, The Boy,
2: Bitayin
1: Rudy Fernandez.
2: Si Baby Ama.
1: Of course, that one, oo. Mm. Maybe you could share with us, paano ka na-discover? Kasi doon nagsimula na talaga lahat, eh.
2: Alam mo, ngayon ko lang naisip, parang pinaglaroon ako ng nanay ko. Kasi nanay ko, alam mo, siguro kasi mahirap lang kami. Tapos kasi katanong ni Alma Moreno, alam mo yan, si Alma, mahirap lang daw sila. Dati, masambong lang daw sila, dyan lang, sa San Francisco del Monte. Pero ngayon, kita mo, sikat na siya, naahon niya yung pamilya sa paghihirap. Ganun. Oh, okay. Tapos minsan sinabi niya sa akin, uy, may shooting doon sa sa FUB building, sa may Avenida Rizal. Mm-hmm. Siyempre, si Fernando Po Jr. daw. Ay, gusto ko manood. May kakilala siyang taga Sampaguita Pictures, yung wife nung boom man. And then, sige, pagdating naman namin doon, pack-up daw. Wala daw, ano, wala na, hindi daw natuloy yung shooting, basta na-pack-up. And then, yung palang mga, yung building na yun, puro offices ng mga production companies.
0: Mm-mm.
2: Tapos merong isang producer na dumaan, habang naghihintay, siyempre umaasa kami, sana matuloy pa, nakita ko, nung producer ng Bitayan si Baby Ama, yun, ng MBM Productions, ay, artista ka ba? Sabi ko, hindi po. Gusto mo mag-artista? Sabi sa akin, pwede po ako? Sabi, lika. Pinapasok ako dun sa loob ng office nila, and then, na, tama-tama, andun yung director, si June Gallardo. Oh, pasok natin to, gawin natin introducing dito sa Bitayan si Baby Ama.
0: Ganda lang!
2: Sige nga, bumasa ka ng comics, binasa ko. O pwede, ganun lang.
0: Hindi ka na nag-change ng style doon kasi anak ni Baby Ama, that's a critically acclaimed movie. Tapos siyempre si The Boy pa, malaking pangalan na si The Boy noon.
2: No, yun yung pinaka ano niya,
0: first
2: launching niya. Yeah, meron siyang mga ibang ginagawa, pero yun yung unang-unang
0: major
2: bida
0: niya.
2: Tapos imagine? Nag-click yun.
0: Can you imagine? Pero and yun ang launching film mo.
2: Mm-mm.
0: So, did they train you? Nag-ano ka ba?
2: Kasi yung role ko mahaba, introducing, andun yung pangalan ko, pero ano lang naman, kaibigan lang. Parang sidekick lang ni Alma Moreno. Si Alma Moreno yung leading lady talaga.
0: But still.
2: Doon.
1: Exactly, yes. But still. You know, that means that yung isang tingin pa lang sa'yo, yes, maganda, yes, may ganda, pero may aura din. Kasi ako, kahit anong lakad ko dito sa billionaire, hindi pa rin ako nilalapitan ng mga boss ko eh. Hindi pa rin ako sinasabihan. No, but seriously speaking, I think yun yung sinasabi ni Ferdy na merong signature style si Ami while still bringing the character. Mm-hmm. And for me, what I remember growing up watching you, yun talaga yung natural. Yung word na natural, yung hindi overacting, hindi todo bigay, pero ramdam na ramdam mo.
0: Cellular level.
1: Was it something that inaral mo pa or parang natural lang talaga?
2: Hindi. Ganun lang siguro. Tsaka siguro pag nanonood ako ng mga shows, mga pelikula, ayoko nung sobra.
0: Mm.
2: Ayoko nung sigaw na sigaw, ayoko nang alalaki. Mm. At sa tunay na buhay, ganun lang din kasi ako. Kalmado.
0: Pati mata. Alam mo
2: kalmado.
0: Yun, pag nag-deliver, yung mata mo nagsasalita. Sabi nila, of course, like Nora Honor, mata daw niya yung kamandag niya. Ano ang kamandag ni Ami Austria pag nag-a-act?
2: Hindi ko alam.
0: I think I can tell you.
2: What?
0: Your mouth.
2: Talaga ba?
0: Kasi pag nagsalita si Ami Austria, yung sabi mo kalma ito, ano, hindi masyadong magmo-move. Tapos yung bibig lang parang magsasabi ka lang ng something na
2: first nagkaroon time ko lang narinig yan.
0: Nagkaroon ka ng award ng 17 years old. Pero hindi mo binigkas na, alam mo, wide yung mouth niya. Hindi siya exage na may nasusunugan! Si Ami Austria, nasusunugan.
1: Pero ramdam mo! Pero tagos!
0: Di ba? You never thought kung ano ang kamandag ng acting ni Ami Austria sa mukha.
2: May friend ako na nagsabi, movie fan din siya. Favorite niya si Nora, si Vilma, lahat. Tapos lahat sila ginagaya niya ang acting. Hindi niya ako magaya.
0: Talaga?
2: Sabi niya, ikaw yung taong yung style. Siya nagsabi, hindi mo basta-basta magagaya. Hindi mo masabi ikaw na yun eksakto.
1: True.
2: Yun lang ang sinabi.
1: True. I think that's yun yung pinag-usapan na rin natin. Na tinatry ni Ferdy gayahin, pero hindi rin niya magawa.
0: Fail.
1: Pero alam mo kung ano pinag-uusapan namin. Kasi when we were talking about it, may signature style nga. You've done over 70 films. That is with big names, with big stars, and you yourself, syempre, kumikinang ka na rin. Being in this industry all throughout the years, ano yung pinaka-memorable for you?
2: Memorable na film,
1: memorable experience and film. Let's put it together.
2: Experiences, marami. Siyempre, iba-iba yan. Lalo na pagbago ka palang nagka-artista. Pagbago ka nagka-artista, hindi ko na alam before yung merong bring casual, bring sporty, bring formal. Ang damit lang namin nung araw, nabibili lang ako ng bago. Pag Pasko, bibili lang ako ng tiyahin ko. Isang pangbagong taon,

0: kailangan nandiyan ka sa set ng ganitong oras, and then marami yung sa acting nung una na ang camera pala hanggang dyan lang, eh ang likot-likot ko, sabi ni Jun, naka-close up ka eh, pag uma-acting ka, ikaw ba si Alas? Ngayon, hindi pwede, ipako nga yung ilang beses nila akong tinitake, hindi ako nasa nagkakamali, kundi na out of frame ako. Yung mga ganon.
1: O, direct ka, pareho lang kami ni Ami Austria.
2: Na out of frame.
0: Kasi malikot. So, sabi, ipako mo nga yung paan ito. So, ang dami mong pag-aaralan. And at the same time, kailangan din yung, pag nagda-drama ka, yung challenging yung ikaw, sa'yo naka-focus. Tapos kahit wala, kahit na maingay dyan sa labas, kahit na yung humiyak ka ganyan, tapos nagluluto ng tuyo doon. Paglanghap mo, kailangan sarado lahat ng senses mo sa mga... Dati, merong ano, may drama, nag-guess ako sa Maalala Mo Kaya, may katabi babuyan talaga, as in piggery. So, amoy na amoy mo, umiiyak ka, ganyan. Ang hirap sabihin, langhap mo lahat. So, tapos biglang ingay. So, ang dami distraction, pero kailangan, alam mo, ikulong.
2: Paano mo kinukulong? Paano ka nagpre-prepare?
0: Eh, pag-preparasyon, siyempre, pag-aaralan mo yung script mo. First, basahin ko ng buo yung story kahit na wala ako sa eksena. And then, tatanggalin ko yung mga eksena sa script ko, tatanggalin ko yung mga eksena hindi ako kasali. Ititira ko na lang yung sa akin para alam ko yung continuation ng mga eksena ng gagawin ko. Saan ako nang galing, ano yung eksena ng kukunan, at saan ito pupunta.
2: Okay.
0: Ganyan. Memoryahin ko na yan habang minamarkan ko yan, minamemorya ko yan. But of course, pagka yung mga ano, pag-aaralan mo, may research yan. O, saan ba siya nag-aaral? Ano kinalakihan niya? Sino yung mga tao?
2: Kung sampalan?
0: Medyo madali lang naman yun.
2: Pero paano yun? Yung emotion ng sampalan, tapos parang hindi mo masasaktan yung co-actor mo.
0: Ayoko nananakit. Hanggat maaari. Pero ayoko naman din ng fake.
2: So paano?
0: So, pagka sampalan, I always cut my nails. Tapos kailangan ano yan? Nail file talaga para wala. Siguraduhin kung walang matigas dyan, walang nakahang nail na or matigas na nail. Para pag-sampal kong ganyan, and then kalahati lang.
2: Ano ba yung right angle ng sampal?
0: Kahit sa, ang totoong sampal hanggang dito.
1: Hanggang tenga
0: para masakit. Pero pag ano, dito lang. This one lang pinapatama.
2: Sige nga.
1: Wait.
0: Ready ka?
2: Ready!
0: 1, 2, 3. Wala.
1: Pero may tunog!
0: Yes!
2: Guys, true expert yun! Nasampal ako ni Ami Austria!
0: Masakit!
2: Hindi!
0: Diba?
2: But it was real!
0: Oo!
1: Ang galing!
0: And then may tunog!
2: May angle talaga siya!
1: Nasampal ka pwede ni Ami! Ay, huwag ikaw! Only pwede kay Ami Austria! Paano kung sabunutan?
0: Ay, madali lang
2: ikaw
0: yun.
2: Ikaw yun, di ba?
0: Mas mahirap yun,
1: but
0: sabunutan.
1: Seriously speaking, yun na nga, lahat na gawa, sampalat, sabunutan.
0: Naka-hold ka lang ganyan, pero hindi mo hihilay.
2: Or sa corner, here.
0: Naka-ganyan ka lang.
2: So hindi mo siya ipupul.
0: Hindi mo ipupul yung buhok. Kumbaga, nakapasok ka lang sa mga anit na ganyan. Pero kumbaga, nakaganyan lang. Hindi mo
1: hihilay. Alam mong well-trained, alam talaga.
2: Alam mo kasi, but when you did, nung ginawa mo yon, when you did that, syempre maaalog yung head ng ano ng co-actor mo. Hindi ba nila nakakalimutan yung lines? Kasi, di ba?
0: Hindi naman. Kasi may choreography yun. Kasi kaminsan kailangan mabunggo kayo doon, kailangan matumba kayo dito. May ganyan. So kailangan alam mo pa rin.
2: Sino favorite mong sinampal at sa sinubunot na actor?
0: Hindi ko alam. I don't remember. Wala eh. Actually, yung datmari, ayoko nga manampal. Ayoko nga eksen ng sampalan.
2: Talaga?
0: Kasi
1: your soul talaga, parang nakikita namin na the kindness is still there. Pero out of curiosity, so syempre nagawa na natin lahat ng sampalan, sabunutan. Outside of the scene, may napaiyak na ba si Ami Austria?
0: What do you mean during ano sa set?
1: Yes.
0: Oo. Hindi ko maalala, wala naman.
2: Ikaw napaiyak ka na ba?
0: Hindi
2: outside
0: rin.
2: The set by let's say a director or a co-actor. No need to mention names. Oh, you can if you like.
0: Wala.
2: Really?
0: Naman.
2: Walang lumalaban kay Ami Austria. Walang nagdidikdik.
0: Siguro nung bago ako, meron ka mga naririnig na sinasabi, paano naging artista yan? Ganyan naman yun. Yung mga itsura niya, may lait na gano'n, pero...
2: Talag, yan? May magkakritisize? Ako na mananampalataya.

0: Believe it, biro mo, limang higante ang tinalo niya.
1: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
2: Ang napapanood ko siya, palagi ako naiiyak when she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
3: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, no? Wherever they are.
0: I'm telling you, the Filipinos are on a roll. You're still watching The Daily Dish.
4: And of course, still with us, veteran multi-awarded actress, Ami Austria, who slapped me. I'm so lucky. So,
2: honor yon. It's
4: honor.
2: An honor.
4: Yung cliffhanger question
2: okay,
4: natin.
2: Repeat question.
4: Kung si Vilma Santos at saka si Nora Honor may, how should I say it, labanan noon, sino ituturing mong parang ganun sa career mo?
5: Wala. I mean, dahil sa mas magaling ako sa kanila. Kasi yung totoo naman na acting, kami kanya-kanyang style yan.
4: Pero yung mga fans, sinong nilalaban niya sa'yo?
5: Wala rin.
4: Wala?
5: Kasi alam nila na iba ito.
4: Si
5: for example,
4: Ate,
5: sa best
4: nilalaban.
5: Actress, hindi rin.
4: Wala
5: kaming ganon. Hindi uso. In fact, supportive kami sa isa't isa.
4: Oh,
5: and
4: sige.
5: Then, hindi mo naman masasabi, malibawa, sa isang festival or award-giving bodies na pinili yung pelikula mo, tapos sino mas magaling sa'yo. Nagkataon lang na mas maganda yung role ng isa, mas maraming eksena mabibigat at nagawa niya. At ito naman, hindi naman masyado yung eksena niya na light lang. Eh, natural na mas mananalo ka. Unless pareho talaga nung role o parehong pelikula ang gagawin mo, doon mo makikita sino mas magaling.
4: Ito na lang. Kung si Ate Shawi or Sharon Cuneta at saka Sherry Hill, palagi sa nagtatambalan, Sherry Hill is the kontrabida, Ate Shawi is the not kontrabida. Sino yun para sa'yo?
5: Ang kontrabida ko? Ako normally ginagawa nilang kontrabida.
4: Sino
2: katambalan?
5: Nakasama ko niya. Ayan, si Lorna, nakasama
4: si
5: ko
4: LT.
5: Na. Si Vilma Santos. Ayan,
4: Vilma Santos, si
5: mga
4: Ate Shawi.
5: Oo, mga Viva Films noon. Si Shawi hindi, magkapatid kami lumabas noon.
2: But you're really on your own light kasi. Hindi mo na ma-compare, ibang level na yun eh. Siguro, usually kasi here at The Daily Dish, ang tinatanong namin is, tell us something that we don't know about you. Pero sisimulan ko muna, we know something about you.
5: Oh, sige, go.
2: Balita namin, naabutan ko tong show na to eh, MacGyver ka daw. Anong ibig sabihin nun? Nangangalikot ba ng mga gamit-gamit si Ami Austria? When people say may MacGyver moves siya, ano yun?
5: Ibig sabihin ko, naman yung sira, diyan kaya kong gawin.
2: Talaga?
5: Nung bata ako, may TV kami na walang antena, ganyan. Kukuha lang hanger, lalagay mo sa ayan na, pwede.
2: Ayos na!
4: Pati kotse.
5: Yes. Ay, kotse, kinakalas ko yan para linisin ko.
2: Oh my God!
5: Pero hindi naman yung may sira. Pero sa bahay yung kuryente, kaya kong magpalit ng ilaw. Ganyan. Tapos yung tubero, kaya ko maging tubero. Basta yung magpalit ng gripo. May kaibigan ako na pag may sira siyang gamit, si Myla Gumila. Si
4: your best friend.
5: She's my MacGyver. She can fix this. Ganyan.
4: Actually, she's the one who told us that.
5: Ayun.
2: Galing sa kanya mismo.
5: Meron ako isang salamin na ganito na nasira itong gitna, na bale. Dinadala ko sa lahat ng opticals. Tinatanggihan nila, sige na nga, ako na nga lang, dinikit ko lang yan, ganyan, nilagyan ko ng plastic yung ibabaw, nilagyan ko ng glue, ganyan, para hindi siya, yan, sinusot ko siya ulit sa bahay lang.
2: What? Ang galing, saan mo nakuha yun?
5: Wala kaming oven, nakakapag-bake ako.
4: Paano?
2: Superpower yan, ha?
5: Yung parang yung kawali na, yung
2: steamer?
5: Iron.
2: No, okay, not okay, steam.
4: Okay. Cast iron.
5: Ganyan, tapos yun. And then yung, hindi pa uso masyado yung steamer noon eh. And then yung kasirola.
4: Dutch kasirola.
5: Uh-huh. Yung pangsaeng. Uh-huh. Ayan, yung tatakip ko. Ganyan.
4: She knows how to do it the old school way. She just doesn't realize
5: wala na,
4: it.
5: Yes. Na-imagine lang. Siguro ganyan. Puro trial lang naman. Ay, pwede pala.
4: Yun ang ginagamit nila in the olden times. Walang oven.
2: But, kanino nga nakuha yun? Is it with your mom? With your dad?
5: Siguro dahil sa kahirapan nung bata, gagawa ka ng paraan para
2: pero skill talaga yan, ha? Amazing.
4: Let's go naman to this question that Chai was asking a while ago, but it wasn't on air. Kung si Sharon Cuneta is megastar, si Nora Honor is our superstar. Sino si Ami Astre? What's the title that you have?
5: Wala din akong alam. Wala akong naririnig. Wala. Pag sinabi mo si Ami Astre, ah, okay yan. Sige,
2: magaling, di ba? Magaling.
4: Bigyan natin siya.
2: Do you want one? Did you ever ask for it? Nagusto ko rin ng title or siguro yung mga producers. Kasi yun yung style dati. Mm. Di ba? Pero actually, in the Western world, di mo naman naririnig yung mga titles na ganyan sa magagaling na mga thespian, sa mga actors. So, ever ba naisip mo na, ay, gusto ko rin?
5: Parang hirap. Once kasi nilagyan ka lang superstar, kailangan pangatawanan mo yan na gamitang uli. Pag box office star, paano pag hindi na kumita yung pinipila mo?
4: Pero napakahaba, pero bibigyan ka namin ng title.
5: Sige.
4: The MacGyver Star.
5: Oh, sige. Okay sa akin yan. Kaya kong pangatawanan yan.
2: The MacGyver Star also because kahit saan mo ilagay, nagagawa ng paraan and ang ganda ng paggagawa. In terms of films, ha? Yun yung alam ko na, even with series. Wait, well, speaking about series, hindi lang movies and series ang ginagawa na ni Ami. You have come with the times. You also have your own podcast.
5: Oh, yes naman.
2: Tell us anong feeling nun na, you know, you're inspiring other people and you're reaching out kahit sa mga bagets with your inspiring stories.
5: Yes, eh, syempre, fulfilling siya. And at the same time, joyful, I think. Kasi alam mo yung sinusunod mo ko ng inuutos ni Lord. Kasi sa kanya naman galing yan eh. Kasi hindi naman ganun kadali. Hindi ganun kadali eh. Mag-invite ka lang ng artista or ng mga celebrity or ng mga Christian na i-interviewin mo. Hindi lahat unang-una Christian. Mm. And then, syempre, pipiliin mo rin yung maganda na yung, I mean, yung bunga ng pagiging Kristiyano. And then, pag nakakita ka naman ng isa, pero hindi naman available. So, ang hirap, hindi. So, challenging siya. Challenging siya. Pero pagka nakakagawa, tapos makakita ka lang ng isang comment, thank you very much, Miss Ami. Meron, gusto ko na nga magpakamatay eh, pero buti na lang napanood ko to. Ganyan. Kaya okay na ako.
4: That was worth it.
5: That kahit was worth isa it. Lang.
4: Your religion was very important to you. Ano yung turning point on where you became more, how should I say it, more spiritual, more Christian in this aspect? What was that turning point? And what caused it?
5: Before kasi yan, yun na nga yung buhay ko, hanggang sa nag-artista ako, hanggang sa nakilala, na-appreciate naman ng tao. And then, nagkalapit ang loob namin ni Jay Ilagan. Mm. We lived together for 9 years, hindi kami kasal. And then, akala ko hanggang pagtanda namin kami na, pero na-aksidente siya after 9 years. Mm-hmm. And then, nung umpisa sabi ko, ayoko nang ma-in love, siya na lang, pero nakakasira pala ng ulo. Sabi ko hanggang sa ano pinagagawa ko, sabi ko, ano kaya mag-ano na lang ako? Sabi ko, main love na lang ako ulit. Baka mamaya makalimutan ko siya. Hmm. So, ayan, nag-ayos, nagpaganda, nag-exercise, nagpapayat, nagtagumpay. Maraming dumating, maraming gwapo. Pero, mas bata pa, di ba? seven years younger, mga 10 years younger, ganyan. Pero ang nangyayari, sa umpisa, okay. Pero bandang ulit, boring, excited ka, pero hindi. Sana ito na, pero hindi. So ang nangyayari, palipat-lipat ka ng relationship. Iba-ibang tao. And then, hanggang sa, meron akong friend na laging nag-i-invite sa akin na matay ng Bible study nila. Hanggang sa, nung wala na ako, tanggi ako ng tanggi. Mga 1 year niya akong ini-invite. Hanggang sa finally, wala na akong mapuntahan na gimmick, sumama na ako sa kanya.
4: Oh.
5: Yun, yung unang attend ko ng Bible study na yun, nahawakan kaagad ako ni Lord. Ang daming enlightenment kaagad.
4: So, from rock bottom, yung death ni Jay, yun na bang rock bottom, no? Hindi.
5: During that time. Nung half-life ko, yun na yung pinaka. Yung past life ko, yes.
4: So, naka-unload ka when you went with your friends, discover this new thing for you. That's a great realization. You said a while ago na it's worth it kung may isa na nag-comment sa'yo na, for example, they're gonna go hurt themselves, tapos hindi na pala. You know that's a responsibility, right?
5: Yes. Meron lang isang tumanggap ng salvation, kilalanin si Lord Jesus Christ. It's all worth it talaga na. Mm-hmm.
4: So you take this responsibility on?
5: Oh, yes.
4: Seriously, naman,
5: Tayong lahat na may kakilala sa Panginoon. Ang pinaka, ano naman natin, talaga, purpose natin is to spread the love of God.
4: Yes. Ayun. And what about Duke? Your the love of your life.
5: Oh, yes.
4: Ang bonus, di ba? Ayun yes, siya, si Duke. So, how did bonus. You meet each other?
5: Through common friend, kay Lorna T. Meron sila kasi dating business. Mga investors sila dun sa business na yon. Hmm. And then minsan nag-meeting sila. And then doon ko siya nakita.
2: Ilan years na? Ilan years
5: 27,
2: na kayo?
5: 27. We got married 1999.
4: Yes. Oh,
5: 27 years na.
2: 27
4: And with a child.
5: Isa lang, si Alexandra.
4: I love it. Look, hindi ka nagpapalit. I'm looking at the screen. Your face doesn't change. Anong sekreto ni Ami Austria?
5: Sekreto, wala naman. Si Lord lang talaga yan.
4: Tubig?
5: Hindi rin ako mainom ng tubig.
4: Facial, ano?
5: Hindi rin ako. Mahilig ako sa cream. So, kung ano yung mga bago, tinatry ko.
2: Parang kung kami yan, kailangan may matayintim na dasal para lang ma-achieve yan.
5: Ay, totoo yan, ha?
2: But no, really, that's something else. Okay. Ami, thank you for sharing your life, yung mga challenges. There's also one more bit of your life that we want to talk about. Kasi you've always overcome. Kahit anong iba to sa'yo, somehow, gracefully, na-overcome mo. There was also a time in your life na, yun nga, nalulun ka rin sa droga. But you used it and served as an inspiration to a lot of people. Tell us about that moment.
5: Before kasi wala, gusto mo lang magpapayat or subukan mo lang. Kasi ano naman ako eh, tried kito, tapos ayoko na. Bitiwam na kagad. Damo, sige, ayoko na yan. Tumataba ako dyan. O yung iba, kung ano, nakakasakit naman ang ilong yan. Ano ang gusto nila dyan? Ganyan. Gusto kong kupayat, sige, try nga natin siya buo. Sige, nung una, paano? Wala naman. Okay lang siya. Pwede mo na siyang trabaho. Sige. Pero little by little, hindi mo alam na hahanap-hanapin mo na siya. Tapos pag ayaw mo na, tulog ka na ng tulog, kain ka na ng kain, tumataba ka na, hindi ka na makabanyo, sakit na ng ulo mo sa kakatulog. Hanggang sa dumating sa point na almost 1 year, in, out. Sabi ko, ayoko na. Paano to? Pero maski na ayaw mo na, dahil nga yung katawan mo, hindi ka na makakilos, wala ka na magawa. Sige na, bibili ka na naman. And then pagkabili mo, magagawa mo na lang, malilinis mo na ulit ang bahay, magagawa mo na lahat ng dapat mong gawin.
4: Makakapagbanyo
5: ka na. 6 years yun.
4: Six years
5: yun nung tatry mo, nakikipaglaban ako. But then, nung in-invite ako ni Christopher De Leon na umattend ng Oasis of Love dun sa retreat nila, sumama ako. Sige, this time, sabi ko, Lord, kinausap ko siya, sa'yo na to. Alam mo naman na 6 years ko nang gustong tanggalin ito. Hindi ko kaya.
4: But that was potentially a career-breaking situation. Kasi syempre, hindi ka makatrabaho maayos. Your physique
5: hindi, kaya
4: also.
5: Mo siya itrabaho, actually.
4: Talaga, para hindi halata.
5: Kasi normal lang siya. Oo. And at the same time, gusto ko sa kanya nga, hindi namumula yung mata mo.
4: Parang normal?
5: Sa akin, gising ka.
2: Pero behind the scenes, you were struggling.
5: Behind the scenes, parang normal ka rin. Kaya lang, yun lang, wala ka naman ibang nararamdaman eh. Yun lang ang kulit mo, linis ka ng bahay, ganyan ka. Ako pa ma'am din, makulit talaga. Wala ko din naman nararamdaman na gising ka lang. Ganun lang.
4: Do you think...
5: Hindi katulad ng iba, yung food trip ka, hindi katulad ng iba, parang may ganun. Walang ganun.
4: But yung panahon na yon, do you think na uso yung gano'n na crossing practice? Ngayon, is it still the same way? Or do you think ang mga celebrities, they've changed, like they don't really take substances anymore just to be whoever they are?
5: Sana naman hindi. Pero wala pa naman akong nakakasama o nakikita na merong gano'ng problema.
2: Mm-hmm. Well, I'll pick up with what Ferdy mentioned, no? Kasi... he's mentioning about times now. Mm-hmm. And ikaw talaga nakakita noon, 5 years na, di ba? Five decades rather. Okay. May hiling pa ba si Ami Austria na role? May gusto pa ba siyang gawin? Kasi lahat na ng awards napunta na sa'yo. Mga pelikula, ang rami-rami na kung sino-sino na nakatrabaho mo. Meron pa bang dream role?
5: Kung yung dream role, wala na akong maisip. Wala na. Kasi depende naman yan eh. Kahit na ito yung role mo, pero kung wala namang magandang eksena ang maibibigay, useless yan. Kumbaga, nasa execution ng bawat eksena.
4: Mm-hmm.
5: Kahit na ordinary yung nanay lang, pero may eksenang mabigat, nakakaiba, yun yung magiging iba talaga.
4: Kung meron ka silang i-produce na biopic para sa'yo, sinong artist ang gusto mo mag-play sa'yo?
5: Gusto ko si Maris Racal.
4: Maris Racal, why?
5: Ano siya eh, cute, sexy siya, ganyan. And then, kaya niyang, kasi ako, kaya kong mag-comedy, kaya ko rin mag-drama.
4: Correct.
5: Ganun siya. Pero siyempre, mas talented siya. Magaling siyang sumayaw, magaling siyang kumanta. Marami siyang pwedeng gawin. Mas flexible siya kaysa sa akin.
4: Okay. Ayun. Meron kaming slight surprise para sa iyo.
5: Ano?
4: Kasi meron kaming resident na ano, ang one of our writers, si Jerome.
5: Si Jerome,
4: archivist.
5: Oh,
4: grabe. Okay, meron archivist. That's
5: yes.
4: What you call.
5: Grabe siya.
4: We wanna show you some materials from his own ano archive
5: collection,
4: or library. And tell us what you think about it.
5: Thank you naman. Ay, naiiyak naman ako.
2: Do you remember this?
5: Oh naman. Two women. Yan. Yung kung ako iiwan mo. And then, yan. Brutal.
2: Anong memory mo dito? We know matagal na to, pero baka there's something that na tumatak sa'yo when it comes to doing this.
5: Back-to-back yung pelikula. Ang ginawa ko lang dyan, Brutal.
4: Mm.
5: And then, during parang premiere night, sa may Lunera Theater yata, yan eh. Pinag-back-to-back yan. Yung ako'y iiwan mo, and then yung Brutal. And nung time na yon 1980 or 1981, Metro Manila Film Festival, yan yung pelikulang pinanlaban ni Nora Honor. Yung kay Vilma Santos, yung Langis sa Tubig yata. And then, yan, sa akin yung Brutal.
2: Ami, meron pa. Kasi, listening to you, even talking about Marie Rascal and everyone else, you're too humble. But we all know here about your star power, kung gaano kagaling. And I just wanna bring back to your memory this. Talking about flexibility, do you remember this? Naalala mo ba to? Salami
5: mo
2: nagawa.
5: Grabe ang payat, di ba? I don't remember na kung saan yung lugar na yan. And then, I don't remember this.
2: Mga how old were you when you were doing this? Makikita pa ba namin ang legs ni Ami Osria ulit
5: year?
2: Like
5: nakalayo
2: this?
5: Naman dyan eh.
2: Yes, this is ano, 1981.
5: Yes, 1981. Oh, mga after, 1920.
2: After ano na to?
5: Mga 19 years, I was 19 years old.
4: Oh, 5 years ka pa lang siya showbiz noon.
2: Already front cover ka na. Grabe. So, we wanted to bring this back to show you na timeless talaga si Ami Osria. Lahat na nagawa.
4: Correct. Tapos, meron pa dito. Oh, di ba? Meron kami talaga. Remember this film?
5: Si Anthony Alonso.
4: And? Yes,
5: medyo action yan eh. Ayan, end ako. Ayan.
4: Gusto ko, end ako.
2: End ako. Yun yung importante doon.
4: Was this a memorable film for you?
5: Hindi masyado because during those days, di ba, noong mga panahon namin, ang daming production companies. Doon ko naranasan yung pitong pelikula sabay-sabay mong ginagawa. Huh? Na nakatira ka lang sa kotse. Iyon.
4: No wonder you resorted to two things like this. My God. Okay, next film, ito sa LED. Okay, Hinugot sa Langit.
5: Oh, paborito ko. One of my favorites.
4: Ito bang mabigat sa'yo?
5: Masaya. Masaya gawin niya kasi every time I work with Ismael Bernal, talagang paborito ko siya. Paborito ko siya.
4: Imagine the
2: And I'm sure paborito ka rin niya. Hindi lang basta-basta yan na.
5: One of.
2: Diba? I've heard about that.
5: One of his favorites. Number one niya siyempre si ano, my ate, sister Elizabeth Oropesa.
2: I'm gonna add one more sa mga nanonood sa atin. Maybe you don't know what this is already. Ito po ang tinatawag na Betamax.
5: hindi siya yung pagkain. Dugo ng ano, ha?
2: Correct, hindi yung pagkain, okay?
5: Oo, ito yung Betamax. Inihaw.
2: And this one is yung Brutal, which won you awards as well. Mm-hmm. What was your memorable time with Brutal? Kasi isa yan sa mga iconic na talaga eh.
5: Marami. Mga scenes. I remember Marilu Diaz Abaya para makunan lang yung isang eksena kasi dapat walang dumadaan ng sasakyan. Hindi nila mapahinto yung mga sasakyan dumadaan. So, sige, okay, take over, assistant director. Okay, Ami, you know what to do. Okay, Jay, you know what to do. Okay, just go anytime. Ha? Pumunta sa kalye, humiga! Go, take! Walang nakadaan.
2: Wow! Ganun talaga pag mga top-notch ang katrabaho mo. Lahat gagawin. Hello, just to push on with the
4: correct
2: scene.
4: Just yes, si Ma'am Charo Santos, di ba?
5: Ganun.
4: Do you call her Charo or Ma'am?
5: Ma'am. I call her Ma'am. May, because of the position, di ba? Ano, presidente siya ng, ano,
4: yeah, eh,
5: ng ABS. Ganun, nagtrabaho ko.
2: Ami, you know what's my takeaway today?
5: What?
2: Grabe your humility.
4: Sobra. Ay.
2: You came into the room, grabe yung star power mo, we felt it, pero grabe yung humility mo rin. The way that you handled all of this and talked about things, parang, alam, kilala ba ni Ami na siya si Ami Austria? Alam ba niya? So thank you so much. Thank you for that.
5: Thank you very much.
4: And we would like to ask you to invite our viewers to watch your podcast.
5: Oh yes! Oh, sana po magkaroon kayo ng time, anytime naman. Di ba na anong oras na libre kayo to watch Finding Hope with Ami? Marami po ako mga naging guest niya. Gusto niyo ma-inspire. May problema ka, may pinagdadaanan ka, broken-hearted ka, wala kang pera, kung ano man, sigurado ako.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo.

0: Nabawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17. At sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
1: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
4: I don't take from an org na sona. I truly believe it is a waste of time.
5: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
1: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
4: So bakit pa kayo naniniwala sa manlulupig ng sona?
6: I'm Attorney Karen Jimeno.
7: No judgment.
6: What should the defense be most concerned about?
8: The prosecution will have to build on threat.
7: No debate.
6: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
8: Definitely not a strong case.
7: Just open conversations.
6: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. Be informed, be insightful of the news.
7: At the forefront. On Bilyonaryo News Channel.
9: Maalaala mo kaya?
10: Naalala ko kasi kapag lumalaban ako sa singing contest, kahit hindi na nanalo, mayroong naiuuwing pagkain. Walang pera noon eh, hindi kami napipremyuhan ng pera. So, mag-uwi ka ng pag-ketchup, social na yun. kasi pang-ulam na kasi kinakain kasi mais. Tapos, ulam ko, luya, sili, ganun lang.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Senator Panfilo Lacson kinwestiyon ang mahigit 1 trillion peso flood control budget ng DPWH. Sesyon sa Kamara via Zoom muna dahil sa sama ng panahon. At US President Donald Trump nagbantang aatakihin ang uman. Kinwestiyon ni Senador Ping Lacson itong Lunes ang pondong inilaan sa Department of Public Works and Highways para sa flood control mula 2011 hanggang 2025. Sa isang social media post, naglabas si Lacson ng datos na higit 1 trilyong piso ang kabuuang pondo na inilaan sa DPWH sa loob ng 3 magkakasunod na administrasyon. Sa kabila ng malaking pondo, sinabi ni Lacson na nakakaranas pa rin ang bansa ng uncontrolled flood. Nitong mga nakaraang araw, patuloy na nakakaranas ng matinding pagbaha ang Metro Manila at mga probinsya dahil sa habagat. Lumutang ang mga tanong sa flood control at leadership funds sa unang araw ng pagtalakay ng Kamara sa panukalang budget sa 2027. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Inabot ng mahigit 12 oras ang unang araw ng pagtalakay ng House Committee on Appropriations para sa proposed budget ng susunod na taon. Ang pagdinig sa budget, binanot ng maraming katanungan. Kabilang na dyan ang mahigit 107 billion pesos requested allocation para sa mga flood control project. Dahil base sa proposed budget, hindi kasama ang Davao Region sa mabibigyan ng flood control funds.
2: Isang kapansin-pansin po, the whole of Region 11, meaning the Davao Region, wala po ni isang flood control projects, blanco po. Under, if you can go back to the previous, ayan, kita nyo may blanco doon sa Region 11, no? Nagtataka kami kasi binabaha naman sa Davao, alam natin, pero wala. Bakit po ganun?
1: Subalit katwiran ng DBM, ang naging assessment and evaluation nila ay binati lamang sa proposal na mula sa DPWH. Maliban dyan, nasilip rin ni Representative Dino ang tila leadership fund na nakasingit sa budget 3 ng DPWH. Katakataka raw ang proposed national budget para sa DPWH sa susunod na taon, partikular na ang 49 billion pesos na under DPWH Central Office. Pagtatanong ni Tinio, bakit ang budget para sa Central Office ay nakadistribute din per region, gayong may per region budget naman na nakalaan para sa ehensya. Pero paliwanag ng DBM, para raw yan sa foreign assisted funds na hindi sinang-ayunan ni Tinio.
2: Ang punto ko po rito ay binalik ang flood control pero dating gawi pa rin. No? Nandiyan pa rin yung mga iniintay, nakaabang para sa insertions at merong allocation na tinawag ni Bunoan na leadership funds.
1: Samantala, mas mataas ng halos 6% ang ilalaan ng pondo para sa taong 2027, katumbas din ang kabuuang 7.2 trillion pesos. May pinakamalaking proposed budget ang Department of Education na may 976 billion pesos. Nasusundan ng DPWH na may 644 billion pesos na hiling na pondo. Susundan naman ito ng health na may mahigit 353 billion pesos requested funds. Mas mababa ng halos 100 billion sa health budget ngayong taon. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Patuloy na umiinit ang usapin kaugnay ng umano'y leadership fund. Nagpahayag ng dismaya si Pangulong Bongbong Marcos nang malaman ang tungkol sa umano'y secret fund ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi direktang pinagsabihan ng Pangulo, si Bonoan malinaw umano sa kanilang naging pag-uusap na nais nitong maayos ang pagpapatupad ng mga proyekto ng ahensya. Iginiit din ng palasyo na walang nakalaang pondo para sa tinatawag na leadership fund sa ilalim ng General Appropriations Act. Ipinag-utos ng Pangulo ang investigasyon nang malaman ang mga alegasyon ng irregularidad sa DPWH. Bumaba na ang water level sa Marikina River ngayong umaga kumuha tayo ng update mula kay Charmaine Abong. Charmaine, ano ang update dyan?
3: Willard, matapos umakyat sa 16.9 meters ang water level dito sa Marikina River, nasa normal na muli ang antas ng level ng tubig dito sa mga oras na ito. As of 6 a.m. kanina, bumaba na sa at nasa 14.8 meters na lamang itong antas ng ilog. Samantala, dulot nga ng pagtaas ng antas ng tubig dito sa Marikina River dahil sa malakas na pag-ulan kagabi, ilang residente at pamilya naman ang lumikas sa tagpalipas ng magdamag sa H. Bautista Elementary School at sa Concepcion Integrated School. Wala pa rin pasok sa lahat ng antas ng public at private schools dito sa lungsod ngayong Tuesday, August 18. Batay sa weather update, nakataas pa rin sa yellow rainfall warning ang Marikina City. Kaya inaasahan pa rin ang malakas na ulan na may dalang malakas na hangin na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at pagbuho ng lupa. Samantala, sa kabila ng pagbaba ng water level dito sa Marikina River, pinapaalalahan pa rin ang mga residente na manatiling alerto dahil maaari pa rin tumaas ang antas ng tubig kung magpapatuloy o lalakas pa ang mga pag-ulan. Patuloy ang paalala natin sa publiko na mag-ingat ngayong tag-ulan at para sa anumang emergency dito sa lungsod, maaaring tumawag sa Marikina Rescue Hotline 161. Yan muna ang latest mula dito sa Marikina River. Ako si Charmaine Abong. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat, Charmaine Abong. Hindi muna inilabas ng impeachment court ang inaabangang desisyon kaugnay ng umano'y paglabag ng ilang private prosecutors sa sub judice rule. Nininaw din ng impeachment court na spokesperson nito na si Reggie Tonggol ang usapin sa pagtatanong ng ilang senador sa mga testigo. Kasunod ng mga puna na tila may pinapanigan na umano ang ilang senator judges. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
4: Hindi na nailahad sa impeachment court nitong Lunes ang pasya ni Presiding Officer Chisis Cudero kaugnay ng umano'y paglabag ng ilang counsel sa Rule 18 ng Korte. Ito ay may kinalaman sa sub judice rule o ang pagbabawal sa mga counsel na talakayin sa kanilang mga interview sa media ang merito ng impeachment case. Nitong weekend, lumabas sa mga babala sa social media kaugnay ng nakatakdang pagbaba ng pasya kung saan pinaniniwala ang mga miyembro ng prosekusyon ang mapagsasabihan kaugnay ng kanilang mga paglabag sa sub judice rule. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, tagapagsalita ng impeachment court, ang hindi paglahad kahapon sa desisyon ay walang kinalaman sa ingay ng iilan.
5: Yung pag-suspend po o pag-defer ng kanyang resolution today doesn't have any, walang kinalaman po yung mga sinabi ng mga ibang mga tao po sa labas. Kung kilala nyo po yung presiding officer ever since, kahit last year pa po regarding Fort Wid, hindi po si presiding officer Escudero na-impluensyahan ng ng mga unnecessary noise po na ganyan.
4: Nilinaw din ni Tonggol ang issue kaugnay ng pagtatanong ng ilang senador sa mga testigo na nagmimistula na umanong abogado ng depensa o ng prosekusyon ang ilang senator judges. May jurisprudence na anya rito ang Korte Suprema.
5: Doon po sa mga senator judges na pagtatanong, meron pong Supreme Court decision yung People versus Guambor that allows ang mga judges, ang mga hukom na makapagtanong ng clarificatory questions even to a point na to test the credibility of the testimony and also the witness themselves. So kahit na mukhang nasisira yung isang theory of the case ng isang panig dahil sa pagtatanong na yon, the Supreme Court has said that that is allowed and should not be considered as being biased against or in favor of one party or the other.
4: Ngayong araw ay kanselado ang impeachment trial sa abiso ni Presiding Officer Chisis Escudero dahil sa inaasahang matinding pag-ulan pa rin ngayong araw. Pinagpapaliban muna ang trial. Nabigyan na ng kopya ang prosekusyon at depensa. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Pahirapan ang paglikas sa mga residente ng Barangay Del Monte sa Quezon City dahil sa pag-apaw ng ilog. Narito

0: ang Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
1: Pahirapan sa pagsasagawa ng rescue operation ang mga kawani ng Barangay Del Monte sa Quezon City. Sa mga litrato na kanilang ibinahagi, makikita ang mga rubber boat at plastic boat ng barangay na inililikas ang mga residente matapos na mabilis na umangat ang tubig mula sa katabing ilog. Kuwento ng desk officer ng Barangay Del Monte na si Jeline Marie De Suyo, 5 bangka ang kanilang idineploy upang mailikas ang mga matatanda at mga bata sa lagpas taon at tubig baha sa bahagi ng West Riverside Street at Valencia Street.
2: Actually po sa paglikas po kasi meron pong mga bangka na nakaabang na po per looban po ng West Riverside. May mga lubid na pong nakaready doon. So bago pa lang po lumakas yung talagang total, lumakas po yung ulan. Naka-ready na po yun, niready na po ng mga BPSO po yun dito sa barangay.
3: Ngayon po, pagdating natin doon ma?
2: Pagdating po doon sa rescue na po talaga. So yun nga po, nag-ano kami ng, may mga tao, tanod po kami na nakasakay doon sa mga bangka. Ngayon meron po kasing mga talagang lagpas tao na po na baha, nanghingi na po kami ng rescue sa Quezon City Department po, sa QCDRRM po. Natin tumulong din po para mag-rescue sa amin.
3: So ibig sabihin yun, naging mahirap ako?
2: Mahirap po. Naging mahirap po talaga kasi marami pong nagpa-rescue, usually puro bata po yung na-stuck sa loob. Lalo na po kasi ang bilis umakyat ng baha eh. So na-stuck po sila dun sa loob.
3: Ang lagi ba binabaha yung area?
2: Lagi po. Tuwing may konting ulan, babahain po talaga.
1: Aabot umano sa 65 pamilya ang kanilang inilikas patungo sa Del Monte Elementary School, habang 15 pamilya naman sa Dalupan Elementary School na agad binigyan ng mga makakain. Dakong alas 6 na umano ng gabi nang tuluyang humupa ang tubig baha. Nakikipag-ugnayan na umano ang barangay sa lokal na pamahalaan ng Quezon City upang malinis ang mga burak at mga basura dulot ng pagbaha. Para sa Metro Morning, Janse Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
0: Isasagawa via Zoom ang sesyon ng Kamara ngayong Martes dahil sa masamang lagay ng panahon. Batay sa abiso ng House Secretary General, ipapatupad muna ang work from home arrangement para sa mga opisyal at empleyado ng Kamara, maliban sa mga empleyado na may mahalagang operasyon. Inilipat naman sa ibang araw ang mga budget briefing ng House Committee on Appropriations. Ang iba pang pagdinig ng mga komite ay maaari pa rin ituloy via Zoom. 3 araw pa ang idinagdag ni Senator Loren Legarda sa kanyang medical leave mula August 17 to 19. Ayon sa ipinadalang sulat ng kanyang opisina sa Senate Secretary, sa kabila yan ng isinasagawang preliminary investigation ngayon ng Ombudsman sa umano'y maanomalyang solar power projects, kung saan idinadawit ang senadora, kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ginamit umano ng mambabatas ang kanyang posisyon para mapasakamay ng kumpanya ng kanyang anak ang solar power franchise at multi-billion projects na kalaunan ay hindi natuloy. Ilang lugar sa Maynila ang lubog pa rin sa baha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Alamin natin ang sitwasyon sa Maynila kung saan naroon si Chill M. Prido. Chill, good morning. Go ahead.
4: Yes, Millard. Maulang umaga. Ito nga, kumpara kahapon, humupa na itong baha sa bahagi ng Espanya at dito mismo sa loob ng University of Santo Tomas. As of 4 a.m. kanina, ayon sa security personnel ng universidad, unti-unti na umanong nawawash out yung tubig. Pinasok kasi kahapon ang main building ng paaralan matapos ang walang humpay at sunod-sunod na malakas na pag-ulan. Ayon sa pamunuan ng UST, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa paaralan habang isinasagawa ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga kawani ng paaralan sa gitnayan ng masamang panahon. Kahapon, Willard, nirespondihan ng UST Quick Response Team ang ilang estudyante at empleyado matapos ma-stranded sa loob ng universidad dahil umabot sa tuhod ang baha dulot nga ng malakas at sunod-sunod na pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Samantala, dahil nakataas pa rin tayo sa orange rainfall warning dito sa Metro Manila. Nakararanas pa rin tayo ngayon ng pabugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong Martes yan ng umaga. Kumpara rin kahapon, Willard, hindi rin matindi ang nararanasang traffic ngayon sa ilang kalsada na ating nadaanan simula yan sa EDSA Guadalupe hanggang tinahak natin itong hanggang sa Maynila. Sa ngayon din, possible na rin yung ilang kalsada na kahapon ay hindi rin madaanan ng mga motorista at lalo na itong kahabaan ng Espanya at possible na sa lahat ng uri ng sasakyan. Willard, yung panahon ngayon, kanina paglabas pa natin ng 3:30 a.m., mabugso-bugso na yung ulan. Pero kung ikukumpara yung lakas kahapon, mas malakas yung ulan kahapon kumpara ngayon. So kaya kung mapapansin mo, ito mismo yung binaha kahapon na Willard, itong gate na to, nandyan na yung mga basura na inanod dahil doon sa matinding pagbaha. At pero ngayon, wala naman ng tubig, wala na dito as in malinis na at nakakadaan na rin yung lahat ng uri ng sasakyan, mga motorista natin, no, kumpara yan kahapon. At sa lagay naman ng panahon, makikita pa rin natin, makulimlim pa rin at may mga pag-ambon. Pero tatagal lang yan, maya-maya, malakas na ulit yung buhos ng ulan. So yan muna, Willard, ang update. Balik sa'yo.
0: Maraming salamat sa'yo, Chill Emprido. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Valenzuela City. Nasa linya ng telepono si Mayor Wes Gatchalian. Good morning po sa inyo, Mayor.
5: Hi, Willard. Good morning. At isang maulan na umaga po sa mga nakikinig at sumusubaybay ng inyong programa. Salamat sa pag-imbita.
0: Salamat din po sa oras. Kumusta na, Mayor, ang Valenzuela? Marami ho bang binahang lugar sa inyong lungsod?
5: Wala masyado, Willard. As of 7 a.m., our recent monitoring, wala pong masyadong baha po sa amin. Passable po lahat ng mga main thoroughfares and secondary roads natin. Kung meron man kaming mga na-monitor, no, dito sa along MacArthur Highway, palagi ho nagkakatubig naman yun dito sa may Toyota, no, around the Toyota MacArthur Highway. And yan kasi is may ongoing DPWH project and may ongoing catchment basin ang lokal na pamalaan na ginagawa. May mga konting isolated reports sa mga looban-looban ng mga kalye, pero these are around maybe 1 to 2 inches deep lang. But the rest po ang Valenzuela, siguro comparing po sa mga nakaraang habagat at bagyo, ay kami po ay maraming sa mga lugar namin ay wala na pong baha.
0: Mm-hmm. Mayor Wes, masasabi ho ba ninyo na nakatulong ang mga flood control measures sa inyong lugar?
5: Well, Willard, definitely po, no? So Valenzuela has 29 mega pumping stations, no? Some are mega, some are medium, some are small. But difference kasi compared siguro sa mga nakaraang bagyo or habagat of this year is we added 9 more pumping stations in our critical areas. Siguro Willard, I'll give you an example na rin, no? Kadalasan pong pag dumadaan ng mga news outlet sa amin, ang nakukuha hong baha palagi ay dito sa BB Marolas along MacArthur, no? Yan, before experience po namin, isang araw lang na ulan, mag-open na kami ng evacuation center, baha na po yung buong BB MacArthur papuntang pulo ng San Miguel Brewery at ang mga karating na lugar. So this time, we invested in 3 pumping stations po. Lahat po gumagana. At nakita ho namin, wala ho kaming evacuation center na binuksan. And makita namin, yung BB Marolas ay talaga pong tuyong tuyo. Same goes with other areas na usually pong minomonitor ho namin. This time, wala hong tubig talaga. So talaga very effective po ang pumping stations. Lalong-lalo na in the case of Valenzuela City, tinurn over na po ng DPWH ang operation at monitoring sa LGU. Kaya we made sure na bawat pumping station may isang team naka-assign, may krudo po ng diesel at well-maintained lahat ng ating pumping stations at mga equipments.
0: Good to know, Mayor. Maraming salamat po sa inyong oras, Mayor Wes Gatchalian.
5: Thank you din po sa pagkakataon, Willard. Yeah. Good morning.
0: Kumuha naman tayo ng update mula sa MMDA operations sa mga pagbaha sa Metro Manila. Makakapanayam natin kaugnay niyan si MMDA General Manager Nicolas Torre. Good morning po sa inyo, GM Torre.
6: Good morning, sir. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Sir, kumusta po ang EDSA ngayon? May mga pagbaha pa rin po ba sa lugar?

lugar. Hello, sa ngayon po ang lahat ng mga pagbaho ay nahumupa na at amin na monitor na lang natin ang taas ng tubig sa ating mga waterway.

0: mga booster pumps sa mga areas na in-estimate natin na kukulangin ang pumping capacity ng ating pumping station. So dahil nga sa kakaibang lakas ng tubig kahapon, ay nakita natin na kailangan natin mag-deploy ng mga mobile pumps. Pero sa ngayon naman ay ang mga kalsada naman ay okay na, nalinis na.
1: Oho. GM, mula ho kahapon, meron ho bang isinagawang rescue operations ang MMDA?
0: Ang sa atin po ay we coordinated with the local government units at sila po ang ating inaalalayan na lang in terms of equipment at manpower para sa rescue. Ang ginawa na natin kagabi ay nag-deploy tayo ng libreng sakay sa mga stranded na mga pasahero na nandyan sa Cubao area.
1: Muli ho, abiso po ninyo sa publiko, GM Torre.
0: Sa atin pong mga kababayan, ngayong kaaraw po ay although wala na mga pagbaha sa mga kalsada, ay mataas pa rin ang tubig sa ating mga waterways at may banta pa rin ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan ng lahat ng mga kababayan natin na sumunod muna sa pamantayan ng gobyerno regarding sa mga work from home arrangement at sa regarding especially sa mga estudyante sa mga pagpasok. Lagi pong mag-iingat sa daan. At gusto namin i-remind na ating hotline 136 sa MMDA ay para po sa emergency lamang. Ngayon kung kayo magtatanong regarding sa number coding ay maaari na pong tingnan yan sa ating Facebook page dahil ang ating Facebook page naman ay real-time nating na-update.
1: MMDA General Manager Nicolas Torre, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Maraming salamat din po.
1: Nanatiling naka-alerto ang mga otoridad dahil sa banta ng malakas na pag-ulan at pagbaha dahil sa habagat. Alamin natin ang lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist Benison Estareja. Benison, good morning. Go ahead.
2: Good morning, Sir Willard, at sa ating mga tagsubaybay. Sa ngayon po, meron tayong minibonitor na dalawang low-pressure areas sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Yung isang nasa loob ng ating PAR, ito po ay nasa 1,115 kilometers silangan po ng Northern Luzon, habang yung isa naman ay malapit na rin sa ating Area of Responsibility, 295 kilometers west-northwest of Lawag, Ilocos Norte. Itong dalawang weather disturbance, pareho natin minomonitor dahil nandyan yung possibility na isa sa mga ito ay maging isang tropical depression or mahihinang bagyo. Mataas na actually yung chance within 24 hours na itong nasa loob ng PAR ay kumilos within 24 hours towards Taiwan at posibleng na maging isang tropical depression. Kung sakasakali, papangalanan po natin ito na Bagyong Nene. Maliit pa yung kanyang landfall scenario sa ngayon, subalit posibleng hilahin ito yung southwest monsoon or hanging habagat sa susunod pa na dalawang araw. So maaring hanggang sa Thursday morning, meron pa rin tayong mararanasang madalas na malalakas po ng mga pag-ulan. And we're seeing na ito pa rin mga nasa western section of Luzon and Visayas ang pinakamaapektuhan. No? So meron po tayong hanggang 200 millimeters sa possible rainfall within 24 hours over La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, pababa ng Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang sa Metro Manila, posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters sa susunod po na 24 oras. And kasabay niyan yung mga heavy rainfall warnings o yung mga real-time warnings natin sa malalakas na ulan. Meron tayo sa ngayong red rainfall warning over southern Zambales, northern portion of Bataan, guided po ang halos buong Batangas at Occidental Mindoro. Torrential rains po yan o lubhang mapanganib na mga pag-ulan na posibleng magdulot po ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. And yung mga nearby areas pa sa may Central Luzon, dito sa Metro Manila, gayon din sa may Calabarzon and Oriental Mindoro, meron din po tayo mga yellow and orange warnings within the next 2 hours. Heavy to intense rains po yan. And throughout the day, posible pa tayo magtaas ng mga heavy rainfall warnings dito sa may Luzon and Visayas. At yan muna ang latest mula dito sa PAGASA. Balik po sa iyo, Sir Willard.
1: Maraming salamat sa update, Benison Estareja. Susunod sa Metro Morning, U.S. President Donald Trump nagbabala na atakihin ang Oman. Kape muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: frequento Homo Hugo sa North America. Mga bosses ng Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Damay din ang Cordillera Region sa masamang panahon, kaya patuloy ang pagtama ng mga landslide. Narito ang Metro Morning Report ni Alex Asalil.
1: Pagbaha, landslide, pagkapinsala ng mga kalsada at pagkalugi sa negosyo. Ilan lamang ito sa mga epekto ng walang humpay na pag-ulan sa bansa na nararanasan na rin sa Cordillera. Isang buwan ulan ang naitala sa Baguio City sa loob lamang ng 10 araw. Ayon sa PAGASA Baguio, umabot sa mahigit 1,400 mm ang ulan sa lungsod, higit sa normal na 924.3 mm para sa buong Agosto. Dahil rito, nakaranas ang pagbaha, landslide, pagkasara ng mga kalsada at iba pang insidente ang Baguio at karatig nitong lugar. Samantala, nagpatupad ang Malacañang ng alternative arrangement para sa government work at klase sa mga apektadong lugar kabilang ang Benguet at Baguio. Sa La Trinidad Benguet, na-recover ang katawan ng 58 gulang na lalaki sa isang sapa matapos umanong tangayin ng malakas na agos ng tubig. Nakaranas rin ng pagbaha ang naturang lungsod sa bandang poblasyon dahil sa bagsik ng ulan. Patuloy naman ang clearing operation sa Bangho Daklan Road sa Tublay habang hindi madaanan ang First Gate Ugab Itogon dahil sa soil erosion. May naiulat ding landslide sa At-Atos section ng Bontoc Baguio Road. Samantala, patuloy na lumalala ang sinking area sa Bauco Mountain Province. Hindi rin nakaligtas ang kabuhayan. May mga maghasakang napilitan iwan ang kanilang mga gulay sa Labay-Lacamin Road dahil sa mababang presyo ng bilihan. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan, panawagan ang agarang suporta para sa mga komunidad at maghasakang higit na apektado ng kalamidad. Para sa Metro Morning, Alex Asalil, Billionario News Channel.
0: Nagbabala si US President Donald Trump na aatakihin ng Amerika ang Oman. Ito ay kung kokontrolin

na Oman ang Strait of Hormuz kasama ang Iran. Nag-uusap na ang Oman at Iran tungkol dito, pero wala pang napagkasunduan. Samantala, natapos na ang 60-day deadline para sa US at Iran na magkaroon ng kasunduan para matapos ang gera. Git naman ni Trump, hindi siya nagmamadali sa negosasyon. Patuloy ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa Russian Defense Ministry, tinarget ng kanilang puwersa ang mga pantalan sa Odessa at iba pang infrastruktura na umano'y ginagamit ng militar ng Ukraine. Gumanti naman ang Ukraine sa pamamagitan ng drone attack sa isang malaking logistics hub sa Moscow region at pag-atake sa isang Russian missile system sa Crimea. Wala pang nakikitang agarang solusyon sa sigalot ng dalawang bansa. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning po sa inyong lahat. Ako si Corina Sanchez Rojas at dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: At ano ang ating word of the day? Buksan natin ang ating diksyonaryo. Diksyonaryo na kami lang po ang gumawa. Ang ating memo speak, ayun.
1: Mahal to pag binenta, no?
0: Mahal pag binenta. Pag nakaipo na po kami, ililimbag namin yan at ibebenta po namin yan sa lahat ng mga bookstore. Oo.
1: Ang ating memo speak word of the day ay... Ang favorite ko, kleptospirosis.
0: Oh, favorite ko din yan, hindi ba?
1: Ito yung sakit na nakukuha sa pagbaha, pero nagsisimula hindi sa paa, kundi sa kamay. Dahil ang unang sintomas nito, nangangati muna ang kamay.
0: Nangangati muna ang kamay. Ang hindi natin alam, ano ba ang nauuna? Yung baha o yung kleptospirosis?
1: Tingin ko.
0: O yung kleptospirosis muna bago bumaha?
1: Tingin ko, kati muna ng kamay.
0: Kati muna ng kamay?
1: Oo, tapos kleptospirosis. Dahil kasi dyan, kaya bumabaha.
0: Ah, ganun
1: ba
0: yun?
1: Dahil binubulsa lang ang budget para sa flood control.
0: Ako naman ang feeling ko, nauuna yung baha bago kleptospirosis. Kasi talagang bahain ang Pilipinas. Lalo na ang Metro Manila dahil sa Sierra Madre Mountains and poor urban planning. So ayun, dahil nakikita nilang puro baha, naisip nilang mag-flood control project. Insertion. Small committee. Hindi ba? Uy, may bago ako. Small committee. Mamaya na.
1: Sige, sige.
0: So mga susunod na araw na lang yan. Yan ang ating word of the day. Mahirap po yan. Wala yatang gamot.
1: Oo, wala.
0: May gamot ba ang sakit na kleptospirosis? Pagkakulong.
1: Ayun.
0: Di ba?
1: Oo, tama. Habang buhay, para hindi na kumalat ang sakit.
0: Oo, para mawala na dapat sa pwesto. Yan, para hindi na makapag-klepto. Okay. Muling nabigyang pansin ang mga flood control project sa Isabela, kasunod ng panawagang tiyakin ang maayos na pagpapatupad at paggamit ng pondo para sa mga proyektong inilaan upang mabawasan ang pagbaha dyan sa lalawigan. Patuloy namang sinusuri ng mga kinaukulan ang kalagayan at epekto ng mga naturang proyekto upang matukoy. Epektibo nga ba ang mga ito sa pagtugon sa matinding baha?
1: Oo,
0: very
1: crucial din yan, di ba? Kunina kasi rice granary ng bansa ang Isabela.
0: Oh, not only that, sila ang pangatlo sa pinakamalaking ambag, pinakamalaking allocation ng flood control project budget.
1: Magandang alamin kung gumagana ba ito, ano?
0: So ano ba? Akala ko nga ang Isabela mataas eh. Akala ko bundok. Kaya akala ko hindi sila binabaha doon. Yung pala kasi palayan.
1: Palayan,
0: Muling nabubuhay ang mga panawagan ng mga watchdog para sa mga reforma sa sistema ng halalan. Pero alam po ninyo, maraming watchdog. Ang dami-dami na nga. Lahat kami watchdog. Pero papayagan ba sila na pumasok sa loob ng plenaryo para makinig sa bycam kapag sila'y naghihimay na ng National Budget for 2027? Kasi ang balita ko, pinipili lang ng mga senador kung kailan sila pwedeng pumasok. Yung makapagsalita pa sila.
1: Oo. Diba sabi, itong 2027 budget ay campaign budget na. Prelude before the election year of 2028.
0: Nakakasama ka naman ng loob. Desperado na nga ako eh. Talaga ba? Kaya medyo malaki.
1: Ang ayuda. Ayuda.
0: Hindi lang yun. May confidential funds pa rin. Tsaka ano ba yung leadership fund? Di pa rin natin alam kung ano yun.
1: Baka para maging mabuti silang leader.
0: You know, you gave me an idea. Ang dapat talaga nating bantayan, lalo na ng mga watchdog, yung maaari nilang gamitin for campaign. So I'm sure yung AIX, ayuda, tupad, nandiyan pa rin yan. ACAP, etc. Pero ano nga ba ang pinakamalaking issue na dapat pagtunan ng focus sa susunod na eleksyon? Ano sa tingin mo?
1: Siyempre, makina na gagamitin.

0: Ayun na, sige, bilang, sana mabilang na lang, ano. Pero may mga mekanismo na sinasabi para matingnan kung nabibilang ang boto. Like, for example, yung tinatawag na random manual audit.
1: Okay.
0: So, isa-isa yung boto ko nagtatali ba ito sa nirecord ng machine.
1: Naku, maaga nilang i-appoint yung mga yan para makausap na.
0: Oo.
1: Makausap na at malagyan na.
0: Naku,
1: ngayon
0: sana
1: pa lang.
0: Hindi naman, ano?
1: Naku, meron po tayong mga naririnig. Ito po, naririnig po natin na nung nakarang eleksyon, talaga pong nadagdagan ng tigda-20,000 boto yung mga lugar na hindi napapansin. So ano po yun? Ang ibig sabihin, nahahack itong makinang ito. Paano natin naayusin? Bidding na naman. Kailangan bantayan. Yun. Okay. Memo number 3. Ipinagdiriwang ngayong araw ang National Aspen Day. Meron tayong mga panauhin mamaya yung mga alaga kong aspen na kinuha po namin sa kalye. Ngayon mga baby na namin. Ipapakilala ko po sila sa inyo mamaya. Okay. Bilang pagkilala sa natatanging katangian ng mga asong Pinoy. Layunin ang pagdiriwang nga hikayati naman ang mga mas maraming Pilipino. Magampon, magmalasakit, magbigay ng tahanan sa mga aspin, pero at the very least, huwag naman kayong manakit.
0: Oo.
1: Hindi ba?
0: May mga nananakit nga, no? Pinapalo at tinatali. Hindi ba dapat hindi?
1: Alam mo, hindi dapat yan, hindi dapat yan sinisipa, hindi dapat yan sinisigawan, hindi dapat kinukulong o tinatali. Pero alam mo ba, may nakita ako, meron ako nakita nung isang araw, pinutol yung apat niyang paa.
0: Naku.
1: Pinutol ang buntot at pinutol yung isang tenga. Anong klaseng demonyo?
0: Oh.
1: Anong klaseng demonyo yung gumagawa ng ganyan ng sobrang pag-aabuso sa mga aso na walang kalaban-laban?
0: Oh, at labag sa batas yan, dapat hinuli.
1: Nako, hindi alam kung nakita na lang nakahandusa yung dog. Tinanggal talaga lahat ng paws niya. Pero harinawa na, saklolo, nakakalakad na siya ulit ngayon.
0: Okay.
1: Nako, ayan po. Pag-usapan po natin ang usapang aso. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansin dito sa Memo.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
2: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
3: Just show your silence and then afterwards, wala na.
0: No? Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
4: Apogado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
0: The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel. A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.
5: Baka nagtataka po kayo bakit may hawak po akong dog. Ito po yung isa sa aking mga dog, pero hindi siya rescue. Mamaya makikilala po ninyo yung mga Aspin na na-rescue po natin sa pagtalakay natin tungkol sa National Aspin Day. Okay, makinig ka lang dyan, huwag ka magulo ha. Okay, ang una po natin pag-uusapan, pangatlong Isabela sa may pinakamaraming flood control project sa buong bansa na may kabuang 341 projects. Gaano nga ba kabahain ang lalawigan at kumusta ang lagay ng mga mamamayan doon?
6: Dahil nasa Cagayan Valley Basin ng Isabela, dito bumabagsak ang tubig mula sa mga bundok at sa Magat Dam. Kaya mahalagang alamin ang mismong sitwasyon ng flood control sa lalawigan.
5: Alamin po natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman, tinanong namin sila ang taong bayan kung ano ang dapat unahin ng mga LGU para mabawasan ang pagbaha. Kung ano ang dapat unahin ng mga LGU para mabawasan. Ang sabi nila, sabi ni Kuya Jay, dredging sa ilalim ang hukay ng mga ilog. Yun lang para mas maraming volume ng tubig ang kaya nito. At linisin ng mabuti ang kanal. Yun lang, wala na. Konting solusyon, konting budget. Pero try mo, may magandang resulta. Yan din ang sinabi ni Governor Lilia Pineda.
6: Dredging na ilog.
5: Dredging, oo. Yung malalim na dredging.
6: Oo. Sabi naman ni Edgardo S. Erce, solid waste management, identify areas which are easily flooded. Submit the list to regional DPWH for action if the LGU cannot handle the work.
5: Alam mo, naisip ko yung dredging, yung lupa na makukuha nila doon, yun ang pangtapag nila doon sa ano, landfill. Diba? Ewan ko lang. Ah. Marlon Trinidad, unahin ng huwag mangurakot, huwag mangumisyon sa kontraktor at huwag magpayaman sa kabanang bayan.
6: Ann QV, ang sabi niya, sila mismo humigop ng baha.
5: Oliver Lugmay, ipunin ng tubig baha para mapakinabangan at pagkatapos, painumin sa mga magnanakaw. Loko lang. Okay, guest po natin ngayong umaga para direktang sagutin ang mga usaping ito mula sa kalagayan ng flood control hanggang sa mga bagong hakbang para sa disaster mitigation. Makakasama po natin Isabela Governor Rodito Albano. Good morning, Governor Albano.
7: Yes, good morning, Corina. Good morning, Willard. Good morning sa lahat ng tagapakinig nyo ngayong araw na ito.
6: Morning, Gov.
5: Opo, so maaga po ba talaga kayo gumigising?
7: Yes, alam mo, pag tumatanda ka na eh, ganun, medyo maaga ka na gumigising, mga 5:30, ganyan.
5: Ganun.
7: Tapos, oh, siyempre. At ikaw, bumabata ka kasi, Corina eh. Kaya, yung beauty sleep mo, humahaba.
5: Humahaba. O, baligtad. Humahaba talaga yung tulog na kailangan ko. Anyway, I was surprised na ang Isabela ang may pinakamaraming flood control projects. Nagulat ako doon. Kasi akala ko bundok ang Isabela. Ang Isabela po ba ay patag?
7: No, Valley. Ang Isabela.
5: Valley.
7: Cagayan Valley. At

0: isa lang ang dam namin dito na malaki, Corina. Kaya yung catch basin nung sa valley na yon, na bumula sa upper region, no, sa Biscaya, sa Isabela, Upper Isabela, at saka sa Ifugao, doon yung catch basin. Yun ang ginawa ng tatay ni BBM noong 1978 hanggang 1983. Ano ba, Corina, hanggang noong 1983, wala kaming kuryente dito.
1: Ay.
0: Noong nagkaroon lang ng dam na yan, saka kami nagkakuryente dito sa lalawigan ng Isabela.
1: Wow.
0: Kaya yun ang utang ng mga Isabelino sa tatay ni Pangulong BBM, yung Magat Dam na yan. First in, ano yan, Southeast Asia. That's the biggest dam in Southeast Asia.
1: Wow, and it is still operational and standing.
0: Yes, it's standing, but it's already 50 years, Corina. Eh. So, nire-rehabilitate na ng mga Japanese yan. Kasi 50 years na yan. Yung lifespan yan, 50 years na eh. Eh, mag-50 years na sa 2028 yan. Eh. Kaya ngayon, todo yung rehabilitation ng dam na yan.
1: Sir, ang lifespan ngayon ng dam, mga 6 na buwan na lang. Minsan nga, isang linggo pa lang, yung mga flood control, guho na. Kaya tatanungin ko po, ano po ba yung teknolohiya ng dam na yan, Magat Dam, na ginawa nung panahon ng dating matandang Marcos?
0: Actually, yung dam na yan, nag-generate ng power yan. And also, yun yung biggest power eh. Next to, kung nagkaroon ng nuclear sana sa Bataan, magiging second lang yan. Yan ang pinakamalaking dam dati eh, na umaabot yan hanggang 400 megawatts yan eh. So, ang ginagawa niya, nag-aano ng kuryente at saka adorin irrigation para sa mga farmers dito. Kaya nga ang Isabela is the second largest rice producing province in the country, you know, next to Nueva Ecija. Eh, yung Nueva Ecija, dalawa naman ang dam dyan eh. So kung nalagyan sana kami ng dam sa Lower Vega, doon sa Chico River Dam or sa Tumawini, kami sana yung largest producer ng rice para sa buong bansa. Pero yung flood control na yan na ginagawa, number 3 yung Isabela. Nalulungkot nga ako eh, kasi dapat nga yung Isabela hanggang Cagayan, ano yan eh. Dapat naging number 1 yan eh.
1: Mm.
0: Kasi kami yung pinakamahabang river eh, sa buong bansa.
1: Okay.
0: Yung Cagayan River. So bakit number 3 lang kami? Dapat sana number 1 kami, di ba?
1: Kailangan po medyo madalas-dalas kayo pumunta dito sa Metro Manila para manlimos. Mahina po kayo sa insertion, ang ibig sabihin.
0: Tama yun. Kulang kami sa insertion talaga. Sayang eh.
1: Oh,
0: alam mo, bago sana na lahat na yan, nung dinala ko si Secretary Singson, nung bagong panalo si Presidente, si BBM, pumunta kami sa Malacanang, kami dalawa lang, ay nilatag ni Babe Singson. Kung maalala mo si Babe Singson, kasama ni Secretary Marian, yung panahon ni Pinoy, Corina, hindi ba, ano yan? Impeccable yung ano niya, di ba, yung resume niya at saka alam mo naman si Secretary Singson, walang ano yan eh, walang bahid ng korupsyon yan, maski konti eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Maski katiting, walang bahid ng korupsyon. Kaya nung dinala ko kay President yan, ano, pag-usapan namin yan, yung pera ng flood control na inilatag ni Secretary Singson kay BBM para gamitin sa talagang flood control, ha?
1: Right.
0: At saka, ang ihinarap namin sa kanya, sabi namin, kailangan niya ng master plan sa kanyang study na ginawa ng JICA.
1: Okay. Gov, bago tayo malayo, pupunta rin tayo dyan.
0: Yes.
1: Yung huling tanong ko na, ano ba yung technology na ginamit ni Ferdinand Marcos, yung kanyang mga tauhan noong mga panahon na yon, sa pagbuo ng Magat Dam? Kasi ano yan eh, no? Matibay, at ganun din po yung iba ninyong mga flood control project na ipinagmamalaki nga po ng Isabela na hindi substandard, hindi ghost. Anong technology? Is that Japanese or Filipino?
0: Yes, it was Japanese. The study, if I remember it right, yung kinuha nila sa USAID yung study niyan, kung ilang milyon dolyar ang ginamit na study niyan noong 1975. Natapos yung study noong 1978, tapos kasama yung mga Japanese at saka kasama yung hindi yata local ang gumawa ng dam na yan, Corina.
1: Mm.
0: So talagang matibay. Kung testimony, walang crack yan, walang Kasi that's the biggest dam in Southeast Asia before.
1: Okay. If we were to have a master plan, like for example, na mega dike, ano po, na pinag-uusapan nila hanggang ngayon, palagay po ba ninyo kailangan i-subcontract na po yan sa ibang bansa like Japan or, I don't know, Singapore?
0: Yes.
1: Yes, opo.
0: Oh, dapat, Corina, that's a very good observation. Na kailangan dalhin na sa mga mga contractors natin ng mga yung mga foreign contractors kasi sila lang ang may capability gumawa ng mga dams na ganyan eh. Actually, gumawa na yung JICA ng master plan nitong Cagayan River at natapos na nung first quarter of this year. Tapos may implement na yan yung series of dams kasi ang kailangan mo sa pag ng river control talaga kailangan maano mo yung mga tributaries ng river kasi 20 yung tributaries ng Cagayan River eh. 20 mahigit 20 ang tributaries niyan kung hindi mo lilinisin yan katulad sa Metro Manila kung hindi mo lilinisin yung mga tributaries yung maliliit na sapa nagpo-flow yung tubig doon sa Pasig River. Ang dami tributaries yan eh. Pag hindi mo kinontrol yan, pag bumara lahat yan, diyan nagkakaroon ng baha kasi walang labasan yung tubig. So ganun din sa magkakaroon ng siltation kung hindi mo i-arrest yung pagbaba ng mga tubig galing sa tributaries kasi yung tubig na manggagaling sa tributaries, kung hindi mo lilinisin yan, magdadala na yan ng debris papunta doon sa river. Kaya nagkakaroon ng siltation yung river. At pag nagkaroon ng siltation yung river, bumababaw siya at lumalapad. So nagkakaroon talaga ng baha pagka hindi mo na-control yung daloy ng tubig papunta doon sa main source, doon sa may Cagayan River mismo.
2: Govrod, ngayon pong magsisimula na ang budget deliberations. Meron ho bang budget request ang Isabela in terms of more flood control infrastructure?
0: Yeah, kung mapapansin mo, si Speaker Bojie D. taga-Isabela, alam na alam niya yan. Siguro siya na mismo ang maglalagay ng para doon sa pero nakakatakot ngayon yung alam mo na pag pinag-uusapan, pag nag-insert ka sa flood control, medyo nakakatakot eh kasi di ba masama yung
1: pinagdududahan ka.
0: At saka lahat yan pag may ini-insert ka, iniisip, may kinikita ka kagad. Ngayon, sana mabalik tayo doon sa sinasabi niyo mag-hire ng foreign subcontractors or contractors na lang. Kung maalala niyo, yung nangyari doon sa bridge dito sa Kabagan Santa Maria Bridge, yung bumagsak because of overloading. Yan dapat ang contractor niyan kasi yung study niyan at saka plano nanggaling sa Japan yan eh. Noong pinresent sa akin yan, noong congressman pa ako, noong 2012, noong panahon ni Pinoy, ang talagang dapat mag-ano dyan, yung Japanese, Toyo Construction. Kaya lang, sa sobrang laki ng budget, 1.8 billion, kasi iconic yung bridge, ang ginawa, sabi nung DPWS, kami na lang ang gagawa ng design, tapos binid sa local contractors, tapos ginawan 10 years
1: patay.
0: Yung pagpupondo. Patay. Kasi inamin nung nag-design na kung dinesign nyo talaga doon sa totoo, kasi kinopya na niya lang yung design nung Japanese, sana hindi ganun na nangyari. Kasi sabi sa akin ng mga Japanese dyan, We will make it in Japan. We'll build it in Japan, the bridge, and then we'll just assemble it here in the Philippines. Alam mo yung parang kung gagawa ako ng analogy, kumuha ka ng yung kotse, yung plano ng kotse ng Toyota Land Cruiser, tapos dinala mo sa Pilipinas, tapos pinagawa mo sa local contractor dito yung Land Cruiser mo. Siyempre, babagsak yun, di ba? Hindi magiging effective yun. Kasi magka-cutting corners sigurado yung design. At saka yung contractor kasi siyempre magtitipid sa pera. Kaya dapat kung magkocontract tayo ng dam, katulad nung ginawa sa Magat Dam, kailangan ilagay natin yung kabuuan. Huwag na natin kasi isipin kasi nagkakaano tayo. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng phobia. Kasi pag pinapasok yung mga halaga ng dapat ilagay na pera, yun, lumalabas, nakukurakot. Yun din ang isang tigma natin.
1: Meron pa rin po bang baha sa Isabela?
0: Ang ano talaga